0: FM.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kusugay ko minuog kape 3 to 4 cups a day. Ang todsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Santon Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukat nga gamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, dili makuha na kong ulo maglabat, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Magbuwag na tagin sika ka, tihi ka kang dako, mabuhi ka! Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin.
7: Exciting!
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
11: Mapalit na sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement
12: Ferment. Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung

0: Αθήνα. Αγγλιές του Health Clinic. Την είσαι Σιμπού.
1: Αμπλινά.
0: Αμπλινά.
2: Yes.
0: Αμπλινά. Αγγλιές του Health Clinic. Την είσαι Σιμπού. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: Mga katropa, excited!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8.13 na mga katropa, katropang Philippe. Kining maong time check, hitod gini ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga dunay sagol, katropang Philip, nga glutathione plus collagen, mga katropa. Kape ni katropang Philip nga makapaputi and of course makapahamis o sabza tuwang panit. Mag Santhone Gold Coffee Mix, mga katropa, luwas kining tumaron. Mm-hmm. Luwas kayong imnon. Gubikin kay Stevia ang gigamit nga matang spampatamis, katropa kay Philip. Manya, grabe ka. Ingon tampong nga affordable. Muna gingon nga klarong value for money, katropang Philip. Nindot ka investment sa tuwang lawas. Kaya puslam ang mga pita, mangitatag kape nga makahatag o kayuhan sa tuwang lawas. Unya, susdiin taon magsamot o ut-ut na to. Kaya basin ka nang inyong pagpangapi karon nga may partners ninyong kinabuhi. Moy mo pamubo in taos imong kinabuhi. Sayod na katropang Philip, katong ordinaryong mga kape. Sus, maghilab atong tiyan. Maghuot ang atong dugan. Magpalpitate tungod sa grabing caffeine. Pero di ay nindot nga kape. Santhone Gold Coffee Mix.
0: Sa modernong panahon, diin na kong hangit ang pag-ilas sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye!
1: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
0: Bullseye! Nagkukula sa eksaktong mga balita, programang Huwag Ipinig, Huwag Ikahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
2: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Dos Libertas Data Popole Nesese Nun Ese
1: Bullseye.
0: Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag kung ang gihatagan ni ini way pagpakabana
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dinis sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan suok sa nasod garabot nining at ang pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na, Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ang Bullseye!
1: Bullseye!
0: Nining adlaw kita karon nga Lunes. Beach sa 18 sa buwan sa Mayo 2026.
1: Bullseye!
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyo nga mga anchorman. Nagodes katropa ka John Layman Chavez by King.
1: Bullseye!
2: Expresiones nan solom iyos lukindi est. Sin exam iyos udinde. Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makaistorya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye.
2: Mga katropa, may buntag kani yung tanan, yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrohan.
1: Bullseye. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrohano sa Bullseye.
0: Tara kape! Kapi sa tanin nyo, guys. Kapi-kapi sa tanin nyo.
2: Pagkalamig sa kabuntagon, katropang John Lay, kung ang imong tutunlan, init-init.
0: Ayaw! Abin ako ka, huwag imong uporting inita.
3: Ang tutunlan,
2: may istorya, Bianta.
0: Pati ako, katropang Philip, ikanoang tasas kapi na nina ko kay...
2: Of course,
0: huwag ko'y tarong talking town. Agmika na niya ito ang panginabuhi, katropang Philip.
2: Apil na. Matingbon na lang ito ang tulog niya.
0: Sige lang. Matingbon na ito.
2: May panahon niya matingobra.
0: Malag dila sa tamagdali.
2: No.
0: Sa gunson akong gig sukad Biyernes.
2: Sa bando.
0: Biyernes, Diricog Elizabeth Hotel. Pag sa bando, Diricog Tavern.

0: Usap ka niya. Kayo lang siya gamay. Katropa ka na prap kay.
1: Donald Trump ba?
0: Cute kay ko tanaw, no? Tanaw. Kumparar ni mo.
1: Hey, kamantay ka. Ano yung katropang dyan, Lee? Dito, pagbisita ni President Donald Trump dito sa Beijing, kauban si Xi Jinping.
0: Xi Jinping.
1: Nahibong mga katropa ang mga tao. Kay ang lingkuranan nga gilingkuran ni Xi Jinping, dili siya, ano ba? Dili siya bouncy.
0: Patay
1: ang gilingkuran ni President Donald Trump, bouncy. Wala.
0: Grabe ba?
1: Sato pa, ni ubus si President Donald Trump, while kang Xi Jinping,
0: itaas.
1: Taas yung tanawin sa video.
0: Stable kayo.
1: Stable kayo. Naguna-huna ang mga Amerikano siya. Taktika ni sa mga insik.
0: Doon na posibilidad.
1: E para dako tanawin si Xi Jinping, where in fact, ang ilang height katropang dyan, Lee, they have a difference of 10 centimeters.
0: Dako na difference siya. Taas. Pero Trump.
1: Taas tanawin si Xi Jinping sa ilang video. Itong galingkod.
0: Galingkod na, of course.
1: Limang kini barugod si President Trump.
0: Sabi tayo ban katropang Philip nga, o magbarog, di lahi-lahi kita tao kita son.
1: Pero maglingkod.
0: Pero maghigda na. Ay, nako, pero basa na greetings. Diba, basa na ta greetings katropang Philip. Kaya dagdaghan na ning mingaw tas itong mga kaigsonan. Dagdaghan tag update itong adlawa mga katropa. Okay, basa ta greetings. Good morning sa magandag view na to, Rods Facebook Live. Ipila naman, ay naigamay. Asar mo ning uban di, good morning ha. Ay, share pa liyog, katropang rap-rap. Ikan lay bahala sa kuhan di harap, kamada di harap. Jennifer Magalion, good morning.
2: Hey, Jen, good morning.
0: Sang Sifu, may buntag.
1: Yes, magsan ay lala, Sang Sifu.
0: Gapon, kuhan saan ka ng kukargo katropang Philip? Di kasal bunyag hapon.
1: Bunyag?
0: Okay. Sa iyo, tokar, mga alauna sa hap, alauna sa hapon.
1: Naman ka, alas 4.
0: Dili. Sa noong pag-aalas dos, wala
1: dos,
0: na.
1: Wala
0: na. Ayun, mas na.
1: Ikaw ba? O, kanang manginhanglan mo ito kang sidekick?
0: So, ano lang na? Ay, ayun ako. Ano lang na?
1: Kundi, naging ko ni mong kontakon, kaya bisag layo tong paril, matik na. Ayaw
0: na lang.
1: Kulitigwas, imong gitara, imong diba? Sapatos, imong ang, alam, tuslok-tuslok dito sa mga outlet.
0: Ay na lang na. Naginuta. Kaya, gakoskating ko. Cutting ko. Mugig na kong mairon. Gano'n man. Di naman ko magkatubil. Usokol. Kuhan na lang. Ang kahago na lepunan.
1: Normal man ang kahago.
0: Karong gabi, ikatropang Philip. Ayala ko karong gabi, ikatropang Philip. Karong gabi, gabi.
1: Oy! Kamu diag na mino. Kita-kita ta sa Ayala.
0: Elizabeth Hotel. Elizabeth Hotel. Ayala na diya. Ayala. Ayala compound na diya.
1: Anong tukar man kag Lunes? Kabirnes pa na yung marito?
0: Hindi man na birnes. Anytime ang tadya.
1: Ano?
0: Birnes ko tao. Wala ko yung kada sa schedule. Ano? Ano? Ano? Ano?
1: Ano? Ano? Ano? Ano?
0: Ano? Basta na yung mo absent. Mag-comment sila. Mo-respitar ba ka? Aray na ko mo. Pahibaw man tanan.
1: Okay.
0: Tungod sa akong ka... Dugay na sa kiko diya. Pranas dekada.
1: So, kanan na ang... Elizabeth Hotel, dako na nag-party si imong kinabuhi.
0: Of course, portin dako. Good morning. Thankful gay ko sa mga staff, labi na ni GM dia. Si GM Ed, salamat jo kayo nga.
1: Good morning, GM Ed.
0: Permanente gi ba tong kalihokan, boss? Ano si Ma'am Elizabeth, good ka tropag sila. Sila sa tagiya sa JB Music, laha na.
1: Si Ma'am Elizabeth, dili na kawan. Dili na... Kaya sa mga itagaw?
0: Siya, si Ma'am Elizabeth.
1: Siyempre ito?
0: Hotel. Si Ate Lilia ko no, mo'y attendant karon. Salamat! Yung kaya rin yung tanan ha? Salamat
1: good morning,
0: sa itong mga viewers. Kasayo kayong nang mata, taliwa, suga pagsuway. Good nag-ingon ni Katropang Jerry Auxilio nga bangon, bangon, bangon.

0: bangon. Ingon si Makram James kag nga ang kanang imol ka nga ready go man ka to kinahanglan. Yan na si Yusi. Unya si Raul Estopa Jr. Good morning.
1: Oi, oi, good morning.
0: Katropang Alex Comendador.
2: Oi, Alex, good morning. Good morning. Happy to be pista.
0: Wa na man moduwag basketballs katropang Alex, wa na man ko kabantay.
2: Kasi sakit na ang kwan. Lutahan?
0: Wala pa si Missy sa negosyo ba? Negosyo. Naman na yung woodcraft si katropang Alex. Ano? Fiesta lang Alex kon pa man June katropang July. Ang amo amoy June 7 fiesta sa amo. Pero di ko mangimbitar ninyo.
2: Na, nasa na imong kusgatin.
0: Adto lang ta silang katropang June 14. Di ko mangimbitar.
2: Ikaw ba di ka mangimbitar?
0: Pero... So, so wayon di pa ninyo among humba. Ulang kapo na yung style lang.
2: Katropang Jovetaris gano'n may muntag.
0: At to ta silang katropang June Kator. Kaya nigtangas na to. Busog ta.
2: Busog.
0: Nignaog. Gutom sa ah, ako ay mamistar sa ko katropang Philip. Aray ko silang mama na ko. Niya mamihikay rin eh. Kaya ko skating ba? At least nakakita. Ganyan tao may grason.
1: Good morning. Ako imong konsensya. Maing pagpaminaw.
0: Oh, namina. Ang imong konsensya naminaw.
1: Naminaw. Niya. Kani ako imong konsensya. Si among silingan na minaw sa.
0: Si matala na sa among silingan.
1: Automatic na among silingan matala. Ania Orly Ilaya Lopez, good morning.
0: Salamat kayo. Si Brad Vincent Taran. Oy, wag mi na kaabot. Yeah, mang sound system gigamit gampon kay bunyag sa suod po kayo na mo katropag Philip. To curve sa ko dito. Pero wag mi magkaabot ni Brad Vincent Laran. Kinagadili. Dali, lagi ko. Paingon ko direksyon. Kay ingon na mas cutting sa man eh, lakaw ka niya, si mukanta ka o puspusan di ka.
1: Siniguro nga mukanta.
0: Niundang ko skanta eh, ipahipos ko, hipusa na! Dere, demisyon dyan gabi eh.
1: Importante, importante.
0: Ko, katropag Philip, mga... Sa'yo bang nahuman, pero... Pikapi pa magamay.
2: Ano yung matik na lang, magina.
0: Human, pauli na yun. Nauli ko sa mo, mga, kuwan na, mga as-dosi. Sa Gunson ko ay tog, pero sige lang, ang tog na arna po.
1: Ano tingko na lang tog, ay kabala ka. Danny Almendra, good morning. O niya, katropang Jesus Caniete Celestial. Katropang Elvina Mait Kagas, good morning. O niya, si katropang Jordan Lipasala.
0: Hoy, salamat, salamat. Good morning, Dad Jordan, good morning.
1: Darth Jason, may buntag. Artoriza Marigit Maximo, good morning. O niya, si Aljin Tapik, may buntag.
0: Anyways, dito maglangay mga katropa. Aray na ta sa ito, agabagahisgutanan. Bullseye. Nag-una karon sa ito, agabagahis, gutanan na. Nagkalain-laing grupo. Nga dili, binayran. Ito le, klaro. Kaya naabatay na trending itong na, nakalabay ng adlaw nga, nagrally-rally niya, nag-payout de paghuman ka trobang Philip. Pero kiniron, wata kay bao o binayran bagdi. Pero gikatakda ka trobang Philip nga magpahigayon mga katropa o rally. Ngatos kauluhan. Subay na sa pag-resume karon. At ang anan kiniron.
1: Aha.
0: Ang pag-resume sa sesyon sa Senado. Few days after napalagpot si Soto, isip Senate President, uban ang mga kaubanan niya kay tanang posisyon katropang Philip.
1: Makante.
0: Makante man. O niya, di man na pwede nga ang muduma katropang Philip, ang chairman, iyas minority. Di magiging na pwede.
1: Dele, pwede.
0: So kinanglan, iyas majority. But that does not mean nga wala na po'y representante ang minority. Always na agad. Now, katropang Philip, karun manggod, muna'y daghang nag-rally. Ambot na ka o...
1: Di ni binayran. Ayaw mo guna-una kagibayran eh.
0: Lahit sa itong na-trending atong nakalabayang adlaw. Hindi man trending nga katropang Philip dito sa social media. Kaya pag humag-rally katropang Philip, naglinyaman.
1: Oy! No. Na incentives.
0: Na ambot ng kaog incentive bagina. Na.
1: Ede ba?
0: Or unsa nang hitabo ang katropang Philip? Pero punting trending nga unya gahapon,
1: init ba ya magrally?
0: Gahapon katropang Philip, sus grabe init kayo. Init kayo ndo ka grupo kay nay rally nga Antay Sara. Ang Antay Sara mo organize kayo mo rega dunay mga saman bugle.
1: Di
0: dunay uniform unya. Dunay mga placards, katong mga
1: na pareha pagsuwat.
0: Pareaksuan.
1: Ang kuan ba? Ang stroke. Pariha pa.
0: Mamao.
1: Or pariha iprinta tanan.
0: Ah, naigiprinta na. Apoy isuwat ka drobang Philip. Pero pariha rag kartulina. Pariha color.
1: Masaray di andam. Masaray di andam.
0: Nakaibaw. Antay Sara to.
1: Antay Sara.
0: Paduol sila sa mga polis. Naaman say pro Sara. Kalatan ka sa agi. Why uniform ka drobang Philip. Ang mga pro Sara. Pero nay uban, gada mga katropa o kini mga trumpa. Palayog ko pakita katropang rap-rap kaguliyang kagahapong adlawa. Atols rally ni katropa ka Philip. Kay daghan man gahapon ay nag-rally. O niya, naasay ingon tampong katropa ka Philip. Nagpamisa. Katong grupos mga tarong gahapong adlawa. Gimisahan. Kay magsugod forthwith.
1: Kisa'y gamisa si Father Flabby na po, dili.
0: O, kato silang luto, ha? Ipakita isang video, katropang rap-rap, katong rally, gahapon, katropang rap-rap. Unaha, ito palihog, katropang rap. Kadagandagan, tag-hisgutanan, Ron.
1: Uno, kadasok, eh, tag-hisgutanan.
0: Karong hapon, atanginin niyo yun ang mga update.
1: Ha?
0: Atanginin niyo.
1: Mag-live sa da.
0: Mag-live ta, dire sa to, ang official Facebook page. Kay, sesyon rong hapon, desinado.
1: Atangan na to. Kay, naarabay mingon nga
0: duhay na duhay atanganan ron una ang forthwith
1: forthwith
0: unsa may pagsabot sa Senate aning forthwith kay kang panahon ni Senate President Tito Soto siya forthwith kini sugod na diyan igna na
1: naala yon
0: wa man na matuman kay ato na kalabay ang adlaw na abot so posible ba nga tumano ni SP Cayetano, din ipangutana siya nga, magsugod na tas Lunes, ang iyang gitubag, wasa siya mingong uordile, siya ngayon nga, magsugod ta forthwith. So, usamay pasabot na. Ibasi ba na to sa una-huna sa mga
1: justices?
0: Lowbenders na, sa mga lowbenders. Sila Tulpo, mga minority ba? Soto, nga, naagi na yun. Pero, timan eh, doon ay recent decision, ipagawas, katinawan ang ato ang Korte Suprema.
1: Court interpreter.
0: Yes.
1: The law interpreter.
0: Nga, ang forthwith, wa nagpasabot nga matik. Ang pasabot, ana, ego ngay gayon. Pero subject na sa interpretasyon, Senado. So, kisa may muduma sa Senado? Of course, Senate President.
1: Of course.
0: Ready ng video rap, kay duhay atanganan ron. Pag sugod,
1: usa.
0: Una, impeachment.
1: Impeachment.
0: Kaya pag, ni sugo nas kay Itano ro nga siaga kamong mga senador pagsulob na mugtuga
1: sugo karon
0: sulob na karon hapon magtuga na
1: katong takot si Tamila Gabang
0: mo excited yung kay kong nito lang ako excited kong idol dito
1: para ba tayo nang uli
0: si Idol Ruben excited sa kayo ko ikaduhang atanganan kay di ay hugon-hugon chismis pa niya but nay panultion sad nga sa English ba nga when there is smoke there is
1: fire
0: kaya ka mo og teorya unang teorya nga posibleng may tabo rong hapon ilogon ko no sa grupos minority silang Soto ang mayorya uni unang nanggawas nga dili kayo saba sad istorya lang kay nahadlok ko no ang minority nga timan ang Senate President si Tito Soto
1: si Cayetano
0: na og mag-resume ang Senate Blue Ribbon Committee si Marcolita na siya balik posibleng ipatawag Martin Romualdez posibleng tugutan nga mag-zoom si Zaldico posibleng ipatawag ang mga Marines nga mao so kunoy
1: may need to defend of
0: mao kunoy rason nga nagratol-ratol ni rong Senate Minority. Kay, mura magduna sa good sila giprotektahan. Unang teorya na, kapisibling mahitabo rong hapon. At ang inin ninyo.
1: Naghan kayo mga atangan.
0: Kay, karon di na ko magamit akong pag-Nostradamus. Daghan mo kong yati mong hong.
1: Daghan, di naglibog ka.
0: Oh.
1: O saan mo pag-interpret ang mga hong-hong?
0: Yes. Oh. Ikadohang teorya, katropang Philip, ang gulbi niya about pagdadesinado. Ang gulbi, nasa ni Hong Hong na ko, gabiigan.
1: Gabiig.
0: Sawa pa ko maabots bay. Okay. Gikan ko naglaag-laag.
1: So, while you're driving, mi Hong Hong.
0: Nine yung tawag.
1: Whisper
2: from the wall.
0: Dai, sa mga page, eh. Huwag wala abot na ito. Like, klaro. Kasi mapasangin lang.
2: Kasi ikaw, hindi na lang whisper from the wall, ha?
0: Hindi na ako, in English na.
2: Sa'yo naman in English, what?
0: Katropang Philip, ikaduhang hunghong na posibleng may tabo rong gabi. Ano, karong hapon? Upat kabaga senador, yes, minority.
2: Oy!
0: Mutapon nga tos majority.
2: Ay!
0: Kunya kini, importante kayo ni katropang Philip ang muduma de Senado. Unya early indications ni early signs kung posible ba nga mo prosper kining pending nga impeachment case against Vice Presidente Sara Duterte. Pwede man eh. Ang gikinahanglan aron kumbiktohon si Sara nga mapatabanan og perpetual disqualification. Nagkinahanglag 16 kabaga butos.
2: Mm-hmm.
0: Ha? Mo na gikinahanglan.
2: Subot pasabot sa 24,
0: 16,
2: 8.
0: Ha?
2: Ang dili mo buto.
0: Oh, mabot gali 8.
2: Oh.
0: Akaning impeachment basura ni. Makadagan yo Sara, maniabog gini mga kagamping. Kuan bago na ra ba kuno nig pangaron? Sa isa dili sa wa. Dili
2: di sa imong nadunggan.
0: Ang ako lang nabasa sa Facebook kay ako active man gyud ko sa media.
2: Imahimo man nga ang imong nadunggan wa mi kadungog.
0: Ang akong nadunggan nila ni kagamping. Kaka Marcos.
2: I don't know if you would vouch.
0: Nako na ba sa social media? Di ko sure og mo ba sa inyong nahuna? Unsay ako an mangutan ko nimo o sa mga viewers na to ron, mga
2: viewers, good morning viewers.
0: Unsay kalahian sa DDS og kagamping?
2: DDS.
0: Ikaw. Ako. Ikaw rap, andamang imong mic kay appeal ka.
2: Sige.
0: Ikaw.
2: Og DDS. Wala na, lunod patay ka ni...
0: Digong. Kung ka-camping?
2: The same way. Lunod patay ka dito ni Linero Brido. Kaya ang pick pa na!
0: Masagay, si Ingon Tampong Ruina Gagwanson, ka-camping man, wala masad.
2: Hindi.
0: Tampo naman ko siya sad.
2: Sa un, hawala na, pero karun.
0: Mauna, may sa atong mga, may naghamit ang pagka-viewers.
2: Teka, sa may inyong interpretation.
0: Ay, pila may viewers.
2: Sa ako mao to.
0: O, DS ka, loyal kang Digong. O, dilawan, loyal kang Lini.
2: Loyal ka, Lini.
0: Ah.
2: So, there are two fronts. One for Digong, or the Duterte.
0: Be, DDS ka, i-relate sa mga Marcos. O, say kalahian, sa DDS. Sa when it comes to Marcos.
2: Kang Marcos.
0: De, Didi, di ba?
2: Ah.
0: Unsay mong, o DDS ka, unsay kalahian between ka-camping about Marcos.
2: Ah, ito. Okay. Yeah. Now, if you are a DDS, lagot kang Marcos.
0: Ka-camping.
2: Ah. If you are ka-camping, you are okay with Marcos.
0: Sige, talan.
2: Wapay siguro, pero maroon, klaro.
0: Nakoy na ba sa social media? Ambot na ka og tinood ba ni? Or mao ba sa inyong panlantaw? Or mao ba sa panlantaw ni akong partner? Og didis ko no ka, katropag Philip.
2: Okay.
0: Nibuto ka ni Marcos pagkakita ni mo nga kawatan yun ay. Imong gikontra.
2: DDS ha? O DDS ka?
0: DDS ka ni Pabor kang Marcos. Kaya ka ni mga DDS.
2: Nag-uban man to silang sarak.
0: Kaling mga DDS. Mo hinungdan midaog ni Marcos. Magaprang ka lang.
2: Correct.
0: O DDS ko no ka? Niboto kang Marcos. Paghibawan ni mong kawatan. Matay. Imong gikontrahan. O kakamping ko no ka? Wa ka niboto ni Marcos. Kaghibawan kang kawatan. Pero paghibawan ni mong kawatan. Imong gilabanan. Ambot ang tinood ba saan? Ambot ba?
2: Ilan ang interpretasyon? Ita man naglahi
0: ba? Ikaw, kamurong namina, unsa inyong interpretasyon?
2: Na.
0: Ha? Pero atong balikan ka tropang Philip. Now, gakinahanglan og 16 votos to convict Sara. Napatabanan og perpetual disqualification.
2: To hold public office.
0: Kaya prangka-prangka ka tropang Philip, ang purpose magod iniron, kanyang impeachment ni Sara, dili maningong tangtangon siya as vice president. Ang ilang gusto nga di makadagan yung pagka-presidente. Now, ang Senate majority, 3C ni sila ron.
2: 3C, okay.
0: O niya, kasagaran ani nila, if not loyalista, duol-duol ang leaning nga tukang Digong yun. Og sa mga Duterte. Kay, ang top 5 na, ang digi mo, baling Digong, ang sure yung kayo, Marcolita, Bongo, Bato de la Rosa, si Amy Marcos, o kisa ba ikalima?
2: Amy, si Bongo.
0: Bongo, Bato, Amy Marcos, De La Rosa, o Robin Padilla. Manana. Now, ang affiliated goods mga Duterte, ngayon tadi, sa ingon nga grabe kaloyalista, pero ang ilang prinsipyo nagkahaom, unya, ki-endorse pag yung Sara, kaning mga bilyar.
1: Bilyar.
0: Duha ka bilyar. Pito na. Pito na. Joel Villanueva.
1: Joel.
0: Joel Villanueva, walo.
1: Walo.
0: Si Cheese Escudero, gikontrahan naman ni Spikas.
1: Awa na.
0: Walay choice.
1: Walay choice.
0: Siyam na.
1: Siyam na.
0: Kenneth Lauren Ligarda, nga iya man ang intern si Sara din na po na. Katrobang Philip, so og kana lang, og di lang na mamali.
1: Po na.
0: Po na. Nya, di apay mga kaitanong duha.
1: Di makakonbikto.
0: Kaya kaning mga kaitanong, of course, sila na, si Alan Peter na may Senate President, di ko mo ito umubali ni Spia.
1: Wala eh, si Spia.
0: Naman na niya.
1: Kanino sa Spia, pagkana ni Pedro? Wala na din si Kilid. Anya, asa mang loyalty na?
0: Di man na may tabo kay magsuon man sila.
1: Magsuon man sila.
0: Now, pila na?
1: 12.
0: 12. Di apas Jinggoy, kasi Jinggoy rin giuwan masagkaso. Uli, di man kumutuo nga kanis Jeep ang gihugon-hugon katrobang Philip. Si JV Ehercito, karong adlawa, mubalhin ko nos majority. Pero ningo si JB gahapon, suod na pagkani silang ko, ano? Jitli, no? Sila ka ng BF kami nila Jitli, no? Jitli, akong idol sa dako. Katropang Philip, yugon-hugon. Pero gahapon, ningo si JB nga.
1: Uy, JB ko man, si JB.
0: Kung siya? Abstain.
1: Neutral man siya. Abstain man.
0: Dili siya abstain. Independent.
1: Abstain. Tulor naman na katropang dyan, li.
0: Yes, no, abstention. Si JB Ercito nagpatunga.
1: Tunga ta.
0: Katropang Philip.
1: Katropang dyan, li. Kabaw na ta.
0: Duha silang subiri nga nagpatunga.
1: Pero kabaw na ta ng anong nagpatunga sila. Kigikan ng kas majority. Ika majority. Gihukasan mo. Onya, siyempre, di lang sa kong largog boto dito sa kanang kaoban na to, sa kontra. Ano lang sa
0: kanilang magpatunga ka? Ang sakop sa baga Duterte, loyalista nga tong iyang igsoon. Waman, igidongog katropang Philip nga ZB o si iyang the bad one ba? Si Jinggoy nagkontra.
1: Nagkontra, wala eh.
0: Di man eh. Ana man sila. Suod silang managsoon. So ikaw, huwag nga iyong igsoon, magkaipit-ipit, of course, normal yun.
1: Normal na.
0: Bisag ako. Bisag ikaw.
1: Unsa may gibati ni JB Ercito sa dihang gipiit og maayo Jinggoy in the past several months.
0: Kana mo niya kung pangutana, although dili siya vocal about ana, pero di kumutong wala.
1: Isoon guna ni mo.
0: Now, so, ang posibleng mahitabo ron katropang Philip, ang...
1: Madugangan silang duha.
0: Kani ha, ato lang iklaro nga chismis pa
1: ni. Chismis na.
0: Pero timan eh, ang chismis nga last na kung ipahibaw na tinuod tanan. Chismis na eh, pero... Wa pa magini, di pa man ni ma-official na to katropang Philip, mailhan pa man ni rong hapon. Pero, mga katropa, daghan gaatang ini unya akong tanaw and all gis tinuod katropang Philip no daghan mang nihunghong sa dako kay na atay mga amigo lagi dito ang saba gyud kayo na ako noy upat ka senador mubalhin ros majority so insa may mga senador des minority katropang Philip ang kani mga kakampings di gini mubalhin Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Tito Soto, si Ping Lacson, katropang Philip, di magini mo balhin. Kisa may doon ay posibilidad nga mo balhin katropang Philip nga doon sa majority. Now, upat ko no. Ang istorya lang ha. Upat ko no. So, ang tanaw na ko ang gaagad-agad last panon ini, number one, God, Lito Lapid.
1: Lito Lapid.
0: Di magini. Wamang yung ka, majority ni Lito. Pero may ni majority ni Lito, karoon na na minority.
1: Pero wala ka, matakabaw.
0: Pero,
3: ayaw ni ma.
1: May nga, kamalo ka kung sa statement ni Lito, kanilang mo balin siya? Kaya para makapadayon siya sa pagservisyo. Kaya
0: na.
1: Naakalin na sa minority, minimal man gini mong movement.
0: Wala magkay committee ba sa...
1: Minimal man ang imong action.
0: So, tanaw na ko, ang naiposibilidad...
1: Kaya Lito, dako na yung chance ha.
0: Okay, wala sa kakabantang Lito mudaos mga Duterte.
1: Wala.
0: Kaya maaam ni,
1: siya.
0: Ang Senate Majority affiliated nga to sa mga Duterte. So, butang na to ang dekodakog chance mo balhin si Lito. Kisa pa may sunod, tanaw na ko, JB. Kaya si JB, ingon man si Zubiri, adili na lisod na pagbalhin kay abstain man sila. So, kinsa pakahay usa ka senador? Tanaw ni mo katropang Philip. Upat may gihugon-hugon. Kinsa pa kang usa?
2: dapat.
0: So kaning di man kumuto
2: ang Aquino. Amin. Mina mo.
0: Layo sa Bam Aquino. Ambot lang Aquino mo god. Oo. Although
2: pero wala si Bam.
0: Si Bam Aquino.
2: Di na sa kritiko.
0: Di na kritiko sa mga Duterte. Di man na kritiko sa Bam.
2: Oo.
0: Or kritiko man gali pero dili katong vocal gyud kayo pareha nila ni Ontiveros.
2: Panalangin.
0: Oo, oh, Kiko panalangin. Kuha mo gito sila kay Saon naman.
2: Kung si Bam wala eh, silent na si Bam.
0: Silent, kaya, hilom rin ba na?
2: Wala. Function na si Bam.
0: Huwag si Bam, matay. Huwag si Bam rin ba yung mutapo, no?
2: Oo. Oh, listen.
0: Matay, may himong katawanan ang kakamping. Sini, wala kay, na. Ang ilang pang bato, Bam Aquino, tabaya. Di man kumutuo nga ang mga Tulfo, biyaan ang mga Marcos. Di ba si kumutuo na? Or doon na hinoon sa posibilidad na doon ay Tulfo ang usa. Magbahin sila ba nga? Marunong ba ni mga Tulfo? Duwa maning ila. Duwa mani. Kani mga Tulfo, duwa aning ila kan Robert Philip.
2: Samtang wa pa yon dihang nag-away nga mag-asawa, di na
0: di man kakadungog sang Idol Rafi nga mutira sa mga Duterte. Wa gyud ka kadungog.
2: Walang gina sila mutingog. Sa mga korupsyon
0: nga pangil. Pero di sa kakadungog sa mga Tulfo nga mutira sa administrasyon.
2: Samot, umas.
0: Kani Tulfo, way baruganan ni. Mutira hinuos managaway ng managtiayon, managdiya na pita.
2: Pero balik ta ni Senator Lito Lapid, which mo'y kinini ang
0: buong
2: gistinon.
0: Talaw ginagoo.
2: Na ako'y gisearch dire. Kabalo kang unsay termino ni Supremo, ni Pinuno.
0: Yes.
2: Sa iyahang pag-shift from minority to majority. Dugay-dugay naman lang siya diya. Kailan nagod na ka Senate President ang
0: miyagay sa iya. Dugay na, wagi na matandog.
2: Matod pa ni Senator Lito Lapid. Go with the flow and support the administration in power. Ano yung iyon? Quote unquote katropang dyan, Lee. Sa nangagi na, niya nga statement. Kay nabantog man si Lito nga kung kinsay majority din na ha sa Senado, maoy iyang suportahan. So, if and when Lito will transfer from majority to minority and back to majority katropang dyan, Lee, this statement will stand. Go with the flow.
0: Bullseye. Standby, katropang Philip, kay Tiwason Tanaron Tadaw sa Pikas nga bahin. Update ta baga katropa sa naitabo katropang Philip nga kaguliang de Senado.
2: Oy,
0: in relation sa pagbiya ni Senator Bato. Di, ako pasensya kayo. Di ko to tawgon og ikyas.
2: Ako ano man? Tawag kong escape to. Di man to escape.
0: Akong iklaro nga dili to ikyas sa akong panlantawa. Ano man? Una, lalisunon pa og valid ang warrant ng Res Pilipinas.
2: Correct.
0: Wa pa may desisyon ang Korte Suprema.
2: Wala pa, wala pa. Ang local court.
0: Valid nga warrant to sa ICC. Pero di
2: man ta. Kinanglan man sila mong coordinate sa local.
0: Wa man ta ma-under sa ICC.
2: Di karon. Uli naman ta under. Unya, karon man nila gi-issue ang arrest warrant.
0: Bisan pagalik under, ilawang sa Rome Statute atong tinambanon, kinanglan yun na presenter sa local court. Now, di na ko siya tawagun nga.
2: May iskapo.
0: May iskapo. Kaya una, di man napresuhan ng Senado
2: sa. Dali, presuhan.
0: Nga
2: wasan to siya gi-contain o kusa karon parehaan ng gi-contempt ka sa hearing. Unya, you're under custody. So, gi-preso ka niya. Or giunsa ba ka? You are under their wings. O niya, kalit kang kahanaw da, that is an escape.
0: Now, katropang Philip, atong balikan ang nahitabo. Ningon si NBI Director Matibag, palihog ko aning video, kaning pinagabago na kong gisend katropang rap-rap. I don't know, murgnaan naman ka ani. Pero i-download na lang ko sa para listen, di ka maglisod o pangita. Nga, katoko nung dinakpan.
2: O sa ingon ni Matibag.
0: Ingon si dinak...
2: Kupiaha ang tingog ni Matibag.
0: Ay na lang sa test. Human na ta itong business. Ay, kaya pala bi eh. Ipakita lang palihog ka trupang rap-rap. Kaya, ang tingog ko na itong Matibag, o niya. Na naman ko'y resulta ang PNP cry, ang PNP gap, police ha, dili ang Office of Sergeant at Arms.
2: Okay.
0: Ang police mo'y kaingon na eh. So, naman ko'y laliso nun. Naitao dito nga, nadakpan o sa kabuok ka trupang Philip, dakpan siya, o niya. Unang istorya is empleyado sa NBI pero na-confirm nga wa gid dili empleyado.
2: Dili empleyado.
0: Volunteer lang po no.
2: Volunteer. Pero kadaadlaw mo report.
0: Oh, kadaadlaw mo report unya gipa-drive sa sakyanas NBI ko no. Now ang pasangil ari ka sa Senado nga kani tawhana nakuaan og mga bala daghan kayo kadro pag Philip daghan in relation sa armas. Ingos Matibag nga kaya videohan man to siya. Primero, pagkupot lang ka diyot, ingat, hinumdom ka?
2: Oo, oh, katong, gunit isa na ba, kaya coach,
0: pilir. Sunod, ang istorya ni Matibag sunod, gipakupot. Nay, nagkupot, kaya na-videohan man, ikaduha, gipakupot. So, atong i-play, i-play pala yung katropang Rafael.
3: Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yan sa driver?
4: Siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Palabas po na siya ay parang volunteer. Kasama parang volunteer po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanong kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa
0: baril. Okay!
5: Wala naman siyang access talaga eh.
2: Ganahan,
5: pinahawak lang talaga.
2: Ganahan, gusto niyo ni Matibag ito naman dyan.
0: Pero kay Bao, kako siya nahitabo kagahapong adlawa. Katropang Philip, ang driver mga katropang anadakpan.
2: Uy!
0: Matod pas kapulisan, may positibo sa paraffin test. Boots pasabot.
2: Nakapabuto.
0: Gito. Nakapabuto. Now Matibag, dakong sagpa na imong naong. Makakpagyo ka.
2: Nakapabuto.
0: Makakpagyo ka, Matibag. Mamakak pabagyo ka. Oy, Matibag. Ingon ka, gipakupot lang ninyo. Kunya sa on tamani nga, ang polis naman eh, kauban gunin ninyong polis. Kang idol John Bick Rimulya guning polis.
2: Ayan naman ang sabi ng tawan.
0: So, anong sabi? Pwede kayong baka kuna ni mong panuhaka kay. Ganun nga pang katangtanga diya.
2: Pwede ang yaro ba ito si Manang Aimee?
0: Oo, nga, tangtango na ko no. Katropaga Philip. Wala. So, sa ato pa, epic fail ang imong pagpamakak NBI Director Matibag. Ingon ka, pinahawak lang. Pinahawak, ipakupot rag ka diyo. Ito niya, ano ni positive, manas paraffin.
2: Pinahawak lang.
0: Ay, koing na, giingnan nga, kuptis sa kurikan diyo, paputa. Hinan daw. Now, nailain niyang, nailaing lalisonon. Kinsa may ni pabuto. Although, dili na lalisonog kinsa yung naguna. Miangkon ang
2: Sergeant at Arms.
0: Sergeant at Arms. Mm-hmm. Kay, katropang Philip, ang Sergeant at Arms, ila man na dihang heuristik. Ila ng teritoryo.
2: They have to defend whatever happened.
0: Now, katropang Philip, niingon si Aplaska. Nga,
2: Aplaska,
0: Aplaska. Aplaska, mm-hmm. Nga, ako'y unag yung nipabuto kay akong gi verbal warning.
2: Wa patuo.
0: Wa man gi patuo.
2: Kuan sila arm with high power.
0: Sige pa magbangag. Katropang Philip. Suko kayo ang asta pang ombudsman. Gali ko no. Ni pagawas mag suspension order 6 months ko nung suspended. O do na lison nun pa kay lison man kay suspensyon kas di ni mo amo. Ato lang ang isgot na tawad ha. Isgot. Ibuwag ta na. Isumpay ta na ini. Now, katropang Philip, ningon sila nga, NBI, kuha naman to, kami NBI, agali, unang istorya niya, wag ida ang armas. Pero atong paminaon, katropang Philip, may explain si Claire Castro.
2: Oy!
0: I-play sa kang Claire Castro, katropang
2: Rap-Rap. The crowd favorite, Claire Castro.
0: Paliog ko, katropang Rap-Rap, ingna ko, ingon si Claire Castro, ang nirakrak manggog ko, no, ang Senate Sergeant at Arms. So, i-play ang kang Claire Castro, o niya, atong ipakita ang video gyud. Unya niningog yung taga NBI. Unya dili sila gawas katropang Philip. Diya sa opisina ng Lurin Ligarda.
2: Ala.
0: Gawas og si Ligarda naa na trabaho sa GIS. Kay ingo man sila nga wa NBI sod. So di na ta kaingon tingali diri nga planado nin tanan sa kuan lang drama-drama. I-play sa kang Claire Castro, katropang Rap-Rap. Ato nga naman, paliw ko rap. Claire Castro, pasok.
6: Si PM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises.
7: Matapos huminto ang putukan, sakalang nakalabas ang mga NBI agent at member ng news team at nauwi sa parking lot ng GSIS kung saan hinintay namin kung anong opisyal na pahayag sa nangyari. Pero sa mga oras na yon, walang opisyal na nagsalita on record kung anong nangyari doon sa area.
0: Nagagagarmas ha?
7: Ilang minuto pa, umalis na rin ang NBI sa lugar.
6: Humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises.
7: Matapos huminto ang...
0: Okay lang, katropang Rap-Rap. Pamahayag, katropang Philip, wala sila sa Senado. Ito si SIS. Ikaduhang pamahayag, ang NBI mogi mo tirada. Ha? Oh no, no. Ang matod pa nilang ombudsman, ingon man ni Matibag, na ang NBI ganda to. Ha? Oh no, ang Senate Sergeant at Arms. Gani, ila pa nang ipasanginlan nga, gadrama-drama lang ko, no? Now, atong paminaon, maulag ini, wa magun ninyo sa butan, igmaayong inyong grupo. Ipakita ko ning video sa mga NBI agents o niya. Atong paminaw kung sa ilang gisulti. Ah, kanilang kadrobang rap-rap. Kanilang ha. Pero ready na itong sa video, mas maayo. Ready na? Okay, ako i-play ha. Paminawag kung sa gisulti sa mga ehentis NBI. Kanilang nagipangutan na sa media. Paminawa ha. Paminawa ninyo. Ready na, children?
8: Yes, sir!
0: Rap-rap, are you ready? Ay, sarap. Okay. Agad na, i-play. Ako lang i-play sa audio. Ha? Pina, ha? Tara. Pina, ha?
9: Tumutok ng tatlo, patalas. Problem ako.
10: Sana kayo, sir, di ba? Sa...
9: Diyos, ako kayo, Miranda.
0: Nakani oh. Video harap nakani nakani katong NBI interview NBI agent para mas at least masabtan ginilag maayo ba pero naa magkani katrobang rap-rap niya ako lay kuan kanang makita ninyo ba nga ga uniform katropa ga Philip ang NBI god para sige ingon niya nga guys Philip ra man agad sige pakita na ko rap ha Gunsay iyang giingon. Balikan lang ako, tembre ko ready na rapper NBA ni, uniform ni. Amin na, pilayan ko ha, oh. Nakita ko mismo si Aplaska mismo.
9: Tumutok ng tatlo, patalas.
0: Tumutok ng tatlo.
2: Tatlo.
0: Ah.
2: One, two, three.
0: Ah.
2: Pang! Pang!
0: Amin na, ha, ha, ha.
9: Problem ako.
10: Sana kayo, sir.
9: Problem ako.
10: Sana kayo, sir, di ba, sa...
9: Diyos, ako kayo, Miranda.
0: Opisina ni Ligarda mo lagi. No. Ingat ko ready na ang video rap ha. Ready na ang video. Dungan ni Godio dia niya ako lang niya i-postpose ni Riguman, ha. Kaya at least bakay. Ningaw man sila nga wa ko no. Unya nganong
2: diin siya nakakita.
0: Oh.
2: Asa iya ang lugar nga.
0: Dito ko no siya. Ang iyang giingon there is video. Video ni hawa man sila magtuo god.
2: Opisina ni Senator Ligarda.
0: I-play na to ha. Palayo ko pakita video rap Godio. I-play. Unya naman ni sabto. Okay, play rap. Gay. Pamdawan ninyo, ha? Oh.
9: Oh, tiyak lang kami sa mga. Tumutok ng tatlo, patalas. Problem ako.
0: Nag-cover siya?
9: Diyos, ako kayo Ligarda.
0: Oh, opisina ni Ligarda mo lang ini. Oh.
9: Yung pintuan mo kay Ligarda.
0: Oh, may pintuan.
2: Sa opisina ni Ligarda.
0: Ligarda, nag-cover siya. Pasalbahan ko nung siya kausa, gibawasan niya katulo. NBI agent pa rin, NBI man yung uniform mo. Be, ato ko nung ipatawag. Daro, saan kayo pinutok cancer? Ha? Nag-cover ako.
9: Diyos, ako kayo ni Ganda.
0: Opisina ni Lagardia.
9: Oo, dito sila lumabas sa kayo. Yung pintuan mo kay Ligarda.
0: Oh, dito malagi. Gawas og, be, pagawas ko no, GSIS, iklaro ko no nignaban ni opisina de Lorin Ligarda. GSIS, kay ingon ang NBI, katropang Philip,
2: na
0: wala sila dito Senado. Ha? Kali, si BBM, paminawan ng ingon ni Presidente BBM, paminawan na to, habi kay, listen, okay. Mag-listen na kung tuog drama ni. Taga NBI man ay giingon, no? Inyo man ang tao.
2: Di, ayan ka to, katropang Janlik, interview siya. Di, sa tuingon siya makapamaka kay on-site to ang interview.
0: On-site man to, wa na sila magtuo nga. Inig-abots akto. Di na sila ang kunon.
2: Mausap ang maruganan, mausap ang mga pamahayag.
0: Kaya ka ni, interview man is media.
2: On-site to.
0: Bota na, di ba? Sir, buto-buto lang ito. Sir,
2: on-site and on the same day.
0: Ano ni? Sir, sa may naitabo. Dito, buto-buto lang ito.
2: Lagi, buto-buto kayo, salbahan
0: eh. Salbahan ko ni Gon.
2: Baos ko. Ang claim ni Aplaska katropang Janli.
0: Boy, tao, sa NBI.
2: Iyang gi warning shot. Onya, after the warning shot, may baos ang
0: NBI. So,
2: na-verify, na may baos sila.
0: Saktong ingong Aplaska.
2: Saktos,
0: Aplaska. So, ang namakak ini mga katropa, way lain, kundi si NBI Director Matibag.
11: Baka punda.
0: Isa may lain. Ingon ka Matibag, katogali ka niya, ang driver, wag kunog ka pabuto. Nga ano man na, police may ka-checks kamots ang driver. I-paraffin test na kapabuto man yun. Namiyang kagipagkupot lang. Di man ka mupasitibo sa paraffin test o nikupot ra ka.
2: Ah.
0: Mupasitibo lang ka kon Nakaplit ka niya, kaya ang pulbura, muwisik mo na gamay.
2: Ano, kina si mga
0: kaya inigunat ka tropang Philip sa bala, inigigawa na dito sa hammer. Hammer ni. Ano, kina si mong kamot? Ipasitibo mas paraffin. Sa ito man eh, driver man eh. Ang pangutana na ko, may lisensya na yung magdag-armas.
8: Bullseye!
0: Kaya una, kadudahan ng inyong driver, inyong gipakupot nga te niya o ga... Armas ka tropang Philip. Angkon, magagipakupot lang ka diyo.
2: Sakyan ang tong agipakupot. Ang pangutan na, anong gipabuto sa driver?
0: Pasig mo na siya nga, ang agipabuto, ginawa mong kupay bawa.
2: Ang pagkupot ka tropang Zanli, may mo magmingon niya, yun ang sinabi ng tauhan ko. O niya, mingon sa siya nga, anong positive naman eh.
0: Paminawa?
2: Wala na akong...
0: Paminawa ang giingon ni President. Wamangkod mo yung group chat mo na kadaot ninyo ba? Kay tanawa, giingon sa Presidente ha?
11: Ang mga naka-uniforme dun, PNP, police, na naka-duty sa Senado. Na andun sila para bantayan ng Senado. Isa pang may naka-uniforme ay yung Marines. May Marine Detachment na nandun talaga sa Senado. Tiga dun sila. Yan lang. Ang
0: sundalo
11: o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun.
0: Dito na, taga dito!
2: Ang Marines, taga doon.
0: Ang Marines.
2: Ang sa detachment, sulod sa Senado.
0: Taga Senado, ginang Marines.
2: Kauban sila sa USA.
0: Now, ang tanan, wa namang yung kunoy lain, yun lang. So, wa ka kita ang presidente ining NBI.
11: Sa pangakita ninyo. Yung grupo na kasibilyan, at may hawak ng mga mahaba, mga usayon. Yun
0: usa naman. Ako no to?
2: Okay, sa Sergeant at Arms.
11: Sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga. Doon sila nag-duty.
0: Dito ra sila. Katong taga dito, tanan. Katong inyong nakita.
2: Katong dito, dito on site the same day, a few hours or a few, several minutes gikas buto-buto, bakak to.
0: Wala. Wa, more nakita.
2: Wa, bakak.
0: Unang bakak ni Aplaska. Ano ni Aplaska ni?
2: Matibag.
0: Palay armas. Ikaduhang bakak, driver gipakupot ra.
2: Wa, ni pabuto kay
0: pabuto. Ikatulong bakak, wa sa Senado. Niya, ang sama nag-iingon sa ibang ahente.
2: Bakak sa to.
0: Bakak to. Ano man kay ibang ahente. Pero, siya mo, kato, nagpabuto sa to. Kaya mo masaya ni Baos yan katulong.
2: Hindi, wato, nagpabuto.
0: Now, arita sa asawa. Paminawa ninyong asawa, mga katropa.
2: Sinsa man ang asawa? Asawa ni?
0: Asawa o abogado, mga katropa, sa katong gidakop.
2: Okay.
0: Asawa o abogado sa gidakop. Kaya matod pa nila, play pakita na itong video, katropang rap-rap, aron na ingon tampo nga, white trampas niya. Dili ni atong video. Video ni gikan sa DZMM.
2: Na, DZMM.
0: Bullseye! Paliyo ko pakita, katropang rap. Paliyo ko rap. Pakita ko ng video ha, katropang rap. Di ako gisend, baguhay lang. At least madungog ninyo ang dipinsa sa bugado. Kaya ilamang ko dali nga, gihimong bakako ng usaa. Nga, plant ko ako no, tumo-tumo lang. Nga karon, usaon taman ni turns, nga ni positibo man eh. Sa paraffin test, gikan PNP may ga-paraffin. Inyo man ang kauban ang pulis. Ha?
2: Katropang dyan, Liz, akong nakita ni retired Major General Mao Aplaska. Wagi bakak sa ingipang istorya. Iyan niya doon, tanan.
0: Sulti, waman niya siya mamakak kasi ni unag pabuto.
2: Wala. Diyan ko niya nga, si unag pabuto, kay warning shot. Kay musulod din sila din sa second floor. O niya, nagdalag tagas ka armas. So may buta sa buta na if they are bringing high-powered firearms, so andam ginapabuton gitropang dyan. Onya, that is their home. They have to defend their house.
0: Yes.
2: Onya, so may muha ton. Ngayon ang PNP, wala, they are not covered with warning shots because they are not law enforcers.
0: Di masamo, di masana, police. Ikaduha, dili na sila mo basis manuals PNP kay doon ay separation of powers. Para lang ako ha. Mabitaw, galibog ko ining Rimulyang, ano ikaw may mususpinso? Under man kas executive? Kana sila under man na Senado? Parihara na gahom Senado o gang executive?
2: Legislative sila.
0: Legislative ba na sila? Kamu din magbuot? Mabitaw nga, what the what na Senado? Siya nga, huyawa ko ni mo Rimulya, ikaw may mususpinso ining tawada, nga di manin mo tao.
2: O niya, hindi na mo karon. Decision dia dia dayon po hindi na.
0: Limited suspension ko ay ka matibag klaro kay nga tega. Suspension wa ka nas matibag porting baka ko nanda ko. I-play katropang rap-rap, eh. Pakita rap. Unya, ang asawa niyo kang abogado. Paliograp. Paliograp. Play na yun. Kaya para at least, madungog na to.
8: Binahagi ng asawa at abogado.
0: Na ha, o.
8: 5 taon na raw nagtatrabaho bilang volunteer sa NBI ang umano yung inaresto.
12: Sorry, daily po siya pumapasok. Talaga sa NBI.
0: Daily pumapasok?
13: NBI volunteer siya. So, that means na hindi siya NBI abinay. But merely as a volunteer. And, pag ganun, wala siyang sweldo. Only
0: help shoppers and drive. NBI volunteer. Ah, katropang Philip. Every day, daily pumapasok ko.
12: Wala po pasalari ng asawa ko. Wala po yung baril.
0: Walang baril ang asawa ko. Ah, di lang na ito i-play. Pakita ang asawa.
12: Ayun na lang. Sana po, tulungan niyo po asawa ko.
0: Daily pumapasok. Unya, wa ko na sweldo.
2: Kadagadaw mo sulod.
0: So sa ato,
2: trabaho.
0: Porting buutan na ining tawhana paras nason.
2: Wala ko na hero na.
0: Hero ni kani ikaw. Ang uban galing gisulduan di man hinjute. Pero kini tawhana ra pwes sweldo. Kadagadaw mo jute. Ha? Unya, sa ano naman ni positive manis para fintes. Nagkapaboto magini. Unya karon murason mo diha nga nagtumo-tumo ning usaa. Saon pa matanaw? Mati na mo ini. Pero standby karon tatawad katropang Philip ato sa Lake Palutson mga katropang pipila kabagan ice penom dog.
1: Oras sa Exafam Cebu, Philippines Standard Time, alas 9:09.
14: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
15: XFM.
16: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
17: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santone Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
18: Marlene, Ochia, gasiyok. Ako bumiyong piging gasiyok. Nang buha ko babimog. Binom ako Santone Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
16: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
14: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
19: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? So, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, magin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kayo nasulayan na yun ako.
14: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
20: Dong, ganun nagtibaw maga?
21: Oh, hindi na ko patutuyon ni mama pa.
20: Natural nga, hindi na kapatutuyon. Kinakop ka na.
21: Ikaw lagi pa. Tutoy pa lagi kang mama.
20: Nge!
21: Ayaw!
22: Exciting!
14: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
15: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
15: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
15: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Sister Pain.
23: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
24: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
25: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
26: Abli na.
25: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 9:15 na katropa ka Philip. Hindi mo ang time check mga katropa, getod giri ka na to sa Santhone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C mga katropa, pampalig-on sa atong immune system mga katropa Philip. Pampalig-on sa atong immune system aron di tadaling taptan sa baga sakit-sakit. Magsanthone Vitamin C.

0: padayon ta ka tropang Philip. Kay unsa man kailakang ni Ombudsman Remulla against ining maingon tampunga bro si Remulla bro tuam gyud ka posta ni matibag. Okay, makalibog man gud nga day mga istorya ang lining bitaw ka tropang Philip kabantay ka. Ang mga istorya nila nga murag ilahabang gi pagawas ka tropang Philip ang narrative nga plana stage tong tanan atik-atik lang. Now, og atik-atik pa, nganong na-appeal man ang inyong taga-NBI? Kaya ang dagan kayo, wamantay na probar pa nga bakak on the side sa grupong kayita, no? Kaya unang kadudahan atong hitabuang anong tanang minority una mamong nang lakaw. Na, di ba gawat-huwa ta sa Articles of Impeachment?
1: Bakit?
0: Oman to!
1: Asa man to?
0: Nalangay ang...
1: Di ba? Ano nang uli man mo? Nang load na mo nga, ipulihan mo.
2: Oh, yeah.
1: Kanya, di na mo interesado sa Articles of Impeachment.
2: Oh, yeah.
1: Kaunta mo man ninyong gihuan.
2: Oh, yeah.
0: O, di nga, kanya, anong namuli, mamo?
1: Di ba, di na lagi?
0: Di niya, timing ba nga? Silang tanans, minority na muli, manggot. Timing yung kayo. Minta, tatog, o, dahil nabiling minority duha. Walo, gumukwok. Muli, gumutanan.
1: Siyam.
0: Siyam. Wagi usang nabilin. Ang akong idol, si Lito Lapid, may pinakaunang ni Uli.
1: Ako tanawag kasi katapusang mi Uli nga minority.
0: Si, kuan, Soto. Soto, katropaga Philip. Otos, alas iti na kapi, Soto. Alas iti na kapi, ngit-ngit na Soto.
1: Si kuan. Lakson eh. La City 24.
0: Solo na sila. City
1: si Soto. Kinini ang Soto.
0: Nya karon maingon mo diha nga stage or kuan kanang acting-acting lang. Ang mga ebidensya mo god ato makita ka tropang Philip. Pabor gyud sa ang namakak ang taga NBI. Kay unang gipaybawon ni BBM wala gyoy NBI diha. Pero kay baon na betandaan nga ang NBI og GSIS sumpot na sila. Anong mama mo, wala naman lang ginwingon is matibag og si BBM. Di ang pirmiro pa ba? Wala pa ng video ng gawas. Wala mo sila kabantay ni daghanda king video. Anong mama?
1: Hindi mo makontroler ang video.
0: Pila na may pag-ingon ka tropang Philip nga, wala ta NBI ideas Senate, pero sa GSIS, nagipada?
1: Naa, dito.
0: Why did you not tell it to the people?
1: Di nagipahibaw sa press con, nga naa di ay suwat si GM Biluso, nga nakayo og
0: yes,
1: security assistance.
0: Nganong
1: dito man as press con?
0: Oh, di nga
1: kadudahan.
0: Pagkagabi nag-speech na ko sa BBM. Ni-report na ko, eko ina nga tong reporter out scope. Ano wa man kamingon dito nga?
1: Katropang Janli, ang pangutan na ba nganong dito naman as press con ninyo? Gipaybaw, ali ka bawo diyan pangulo nga. Na gipaybaw siya, oy. Naara ba tayo gipada dito, Mr. President, ng mga NBA personnel dito sa GSIS?
0: Oh, niya, tigilin, sabi na.
1: Secure premises.
0: Oh, nga nung waman ninyo gisulti.
1: Kaya adjacent rani.
0: Di haraman nila gisulti pagka, naganagay video ng gawas. O na, question number one na. Ikaduha, katropang Philip. Nga nung nipadag suwat or gireceive ang suwat alas 5-8
1: nga tinsirado na.
0: Nanirado mga opisina, ana.
3: No.
0: Receive alas 5-8. Unsa may gibuhat sa NBI, nag-overtime sila ito?
1: Nga nung NBI.
0: Pag ingon sa GSIS nga isecure ang area, alas 5, ana yung opisina. Tinsirado
1: na yung pultahan, oy!
0: Pilar, saka na!
1: Kaskas na mo din na, og resources.
0: Isa pa mo din mga gidin, ha? Katulo, nganong ningon mang way armas pag una? Ha? Nganong ningon mang way armas? Poros man ni high powered. Nganong si director matibag niingon nga upat ka dos unom katao lang man? Nga porti magini naghanas video. Unya nganong maingon mamo nga pag request diha pa nang adto. Nga anang sayo pa?
1: Taas pa kayong adlaw.
0: Taas pa kayong adlaw na anay daghang taga NBI ideas GSIS.
1: Compliance na lang itong letter di ay.
0: Compliance na ito. Parang ka pag-istorya. Kuha na lang ito ka ng to the rescue ba?
3: No.
0: Kaya galisto naman sila. O saan ta man eh. Nga naamang ganito. Yan, ningon na rabang presidente. Ningon na rabang presidente nga wa. Ningon sa matibag. Concert pa midri oh. Nagpabanda.
1: Ito sa si Kuya. Ingon sa matibag.
0: O niya, nga naman katropang Philip nga nagdaan naman nag-screwdriver ng taga-NBI. Nganong naa naman ay kwan sa pangalan ning
1: pangablis mga bisagra
0: wireless screwdriver asa man tools gyud na sa NBI may ko pangutana ba
1: wa siguro NBI yun edi man na mason ni NBI
0: may akong pangutana nga diba diin man sila wireless
1: di na mekaniko
0: diba diin sila wireless screwdriver
1: palit
0: so nagdanay sa man wa din ni maintenance ni ate na diyan kay simple ra kay ang GSIS ha. Kinanglan magpa-interview ka atong pangu sa GSIS.
1: Ay, Mr. Biloso.
0: Biloso.
1: Good morning. Good morning.
0: Nganong di man police imong gitawag?
1: Nganong NBI man?
0: Ang NBI...
1: Pila ra man na kalusok?
0: Oh, gamay ra kay sila. Gawas niya na ang ilang mandato investigation. Sekundary ng implementar niya. Linibong mga police na asgawas. Pwede gali ka mo tawag sa OSG nga. OSG. Usaha ka tropang Philip nga, kuan ka na nga, ka nang atulan ng lakan ni Rebe para huwag magsudyon. Ganun mo man nabuhata. Lakragoy, diprince ako no. Kaya ang dunay access, ang dunay yawi, ang Senado, wade ka mga duplicate.
3: No.
0: Pila raman nun.

0: Άμα τα εκεί. Σαν μένε. Ποτά να μα μην διέσαι. Θα πω ότι ζέρε. Το μπουτού μάτζε. Γκάμ. Γκί. Σαλπάν γκονι. Απλασκά. Ανιμπάω στο έτσι. Δεν είμαι να πείτε. Είσαι να. Δεν το πει είναι λιγαρντά. Για σαν το μένα παξούν πάει. Όνια καρόν ήγον παγιο γκάγα. Γκί πακοπότ λαγ. Μπα. Grand thing for the sake of argument. Γκί πακοπότ λαγ και νιγ driver. Μπάουαλ in town. Όμα είναι trading. Δεν είναι που είναι πακοπτό γαρμά. Possession and I'm Paco Pot. Catropak Philip. Ah, Nyakaroni, positive bomb and his paraffin. On side by size on the book, baka. Bullseye. Ping on a sad bonga.
1: Agipabuton as police.
0: Ah, Sama Papabutos police. Nya, Dima Kamu positive bos paraffin or Paco Pot Langa, Armas.
1: Dima.
0: O positive bomb as paraffin.
1: Nyakaroni,
0: positive bomb. Ana laka.
1: Ana ola NBA.
0: Dako na kenan teoria.
1: That is a question.
0: Oh.
1: O sa may dipinsa nila.
0: Diba? Panalita na og mo dipinsa siya na. Katong wala pa mo positive sa paraffin. Nganong wa man ninyo gisulti? Mo na sa day pangutana na to. Kay ang iyang giingon gipakupot. Now, nganong wa man kamo ingon daan nga. Kanang buang nga gipakupot. Kuan dito sa pulis kanang gipa. Gipabuto. Di mailan sa katropang Philip. Diyang nadakpan.
1: Ani? Katropang dyan like NBA.
0: Katropang Philip, diyang nahibawaan, kausar man ang kaguliang, di man ko, dili na sila makarason. Nawa, di na sila karason na nang gipabutos pulis. Nga naman, buto gani, may bawaan na ni mo. Wala may separate firing. Di ba? Rak-rak, ratatat. Pag gumag-ratatat, undang naman tanan.
1: Undang.
0: Now, pag undang tanan, pag linaw-linaw, nibalik to. Taon-taon pa, so doon na time difference. Wa na may butong nadungog sinado. Di sa kakaingon nga ipapunto.
1: Dipinsa ka na yan tao. Di, yung iyang pasangin lad, ay, ipapabuto na sa pulis.
0: Ang akong gihuwat, anino nga, himuon yung sakrifisya lang. Siya nga, wala ko na sa guha.
1: Pilapin naman na.
0: Kaya karon, magduda naman tana.
1: Katropang dyan, even then, lapso yapon niya.
0: Ngano, unya, muna yung pangutana na ko sa ombudsman. Ombudsman, dili na lalisunon kung under ba ni mong NBI, under ni Mone. Why is it nga wala man tayo preventive suspension against matibag? Bullseye! Aplas ka nga dili ni mo under na asinado imong isuspinso ang walay labot ni mo. Insagog kang mo suspinso. Mura ba nga ka nang akong baligya ang imong sakyanan? Ako yung namaligya sa imong sakyanan? Imagine ikaw na magay mga taos balay. Na magay mga kuan dito, mga empleyado. Ikaw na ka.
1: Na.
0: May yung koron nga, lip, suspensyon ko na yung tao. Diyar ang lahat.
1: No.
0: May imagine mo ha, ang imong asawa, may ingon nga, lip, suspensyon, isa nga, manay mong asawa, uli, under, bigito sa itong asawa.
1: Under, manta.
0: Siya nga, sa inyo yung tawagan, B. B, suspensyon ako, rap-rap. Siya nga, aking suspensyon ha. Ang pangutana, kung sabay, ikon sa man, animo sa rap-rap. Morning, na itay hong ombudsman ni Abogado mo tanis Rimulya. Morning, wala dawat ta Senado. Matat pa Senado, ano mo dawat, mami ana? Co-equal branch of the government, ta? Dili, di under sa presidente ang Senado. Kay part ba na checks and balances.
1: The same way katropang
0: Janli. Nakalain-lain ng mga branches sa government.
1: The same way katropang Janli, nga ang ombudsman, dili makasuspensyon mga kongresista.
0: Yes!
1: Dili makapatuman sa ilang mga suspension or whatever findings that they had, ilang ipatuman, kana kung dili tahoron sa House Speaker o ipatuman. Bullseye! So kana katropang Janli, kung gisuspensyon sa ombudsman, si retired Major General Aplasca, may suspension. And then the Senate President will implement kana pwede. Okay. With authority naman.
0: Kana.
1: Mao ipatuman. Pero dili ipatuman sa Senate President, watoy kwinta. Ang maong suspension.
0: Bullseye. Best and Byron Toton mga katropa, ato nang hatagan og igong pagtagad. Pero sa di pa komersyalan na nato, ya check sa tag mga balita.
1: Kana, mga balita.
0: Unya atangin ninyo ha kay karong hapon. Agwa na ni.
1: Exciting!
0: Mas exciting gini rin hapon. Yeah. Ako, excited lang ko magsulubog ka tong robe. Ito ka baga senador.
1: Maagot ko yung takot. Sita Milby, abang ka to.
0: Yes, stand by ron to.
1: ώρα 6 FM Cebu, Φιλιππίνες.

0: In Standard Time, alas 9:28.
1: Bullseye. This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santone Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santone Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
1: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyunan yun.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, working again ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali upon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya, di ako pa siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ma, tinuod ba naman nga ang first love never die?
3: Oh, tinuod na. Kalabi to imong amahan. Ako anong first love. Pero karon, buhay pang tirahan.
4: Ayaw!
5: Exciting!
6: Magklaruhay daw ta ninyo. Gili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto. Ang lupog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro. Sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lupog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Di ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, pumigid kong natumar o premium D3. Lako ginasipun o ginasubawan.
7: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo, food supplement for men.
9: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kahapoy, always nag-apply time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Abli na!
14: Abli na!
12: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Lina Casimilio, mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo akong tulog, magdamgo na good growth. Kami ato dili man, masama din ko yung Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo pe-

0: arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, karyas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa tua.
1: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ay, pagkuhan nyo dito mataang ka, oy. Sa 1 to 10, no? Did you kagi ba mo ihap?
4: Ah, mas bogo si Papa Baki. Nakanungog ko rin niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya nyo kay Day. Pasinsya nyo kay Day. Kay Kutobre gusto lo. Kutobre gusto lo.
3: Ay, ah!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 9.37 na mga katropa. Kining maong time check, ito't giri ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga makapaputi. Ano na glutathione o collagen mga katropa? Nga stevia mo gigamit nga matang sa pampatamis. Lami pag yun kaayog timpla katropa ah, Philip. Ha? Dara ko.
9: Talaman. Ito bilas sa kanya.
8: Ito higop. Santhone Gold Coffee Mix.
10: Bullseye.
8: Katropang dyan, Lay. Uy, may pagpaminaw days. Ito ang mga YouTube viewers. Katropang dyan, Lay. 200 kapin. Ang naminaw na ito.
11: Salamat kayo ninyo tanan. Sa Facebook.
8: Almost 300 sub. Lega, salamat.
11: Salamat kayo ninyo tanan dyan. Ako kayo ning garbo na mo.
8: Ala. Ay, nako. Tanan na wata. Nag-report. Kaya ni Katropang Eric Amaro. Doon ay person with disability.
11: PWD.
8: Yan na mago.
11: Uy, saan ni? Pago sa unsa na?
8: Gibunalan og tako ang ulo.
11: Ah, bilyaran eh.
8: Bilyaran eh. Tako man, yan na mago.
11: Taon mo tahan eh.
8: Ayaw, mago. Abi na kung gibunalan lang siya, og ganang
11: pero grabe ya, dyan. Gibuna, pero kasuway ko na katropang
8: film. PWD, mago. Kani sa katropang Eric Amaro, maura ba ni source mga balita diba, kung viral?
11: Depende yeah. Og unsang PWD katropang Philip. Pero tanaw na ito ba? Pero nganong namago mo sa 10 taon? Kung ano mo yung kasugal niya?
8: Ano mo din ha? O duwa o duwa? Masin kalas mo yung bago sa kaha?
11: Adi, sa na may tabo. O kalas lay pag-uhon katropang Philip. Di makakalasan o di ka kadaog sa kon?
8: Di naman sa tingin ang
11: Philip. Ah, sa mga duwa. Kaskas. O magduwa mo pili ang kalas.
8: Practice naman.
11: Ha, practice.
8: Practice na alam ba? Alam may mingal. O yung mong kalasan sa sinta. Di ato. Yung magalit kang sibat.
11: Abi ato i-check ba ko sa ginahitabo. Asama na yung dapita.
12: Live report.
13: Mayo ka, buntaga, katropag Ering Philip, katropag Sandy, mga katropa, usaka kining person with disability, kining polio victim, ang kwento, although nagyang giyang, napaslak yun sa prinsuhan, Zelda Sinuan Police Station, naman sa nabunalan niya og tako, ang ulo sa usaka PWD nga, ano bang, unano, katropag Sandy, katropag Philip, mga kahigalaan. So, may yung pagkakasi sa ulo in town sa PWD nga unano, katropag Zana, katropag Philip, human sa baton, panamago, wa man ibayad. Sige, ingong mubayad, sige, kapilde sa duwang bilyar, kay Alcanzi man, unano, mag-isod.
11: Unano?
13: ni 2 bilyar ha. Ah, una no niya.
11: Mama. 2 bilyar ang kasket.
2: Makaabot nila siya 2 bilyar.
11: Ni ukerna na masay taririt kun.
13: No. Ay taririt niya. Masig na iba.
11: Ang iyang kontra katropang Eric.
13: PWD pero okay ang upper
11: so gaabot ni sa mga liga sa mga PWD.
13: Di ko lang gyud. Ang usa kining way trabaho, ang usa kining una no e-bike driver katropang Janli mga kaigalan po.
11: So puro sila una no.
13: Dili ang usa pulyo maglisod og kana mag
11: Palagi lagi okay na kau. Na may uban na katropang magkiang ba na ba magkiang dipindi man na.
13: Mm, ang usa na ni siya Armalite katropang Jan.
11: O siya Armalite.
13: Crutches ba, crutches?
11: Ay, ay, sing bukal-bukal. Report, report. Noon siya may taong kayo mo man tawag ko ng Carmelite. Ikaw, grabe sa kamudaog ko. Pagpapanamastama sa isang katao rin ko eh. Ikaw, grabe sa kari ko eh.
13: Mama, may tawag nila sa
11: kamudaog. Mama, may tawag na niya eh.
13: Sa mga tong...
11: Sige, tiga,
2: kita ka chance. Manay, kulsay, kulsay. Na, Carmelite. Na, pila ka mo. Duha.
13: Warap sa M16 gan. So bali balik ta katrupang Janli katrupang Philip. Ang kining suspect wa na siya kaguantag yo. Kung kay Hernando sige mag kanang call ba. Call hangtod gani abot na sa 600 pesos ang iyang murabag bayronon. Yo wa maghapon sumoto nga ningon na ang kining
2: Yes Billeran.
13: Kuan na kining kadua niya. Ay, dali, ayabot na ng 600. So, nahita na magbikil ng una, no, matod pa, katupang Janli, katupang Philip. Motob, sa kalagot sa kinipong polio, victim, katupang Janli, gihapsan, dirigid stungas, tako, ang kining victim ang una, no, katupang Janli, katupang Philip, mga higala, so, paling tako, niya, kasing ulo. So, motong, ang tungod sa kagubot na katupan sa likay limang kagabisan pag maglisod og tikang polyo mo atraka ngadto sa kinipong unano ang unano pod nga maglisod pod abot katupan sa likay katupan Philip mo atraka sa sumay kanini uwang ng mga kuno pod dito kana bang mga spectators kumbaga mga manua ay pod og bilya sumato nga ang duha agi dadiri sa inyong police station katupan sa likay katupan Philip og kwantani kanang giabot silang duha dire kay kung desidido yung pasakay kaso ang biktima ilang itanggog ni ang suspect so mo to apil istorya ang kining biktima iyam gi papriso ang kining pong gabaog laing PWD nga ni pospos og tako kaniya so mo to na priso gyud natanggong katupan sa likay Philip magkahiglan ato patatong interview karon mga orasa kay napamita dire pero gimedika lang gida sa kinibang as one of the court process sa kining booking procedure medical loan ang kinipong kasuhan katubang Janli katubang Philip mga higala siguro pagbalik na to atong hinabihan gyud katubang Janli niya wa pa man ibalik diri ang kwarenton line PWD biktima katong ingon nato sa kining kining inano katubang Janli katubang Philip kay ato katong interview sa gyud say nanong ni abot gyud punto nga matud pa gipuspusan yun ang iyang ulo o tako nga purtig yung kasi katupang Janli mga kahigalaan po. So ang kaso nga gihikay na kaning abatop aning polio victim katupang Janli o sa kapitil by WD physical injury no? Kay siya may namusmus napuspus o namuspus o tako nga ito no sabso sa kaunan no? Katupang Janli katupang Philip mga katropa. So far, katropang Janli, katropang Philip, mga kilam, ano itong unang kasikas sa mga estasyon sa kapalisan sa Tagpan Suko. Balik niya tag, doon mga mahagpat atong ipinagas sa mga suki ng tiga pamina. Mga katropa, grabe na kainit rin sa mga bahin. Ha? Kasi magduka mo diyan magbiyahe. So mga drivers, eyes on the road, not the glowing legs, unya pangapi mo, mga kaigalaan, o kapi nga Santong Plus Cough Mix. Sa makapalagsik, makapawas yung duka, mga kaigalaan, at the same time, makawa pa sa inyong balatian. Umot lami, sustansado nga kapi, Santong Plus Cough Mix. Alang sa Nikosan Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Eric Amaro, XFM.
5: XFM Report. Is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
6: Bullseye!

0: Isang tag sa Pikas Bahin, katropag Philip Dugag sa tuwag abag balita. Laing inkwentro sa kapulisan, tali sa durugista o sa patay. Ngadto gyapon ni sa Balamban, mga katropa. Naka-standby na Pikas Linyas, katropang Benji Talisig. Live report.
1: Dagang salamat na naman na dyan, katropang Philip, sa tumabay ng repos. Dari mismo sa alos sa Balamban o sa ang nakalas ato sa pag-serve o guwalang kabalas sa Balamban Police sa alas 9:30 contact na sa Domingo sa Buntag, Mayo 17, 2025, dito sa Barangay Biasong sa alos sa Balamban sa gayong pag-serve o guwalang kabalas sa pagbangon ni Police Sergeant General Robert Burlat o Police Captain Jan Kennedy Pantoy o sa ang nagpan ang target sa mga police nga mo'y nagkapangan sa Ward Abres sa kaso Corvette Samtang o sa usap ang nakasibata o usap amitahan sa mga operasyon na ito nawa ang namatay ilang si Frederick Montero Irog higo ng edad nga taga-barangay Biaso na usap Samtang ang nanagpan ang kanimaong target sa at nagkapasan sa kasong qualified theft ganda ni Ward Abres mao si J.N. Pacania Dorado dali si Daños o sa Liber kung siya lalagi niya. O niya, dapat gabo sa Barangay Biaso. Samtang ang mitahan mao si at kanyang ang Agarisim Marnel. No? O niya, ang nakasibat, ang kaning yan, igsoon ni Gian nga si Richard Pacania Dorado. Pagkakidat o taga Barangay Biaso. Ang grupo ni Police Director ni Lumay Bulat na naman dyan, na sir, kinig, wado para dito sa mga napit. O niya, sa kasi kulapit, kaya kanyang si Gian, na ang kaso kulipay niya kansang trabante niya sa una sa usang kakumpanya niya na kinispar ko niya og 84,000 pesos di ba sa kaso siya ang gitabawan kay matabal niya Gian kay nakinispar ko siya kanta human niya mapindis tari o kanyang tari ba sabong o niya sa ang kanyang magguwang ni Gian o siyempre niya may una nagpabutos police. O niya, mo itong pagbubuto, napabutan po ito man dyan ni mo nga naigo si Frederick o kanis si si Richard at nakasimat. Nasiran nga kanis Frederick niya ang sulagway na batos ni Rachel o Rachel at kanang Artaho na tungkulang namatay sa inkwentro dito sa barangay Kantood. So, mga parok ni, kini ang gikupulapod ni Kwan, ni si Ann o kanis si Martin Manel. O niya, gikupulapod nga sa zone ni Richard nga ang iyang magkuwang o si Richard mo ay una nagpabutong naman sila ng tungura. So mato nga, at sa pag-ship ko ito press, yun na po yung nagkuha ng Lucas, nga mo mato sabi sa kaning Jess Gamos, ang gibanabana, nga kining ito, kaya mo si Bog, gibanyan, di Frederick o di Richard. At ang mga karoon, ang mabahayag din si Ann, ang kaning niyang po ay siya mag-iwa ito press, nga may sampot sa pamusil sa iyang magguwang o at kaupas si magguwang at si Frederick ang man nga kasi magkaing si Gian o buwan na maras kaya naman siya likot ang mapil pagkaroon na ako mayag ni Gian Dorado.
2: Ako pangalan Benji Talisi ko sa XFM o si pangalan mo?
3: Gian Dorado sir.
2: Ha?
3: Gian Dorado.
2: Ano na mga tari?
3: Na takpan ko sir ako. Kaso nga qualified to.
2: O niya?
3: Na lapsan ko kuha natin.
2: O, tapos ba siya nito mo ito dahil?
3: Pag-takop na ko, sir, kay par. Kuha naman, ipalingkod ako nila. Kuha naman ko nagdagan.
2: O niya? O, tapos ba nainag po? Nainag po buto?
3: Katunog pa buto, sir. Diya, ako sa suod sa mukha ito.
2: Kasi na pa buto? Una?
3: Pag-kuhan, sir. Diya, ako sa suod sa mukha. Niya, wak ko kayo. Diba, kinsa rin ang pabuto. Una, niya. Kung pa nila, tapos mukha nga, akong maguha.
2: Ha?
3: Akong maguha nga nagpupunta ko na.
2: So, ganyan mo maguha, kasi may armas?
3: Iha na, sir.
2: Ay, so, manang nga, nagari niya rin ka ron?
3: Oo.
2: May basal ka?
3: Basal, sir.
2: Anong nalimingit, nalimingit ka ni?
3: Parang sir, sugal.
2: Ha?
3: Sugal.
2: Ito nga man.
3: Gamit ang kwarta sa ugal, sir.
2: Ano sa skater?
3: Tari.
2: Tari? Pili mo na nagamit?
3: 84, sir.
2: Ano niya?
3: Wala na ako nabayari.
2: kani ako interview ako ang bago sa Facebook
1: ang mayag ni agni ang Dorado ang kato target kaya sa mga brush kano ba jelly sa kaso kung pa ito nga mo dang target sa to ka baby abalaw sa patausan na agni yaga zone o kani kauban amit ni zone nga mga paro ko sa ang owner pagbulus polis hindi siguro nga barak pa yung kerjaan bato nga nababoto hantod ka ang si Felix ang ego boy na matay samtang si Richard ang nakasibat ang kani kilawa mo si Marnel ang kani si Marnel mo ni ang takiya sa armas kato bang jelly nga gigamit ni Frederick nga pag sa pagiging pinusyonis polis kay Mato Mandel nga yan yung nabaligya ang armas nga ito ka Frederick human niya kini nga nagkalisod kay para ipat o bukas o niya ang problema ito kay ang armas nga yung gibaligya nga ito ka Frederick wak pa rin ba full paid kay Mato pa o simil ang kanilad size mil pa lang ang iyang anahat ni Frederick ito namatay o niya karon ni Bidhan siya arong paglipis sa pangan o siya pumabutol to sabi nga ang kanyang maong armas nga adab ni Frederick iya kanto nga gipalit ni Frederick kato naman ang pamahayag ni Marnel pala mo kato mga rap
2: ma'am diyan ko kay interview ka nakuha niya kaya ito interview mag, ako ay po sa Facebook ha nasa so dahil magtugot ha kasi pangan ni mo
3: Marnel ka
2: ha
3: Marnel
2: Mercader o na ang Mercader eh
3: kay tawag na ganap na tapos ito sa biyasong
2: yeah
3: voluntary sa rin niya po ha
2: ang ano sa rin armas na
3: eh oo gara sige ginahog ko dapat sa rin niya para makakahayot na ba tayo sa gansan
2: o sa rin armas iwan ni armas o niya imong gi
3: na ako'y armas nga itong paguna napaligyan mo na ako ni Pederic Irugot
2: o niya
3: matrihan nila gamit pag itong check-out nila dito na biyasong.
2: Ano yung mga nagamit ni Frederick?
3: Isukol mo nila, sir.
2: Ay, pero ano nabaligyan mo naman eh?
3: Angos panginangalan, sir.
2: Ano sa mga sama-sama?
3: Palipugas, what? Gasol ba na eh?
2: Ay, si. So, agay mo rin kay man nga natin ikaw si Frederick isukol. Ano matay, Frederick ko?
3: Oo.
2: Moto nga, imo na armas po ito nga, ikaw na din na pamatuod nga imo ito armas.
3: Oo.
2: Sige. Huwag kay kasulay sa una?
3: Wala. Nakikaso. Pero pindi ko na siya.
2: Ha?
3: Nakakutaso lang.
2: O saan?
3: One grams to.
2: Pero o saan na? Uman na niya? Huwag pa?
3: Wala pa.
2: Ang sulit kami kung warang din mo na
3: niya? Ang?
2: Ay, mga warang ito pala sa tres. Kami pa. Ang warang ito pala sa ba?
3: Wala. Na. Desembisiwaan naman ito. Kung ano naman ito na ko, sir?
2: Ay, magsembisiwaan. So, agay mo lang dire karon at least mo nga parabati na ang pangalim mo.
3: Oo.
2: Oh, matukan na agad dire.
3: Oo, pwede
2: lang. Ganang drives ka, wala ka dalang bigit?
3: Wala.
2: O, sige, this Frederick, ganang Frederick ng Juan, na list sa drugs, nalang bigit ba niya?
3: Oo. Nakuhaan mo kanila nila dito, sir.
2: Amin ba siya?
3: Sila mga kubana ni dito.
2: Ah. So, nakuha mo na si Juan, Gian?
3: Oo. Oh. Awala na siya makuha eh, og drugs.
2: Pero sige ka na, Gian, nalang bigit sa drugs mo?
3: Wala. Wala
2: po. Qualified team. Kaya kasi may dagog-dagog duha sa ako, ang biyasong. Ano yun?
3: Lairik, sir. Pato.
2: Ah, si Lairik. Sige. Salamat kayo, Beha. May buntag ninyo.
1: Ang pamahayag ni Manel Mercader, ilapag ako naman dyan eh, na ako na yung paglalabig sa pagbalik ang armas, Norman, na nalabig ako sa duha. Sa ako niya, ang kinipot si Manel, Frederick o Richard, ang mga batos ni Rachel Artajo, katong ko na namatay yung mga magiguras para papulis neto milabay ng adnaw. Mokin na itong pag-update kaya mismo sa Balamban 20 katong pa magkalimut gihapon sa mga prosecutor ay sa Santong Rebel Oil bakit na magkalimut doon yung mga panahon sa lawas sa Santong Rebel Oil hindi mo kasi yes to all incorporated pabalit sa pamasag butika sa iyong lugar. On board sa patrol kao balik ito pang genre ni Dobrado alas sa kasyon Pilipino para sa Pilipino sa iyong tropa Benji Talisik XFM News.
4: XFM Report. Bullseye.
0: Salamat katropang Benji Talisik sa ibang report samtang sa pikas nga bahin.
5: Isunod na katropang Janli ang report ni katropang Eric Amaro. Bigat ka doon ay istambay. Uy, nakuhaan og armas sa kuwang kapulisan. Iin man ni Dapita unya nga nung nagtiner man ni siya nining maong armas. Paraon sa man eh.
0: Naka-standby na speakers din niya sa katropang Eric Amaro. Aba, ito ding armas.
4: Live report.
0: Katropang Eric, di man ni makuha ik armas.
6: Mayong abuntag pagbalik ka tropang Zanli, ka tropang Philip, mga katropa, no? Usa ka 38 caliber revolver nga doon na po'y mga pipila ka mga bala ang nakuha aning usa ka 31 anyos na si Michael Angelo Abelia, no? Atol ni sa akin ni Pugipagin sa checkpoint sa tumaga sakop sa police station 1 para police station sa may barangay Lorega, San Miguel, siyudad sa Subo. Ni Kapalag, kay atol sa checkpoint na bulaga mani o isuway pa unta ni og kinibag tuyok apan nababagan ni sa kapulisan inundag gagi pangayuan og kinipog mga dokumento sa iyo sa mga pabili ng motorsiklo apan tuod kay wapon ni murag kulorom sa di mauto nga gi masita o gidihang ipa o gicheck na aga dala usab ni ini aga hawak ni dito nakuha aga usa ka 38 caliber revolver hinungdan nga dali ning gipusasan gipaslak sa Sildas Pare Police Station samtang gikain og kaso nga kalapasan sa RA 10591 no kini nga new firearms and ammunition aka katubag ang flip mga kiglang karo adlaw adlong lunes ingkit gipasaka ang mong kaso patok sa dinakpan so far katubag saan mga kiglan maliatong kasigasigan sa station 1 mga katropa. Basta adlaw lunes madayon mo magluyad nga mga kigilan kape nga Santo Plus Coop Max may imna mga higal bisag po kabahin din po muminom sa kadlaw mas magka-healthy mo kaya tungod tambal ni kape sa ligyan pag kigilma si Yes Wealth Incorporated alang sa ligyan sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
4: XFM Report Bullseye
0: Salamat katropang Eric Amaro ano tayo kong oras ng partner dress master control Tropa ka Rafael Baring. Masunod ka talaman nun. Wanted Kilig. O ba ni DJ Reyna Chinig? Resema itong newsroom na si Tropang Almimar. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Kung es katropang John Lay Menchavez by Kim.
4: Bullseye.
5: Kung sa mga katropa niya certified turbo user, katropang niya Philip Atuel Serohan.
4: Bullseye.
0: Salamat sa pagpaminaw may buntag sugbo katropa mo.
4: Excited.

0: Nemo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, posibleng nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect ka.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, og uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time 10:07 in the morning. Mga katropa, ang oras hatod sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Yes, katropa, well, if you are looking for the best partner on your daily routine, especially to keep yourself away from viruses and diseases, do not forget to choose the right one. Santhone Vitamin C ang produkto sa Yes to Health Adunay Oranges, Adunay Mangustin. Paldong paldo kayo sa vitamina at nutrients dahil yung pagkain nila ang mangustin ang ginatawag ng queen of all fruits, mga katropa. Mm-hmm. Yes, you heard it right. And then, tungkol kay queen of all fruits man siya, kinipo na nga ito ang Santhone Vitamin C o sa ka-alkaline base. Yes, alkaline base o non-acidic katropa. Labi na sa mga katropa nato ng medyo sensitive sila pag abot sa ginatawag natong hyperacidity. Kaya hindi sila ganang mong intake o ganang ginatawag natong ascorbic acid. That's the problem, but don't worry. Kaya again, just what I've mentioned, dili siya makapahapdo sa inyong ginawaan. Santhone Vitamin C available sa mga butika nationwide and of course available po sa ato ang physical store sa Z Plaza Building ubo sa atong istasyon, ang ato ang Yes to Health Cebu store nga naadres sa may Diha Kosalim Street, Barangay Zapatera, open Monday or open daily except Saturday. Yes, mapahuway sad siguro sila diya sa ubos. And then 9 to 5 PM sila open. And nagapahigayon sila og free consultation and general checkup every Sunday. Yesterday na sila general checkup and naadi kauban si Doc Bernie. Mm-hmm. And I think that's it. Mo nang i-take note ninyo, ha? Oh, para makahibawa mo ba kung kanus akinahang na ninyo ang supuang kinahang na ninyo ang kanang ginatawag na itong free checkup. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa. Og welcome sa programang Wanted Kilig. Andaman na inyo mga cellphone, kay magtawag-tawag na punta. Ubani ko hangtod alas 12 sa uto, mga katropa. Yung Cebuana nga, Chinita? Oo. Di lang guwapa. Reyna pa. DJ Reyna Chinita.

0: ang tagidalit ka ninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan ilang website ang windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Windsor.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Extel by Trended Fish Anyers, taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong kumarog tambal. O to, ni damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugugtarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige ra jud kong Kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa self.

0: ko research. Akong mata, usa kay muhalap na. Kikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble ang kalipay.
5: Pre, patunggan to nimo sa radio ad, bagura.
6: Murag exciting ning turbo ah.
5: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus, herbal soap.
9: Si Aida Cordero, taga butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
8: Santon Plus, herbal soap.
6: Nanami gin.
8: Santon Plus, herbal soap.
10: XFM. Ora sa XFM Philippine Standard Time, alas 10:31 na sa kabuntagon mga katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa, dilirap ginato piliyon ang adlaw kung kanus ata gusto mga pigay. As a Filipino, ang atong culture, coffee is life. Well, anytime, anywhere, basta na ay coffee, isa na nasato ang bond moment. But well, just to remind everyone, dilit na ng kape na ay benepisyo nga mahatag sama sa ubang kape sa thousands of coffee nga naa sa market karon. I guess not every coffee sama sa atong kape nga makahatag og benepisyo sa panglawas tungod adunay mangustin, soya powder ug malunggay kini mga katropa. You heard it right. Tanang inyong gipangita na din ha tungod kay nga to ang Santon Plus Coffee Mix gigama para ni sa mga katropa nato dihang medyo careful sila when it comes to their health, especially to mga lactose tolerant nagamonitor sa ilang protein kay tungod ng soya powder high end fiber, high end protein, and of course low and saturated fat kini mga katropa. And yes, you heard it right again, another good news kay tungod dili lang kana lactose-free pagid na siya. Good source of omega-3 fatty acids, and of course, source po kini sa antioxidants. High in phytoestrogens, Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store nga naubos sa itong istasyon sa mismong Zipla sa building. Anaadra sa may at banggit sa 7-Eleven na ayaw makita ninyo sa Diha Kosalim Street, Barangay Zapatera, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.

10:43 in the morning, mga katropang oras sa inyo ng King Dragon STS Worthless Result. 10:30 a.m. draw, mga katropa. 244 King Dragon STS Worthless Result. 244 mga katropa. Atong oras sa inyo ng King Dragon STL Worthless Result.

0: 10:51 in the morning. That was Alicia Keys. Yes, New York, New York, New York. Ana. Hello po, good morning, Visayas, Mindanao. And also, Luzon na po, at kayo maabot man tabi sa kaasaan itong pagsibya karon mga kapropa. And you're back, or we're back again sa programang Wanted Kilig. And you go to dial, you go dial na. Dial na now, now, to the caller number. Sa caller number, DJ. Naladya o sa ato ang screen, 09-95-994-6868-09-2855-08727, mga katropa. Ayan po. Ayan. Ah. Kita niyo? Nasa screen. Ayan kay Francisco. Tignan niyo naman. Ayan! Para hindi na tayo magsabihan ng ano-ano dito. Para diretso na tayo. Automatic na ba kumbaga? Para go na. Yes. Opo. Yes po. Open na nga itong linya. O, saan man yung nanawag ron? O, hindi sa manawag siguro. Oy. Oo. Saan naman yun? Yes, that's the number. Nga naman mga tana pa man mo. Nga mo ganyan nasa screen. Ayaw! ginatumar ani nila oy nga nara gani din ha o dili ani niyo ha kay maghuat ra ko dira balik ko na ko 09959946868 para sa mga medyo mingaw ang panahon kay wala ka istorya aw tawag dayon sa akong programa ako na bahala sa inyo ha. Wala ko'y low DJ, unsao na ko pagtawag, nangita ko og lalaki nga, okay, sige go. Kung nangita ka og lalaki, isend ang ako imong number sa akong Facebook page, DJ Reyna Chinita. Ako'y manawag din mo kung maumanggaling. Kung nangita ka og lalaki, isend sa ako ang imong number and I'll give it time for that. Mangita ko pa maagi nga kanang ako'y maka-reach out. Mangita lagi taglaki ni mo. Shoutout DJ Reyna from Davao de Oro, gikan kay it's me, it's a Frank. Maayong buntago pa po, shoutout naman, gikan kay Mary. Hello kay JM357, shoutout ko sa Sagnap, Luay, Bohol. Pagpaminaw sa inyo, halia, sa bisang asang dapit sa Bohol, no? Maadyong hapon. Good noon na ba, Ron? Good morning, DJ Reyna Chinita, kay Bernadette Dingopol. Good morning, kay katropang Josephine Pakulaba, nga naminaw sa may Bulacaw Pardo karon. Di apod sa may Tangkita Lisay. Shoutout doon niya si Sonny. Options, Sonny Options. Naminaw ni mo, Perme, og Sonny. Shoutout sa aking bana. Listening from Bulacaw. Tabarera Edmond, hello po. May pagpaminaw. Ayan. Dahil super hot daw ako, katulad ng panahon, dahil dyan, meron kang... Ayan. Ayan! Meron kang ago sa akin. Ana lang. Diba? Sinabi mo ako na hot, then isa ka ago dahil yun. Sarap may kalipay. Naminaw daw karon siya da sa my RE Glass Kalubian, Leyte. Shoutout daw sa XFM, Tacloban. Exciting! Jonalyn Emia, hello po. Pa-shoutout kay Merla Marvin. Ikan po kay katropang Dars Jason. Oh, samot na unta ka. Morning DJ ni Samot na unta kag kagwapa. Pero ni Samot sad og kalain imong voices. Hoy, ayaw mo pagingon na lain akong voice, buddy. Naku, mutingog. Undang na po pagka-DJ. Muna niya ang sinyalis. Undangon na dyan na ako. Why nga no, bakit? Pero okay, at least gwapa maong idol ka, ayota ka. Anagin na katropa. I think, dili makaya sa akong voice ang ako ang mga sagunson nga pagsig-istorya. I think, muagi mo kung nag-stress ang ato ang voice. Ano na siya, pasagdi lang na siya. Kaya kung di na ginimayo yun mo, nangitimailan ko rin nga, undangon na lang. Mugib up na lang ko. Hello po kay Alma Bell Langi. O, sani? Grimosa. Okay. Okay. Anong diri man nag comment sa ako ang kuan? Private security guard. Dito na i-message sa ilaha ka, tropa. Oo. Pwede man ang diri pero murag out of ano man kay ko. Out of touch mag. Away na naman ba tayo? Ano sa disk engineering? Nakulangan ni Kaon. Ay po DJ, single here from Iloilo. Di na mag-chika. Uy, manawag ditsu. Pa-shoutout from Bukidnon, DJ. Gikan kay Shy Tai. Good morning, DJ. Pa-shoutout from Palawan. Anak po diri si Kuan. Zyrus Ruel Dagumboy. Pa-shoutout Limwell Guapo from Gingoog City. Ikaw, DJ, pwede ka? Depende. Pinakay-kwarta. Ayaw! Yan, so kung magkuhain ko magkuya-buya ba sa way kwarta, ay bahala mo din ha. Oo, oh, okay, murag. Ako na sa'yo magpakait, ay na. Yes po mga katropa, oo, open na nga itong linya. Pwede na dyan bisag asa inyong tawagan diya. Good morning DJ, shout out from Tagum City. So kung ganahan mo mga nawag sa isa ka linya, 0959-994-6868. Pero kung ganahan sa mo sa isa, walay magbuot sa inyo ha. Depende sa inyong mood. Okay, dial na lang na din ha, diretso ha. Oo, muna na siya din ha, nga kuan. Ay nako naman, nga nung ako mag... Uy! Ayaw! Na nagani sa screen, no? Nagani sa screen. Oh my God! Ayaw! Kit-kiton ko ning microphone karon ba? Dali rabi ako sa puton this day. No? Unsa naman niya ako mga katropa, eh. Joinski Bindanilio, good morning po. Ikan kay, oh, Joinski gani. Good morning, Gopa. Shoutout ko sa Bohol, sa mga pariente gikan kay, gikan Bogs sa Tisa. Bogs, Carcalias. Meg, May Magdalino, shoutout ko si Family Magdalino, Family Og Sumampong. Salamat DJ from Ronda, Cebu. Arvin Habas, watching from Mahawak, Medellin, Cebu. Pagpaminaw niyo sa Medellin, no? Maabot na itong pagsibya din, ha? Good morning sa, okay, nabasa na ako. Ma'am, good morning, gikan kay Charlene all the way from Bukidnon. And hello DJ, Algie Panolaria. Good morning po, pa-request ko song Save the Best for Last, gikan kay Algie. Oh, your requested song daw niya. Elmer Ugay, kailangan akong pinakasin ka-idol nga pangalan sa tanan kaning ugay. Good morning, Nimo din ha. Good morning, Sensei Mo Elmer. Ninfa Delusa Perito. Hello po sa inyo. Good morning, guwapa. Agong sumailo. O, asa may sakalagang nag-comment din ni asa naman ni mga way single, ani? O, Vian Carlo. Kamusta, ex? Uy, aning Vian. Uy, nagtuog itaw siyang ex. Mingo, mangani ko kayo. Wala mangani ko. Wala po ko inana nga ex nga nawung. Inana nga nawung Vian ex. Wala ko ka. Wala ko inaanak nga nawong Vian, dili, wala ko'y ex nga sama, anak nga nawong, ha? Ma-insulto mo sila kong mga ex, anak. Good morning, katropang boss Rap Rap o boss DJ Chinita, everyday. O daw, guwapa ko. O, sabah diya ako, no eh. Anak siya. Good morning, Nons Demenzo and Bessa, Joel Bessa. Minaw karoon niya sa Bakayan si Jordan. Og namina pod karon si Agong Sumailo. Diya siya may asa pa ninyo mga lugar. Oy, tarungan niyo og type. Oy. Mag-uold jud ko ay basta magbasa na ko sa inyo mga kuan. Pero namurag na ani siya Bohol, Dawis. Ayan sa Dawis. Feel na ko kato ko ang guest gahapon sa Tatak Local. Murag taga Dawis mangguro to si Kumari na ako. Share sad oy para shout out. Okay, unsa ni? Share pod sad oy para shout out posting diha mga alas 4 pa lang naminaw na sa Barangay Tihero. Hello po sa inyo ha din ha. Grabe ko ba but pasabot ana namingo. Naminaw na day mo sa programang Exciting Pilipinas. Oo, ikan kayo. Unsa ni siya? Pangalan ani niya? Andre Bok ana. Salamat kaya kung alas 4 pa lang but pasabot ana mga isa mo sa mga supporter kaayo na mo. But pasabot mga hitsuraan mo. Ano na siya? Basta maminaw, hitsuraan. Good morning from Cebu. Gikan kay Azay Praka. Ayan. Wala kay uyab. Ma'am, wala ko'y uyab. Ngayon, saan man ako na rin kung di ka manawag. Manawag, good mo. Di mo mapahibaw na sa ako, admin. Saan man ako ng inyong promosyon. Alam mag, ako pa'y manawag, ani Ron. Pero kung babae ka, nangita kag lalaki, pwede rin yung kaya nga ako ang manawag ninyo. Oh, bias din ni ha. Dili na mag-kuan. Dili na mag... Kebs. Shoutout from Trinidad Bohol. Hello po sa inyo. Hadap mo yung pagpaminaw. Majung buntag. Zeril Van Marido. Hello po sa inyo. Hadap mo yung buntag sa inyo. Hada Zeril. Yes po. Kwanti kaayo. Okay, wala ka problema kung lalaki ang una mo tawag. Yeah, go, lucky go. Buntag. Zeril. O, dilit na ko. Sa una mo, restricted na ko ang lalaki manawag. Karon pwede na go. Ayaw! Alas 11:01 na sa kabuntagon mga katropa. Ato sa tagaag oras og panahon itong pipila ka mga pahinom dumubalik ta sa programang Wanted Kilig. Hangtod alas 12 mga katropa. Dili alas 2, alas 12 ha, alas 12. Typing man diri. Ano nang typing na yan? Mark, natahimik lang. Ano man talaga, oy? Sabi ko may sasabihin ka sa akin, baka ikaw aking masampulan. Ay, naadira. O, si Mark, yung pangalan. O, sige, pasudla si Mark. Pusla man na si Mark. Good morning, DJ. Pasyarot din Dumaguete City, Negros Oriental. Hello po sa inyo. Maing buntag, naitay caller sa biggest linya. Hello po, maing buntag. Tubag.
1: Maing buntag.
0: Maing buntag. Unsa may problema?
1: Wanted Kilig ni DJ Rina.
0: Oh, sige, sige, sige niya. Kinsa mong ganit ni?
1: Mike ni, taga Sibunga.
0: Asa na? Asa mo na?
1: Sibunga, si Mark.
0: Ah, sa Sibunga. Layo-layo gid ay no. Layo-layo gid ang pagpangita og gugma ni Mark. Si Mark na hindi tahimik sa umpisa. Si Mark, mangutan ako balik Mark, kapila nakaka-uyab.
1: Kanagahan ko uyab pero wa may seryoso di Sirina.
0: Ano mang way may seryoso? Sa may problema di ay?
1: Problema, binuang ilam. Kita ilaglain. Mapunta mas laing buktor ni noon.
0: Ano ka? Ang sakay problema, anak, Mark?
1: Ili sa kadawat siguro sa ato ang Maure Mamot. Diri na, kanang bigay Mamot ato. Maure Mamot ba? Why ingon nga? Nasobra pa gamay, ano ba?
0: Sama sa unsa man?
1: Sama nang kanang it.
0: Sama sa ano sa to?
1: Niya kay, oh, niya ang oras po. Dili ka kakuha kay sa oras sa ilang gingon kay nabi sa trabaho.
0: Ah, okay. So, usay din yung mahatagag oras.
1: Oo.
0: Mo nang magka-problema ang imuhang pag-ila-ila, ana. O ba? Oo,
1: mahala ginadigiri na.
0: Usa din mong trabaho, di ay?
1: Ay, tao na, nang-taksyon ko sa una, taron, namuha na lang kung kahoy kay, kuhan na matay, kuhan na niya, angay nga, kanang, kuhan naman bitaw, kanang, ang mangita, kanang, sagot akong income. At kuhan naman sa usapot, inoon, wa ako, ulitaw kong pure dan.
0: Ulitaw kang pure, wa ka gibiyaan.
1: Wa kita gibiyaan, hani, inoam na yung mukha.
0: Oh, basig, oh, masuko, makadayon.
1: Oh, ano lang, hindi kitawa, gani.
0: Ano ba, dahil rabat ko may ubus do. So, wala kay gibiyaan. Wala kay gibiyaan, pero ikaw ang gibiyaan. Ano, no?
1: Ah, oh, ano yun, ano yun.
0: Sakita. Sakita, sad ana, oi?
1: Sakita, sad ana, ay, sad ana, Jirina.
0: Sorry. Sorry na. Mwah! Ay, kasanata ka para dili ka malain.
1: Thank you.
0: Oo, ano, niya, karon kay mangita ka. Yung usama na to, pagpangita ni Ron nga, makumbinsi na to ang mga single na to nga kumari on air. Manawag sad.
1: Ano ako nga, simple lang doon, makadawat lang ako doon sa akong kanaan ko, na akong status pa. Sana ako, simple ha, na kung sana akong tamaho.
0: Unsa man yung status ni mo, dili ka kaon sa istulo ka adlaw.
1: Ay, okay, lalo ko yung sobra pang gani.
0: Ano, kanina, wag yung siguroon na to usahay, God?
1: Oo, uya. Ibao ka nga nang giroba niya. Lap, nilampas na na.
0: Oo, oh, dili ka mamili atong ganahan og sobra. Sam sa kao eh. Anak man na. Ka mamili. Pagka atong kuan. Kaya mga high maintenance.
1: Para ba na? Kaya na pagi ko na. Dili ko kan kontento ko sa ina ha.
0: Oo. Di ba na sa ingong di makontento? Muna ginatawag na tong preference katropang Mark. Sama ni mo na po kay preference. But pasabot sa preference na atay mga gusto ba? Ana, ikaw.
1: Oh, okay, pero Manay nay mechat, nay mechat ni Sirina kay mingon mga. Ato na lang po ito, patangin na sa trabaho niya, mingiman to rin sa usada.
0: Basig dito, nakauyon siya dito, anak man na.
1: Okay.
0: Anak ina, abin ninyo no, mga katropa no, isagin sa ato ang dawaton sa kinabuhi no, ang mga tao na agin na sila eh, kanya-kanya nga mga ginatawag na tong preferences o mga nakabutang na nga mga gusto sa kinabuhi. So, sama ni mo na po kay preferences, gusto ni mo ugan ang babae nga muunong sa unsay naani mo. Muna imong preference.
1: Hindi tayo kailang muunong gini-giri na.
0: Ha?
1: Hindi tayo kailang na yung muunong, di ba?
0: Muna, muna giingon nga ka ng muna giingon po nga, aside sa muunong, dapat po makita po sa babae nga, ano sa kay plano? Kanimang kung mga babae, mga katropang mark nga, kanang makakita may mangita may lalaki nga makakita may og naipangandoy dili lang kutob dira ba lisod kay namo ingon nagdiri rata kutob oy kinabuhi
1: ug kanila lisod kay namo ba nga wala pangandoy
0: murag kun
1: na kay lalaki na
0: kung wa kay pangandoy igora ka na buhi aning kalibutan na aw
1: gwa
0: nya ko ungira man ang wa kay pangandoy ayaw lang gi pangandoy nga na magkapamilya ka kay unsa man namang wa kay pangandoy nya magpamilya pamilya ka may pa magpuyo ka
2: ayaw
1: Mag-tokong,
0: solo-solo lang kung kagot. Kung gusto ka, dili ka magma... Dili ka gusto mangandoy, ikaw lang. Mag-inusara ka, anak lang. Lamang yung kapan, magpamilya-pamilya pagin. Madamay pa mga bata. Muna, no? Sige, kanisi katropang... katropa. Pila kay katuig single katropang Mark?
1: Unang lagi taon.
0: Unang taon-taon na. Pati na uga, ha? Pila naka-use oil imong nagamit?
1: Wala.
0: Wala ka? Na, duol ka sa...
1: Wala.
0: Duol ka sa prostate, anak. Kalakihan ni mo. Sal-sal-well, gid mo. Pal-pal-well, gid dapat. Uy, kaniha, kumidya ni sa inyo nga, pero sa mga lalaki, importante, gid na, kay ma-prostate mo. Di, gid, please, mapusla ng inyong mga tabadidoy di, ma-prostate. Prostate. Bitaw ka, trapang Mark, isa na sa mga kuan. Oo. Sige. Bahala ka, di ka mutuon ako eh. Masa mo ko na to siya. Sige, kanang panawagan na diya sa mga babae nga kanang sa mga ladies nga single na to nga naminaw karon. Isulti kung unsa imong gipangita og unsa imong mahatag sa imong gipangita. And then i-announce na po di mong number kay basi na igana mo textmate nimo ba?
1: Sige. Kanang kuan natoy connect sa mga babae nga single karon mga 35 to 45 kunya. Kanawas ako sa kong kapobre yun o kuatro na yun yung kandoy bro. Kaya lang
0: siguro dahil lang ha makataon mo ha.
2: Ayaw
0: ito pangitag uyab nga pasmon ra Ginoo.
1: Hindi ka mapasmon ra sa kanon di ka kalima ito sa kanon.
0: Kana?
1: Kaya kanan ko ang morning kanan tunggo lang ha. Ay, huwag labot lang. Hoy lang, labor ka na. Ang single mga okay na, pero ay lang, nagdaan ka na lang sa aduhan, ako okay na. Nagdaan mo kayo na, eh, huwag na. Nagdaan na, makaya na.
0: Ito, ayaw, sa dyan, dagan ka, maluoy, sagbo ni Mark, oy. Anong, dagan ka. Dagan ka, anak, isin kayo na.
2: Ay,
0: saan?
1: Ay, na-text ko si Jenny na ba, ka? Dagan kayo. Pagkabukihan, kwan, anak, mga pitok mo, ano ka, anak?
0: Ah, grabe naman, sad punta na, oy. Kumag... Nga, ang pito, asa man gikan daw?
1: Lainaan dyan.
0: Adi, pod maayo. Ako ha, no hate and no judgment sa mga inani, ha? Pero, magkuan sa to, oy, maghatag punta o ganang... Ay, hindi lang tayo mag-isgut, anak.
1: Or saan, sa katawag ba? Nga, nagbinotan, saan, nag-inarong, saan, anak.
0: Hindi lang tayo may istorya, kay, kaya base niya, napay masuko na.
2: Ay,
0: ay!
2: Okay,
0: okay. Padayan.
1: Single mom or single niya, 35 to 45 plus, ang edad niya.
0: Anak.
1: Mahala akong number, ako si Mike, ay, taga si Bunga niya, mahala akong number, oh. Kung gusto kong matawag karon na yun,
0: Ludan ni mo?
2: Yeah.
0: Nasi, Ma'am Anami dili ay. Ganaan ka, huwag kuan. Pakanon daw kaya ang lima kabisi sa isa kaadlaw mo, man. Ayaw ni Oenke. Gasto kay ni kaubanon. Ay na lang. Ako'y maluoy ni mo, Mark. Ayaw na lang yun. Sige, maura to. Number ni mo.
1: Dadagong number ako. Kanang gusto ko yun. Gumutawag. Isa mo yung tawag na ko. Karoon.
0: Sige.
1: Ang dami ko sa pagsobag. Manay ko number.
0: Go.
1: 09-50-
0: Mm-hmm.
1: 416
0: Go.
1: 5-2-2-3
0: Okay. Osoba kasi ako.
1: 09-50-416
0: Ayan.
1: 5-2-2-3
0: Correct! Ayan! Thank you, kaayo ka, tropang mo!
1: Salamat kayo, Gina.
0: Mag-ampo ko para ni mo, Mark, ha?
1: Salamat.
0: Oo, ato yung mong kalipay. Bisag api lang kong technician din eh. Actually, gusto dyan ko nga tanan mga hopeless romantic makakita na yun og mahimong kapikas og pikason nga buhi.
2: Ayaw!
0: Diba kay lami man dyan siya feeling nga kanang naay ingo nga langga kuta sa o.
2: Ayaw!
0: Diba? Anak ba? Ay, magsigyo nga ayaw sa ba? Ayaw lang. Ayaw lang eh.
2: Ay, diba?
0: No? Mawa man si Mark. Taas pa kaya akong taas pa kaya akong atake din. Mawa po si Mark. Lagi naman sa si Mark. Anyways, mga katropa, alas 11:12 na siya kabuntagon. Pwede na gyapon kayo bumanawag din ha.
1: Hola, boss, si Sirena.
0: Ay, nani ka din.
2: Ay,
0: ah, sige, dagan salamat kay tropang Mark, kay tropa mo.
1: Lucky man.
3: Exciting.
0: Wala na minaw. Ayan. Anyways, mga katropa, balik ko na ako. Sa mga wala, pilia din ha. Sama ni Mark nga, bisag kapila na daw siya nakauya, buwagin siya pilia. Mga tawag ni gusto gina to makabut sa tong kinabuhi. Mo na nga tawag na to mga ginusto natin pero di tayo gusto. Ana. Sakit kayo na siya. Ay, sakit yun na siya. Pero ako di ko, ay, gusto ko nga ako gigusto. Hindi ay, bahala gili ko yun na nakagwapa basta na siya gusto na ako. Since kinaghisgot naman ta diri og mga tao nga wala tagipili. Kaysa tinuod lang, wa mangita na apil sa choices. O, nga nung mangita man mo, nga apil mo sa choice. Nga nung mangita man mo, ang piliun mo, nga sasugod pa lamang, wa man mo sa choices. Here's a song dedicated sa mga tao nga nangandoy sa ilahang mga gipangandoy, nga wa sila gipangandoy pag-usap. Ika ni nga kanta sa ako ang guest kagahapon, si Katropa, nga Katropa naman yung si Inko Joseph Gara. I'm so happy. Thank you for having our... for accepting my invitation once again, katropang Inko Joseph Gara nga. Ano na siya upcoming concert. Here's di ko para sa mga dili gyud pilion. Sa mga wa na appeal sa choices sa programang Wanted Kilig.

0: lengkap.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santo Blasco.
3: Ako si Don, saka maestra.
4: Magka-ulcer po.
3: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santo Blasco.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Blas Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santo Blas Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Blas Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kog duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamna dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiig higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
2: Yeah! Turbo Woo! Food Supplement for Men. Gihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 11:21 in the morning, mga katropang oras, hatod sa inyo ng mga produkto sa Yes to Health. Naguna niya ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Tungod kay pampahinsod sa lawas, wanay laing piliyon ng produkto sa Yes to Health. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Ang oras, alas 11 sa kabuntago na mga katropa.

Balaan by Joseph Gara, mga katropa. 11:25 in the morning, mga katropa. Hatid sa inyo ng Smartline Local Manpower Agency, mga katropa. Kung nangita kang trabaho, aniya na ang Smartline. Maghatag ka ninyo lang lang mga posisyon nga available o pwede ninyong applyan. O nationwide ang pagpangita sa Smartline Local Manpower Agency, mga

pagpunta ang mga ka-smart liners. Sa mga nangita og trabaho din ha, moana ni guro ang inyo. Guro, moana ni inyo ang chance sa inyong ginahulat. Ang nagpangita og stable og tarong nga trabaho. Smart la local manpower agency sa kasamtangan nagpangita karon og mga bag-ong aplikante sa laing-laing mga posisyon nationwide. Nationwide. May gidugayan nato din ha. Ang ato ang Smartline Local Manpower Agency. May mga company benefits, no, katropa, nga minimum wage of or above minimum salary, complete benefits or SSS, PhilHealth, pag-ibig, 13th month pay, overtime pay, holiday pay, service incentive leave, accident insurance, regular contract of employment, and possible direct hiring and regularization, mga katropa. Available na lang mga opisina sa nagkadayang dapit. Dapit ang Visayas, Mindanao. Ang sa Luzon, sa my 5th floor, Trinitia Center Building, Arayat Street, Barangay San Martin, Diport. Forest. Sa City, data sa Visayas, din sa Cebu Province, sa Cebu City, Katropa. Sa 2nd floor, RMG 205, Osmeña Building. Corner Colon, and Tulae Street, Cebu City. Kita sa Mindanao, sa Davao. 2nd floor, Launch Me Shopping Center Mall, Barangay San Pedro, Davao City. At bangragin na sa Davao City Hall, mga katropa. Smartline Local Manpower Agency. Direct contact na mo dito sa ilahang Facebook page, mga katropa. O asikasuhon na mo sa ilahang mga staff din ha. Para sa dugang pang mga impormasyon, hindi ko na ako bisita ang Smartline Local Manpower Agency sa ilahang mga social media o sa ilang Facebook, mga katropa, para mas dali ang inyohang impormasyon. Alas 11:28 na, mga katropa. Balik na sa programang Wanted Kilig. Panayon ha, try gyapong dial din ha. Kaya mutubak lalagi ko. Pero anasang laing kanta. Para rin sa mga hopeless romantic. Para rin sa mga gusto makauyab. Pero giuyab-uyab lang. Munang naglibog ka ron kung unsa mang giday mo. Ano ba talaga tayo? By The Juans and Janine Berdine sa programang Wanted Kilig.

0: love. Paris in the Rain. Anywhere but with you. Paris in the Rain. Ooh, ooh, ooh. Ayan. 948 morning. And yes. Dito lang po tayo. Hanggang dito lang po tayo. Magsama-sama. Huwag mag-alala. Babalik tayo. Mamayang alauna hanggang alas tres ng hapon. Ayan. Dili mag-uoy kayo mabalik. Kaya mag-uoy. Mamaniod to ragog ko. Mahugas plato. Maniod to ana. Shoutout diha sa my Plaza building. My asa man ron, basta dito sa Patera, shoutout sa inyo. Sa mga naminaw, duol lang dito sa ako. Ah, hello po. And of course, shoutout diha kay Ate Bubel. Ate Evangeline ba? Kana diha sa may among ginakan, ano, ginapaitag ka ng soon-in. Hello sa inyo, ha? Di ate na may gulay karon diha, ate. And of course, kay Sir Eddie Yap, nga na diha siya cashier. Ayan. Sa mga nangaon din na, oy, kaon well. Aron ka unon later. Chas na! Kanang naka-white diha nga naglingkod. Paspas sa kayo nagahungit. Nga ka na pong naka-blue din ha. Nga na pong naka-red, nga na-i-black. Basta pa may mga uniform dahil sa mga silingang mga dapit din niya. Basta ka na mga nahangaon din ha. Pakan ako, pi? Mali ha. Nainingon diri o. Unsay kaunon ka din. Dili kaunon. Pakan alang ko. Abot ko diya taod-taod tiha. Andama di ang inyong kinakus ng mga menu. Kay happy na ako di makit-kit ako ang transmission. Nadungog na ko kung kaugaling yung tiyan. Ano, masalaid sa tingyo. Thank you kayo mga katropa. May uban sa kong programa gikan alas 10. Sa mga nitawag, hindi ha, og nakangitag, uyab, unta makakita, nagid mo uyab. Okay, unsaon na lang. Kapit na po ba ang another na po nga Valentine's? Kapaspas, sa mo DJ, uy, tungwa, pag ita katungas tuig. Wala lang, the more, the fastest, the earliest, the better. Ano ba yan? Sa mga namina, pag ida sa laing dapit daw, diri sa Patera, di ay lahat. Agawa Joyce. Hello sa diha, diha, may pagpaminaw. Huwag bisang asa, uy, shoutout sa inyo, tanan. Ana din ha, kay aron may mangluod. Shoutout daw, gikan kay Mary Jane. Ana, o sa ni? Live ba ang impeachment o niya? Atangin lang yun niya, ha? Munang ayaw yun yung lisua kay, na. Ulahin mo. Ikaw akong pangandoy DJ, ano? Ayaw! Nagano kayo mo. Kisa man akong i-accommodate, ano? No, I don't want this. Naglibo ko kasi akong i-prioritize or kung naamoy senior card, oh, mauna yun mo, ano? Ayaw! Pero kung wala gani, oh, back to basic, back to, kuanta, back to pamaagi, gita, no? Dili kita pwede nga na mag-una sa makakuha na good, makahiga yun na good. Pero di, gani, oh, sabot-sabot lang. Lagi, madara mo lagi kong sabot-sabot. Sa di mo to, bahala, dyan mo din ha. DJ Shirita, pasyarat naman din sa Tikan, Ibo Lapu-Lapu, especially Dudong Denherd, Dwight Ace RJ from Ron Rexa. Thank you so much mga katropa sa partners sa Bicaslao Katropa, ang Rafael Baring, and of course ato ang mga kaubanan din sa istasyon. Ato ang station manager John Lim and Chavez by King alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig. Di lang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
3: Eriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaran ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako ni Jan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Butch! Ngayon ko ang maligo sa kalibo yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumare, no?
2: Oday?
1: Ngayon ka mo, no? Si kumpare, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako. Ay,

0: Gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para palatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
2: Ako si Jaime Osaka, retired ni sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Food supplement for men.
3: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Centen Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Abli na! Ang Yes to Health Clinic dinhis sa Cebu.
2: Abli na!
1: Yes! Abli na! Ang Yes to Health Clinic dinhis sa Cebu.
3: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 2.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Unahin natin ang headline, Visayas Grid isasailalim sa yellow alert mamayang hapon dahil sa manipis na supply ng kuryente.
2: Headlines. Taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina, asahan bukas.
0: Headlines. PBBM nanguna sa pinagkakatiwalaang opisyal ng pamahalaan ayon po sa survey.
2: PNP naka-heightened alert ngayong araw sa pagbubukas ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. 900 na polis si pinakalat.
0: Suspension order laban naman kay Retired General Mawa Plasca na isilbi na ng ombudsman sa pina para sa CCTV footage. Tinanggap na rin ng Senado.
2: Sa balitang regional, PBBM pinangunahan ang rollout ng TIG 200,000 na tulong sa mga barangay at pagkapasinaya ng Brain and Spine Center sa Cagayan.
0: Balitang international, Israeli Prime Minister Netanyahu inamin po na malapit na na mapatay ang lahat daw na nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023.
2: Sa balitang showbiz, Kay Abadi binunyag na matagumpay niyang nalampasan ang breast cancer.
0: At sa sports, Shai Gilgeous Alexander, SGA, nasungkit po ang pangalawang magkasunod na NBA MVP Award.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Lunes, May 18, 2026. Live tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, isasailalim sa yellow alert ang Visayas Power Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayon pong Lunes, Mayo 18. Dahil sa manipis na reserba ng kuryente na dulot ng mataas na demand at pagkasira ng ilang planta ayon sa Department of Energy. Nabatid na nasa 2,676 megawatts lamang ang kayang isupply ng grid habang ang inasang peak demand ay aabot sa 2,513 megawatts na lalo pang pinalala ng tuloy ang paghinto o yung tinatawag na force outage ng 13 planta at limitadong operasyon ng 11 iba pa na nagresulta sa kabuang bawas na 852.9 megawatts sa supply. Nilinaw mga katropa ng DOE na ang yellow alert ay idinedeklara kapag bumaba ang reserbang kuryente sa dakdang ligtas na antas para mapanatili ang katatagan ng grid bagamat sapat pa naman ang supply para matugunan ang kasalukuyang pangailangan ng publiko.
1: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namigay ng bigas dito po sa Makati City. Ibibigay kada dalawang buwan sa mga benepisyaryo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ng XFM Mega Manila.
1: Live report. report.
3: Magpapatuloy ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang programa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinigawang programa sa Makati City kaninang umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi minsanan ang rice assistance na ito dahil ibibigay ito 6 na beses isang taon o kada 2 buwan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ibinaba na sa local government units ang local government support fund. Ibig sabihin niya nito ay mas mabilis nang makakarating sa taong bayan ang serbisyo at pondo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng national at local government. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inaasahan naman ang panibagong taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina bukas. Ayon sa pagtaya ng oil industry source, posible magkaroon ng 2 pesos hanggang 2 o 2 pesos hanggang 50 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel. Habang 75 centavos naman hanggang 1 piso and 25 centavos po ang dagdag kada litro ng gasolina. Kabaligtaran naman ito sa presyo ng kerosene na nakdakda na magkaroon ng malaking bawas presyong abot sa 13 pesos at 30 centimos kada litro. Samantala, nagpatupad naman po ng 1 peso rollback ang Republic Gas o Regasco sa kada litro ng LPG.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa listahan ng mga pinagkakatiwalaang pinuno sa Pilipinas matapos magtala ng 57% Index of Governance Score sa pinakahuling nationwide survey ng RPMD Foundation Incorporated. Sumunod naman sa pwesto ng may mataas ding marka sina House Speaker Faustino D. III na nakakuha ng 55%. Vice President Sara Duterte na may 54% at dating Senate President Vicente Soto III na nagtala ng 52%. Samantala, lumutang naman ang pangalan ni na Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa gabinete bilang pinakamahusay na kalihim matapos itong masungkit ang 87% mula sa publiko. Ang non-commissioned survey na boses ng bayan ay nilahukan ng 5,000 na adult respondents na isinagawa noong April 1 hanggang April 8 mula sa iba't ibang socio-economic classes sa bansa na may margin of error na positive-negative 1% at 95% confidential o confidence level.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, naniniwala po sa Akbayan Party List Representative Percival o Percy Sendanya, kailangan bumawi daw ng Senado sa taong bayan matapos ang week of chaos at abuse of power na naganap noong nakaraang linggo sa loob ng kanilang institusyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na makababawi lamang ang mga senador sa oras po na gawin nila ng tama ang kanilang tungkulin sa bayan bilang mga uupong senator judges sa kaso ni VP Sara Duterte.
4: Marami tayo po nananawagan from various forces mula civil society hanggang academia na kinakailangan palitan yung Senate leadership dahil nga po sa mga nangyaring kaguluhan last week. Kasi nakita natin in just 3 days talaga namang sumadsad yung integridad ng Senado at kinamit pa itong kandungan ng isang fugitive from law. So again, this is under the new leadership of the Senate. So simple lang po, Sir Deo, for the Senate to do its job. Kasi nga po, malinaw ang mandato ng konstitusyon. Kami sa House of Representatives, meron kaming kapangyarihan na binigay ng konstitusyon to initiate an impeachment process. At sa Senado naman po yung impeachment trial. So gawin nila yung trabaho nila, huwag nilang harangin yung proseso and let democracy, the democratic process that is the impeachment process, proceed without delay.
0: Mga katropa, sa Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakataas na sa heightened alert ang Philippine National Police ngayong Lunes, May 18, kasunod ng inaasahang pagtitipo ng Senado bilang isang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 3 ng hapon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagpakalat na ng karagdagang puwersa ang kapulisan sa mga strategic place sa Metro Manila, partikular sa paligid ng Senado at maging sa lungsod ng Davao, para matiyak ang kapayapaan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta mula sa mga taga-suporta ng Vice Presidente. Binigyan din ang pamunuan ng PNP na ang kanilang presensya ay para lamang sa kaligtasan ng publiko, lalo pat nagkaroon din kamakailan ng mga tensyong kilos protesta kaugnay naman ang kautusan sa pag-aresto ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: XFM. XFM News Nationwide.
0: NCRPO nagpakalat ng nasa 90 pulis sa Senado para po sa seguridad ng impeachment court. Tatropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
5: Mahigit 700 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang nakatalaga ngayong araw sa paligid ng Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment court. Kabilang dito ang mga tauhan ng Civil Disturbance Management Unit bilang paghahanda sa inaasang kilos protesta mula sa iba't ibang sektor. May mga grupong tutol at may mga sumusuporta kaya't inaasahan ang tensyon sa paligid. Ngayong araw, magsisimula ang Senado bilang impeachment court para sa kasong labag kay Vice President Sara Duterte, isang makasaysayang hakbang sa politika ng bansa, naglatag ng barikada at checkpoint upang maiwasan ang kaguluhan at pinalalahanan ng publiko na umiwas sa lugar. Ang kasong ito ay mahigpit na binabantayan ng mga mababatas at taong bayan dahil malaki ang implikasyon nito sa pamalaan at direksyon ng politika. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza nagbitiw umano sa pwesto sa gitna ng tensyon sa Senado. Narito ang report. Nagbitiw umano sa pwesto si Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza sa gitna ng umiigding na tensyon sa liderato ng Senado na nagdulot ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng operasyon ng kapulungan. Ayon sa mga ulat, nagarap ang umano'y pagbibitiw matapos ang patuloy na alitan sa loob ng Senado kasunod ng pagkakaluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President kapalit ni Senador Vicente Soto III. Sa ilalim ng alituntunin ng Senado, kinakailangan ng hindi bababa sa 13 boto mula sa 24 na senador upang makapili ng bagong Senate Secretary. Ngunit posibleng maging mahirap ito dahil sa umiiral na hidwaan at umano'y pagliban ng ilang senador sa mga sesyon. Mahalaga ang papel ng Senate Secretary bilang tagapamahala ng mga record, agenda at iba pang dokumentong may kaugnayan sa mga proseso ng legislatura, kabilang narito ang impeachment proceedings at iba pang sensitibong usapin sa Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na opisyal na pong naisilbi kay Retired General Mau Aplasca ang kanyang suspension order kaugnay na naganap na insidente ng pamaril sa Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang 6 na buwang preventive suspension kay Aplasca ay ipinatupad para magkaroon ng patas at malalimang investigasyon sa kaguluhang nangyari sa loob ng Senado noong Mayo at 13. Samantala, tinanggap na rin po ng pamunuan ng Senado ang subpoena na nag-aatas naman sa kanilang isubmit ang mga kopya ng CCTV footages na nakarecord nung gabi na nasabing insidente para sa masusing pagsusuri ng mga otoridad.
1: XFM News Nationwide.
2: Awak na ng Department of Justice sa mga bagong actionable information o lead para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos itong palihim na umalis sa protective custody ng Senado noong nakaraang Huwebes. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, wala pang opisyal na manhunt order laban sa senador bagaman nananatiling valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court at aktibo na rin ang Immigration Lookout Bulletin order laban sa kanya. Kaunin nito, bumuo na ang DOJ ng isang special panel of prosecutors para imbestigahan ang naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong gabi ng pag-alis ng senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Binatikos po ni dating bayan muna Representative Nery Colmenares ang hirit ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling suriin ang kalusugan ng kanyang kliyente bago raw ang paglilitis sa International Criminal Court ngayong Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Colmenares, malinaw na delaying tactics o pagpapatagal lamang ito dahil idineklara na ng independent experts mula sa ICC na malusog naman at handa sa paglilitis o fit for trial ang dating Pangulo. Ginit pa niya na planong harangin ang kanilang kampo ang hiling ng depensa na magpasok din ng sariling mga doktor para sa isa pang pagsusuri. Naniniwala si Colmenares na tumatayong abogado rin ang mga biktima ng war on drugs napilit na iniiwasan ni Duterte ang paglilitis dahil wala itong may pakitang ebidensya na magpapaalis sa kanyang pananagutan sa mga pagpatay ng kanyang termino.
1: XFM News Nationwide.
2: Lusot na sa ikalawang pagbasa sa pamamagitan ng voice voting ang House Bill number 8876 na layong palawigin ang bisa ng Professional Regulation Commission PRC identification cards mula sa kasalukuyang 3 taon patungong 5 taon. Layunin ang panukalang batas na maibsa ng gastos at paulit-ulit ang proseso ng renewal para sa milyon-milyong professional Filipino tulad ng mga guro, nurse engineer at accountant, habang binabaswas o binabawasan din ito ang red tape sa pamamagitan ng pag-aatas sa PRC na i-upgrade ang kanilang digital registration system sa loob ng 6 na buwan. Ang nasabing batas ay pinagsama-samang bersyon ng 9 na magkakahiwalay na panukala sa ilalim ng pamumuno ni na House Speaker Faustino Bojidi III, House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at late Representative Ferdinand Martin Romualdez na umaayon din sa direktiba ng administrasyon na i-modernize ang mga serbisyo ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 na ang tamang oras buhat sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapakinggan ninyo sa pamamagitan ng XFM Davao sa 97.9, XFM Bukidnon sa 101.7 at 89.1 Solid FM Davao City.
1: Balitang regional.
0: Si PBBM pinangunahan ng rollout ng TIG 200,000 pesos na tulong para po sa mga barangay at ang pagpapasinaya din ng Brain and Spine Center dyan sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugiganaw.
6: Personal na bumisita sa lalawigan ng Cagayan, particular na dito sa lungsod ng Tugiganaw, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ang rollout ng TIG 200,000 pesos na financial assistance para sa bawat barangay at ang pagpapasinay ng kauna-unahang state-of-the-art Brain and Spine Center sa labas ng Metro Manila noong Mayo 15 taong kasalukuyan. Sa ginanap na aktibidad sa Cagayan Sports Coliseum, personal na ipinagkaloob ng Pangulo ang TIG 200,000 pesos na tulong pinansyal para sa bawat barangay sa lalawigan sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program at Socio-Civic Projects Fund. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng programa na maibaba sa komunidad ang mga programang direktang mararamdaman ng mga mamamayan, lalo na sa mga barangay na nangangailangan ng karagdagang suporta para sa serbisyo publiko, disaster preparedness, community projects at educational assistance. Ipinaliwanag din ng Pangulo ang implementasyon ng programang Scholar ng Pangulo kung saan kalahati ng natanggap na pondo ng barangay ay ilalaan sa scholarship assistance. 5 kwalipikadong mag-aaral sa bawat barangay ang inaasahang makakatanggap ng TIG 20,000 pesos na tulong pang edukasyon. Personal na tinanggap ni Governor Edgar Aglipay kasama mga provincial, municipal at barangay officials ang naturang ayuda, habang pinangunahan naman ni Tugiganaw City Mayor Maylatingke ang pagtanggap para sa 49 na barangay ng Tugiganaw City. Kasabay nito na mahagi rin ang pamahalaan ng humigit kumulang 3,000 sako ng TIG 10 kilong bigas para sa mga benepisyaryong pamilya sa lungsod. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagpapasinaya ng bagong Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center at ang groundbreaking ceremony para sa itatayong heart, lung, renal at kidney transplant center dito sa lungsod ng Tugiganaw. Makasaysayan ang pagbubukas ng naturang pasilidad dahil ito ang kauna-unahang Brain and Spine Center na binuksan sa labas ng Metro Manila. Ang 3 palapag na gusali ay may 30-bed capacity, 2 operating room theater, modernong kagamitan at advanced diagnostic capabilities para sa mas komprehensibong pagsusuri at gamutan ng mga pasyenteng may karamdaman sa utak at gulugod. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng layunin ng administrasyon na mailapit ang dekalidad at specialized healthcare services sa iba't ibang rehiyon upang hindi na kinakailangan bumiyahe pa sa Metro Manila ang mga pasyente para sa mas komplikadong gamutan. Kasama rin sa nasabing aktibidad sina Cagayan Vice Governor Manuel Mamba, House Speaker Faustino D. III, mga kongresista, opisyal ng Department of Health at iba pang lokal na opisyal ng probinsya. At yan ang ating ulat mula rito sa 95.7 XFM at together raw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Bagong DBM Secretary itinalaga na po ng Palasyo ng Malacañang. Kinumpirma ng Palasyo ang pagkakatalaga kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM. Nakatakda po siyang manumpa bukas May 19.
1: Breaking news! Breaking news!
2: Samantala, mga katropa, minister ng BMBHTE Farm, pinagbibitiw dahil sa questionabling 1.9 billion pesos na procurement na di dumaan sa tamang proseso. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
7: Ipinagutos ni Farm Chief Minister Abdurrauf Macacua kay MBHTE Minister Muhagir Iqbal ang pagbibitiw sa pwesto matapos ang kontrobersyal na 2.247 billion pesos na transaction sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Bangsamoro, Autonomous Region of Mindanao. Ang pagpapababa sa pwesto ni Minister Iqbal ay pinagtibay sa lihap na pirmado ni Chief Minister Macacua. Batay sa report, lumalabas sa audit findings na Commission on Audit na nakita ng paglabag sa procurement requirements ang mga kontrata na nagkakahalaga ng 1.95 billion pesos. Ayon kay Macacua, naapektuhan nito ang tiwala ng publiko sa farm government dahil sa kontrobersiya. Samantala, tinanggihan ni MBHTE Minister Iqbal ang panawagang magbitiw sa pwesto matapos na makatanggap ng liham mula kay Chief Minister Macacua. Sa kanyang liham, sinabi ni Iqbal na preliminary findings pa lamang ang audit at walang formal na kaso at criminal investigation laban sa kanyang Commission on Audit. Iginit ni IQ na hindi siya magre-resign at handa siyang harapin ang anumang investigasyon. Binigyan din pa ni Iqbal na ang pagbibitiw sa gitna ng audit ay maaring ituring na pag-amin sa pagkakasala kaya mas pinili niya ang manatili sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Si Iqbal ay dating Chief Peace Negotiator ng Moro Islamic Liberation Front at Principal Signatory ng 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro at 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang batas na basihan sa pagbuo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Since February 2019, nagsilbi siya bilang kauna-unahang MBHT Minister at kabilang sa Member of Parliament sa Bangsamoro Transition Authority. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
0: Samantala, 69 undocumented Chinese nationals steel fabricator sa Misamis Oriental. Mga katropa, iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marie Codino na XFM Bukidnon.
8: Siyam na mga undocumented Chinese nationals at isang Pilipino ang nadiskubrehang illegal umano na nagtatrabaho sa Philippine Sanja Steel Corporation na umano'y pagmamayari ng isang Tony Young na nasa Fividic Industrial State, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Nagsagawa ng lockdown sa naturang establishmento ang otoridad nitong Mayo 16 sa pangunguna ng PNPPRO-10 at National Bureau of Investigation sa bisa ng search warrant upang maimbestigahan anya ang mga illegal na aktibidad sa loob. Ayon sa Department of National Defense at Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang naturang pasilidad ay maraming nilabag sa batas ng bansa. Isa na dito ang paggawa ng hazardous materials. Ang mga Chinese nationals ay haharap sa investigasyon na may kinalaman sa violations of immigration, labor, environmental at workplace safety laws.

0: court disposes of what happens here. And if what happens here is by nature, the process is polluting, etc., this will close, definitely. But the people that are affected will be attended to immediately. Alagaan namin yung mga tao na in-exploit ito. Kasi illegal exploitation of Filipinos ang nangyari dito eh.
1: Sa ngayon ay wala pang pinalabas na resulta sa naturang investigasyon ng otoridad. Katropa, stress ka ba? Uminom ng Xanton Plus sa Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marie Codino, XFM News.
2: Dalawang high-value individual bagsak sa operasyon ng PNP Isabela. Mahigit 1.9 million pesos na shabu na samsam. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
3: Live!
4: Ang dalawang hinihinalang high-value individual sa ikinasang search warrant operation ng pinagsanib na puwersa ng Rojas Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Isabela Police Provincial Office sa Barangay Lanting sa Bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang mga suspek na sina alias Orang, 51 anyos at alias Porman, 35 anyos kapwa residente ng nasabing barangay. Bandang alas 4 ng hapon kahapon ng ipatupad ang search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Nakumpiska sa operasyon ang mahigit 279 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1.9 million pesos, drug paraphernalia, digital weighing scale, mga plastic sachet at iba pang kagamitan sa illegal na droga. Nasamsam din ng isang revolver, Glock 17 caliber 9mm pistol, caliber 45 pistol, mga magazine at iba't ibang mga bala at cartridges. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP Rojas ang dalawang suspek para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
5: Lima na pinaghihinalaan po mga katropang kasapi ng NPA. Nasawi naman sa engkwentro laban sa militar sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
1: Pinaniniwala ang kasapi ng New People's Army o NPA matapos ang naganap na engkwentro laban sa mga tauhan ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Abaca, Bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong hapon ng Mayo 16. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, ang commander ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong individual sa lugar kaya agad na nagsagawa ng operasyon ang militar. Dagdag pa ni Humawan, nakasagupan ng militar ang nasa 12 miyembro ng Southwest Front at nauwi ito sa tatlong magkakasunod na engkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng 5 hinihinalang rebelde. Na-recover naman ng militar sa pinangyarihan ng engkwentro ang ilang matataas na kalibre ng armas kabilang ang isang M60 machine gun, 5 M16 rifle, isang M14 rifle, isang M203 grenade launcher, isang granada at iba pang personal na kagamitan at mga subversibong dokumento. Sa pinakahuling ulat, nakilala na rin ang mga bangkay ng nasabing 5 hinihinalang rebelde. Isa rito si Rolando Dantes Jr. na sinasabing squad leader. Kinilala rin ang bangkay ni Jobert Casipong, Gilbert Tingson, Alex Chavez Langita at Francis Vince Dingding Inserto na residente ng Cebu City. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Weather Update.
5: Tropang Brian, makaranas ng pagulan, kalat-kalat na pagkidlat, pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Davao Region dahil sa ITZZ o Intertropical Convergence Zone.
2: Katropang Buddy, bagyong madilim na kalangitan na may pulupulong pag-ulan naman ang mararanasan sa Visayas at nalabing bahagi ng Mindanao dahil sa Easterlies, habang makararanas naman ang maliwalas ngunit may tsansa ng biglang pag-ulan sa dapit hapon o gabi ang Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
5: Sumigat po, 5:28 ang araw, lulubog, 6:17 mamaya ng gabi.
3: Balitang International.
5: Hatid sa atin to katropa ng San Juan Jules. Inamin na po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malapit na makumpleto ng kanilang bansa.

0: Ang layuning mapatay daw ang lahat ng mga nasa likod ng pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023. Ito ang kanyang pahayag matapos kumpirmahin ng militar na napatay sa isang airstrike sa Gaza si Ezzedine Al-Haddad. Kinikilalang isa sa paunahing commander na nasabing armadong grupo.
1: Showbiz News!
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagulat ang publiko matapos ibunyaga ng aktres na si Kay Abad sa kanyang pinakabagong birthday vlog nitong linggo ang kanyang naging lihim na laban at tagumpay kontra breast cancer na nagsimula pa noong nakaraang taon. Ayon sa aktres, natuklasan ng 4 cm malignant tumor sa kanyang dibdib matapos siyang sumailalim sa isang mammogram kasunod ng kanyang operasyon sa gallstone. Dahil dito agad na lumipad patungong Singapore si Kay para sa kanyang gamutan kung saan naging matagumpay ang kanyang operasyon at opisyal nang naging cancer-free. Balita sa showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
0: Ang balitang sports, atid naman po ng Premium D3, tinanghal muli bilang NBA Most Valuable Player ang star guard ng Oklahoma City Thunder, si Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Opisyal nang isinagawa ang announcement bago ang Game 7 ng Eastern Conference Finals sa pagitan po ng Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons mamayang gabi oras sa Pinas. Yan ang pangalawang magkasunod na MVP award na nakuha ni SGA matapos magtala ng kahangahang average 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists at 1.4 steals kada laro.
1: Nationwide.
0: Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong unang araw ng linggo, Monday, May 18, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, tumutok po kayo sa XFM Philippines para sa ating BP Sara impeachment event o trial, katropa.
3: Ako po ang inyong katropa, Brian Tipas.
0: Ako naman po si Buddy Overas, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
4: Sir, ano lang po yung ganito lang po, sir.
5: Mahilig ka sa mga healthy coffee?
4: Opo.
6: Sazon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
7: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
8: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
6: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programang naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwaan pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programang po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo pong puntahan at pwede nyo mapagpakonsultahan. Sa kanila po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live ngayong araw at syempre atin din po makakapanayam ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, welcome sa ating pong programa.
1: Salamat, Doc Michelle. Sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health. Isa na namang healthy na pag-uusapan ang ating tutunghayan sa araw hong ito.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, text lang yan sa ating pong numero. Huwag ka tumbiling magpadala ng inyo pong mga katanungan, ha? Sa ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon at sitwasyon. Huwag kalimutan palagi uminom ng Ultimate Trio, ang ating pananggadok, ano, sa iba't ibang uri ng mga karamdaman pag dagdag, ano, or pag supply ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan. Dahil alam naman natin, ano, aminin man natin sa hindi, hindi talaga natin nakukuha yung sapat na nutrisyon na kinakailangan ng atin pong pangangatawan mula lamang dun sa atin pong mga kinakain. Ano. Kasi karamihan talaga ng mga food choices po ngayon, ano, kumbaga sa trend, ang hirap na talagang baguhin do kaya, ano. Bagan marami ang iba na unti-unti ay bumabalik sila, ano, dun sa healthy food choices, ano? Pero in general, kumbaga, karamihan pa rin sa mga kababayan natin, kung ano yung mas madaling mabili, kung ano yung mas mura, kung ano yung readily available na nandyan, o minsan, kung ano yung laging pinapamili sa iyo, ayan, yun lamang yung atin po nakukonsume, mga kaibigan, ano? Kaya minsan, by choice or not by choice, ano, nagkukulang talaga tayo sa mga nutrients na kinakailangan ng pangangatawan po natin. Kaya nga nandyan, Doc, yung mga suplemento natin bilang pang-supply ng sapat na nutrisyon sa ating pangangatawan.
1: Mm, kasi yung pagkain talaga, sometimes not by choice, mm-hmm, but by consequence, by, tawag dito, by situation. Mm-hmm. At saka nakasanayan na rin. Ano, yung typical Filipino diet, kahit saan mo tingnan, silipin, talagang kulang sa mga kailangang sustansya talaga. O, kasi karamihan na ating mga katropa, minsan sa umaga, tinatamad niya, bili na lang ng tinapay, magkakape, o yun na. At tanghali, kung anong available, ganun din. No?
0: Ganun din.
1: Kaya hindi ka takataka na sa bansa natin, ang dami talaga may sakit gaya ng hypertension, di ba? Yan yung mga problema, no, sa ating bansa.
0: Mm-hmm. Kaya nga. Kaya sa mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, meron po tayong mga suplemento, ano, na tutulong sa atin pong pangangatawan para mapatibay yung pundasyon ng atin pong kalusugan at syempre, makaiwas sa samot-saring mga karamdaman. Ha? Nandiyan ang atin pong Ultimate Trio, Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at Premium D3. Ang mga essential fats na kinakailangan ng pangangatawan natin ay makukuhanan din po dyan, mga kaibigan. Okay? Sa mga kabayan nila, yung mga produkto natin pwede nyo mabili sa mga pharmacies, mga local drug stores sa inyong pong lugar, mga authorized dealers po natin nationwide. Ganoon din sa atin pong online shopping store, ano, sa Shopee, pwede nyo ma-avail ang atin pong mga produkto. O di naman kaya ay sumadya kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Dahil lahat ng produkto ng Yes to Health ay mabibili nyo po dyan, mga kaibigan, with discounts, ano? So, sa mga gusto pong pumunta sa mga wellness center natin, eh, sabay nyo na rin, pagkapakonsulta, total, libre lang naman ang consultation dyan sa atin pong Yes to Health Wellness Center. Maigi din, Doc, na nakakapagpakonsulta po kayo, namomonitor kung ano yung mga problema sa ating pangangatawan.
1: Kasi sa naturopathic consultation, may ibang concept, may ibang tinatarget na alamin sa ating kalusugan. commonly mga condition na nag-uumpisang magparamdam mm-hmm. habang wala pa tayong malalang sakit. Commonly. Kasi ang naturopathy is nandun tayo sa preventive and proactive sa kumbaga point ng healthcare mm-hmm. na hindi natin hinihintay na magkasakit na at magkaroon ng mga laking problema bago pa tayo gagalaw. Tama. So, ang naturopathy consultation ay titingin doon sa mga kahinaan na pwedeng nagde-develop using mm-hmm. our naturopathic techniques, mga modalities, assessment mm-hmm. method na pwede niyong puntahan sa ating mga iba't ibang Yes to Health Naturopathic Clinic sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
0: Mm-hmm. Maganda masanay tayo doon sa health system kung tawagin. Ha? Kung tayo kasi mga Pilipino na nasanay tayo sa sick system. Ano kasi tayo eh? Symptomatic base. Yan. Pagka nakakaramdam na ng symptoms doon, Doc, doon palang kikilos. Ano?
1: Tama. No?
0: Lalo na pagka matindi na yung symptoms na nararamdaman.
1: Eh, ang problema, magastos na kapag ganun na ang sitwasyon.
0: Oo.
1: O, kasi kailangan mo na ng maraming test, kailangan mo na ng maraming gamutan.
0: Mm-hmm.
1: At worse, kapag talagang medyo malala na, talagang medyo alanganin. Mm-hmm. Maghahabol ka talaga na maghahabol. And you will spend a lot of money. Yan ang nakakalungkot. Pag reactive mm-hmm. yung iyong strategy pagdating sa kalusugan natin.
0: Kumbaga sa sasakyan, Doc, ano? Lahat naman tayo makaka-relate dyan kasi karamihan sa atin, may mga sasakyan. Diba, meron tinatawag na PMS.
1: Mm.
0: Pagka hindi mo sinunod yung PMS at magbabase ka lang doon sa symptoms, mga lagotok, mga plat, or kung ano pa man, mag-ilaw yung dashboard mo, ano? Mag-check engine. Kung doon tayo babase, mga katropa, mahirap. Kumbaga, hindi tatagal yung sasakyan po natin. Ano? Ganun din mismo. Sa atin pong pangangatawan, literally. Eh, pagkahihintayin lang natin yung mga simptomas na magsilabasan, mahirap yun. Ano? Kasi ito nga ang pag-uusapan natin, Doc. Ito ang problema, ano? Na hypertension. Bilang, ano tayo? Hypertension Month. Ano? International ngayong, Hypertension Month.
1: Kasi global ay ginugunita yung Hypertension Awareness Month.
0: Ayan. Yan pa lang, Doc, ano? Na problema. Eh, mahirap kung aantayin natin na lalabas yung symptoms niyan bago kakikilos.
1: Mm.
0: Kasi very silent itong problema na ito, mga katropa. Ano? Kaya nga, mas pinapaigting nila, Doc, pagbabantay sa problema na to, itong karamdaman na hypertension. Mamaya atin pong hihimay-himayin pa kung ano yung mga dapat po nating bantayan at mas higit na malaman ng malalim patungkol sa problema po na ito, mga katropa. Ha? Bagay na sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, ay huwag pong mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. At ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak po ha, na bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. maaaring tumawagin sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tumawagin sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay naglalaman po ng mga powerful herb. Nabibilangan niya ng mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. Mga powerful herb yan ha, na piling-pili ang sangkap. Ano? At kung mapansin ninyo yung mga content niya, ay talagang na-address karamihan ng mga problema ng atin pong mga kababayan. Kaya nga yan mismo yung pinili ng atin pong ng CEO natin na inilagay dyan sa formulation po na iyan na Santone Gold Herbal Capsule natin. Ha? Kaya sa mga kababayan natin na nakakaranas ng mga problema, no? Mga common problem na talagang naranasan ng mga kababayan natin. Pagtaas ng presyon ng dugo, pagtaas ng asukal sa dugo, pagtaas ng mga inflammatory diseases sa pangangatawan po natin. Yung binabanggit natin, Doc, ng mga inflammatory diseases ay hindi lang mismo yung nakikita natin na pamamaga sa ating pangangatawan. Minsan kasi iba, dun lang sila aware, yung mga namamaga na nakikita nila. Mm-hmm. Pero yung mga namamaga, yung mga chronic inflammation kung tawagin, minsan wala sa isip natin kung hindi tayo ano dun, hindi tayo aware ano? At hindi natin binabantayan po yun, mga kaibigan. Na yun pa naman, Dok, ang mas matindi ang naibibigay na pinsala sa ating pangangatawan.
1: Tama. Kasi yung mga chronic inflammation, nag-start yan sa loob ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya mapapansin mo na lang, meron kang yung mga lumalabas na mga signs and symptoms na nakikita ng ating mga mata. Eh, mga ano lang yan eh. Mga palatandaan lang yan na there's something wrong.
0: Yes.
1: Na mas matindi sa loob ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan natin ha, huwag po kalimutan uminom po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule para malabanan yung mga chronic inflammation na yan sa loob ng atin pong pangangatawan. At yan nga, Doc, pag-uusapan natin ano, itong hypertension. Itong madalas na napapag-usapan na rin natin pero maganda na naitatatak sa isipan natin pong mga kababayan. Ano yung mga bagay-bagay na mas lalong dapat natin pag-iingatan? Dapat maging aware tayo para naman mabawasan, if not totally, ano, mawala itong mga ganitong kaso sa atin pong komunidad.
1: Oh, itong hypertension, kilala din na high blood at alta presyon sa ating bansa. At ngayon nga pala, paalala lang, ngayon pong month of May ay pinagdiriwang at ginugunita, I mean, ang hypertension awareness month sa buong mundo. Ang layunin ng mga organizer nito, yung international movement, ina-highlight kasi nila yung paglaban dito sa tinuturing na silent killer ha? Sa pamamagitan daw ng pagpo-promote ng mga regular blood pressure screening, mm-hmm. yung early detection mm-hmm. at lifestyle modification.
0: Yeah.
1: Yun ang kanilang advocacy, ano? So, ina-highlight din nila na yung critical need na ma-manage yung blood pressure ay para ma-prevent yung severe complication.
0: Mm-hmm.
1: O gaya ng mga heart attack, stroke, at saka kidney disease. So, sinasabi nga ng karamihan, this is a silent killer na tahimik lang na sumisira sa ating katawan mm-hmm. bago dumating yung symptom. Mm-hmm. Yun ang problema dito sa hypertension. Yung tao, pwede maramdaman nila na sila ay healthy, parang normal, nagtatrabaho sila day by day, pero yung kanilang mga daluyan ng dugo, yung kanilang puso, yung kidney at utak ay already under serious stress.
0: Mm-hmm.
1: Yun. At alam nyo ba, sa buong mundo ay mayroong naitala na 1.28 billion na mga adult between the age of 30 to 79 ayon sa World Health Organization ay apektado nitong hypertension.
0: Mm-hmm.
1: At kulang-kulang kalahati ng mga tao na ito ay may hypertension na hindi nga nila alam. Mm-hmm. Meron sila.
0: Minsan nga yung iba, tumatanggi talaga, Dok, na high blood sila.
1: At nasa ano lang daw eh, 1 in 5 people na may hypertension ang mm-hmm. nagpapacheck
0: mm-hmm.
1: at nag-take ng medication to control their hypertension. Mm-hmm. Yun ang nakakalungkot. Sa Pilipinas naman, actually, ang hypertension is also a major public health concern.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Sa makailan, yung World Health Organization, sa report nila, they estimated that yung hypertension nakaka-apekto sa isa sa bawat 3 Pilipino adult.
0: Grabe.
1: Ibig sabihin, 16.8 million adult
0: mm-hmm.
1: ay nabubuhay na may kondisyon na high blood
0: mm-hmm.
1: Na nagpapataas ng panganib sa heart attack, stroke, at premature death. Only 19% daw ng mga tao na may hypertension sa ating bansa ay napapa-check nila at nakokontrol yun. While meron namang project at program ang gobyerno, particular yung ating DOH,
0: mm-hmm.
1: para mabigyan ng information campaign and several other programs mm-hmm. para malimitahan ang pagdami ng mga may high blood. Actually, meron tayong mga batas na ano dyan eh, di ba? Yung syntax,
0: mm-hmm.
1: di ba? Ang ano noon i-tax yung mga nakapagpapatindi ng risk sa panganib sa mga Pilipino.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga matatamis, yung mga sigarilyo, mm-hmm. mga ganun. May mga ganun nabata sa Pilipinas. So, ang kinakailangan lang talaga natin dito, maintindihan na ating mga katropa para hindi sila masorpresa kung anong kailangan nila maramdaman at makita. Mm-hmm. Dahil medyo nakaka-alarma nga yung data ng World Health Organization.
0: Mm-hmm. Dapat malaman natin, ano mm-hmm. nga ba itong tinatawag nila na hypertension. Yung iba kasi, Dok, hindi na alam na mataas na nga yung blood pressure nila.
1: Mm-hmm.
0: Maliban na lang pag nagpapa-BP. Eh, yung iba ayaw magpa-BP.
1: Okay.
0: Kasi ayaw nga nila, hindi nga nila inaamin na mataas ang blood pressure nila.
1: Sabihin nila, normal lang sa akin yan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nga ako
0: misa nga pag na-BP, nakita doon 140 over 90. Sabi, ay, matagal na yan, ganyan yung BP ko.
1: Baka sira yung pang-BP mo. Hindi nila alam, partner, na yung hypertension ay malaki ang contribution sa development ng stroke,
0: mm-hmm.
1: yung sakit sa puso, yung kidney failure. Di ba dumadami ngayon ng mga kidney failure, ng papadialysis? Hypertension po, isa sa pinaka-greatest risk sa ating kidney para masira mm-hmm. siya. No? Yung pagkabulag, ganun din yung maagang kamatayan. Kasi mm-hmm. pag-hypertensive ka, just imagine, babara yung daluyan ng dugo mo.
0: Tama,
1: ano?
0: Dok.
1: Ang good news, kasi ang hypertension can be prevented, pwede ma-improve, mm-hmm. ma-control using lifestyle medicine. Mapapansin mm-hmm. mo, sa lahat ng statement na hindi nila sinasabing ang hypertension ay magagamot.
0: Mm-hmm.
1: Bakit? Dahil ang hypertension naman talaga, hindi naman talaga sakit na masasabi. Mm-hmm. Kasi ang hypertension can be prevented. Kasi mm-hmm. ang hypertension, sa point of view ng isang naturopath, it's a condition na nagpapahiwatig na there's something wrong in your body. Kasi
0: mm-hmm.
1: yung dugo mo, lumalapot. Kaya mm-hmm. nakikita na mataas yung presyon. Hindi talaga yun yung problema mo. Okay? There's something wrong.
0: Mm-hmm.
1: That's why lumalapot na dugo mo. Kaya ang hypertension, hindi mo magagamot yan.
0: Mm-hmm.
1: Parang allergy, hindi mo magagamot. Kasi every now and then, pwedeng yung hypertension dadating sa'yo anytime kung mm-hmm. magiging pabaya ka.
0: Mm-hmm.
1: So, walang definite cure na pag wala na gamot mo yung high blood, di na babalik sa'yo.
0: Tama daw.
1: Kaya yun ang hindi nila sinasabi na gagamot because ang pinaka-importante dito, ma-prevent, ma-improve mm-hmm. yung condition, ma-control yung complication, True lifestyle medicine, proper nutrition, stress management, etc. So marami silang listahan ng pamamaraan para completely ma-prevent itong hypertension.
0: Mm-hmm. Eto Doc, sa pag-measure ng blood pressure ng isang tao, so alam naman natin, ano, ang normal, ito yung, merong stage 1 at stage 3 pala na itong
1: hypertension. May mga stages siya.
0: Oh, stages niyan. And then, yung iba Doc, nagtataka, bakit nakaraan ganito yung BP ko? Bakit ngayon ganito naman mababa? Kumbaga parang fluctuating yung blood pressure nila. So may mga bagay na nakaka-trigger ng mga ganung problema Doc.
1: XFM. XFM.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 1 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Sa mga dali mataptan og sakit din ha, aduna tay produkto sa Yes to Health nga makahatag og kalig-on sa inyong panglawas, labi na sa karong nga panahon katropa nga medyo init na. Dali daghang kang sakit mo basta ting init nga panahon katropa og tungod og alang kay pagting init, nang gawas o mas mo mangusog gid ang mga viruses and bacteria mo, naging na nga mas managhan sila pagting init. And that's the reason why you have to protect yourself more by taking the right supplements. Og isa na din hanga to ang produkto, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Tungod kay kini, dili lang gamagikan sa oranges, gamapodgikan sa mangustin, mga katropa. So, mas paldong-paldo kayo sa benepisyo kung mo pili mo o sigurado sa tama nga mga partner, no? Partner on your daily grind. Santhone Vitamin C, available na siya sa mga butika nationwide. And of course, dili lang din ha, open po ta siya to ang physical store nga open daily from Monday to Saturday or Monday to Sunday, except Saturday, I mean, kay close taan na nga mga adlaw katropa. And then, we're also available through our online platform sa may Shopee ug TikTok. Sa Shopee, aduna tay Yes to Health 2011. Yes to Health Cebu.ph sa ato ang TikTok. So, dali o dali niyong makuha ang ato ang tawagan niya ato mga produkto tungod kay door-to-door na ang mga delivery mo. Na kung kamo, if you're looking for the best partner, choose Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa. And welcome sa programang X-Rated. Hangtod alas 3 ta sa kahaponon, kusgi na inyong mga radyo kay mag-uban-uban ta sa bag-o na pong storya, lingaw og mga musika dinhi sa atong istasyon sa 88.3 XFM Cebu.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman.
4: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingon kay kunin.
2: Promise?
5: Promise.
2: Ako po, gilingon na nimo.
4: You like crazy.
0: Kasakit.
6: Diba, ligit up lamang ka, di ba? Kasakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mo pakatawa.
7: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero nakap sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw! Ayaw na.
0: Sabon. X-Rated.
2: Boris!
6: Unya karon, pahilag-hilag na lang.
0: X-Rated sa X.

9:24 in the afternoon. Katropang oras atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Of course, kusgi na ang inyong mga radyo. Kay unsa naman di ay pa. Unsa pa man di ay. X-rated na mga katropa mo ng ubaniko ninyo, ha? Hangtod alas 3 gita karon sa hapon. Ano na? Ay, hindi ka uminom ng tubig today. Hindi kayo uminom ng tubig. Oh, dahil kayo ang pagiging hydrated. Inom tubig, kainit kayo ang panahon, init kayo ang gawa. So make sure na you stay hydrated, mga katropa. Nympha Delusa Perito, hello po, DJ Chinita, all the way from Bohol. Wala na kay guest karon, ma'am. Wala ko'y guest karon. Kay ngano mag-guest ta karon, Balani? Nga, gahapon na to, Balani. Kay gahapon naman ang programang Tatak Lokal. Today, it's X-rated. At tanginin niyo ang atong story kay

0: Si Charlene, ay chat-chat, di mong Charlene ha. Kamu ha, nag-unayanay na mo din sa comment section ba? Pero sige lang, padahil lang mo anak, kung di ako malipan. Mag Charlene, yung pasabot ng taga kung ay, na kung mayagang nga taga Buhol, tama ba ko Charlene? Ay na kay, murag, sila-sila naman din nag-chat-chat, diri, uy, wala yun yung appeal, wala mo yung GC. Para ma-appeal sa ko sa inyo yung pag-chat-chat din ha. Hapon, gikan kay Junel Zambrana, DJ Reyna, mawala gyud ang akong problema kung makita ta ka mag-live. Parang may ikakaibang nararamdaman po, DJ. Totoo kaso lang, nasa langit ka. At ako naman, nasa lupa lang. Love you, DJ. Doming ni sa Kadapagan, Dimyaw, Buhol. Murag sa Buhol, gud ako ang future. Kadaghan ni pila para nako mo cater ko og senior kay para for paano accommodated ang kuan accommodated ang kanang senior card. Salamat ka ayo, salamat kay pero usa pa ng langit og lupa oy. Nganong may langit og lupa. Pero Domingo Balista, ipabilin lang dai imong gugma kay moabot ang panahon. Aw. Oh. Kumabot.
1: Ayaw!
0: Diyan lang ko na yung gugma. At ang ikatropa nga to ang X-rated drama, Hisgutanan Bahin sa mga panumpa o mga saad. Saad nga gikalimtan, mga panumpa nga gibao na lang sa limot, apan karon ang gibiyaan, nagpabilin nga naghandom. Ikaw ba katropa? Ay nagsaad ni mo aside sa bayran kaugma. Kalit lang kawala. Unsa may batio ni mo, ako masuko ko malamang. Common. So big expect ni mo, Janita. Apan ano yung mga higayon sa kinabuhi nga kaning mga saad. Ubanan sa mga kahimta nga dili na't basta-basta madesisyonan. Sama sa atong letter sender karon. Aduna yung mga sitwasyon nga kinahanglan niya og suhestyon nato. Tungod kay ang kahimtang niya, lang tungkol sa saad o mga panumba. Huwag po sa mga responsibilidad. Ay ba yung atong kinabuhi, no? Nakadesisyon ta, lisod kaayo tungod kay mag-agad manggod ta sa mga responsibilities nato. O nang usahay, nagadamgo ako. Mali, oy, usahay, lisod yun nato, desisyon na nga atong kinabuhi. But don't worry, sa atong letter sender, ay, daghan kang himantayon dili sa akong programa. Of course, isa na ko. Naanda mo hatag sa among mga opinion dili og mga pag basa. Tambag. Muna ka tropa at tangin ninyo ang atong X-rated drama taon-taon. Sa pagkakaroon, paminawa sa nga to ang pipila ka mga pahinomdom o mabalik ta sa programang X-rated. Ayaw lisua ha? Kaya pasin niya ikaw akong malisuan. 129 in the afternoon.
2: Down Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
3: Rufa Maranas. Naamanggod ko yung UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress, Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa sun.

0: Atong class vitamin C kay dako kay siya ikatabang everyday especially sa mga na-port since pandemic
1: pa sa takaroon. Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
2: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na, o labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium D3, ang bago.
4: Hey, si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Nako ginasipon o ginasubawan.
3: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Turbo, food supplement for men.
5: Ako si John Mari, isa ka-construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kahapoy, always argi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:32 in the afternoon. Ang mga katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropang pampaligon sa inyong immune system. Labi na karong panahon ng medyo init ang panahon, diligid medyo. Init kayo ang panahon na. Wanna make sure katropa ha, ang inyong partner. Sa matag-adlaw ka nga itong produkto sa Yes to Health and Santhone, vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa, gamagikan dili lang sa oranges, magamagikan po sa mangustin. Padong-pado kaya sa benepisyo pag naan yung mangustin kay Queen of All Fruits, ginatawag ang ato ang mangustin katropa. Ano day, antioxidants, makatabang po sa inyohang menstrual problem, makatabang po sa heart health, anti-inflammatory po, aduna po ay makatabang sa ginatawag na itong heart health, makabuo sa heart health ninyo, daghang kayong benepisyo, katropa. Yeah, manap sa oranges na ito, katropa, ha? Nga, aduna ay 50, ano po yung taas nga vitamins, nga vitamin C ang oranges, so isago-sago na siya, di naging naman kaya yun. Kinahanglan nyo o grabe nga nindot good ng effect when it comes to your vitamins, katropa. Tungod kay, kung magpahimsog ang inyong immune system, the more nga maproteksyonan mo sa laing-laing sakit ka na sa palibot. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakos! Ayoko lang tasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat na ni mukha ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa! Mas sobra ka to kiro! Putlon ko ni anumat tagoy ang talan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Boss, sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.
4: Ani ang laing na pong sugilanon sa ato ang programang X-rated. Maing hapon sa mga suking tigpaminaw sa X-Rated, labi na sa istasyon sa XFM. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad karon kining usa ka babae nga taga Baybay, Leyte. Kini maong tampo karon atong giuluhan og ipanumpa.

0: DJRC. Palihog, taguan lang ko. O tawagan lang ko sa pangalang Elsie. 25 anyos. Minyo, og may mga anak. Og may anak. Kini nga kong sugilanon, nga akong ipaambit ninyo. May tungod ni sa nahitabo sa akong kinabuhi. Bahin sa akong relasyon sa ako ang kapuyo. Bahin sa usiladatngan sa ako ang mga desisyon. Pero aron yun din yung masabtan, ania ang akong sugilanon.
1: Sa kachina?
2: Ngayon ang regards ni mo.
1: Ha? Huh?
2: Kinsa man?
1: Si Ben! Noon sa ka?
2: Abi na kong kinsa nang regards na ako eh. Siya man di ay. Kaway lami.
1: Uy! Ay sa bagayon ana, uy! Noon sa ka baya? Ngayon na kayong gutang kaway lami. Ay sabtaon ana, uy!
2: Digyog ko ganahan na nang tawhana day.
1: Elsie!

0: Pinaot nga dawaton ni mong akong gugma, Elsie. Mahal kayo taka. Kon sugton lang ko ni mo. May mo pakaslan taka. Karon dayon.
1: Time para ko, doy. Huy. Break sa. Launsa ka. Sa ko nang gisgutan ni mo. Kasal man dayon na.
0: Tinuod lagi na. Tinud-anay ning gugma na ko ni mo.
1: Prangkahan lang yuti ka, no? Wa ko'y gusto ni mo.
0: Elsie.
1: Og wa gyud kay paglaom nako. Nakadungog ka? Wa gyud kay paglaom.
0: Elsie.

0: pertig yung guulan ni Ben ngay mong gibasted.
1: Da. Mangita lang yun na siya glain diha. Noon sa mana siya eh. Namang ako mag-iiyang tuyuan. Ngawang yun kay feelings niya bisan gamay.
0: Elsie.
1: Basta ako day no. Doon na yun kay ganahan nga tao.
0: Kinsa ba na?
2: Mahal ko ikaw, Elsie. O ginawat ka dili ko ni mong pagkesong.
1: Tinudan na yung gigahan ng imong kukma para na ako, Mon.
2: O, Elsie.
1: Mon, ang tinuod mong good. Nganong pantuso mati ka? Nga sa una pa man, nakagusto mong kunin mo, dili pa.
2: Mo ba? Elsie, tinuod ba ang ako na bati?
1: O, Mon. Sa una ra, ug mahal kaayot ikaw.

0: Mun, basta makinig magkita't anak ko eh.
1: Elsie, di ba mahal mong kunin mo?
0: Oo. Nagkaiba o gika, ana. Mahal ti ka. Labapas akong kinabuhi.
1: Mung...
0: Mun! Uy! Uy! Basta mo ka! Mun!
1: Ayoko pungi. Please. Elsie.
0: Mun! Mun! Mun! Mun!

0: o nahadlo ko ba? Tingali mo mapdusun niya ko. Unsa na lang ko sa akong mga kidikanan.
1: Ano nagpadahaman sab ka, oy? Mapagani, buwan. Bago pa kayo inyong relasyon. Pero nagpadahan na yun ka.
0: Mahal ko lang si Mon. Maung ako nahatagyan ang akong pag-ababay.
1: Ginoo ko? Kanya kung mamabdus ka?
0: Ambot lang yun, Aniday. Ambot lang yun.

0: pasaylo ako. Di pa ko andam nga mga mahanan ng bata.
1: Unsa?
0: Ugusa pa. Ugma. Mular ka na ko paingon sa Manila. Anto ko patrabaho unsa kong maguwang.
1: Unsa? Biyaan ko na mo. Biyaan ko na mo mauba. Ha? Mauba! Mauba!

0: ayokong problema. Kung unsa nga akong himuon, DGRC. Tungod kay nahadlo ko nga makahibaw si mama og si papa. Simon, di na niya panganagutan ang akong anak. Bisag unsa na lang masood sa akong huna-huna. Ug unya, maokini ang sunod nga nahitabo.
1: Ipakuha gyud kini bataa.
2: Unsa? Ayaw, ayaw. Please, ayaw ipakuha ka ng bataa.
1: Pero unsa may agay na kong buhaton, ha? Magpapatay ko sa akong mga kinikanan tungod ani na hitabo na ko karon.
2: Luwason ta ka.
1: Ah, unsay buti may pasabot?
2: Yes. Ako. Ako'y mga mahan sa imong gisamak.
1: Napuang ka na ba?
2: Magsabot ang maayo. Balag, unsay imong itawag na ko. Basta kay maluwas lang ka sa imong problema karon, Elsie.

0: Unsa? Nakigatubang si Ben sa imo mangi ni kanan?
1: Ola kita eh. Ugwa na siya mahimo. Gawa sa pagdawat na lang. Maayo na lang gani kay naa si Ben. Mao'y nangamahan.
0: Nagpasabot ba na nga kamuna ni Ben? Nga magpakasal mo?
1: Kami ba, uy? Wa, uy. Iya lang kong gitabangan. Pero dili kami. Ipatuo lang yun namo nila ni Mama o Papa nga siya nga mahan sa kong gisapak. Nga kami. O gusto unta nila ni Mama nga ipakasal mi mintras nga wa pamuda ko ang akong tiyan. Pero may insister ko nga kunuhay unya na inig panganak na ako magpakasal mi. Pero

0: ang among plano ni Ben nga magbuwag. Magbuwag ko no Jaime, ni guman pagpanganak na ako.
1: Unsa?
0: Basta. Gisabutan ra na namo ang tanan. Plano ra ni ang tanan. Iyara kong tabangan, maura. Ugway relasyon nga magpaluyo namo.
1: Elsie.

0: Day, maplas ni mong tiyeno. Aning haplas aron di ka mapanoton. O sulob aning jacket.
1: Ha? Uy, ayaw ko pag-care-care di hagot. Kay wag yung kay angay. Launsa ka ba ya? Watay relasyon, okay? Maung wag yung kay angay. Katog na diha, kay matog na sab ko.

0: Nakakalit sa kunti yan. Mga anak naman siguro ko, ani.
1: Uy! Unsa? Kadyot lang, ha? Kadyot lang! Madamo kong pinanapan!

0: Hilom na, anak. Hilom na. Ni ala gito si mama karon. Hilom na ita pagkila. Oh.
1: Hoy.
0: Ay, di. Bibi, ni anda di si mama anak ko. Na na na na. Ay, dai. Ah. Patutuyan ni bata o kay gigutom man asya.
1: Hoy. Mahimo ba? Ayaw taw gaog anak ang bata tungod kay di na nimo siya anak. Og ikaduha. Ingnon tika. Nga makapalayo ka na namo.
0: Unsa?
1: Napupos na nga itong isabutan, dili pa? Ayaw na pakita namo, ha? Og salamat sa imong tabang na lang. Og sa nahatag ni mong kwarta nako. Namo ni Inday. Oh, ay kabala ka. Bayran lang mo niya na nako.

0: So may mga gitaw na tan Audi ha. Lakaw na.
1: Day. Tingit ka maluoy na ko. Ha? Huwag magit kay kaluoy na ko. Day, please. Ayaw magpapahawaan, Day. Mahal ako ang bata. Mahal sabta ka.
0: Uy. Huwag yun ti kasugua nga mahal ang bata. Di ba yan ni mo anak? Og oy, nagsabot na rabataan ni ha? Huwag rabig yun sa atong sabot mo nang ayaw nagyud pakita na ako kasabot ka? Buwesit!

0: Ay, naluoy kayo ko ni Ben. Naghilak itong maayo sa imong pagpalayas niya.
1: Ta, pasagti itong tawhana, eh. Wa to'y kwenta.

0: sila si mama o papa. Ngundi tinuod amahan si Benenday. Og suko kay sila na ako tungod kay ako lang kunong gibuang ang tao. Maayo man unta ko no kay namo. Pero nga nung kunong ako ang gipalayas, huwag ko no kay utang kabubuton. Og karon gipalayas ko nila ni mama o papa. Asa naman ko po yung ani, Day?
1: Ang hilang sa kasamua.
0: Salamat, Day.
1: Kunaan pa lang unta si Ben karon din sa ato. Digid mo niya pasagdan.

0: Nagbasol man ko sa kong gibuhat ni Ben, uy. Karon pa ko makaanggo sa kong sayop. Asa ko man kaha siya pagitaon, no? Gusto ko siya makasulti. Hala, may nanuktok man. Ako rabi ang tao din sa ilang ginada. Ama, ablihan ako. Kinsay?
1: Sa katapusan, natultulan ko na yun ikaw.
0: Mula?
1: Ni Arguday ka din eh. Hay na nga akong anak. Hay nung bata. Ako siyang kuhaon.
0: Unsa?

ni karon na nga kung dakong problema, DJ RC. Yano lang kuha o ni mo na nga mong anak human siya ni biya din hinamo. Kahibaw ko nga nangita gyud siya og paagi nga makuha niya ang bata. Og ako mga pangutana, maokin ni DJ Chinita. Sa may akong himuon ani, mareklamo ba na ko siya? Makiha ba na ko si Mona? Kung iyag yung ipugos o pagkuha ang bata? Si Ben, gusto kong mabalik siya din nako. Pero unsaon man, wala na gid siya nagpakita pa nako. Galibog gid ko sa angay na akong buhaton. Gusto ko mo abroad o biyaan ning Pilipinas. O ibili ng akong anak nila mama o papa. Asa man ka ang nino trabahuan sa gawas, no? Daghan kay nasa kung hunahuna DJ RC. Tungod kay gusto kong hanayon kining akong kinabuhi. Apan, sa sitwasyon na ako karon na problema pagid ko. Problema ko tungod sa posibleng mahitabo nga makuha ni mo ng akong anak. Hinaot nga matambagan ko ninyo. Hinaot nga inyo kong matagaan og suhestyon. Inyong magtatampo. Elsie.

0: ako, Elsie. Nasa huli talagang pagsisisi, be. Ganun yun. Okay na.
1: Ayaw!
0: Anong gagawin natin? Anyway. Sa mga gusto man ang bag, no? Wala pa na ang bag na mo. Kinahanglang tambaganan ni ato ang letter sender karuan mo. Kinahanglang yun din siya tudluan o tamang pamaagi o technique.
1: Oh, yeah.
0: I think so. I feel that she needs our advice. Inanin ko rin kinabuhi mga katropa. Lagi mga desisyon ay nga usahay. Unexpectedly, kamahayan yun na to. Gustuhin man nato nga mubalik ka na siya o baghuon. Apan dili na gid siya mubalik.
1: Ayaw!
0: Muna, once ganin mo lihok ta. O once ganin natin desisyon sa kinabuhi, ampu igamay. Pangutan na ang labang makagagahom kung husto ka ba sa ibang mga desisyon. Ay once magod mo desisyon kang walay guidance, inaanagin na mads.
1: Ayaw!
0: Pero gamay, Mads, gisapot ka ni mo, Mads. Dili mali ka yan. O saputan dyan ko gamay, Mads, kay... Diba? O sa may sa imo, ha? Diba? O sa may sa niya ni mo, hindi ni mo. Nga nung ging ato mo man siya, Elsie! Suko ko, ha? Nag-ingon nga. Gusto mga away ni mo, Elsie, kaya nalisudan na gani ka na.
1: Ayaw!
0: I know, Elsie, dili ni mo gusto ning mahitabo. Wa magani mo ni giampo, gid nga mo ni imong ending. Pero, mahugi ning gaba-gabaan ka. Char lang. Dili, Elsie, oy, sorry, ha?
1: Ayaw!
0: Nalandiyo gamay kalagot sa mga desisyon, Elsie. Dili man ka nga nung ginato ni mo, Simon. I mean, why? Tell me why, kwando. Ana di si Charlene, oh. So, bara sa inyong problema ni mo, eh. Before ka magplano abroad. Paminan ni Charlene, kaya ganiha pa ni naminaw. Tapos diri si MGP Nathan. Good afternoon, may hapon sa emuha. Open ang atong linya sa 0995-994-6868, mga katropa. 0995-994-6868. Tawag lang mo diha pag nangyay ito. Bago na natin. Kay para napatay kuan. Ay, di na po manawag. Wala ko yung oras.
1: Ayaw!
0: Ay, demoron kaya ron dilita magkuhan, dilita mag-uol din eh. Ha? Sige. Sa mga mo-comment, hala, comment lang. Shout out ko sa cast, alabi na ni Sir Marvin. Ikan kay Hanska Selecta. Maying hapon! Nate, caller sa Pikachu.

0: Zona kong linya ba?
1: Idol
0: na kay ko ninyo ay. Anyway, kinsa man dai ni oy?
1: Na, limot agi siya bay.
0: Kadagang lucky sa akong kinabuhi.
2: Ay!
1: Ate, di ba, siya rin mismo niya nga. Saka Mako?
0: Mako?
1: Oy.
0: Ay, si Alvin man eh.
1: Uy, bitaw na yun na. Uy, bitaw na yun ang mga body uro.
0: Si Alvin eh, Alvin?
1: Diloy.
0: Arnel, Arnel. Arnel.
2: Ay!
0: Arnel.
1: Uy, anong Arnel man? Kalayuan, mas pangalan.
0: Masuko man noon.
2: Ay!
0: Si pangalan sa kung ano eh, kaya ito. Tuganin ako ba?
1: Ako ba daw si Puy, oy. So, suda mo na si Arnel, suda mo na si... Gusto mo na yung mga pangalan, yung ipag-ingos ko, o kay Lana?
0: Sure, God. Kinsa gani ni gani, no?
1: Si Puy, gani na na mawabda mo ni Uro.
0: Oy! Oy, oy, oy!
1: Hmm.
0: Sige.
1: Kasi paita nang kwa niya, no? Nang yung sitwasyon niya, no?
0: Actually, naglagot ko niya, oy.
1: Lamingi puspusa, no?
0: Ayaw, sad.
2: Ayaw!
0: Sabi siya.
1: Lamingi puspusa, kaya.
0: Nanay, untay ka nang gusto higugmaon siya. Dili po niya higugmaon.
1: Ani mo na ako niya, di ba? Sito?
0: Ansa man?
1: Huwag ang nangamahan kay si Ben.
0: Si Simon, wala nang, ay, ang nangamahan si Mon, ang nibiya si Ben.
1: Pakta, ang katiji, si Ben, ang nangamahan, mga tupang nito
0: eh. Bagay na lang tao eh. Ay, o si Mon, ang nibiya.
1: Nibiyaan sa Mon, di ba?
0: Nibiyaan sa Mon. Ang laki nga ni Baron si Ben. Libog na kuhanin nila.
2: Ay!
0: Niya ho man, sukuan niya eh.
1: Karoon kay si Ben, ang gusto ni Ben, kayo nagigot. Dalaga palagi, nang uyab si Ben, karoon ko siya gisugot, karoon na buntis siya, yaadyang mo, si Ben, ang tabangan siyang Ben, handos siyang anak-anak, then, kasi to?
0: Niya ho man, ato,
1: ipalayas niya,
0: ipalayas ni Elsie.
1: Karoon kinagabalo ang ginikanan.
0: Palayas mo siya. Hindi na tinawag niya amahan ni...
1: Karoon, hindi na po niya makita si Ben. Ibalik si Moon. Hindi mo na niya. Reklamo ba kayo nahulog mo nag-iabandon siyang Moon?
0: Mao, tama.
1: Kung kwaon niyang bata?
0: Correct. Oo.
1: Diba?
0: Di ba? Usa may tambag din mo. Makakaso ba siya, Ani?
1: Makakaso di Joy kung ipugos niya si Moon na kwaon ang bata.
0: Mm-mm.
1: O, yun niya nga. Uy, kuya o bagid ni mo. Basta-basta, sa tanan, nag-hirap ko, ipanganak ko ni, niya, ikahubo-hubo, patagbuhat.
0: O, oh,
1: nagkaroon ko ako lang din mo, basta-basta.
0: Mali, actually, wala ko nakauyon nga mo, muabot lang si Mon para kuha ko ng bata. Pero wa po ko kauyon ni Elsie, nga gipalayas niya si Ben, niya karoon magkaproblema siya, pangitaon niya si Ben. Diba?
1: Wala problema karon kasi binanloon na po siguro ito niya.
0: Uy, ikaw, masakitan. Masakitan ka, uy. Wa magani siya gipalamian. Napasakitan ng litso.
2: Ay, ay,
1: ay. Kapalitipang pa si Ben atong bata.
0: Ay, siyempre, siya ginigasto. Anak, siya
1: ginigasto niya. Inoro siya, buisit, uy, kabuang niyo mo, may pagwata kay kita bangan nung gatong nagmabdos pa ka.
0: Bungot sa ito.
2: Ay, ay.
0: Tama yung kadiay.
1: Wala na nila rekuhan. Pwede niya ma... O sen, di ba naman itawagan ng kasabutan ba? Wala mo yun. Kung kuwao ni Muning Bata, niya naka-apelido sa kuwa, ma-apelido mo yun siya agad.
0: Mm-mm.
1: Eh kung... Di ba, pag anak-anak, may nga, kisa may amahanan eh. So, simple kisa eh, kaya apelido atong bata.
0: Mm. Tama.
1: So, sa ato pa...
0: Sa may buhayang buhaton.
1: Sa babae siguro ang play to, DJ, no?
0: Sa may ayang buhaton, ani eh. Pero ako, no? Aside na, no? Ang ihang mga pangutana diri, no? Ay na siya diri, unsa may angay ang buhaton. Kay kung kuhaon gina ang bata, mo rekas, pwede mo daw siya makakaso. As long, adik mo tungtong sa otso man yata? Di man pwede. Dili pwede kuhaon. Siete anyos. Hangtod di mo tutok 7 anyos ang bata. Dili niya pwede makuha. Kung iyang kuhaon yun, pwede siya mukaso.
1: Oo, ana.
0: Na ay may vowsi. Di ba?
1: Oo. kana di.

0: May nakagipa, gi abandon man sila sa sugod. And then katubang
1: abandon sa sugod.
0: Oo, klaro man to kay pwede man magpa-witness si Kuan ana. Problema lang
1: kun yung amiga bitaw.
0: Yang amiga, oo. Yang amiga. Nga human ana sa diri, gusto ro siya makigbalik kay Ben.
1: Pero nasa niya pag itaon si Ben, nasa rin
0: pero ikaw, ang pangutanan ako, Ani, ikong ikaw si Ben, makibalik ba ka?
1: Ay, siyempre, kay, huwag nang huwag nang sa dalaga pa siya, balik ko eh, pero, tingnan ko na ko siya nga, batiya, yun yung batasan, no? Karoon, appreciate na nimo, nga kailangan na ko nimo. Balikan niya po na ko siya, balikan niya po na ko si, baka na ito siyempre, kaya, kalimod, minong ko.
0: Si Kuan, si Elsie.
1: Oh, ino na ko siya nga. Tuwato niya po na ko siya. Tungon kay love na ko siya. Alam, kuya ko yung mahal sa bata. Eh, kaduha. Total, kay ipangita. Dumitaw ko niya. Eh, kaduha. Ako naman.
0: Nakahila ko sa imuha. Ay, kanang, kung ikaw si Kuan, si Ben, imo gin dawatan siya. Dawatan gini mo pagbalik. Inon kay pala napas na napalangga na mugud niya ang anak pod.
1: Oh sige. Sumpay daw iko nakatanawag og kaning mananabang manya gini mong bata eh.
0: Di ba? Ikaw ni Ate Man halos ikaw gani dito tanan. Sukay pa lang pagbuntis. Oh. Ang alkansi lang si Ben
1: kay wala ana ala lang gid ako matambag siya kung karason gid niya gwa. Karason gid og pang dinya niya dire may talibog gamin no go eh.
0: Asa nalibog ka?
1: Kung nasun din mo nang kuha ang bata, siyempre, adun na siya sa, ngayon na siya, advice na sa, one, nag-abandon niya ani, na ako'y witness, kaya akong amiga nga, gaoban ba na ako sa una, bisig ipalayas na kuha ito. Akong mama, hindi nga pong gusto ko amiga, muna akong witness nga, ang bata, hindi na ako ihatag ito niya, ha? Pwede din ako, pwede mo magbakabayan, masiguro kayo na siya na DJ.
0: Yes, kung mulihok siya.
1: Ana. Mara kita ko matambag.
0: Salamat ka ayo ha. May ganahan ko si Munta. Lahi gining taga ko andabo di oro eh. Lahi ra gid ni.
1: Hey, natawa lagi pero dungog da puga ba.
0: Ako na mangguni ako agud. Atik ra ba.
1: Ay, kay ina. Nung namino man si Ben Ron. Congrats Ben.
0: Ben, asa man ka Ben? Uy, nangita si Kuan Ben. Paramdam sabi, luoy na kay sa Ben.
1: Basta kayo nakatungog si Ben doon, balikin sila si Ben.
0: Balikin dito Ben. Kay basi niya karun, kung wa ka niya, ipasakitan ka yung una, basi karun, makatilaw na ka og lami. Salamat, katropa mo.
1: Exciting!
0: Ana, hello! May hapon!
2: Hello, may hapon! Dito Reina, Chinita, guapa!
0: Murag, kaila ko ani, tagadalagit ni.
2: Siyempre!
0: Unsa mamandi ay? Unsa mamandi ay? May hapon si Moha diha, Miss M. Kumusta naman ka diha ron kay, kumusta mga itong mga weekend?
2: Okay lang. Happy lang di hapon. Bisag dili din yung...
0: Alay!
2: Alay ka diha!
0: Imot-imot sa kanin na, mutambag na ba ka niya? Masulubon
2: na din ka. Mabanig, kadala lang po si Monsieur na itong batlaw ba. Sorry!
0: Uy, okay naman na, normal man na. Pero ang pangutana ka ron, gusto may maingunin mo ni Elsie, kay medyo lisod po ba yung kahimtang ay? Kasabot ko, pero naglagot ko gamay.
2: Ani ni siya, ha? Sorry, pero karma is real.
0: Correct, ano?
2: Botan kayo si Ben, unta kaywa siya may gugma, wala unta niya. Gikuan, iya pag yung gipunan ba ang sakit? Yang di pa ngayon, yang gigawat ang gitanyag na tabang, yan nakakatun si Ben pagmahal sa bata, nga din iya. Ya, iya pag yung kasabaan, alam mo, ya, karun iya na pangitaon, kaya daghan na kayong problema.
0: Ya, sige pa, pangasaba
2: pa. Yan
0: pangasaba pa, ilabas mo lahat ang galit mo.
2: Palmanggol, ani ni Day kung panangit kay kamo may nag-uban ba siya kang din apelido ang bata? Di siguro makuha na ni mo ng bata, oy. Pero di na niya makuha, no? Kay ramay pa kay na anak, ginani mo. Pero nang ambisyon lang kang mabrod, o magpumabrod, kay hapag na lang na niya.
0: Posible, yatag niya, no, di na siya pa, pakitaon sa iyong anak. Paminaw na ako.
2: Alam sa man, mangita na lang siya na yung anak. May dagansan apam dito sa abroad, ay.
0: Na.
2: Bitaw na, nang bisyan man kang mga abroad niya. Di na masagmagawa kinong mama, anak, kay ipalayas, ganit ka.
0: Makadag, tambag ni si Ma'am M, no? Miss M, no? Kaya... Dito dito ra pa.
2: Oh, yeah. Naman lang sa yeah. Nang ipalayas man siya sa iyang mama kay ala ano. Ang man siya, iya man ipaasa man tao kaluoy ako no ni Ben.
0: Mo kay pangutana, magigbalik do siya kay Ben. Paminaw na mo na chance nga magbalik
2: siya. Ang tao gyud ay nga balihan pa ka ni Ben kay buutan kay siya sayanga oy.
0: Sayanga bitaw. Tinuod na.
2: Yung request na niya ko sayang na sayang talaga.
0: Sayang na sayang talaga.
2: Mamuli na ila niya. Gilit na mo dawat imong mama, ihatag na lang nani mo ng bata, dili man siguro na niya pasipadan kaya man ang anak.
0: Ages ba?
2: Pero kung mawili ka sa imong anak, ayaw siya gihatag, dahil kumitag trabaho niya din. Kumitag po doon kabinlan niya kasaligan. Bisa't bayaran mo salig o tao?
0: Hmm, correct, correct, correct, correct. Correct, correct, correct, correct, correct.
2: Pero ganun siya, nga mo abroad, ah, makakita, ikag na yung bata. Ito, ihatag na lang nani mo ng bata. Pangaon mo na niya, yaman ng anak.
0: Anak, betaw sad. Ay, ako no, di ko mo, uyon na lang di ko sa inyong tambag, kaya kung ako'y patambago na, lahigod akong maingon.
2: Ay, yeah! Pamang kita yung chance, anak, may lagi ang takong pangloisipin, nakadungogron, anakon siya para mahuman ang problema. Kaya malamahan man siya sa bata.
0: Betaw.
2: Unyag dili na uroy.
0: Malig magmatagambay asya, ako no, kung ako'y Ben, mahiubos yung ko gamay.
2: Adiligid gamay, dako yun.
0: May patong tagamawab, eh tagamawab nga kung ka-istorya ron, kaya dawaton daw gihapon niya kung siya si Ben.
2: Wala ginay, ino nga, sino pa minamahan siya pa ang ayaw sa'yo? Alam!
0: Siya ma, siya ba ang dahilan, kaya di mo na ako kailangan?
2: Hello, ana kami ha. Kay ganahan ko.
0: Ana, mau ba ng kantahan siya ba?
2: Bitaw, DJ, mau na tayo kay Sorteña. Ikaw na rin mag-desisyon na na.
0: Sakit
2: pa
0: tayo.
2: Pero pala na po, ili siguro na niya, tawag-tawag ko ng bata, iyan man ang anak. Ang ambisyon mong kakang mo abroad, ama, dato, umuom ka dahil.
0: Sige, ato na lang abroad.
2: Ikaw na sa'yo magtukulog station, ini uli ni mo, Deris, Pilipinas.
0: Ah, paputukuro, man sa'yo mag-istasyon, mapulihan na po, bide.
2: Masin ba?
0: Oh, sige, bitaw sa ano, takay ba, bitaw. Husto, husto, husto, husto. Alright.
2: Ben, kanang para ni Mono, kung nakadong ka, at tuwa tao ni si Kuano, eh, kay Luya. Da, dapat na.
0: Ay, ayos.
2: Ayaw tao mo sa pagkakit o tao. Kaya inabayagin na sa bida sa San Roque, ako katoliko man yung, katoliko man yung kumana yung, ang lumpak sa katarungan, dili, punta ni Muhi Aguman. Muna siya.
0: Mauna.
2: Muna, ayaw mo pag, kung hindi ninyo buhat, gustong buhaton ninyo sa inyong isig kataw, ayaw ninyo buhata sa uban.
0: Correct. Paminaw mo ha. Dili magkuhang-kuhan.
2: Muna
0: na. Oh, tama na. Ay, tama ay, na.
2: Sige, mga kaligin. Ang sayang na sayang talaga.
0: Oh, sayang.

0: Salamat kayo, Miss M. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Wani mo dapat gapon tag caller, ha? Hagtot alas 2:39. Pagtugtog ay 40, wa na, bayan na ka mo. Wani requested song ni katropang Miss M. Sakita sa ani, Miss M, oy. Ages, sayang na sayang. Oh, break it down, yo!

Ilaban mo na yan, Elsie. Alam kong masakit, Elsie, pero eto na. Sobrang sayang. Tawagin na niyo akong linya kay... Kapit na maman ako programa. Sir 995-994-6868. Kana nga mga lugar, diha lang ha. Tawagin na yun kay pagmaatong tuno na rin ako. Ayun na sayang talang ko, Elsie. Kapot is sipod. Pataka na po kag atake. Nagsigi ka lang mag... Ay, kakapoy yun. Aba, sige, balik ha. Dawat nga pong tawag ha. For more call, dial 0995-994-6868. Oh, diba? Ako, kapoy ba ako atong linya. Bisag dito na itong apart, pero... Wait, it is ang sayon day. This is very hardworking and very hard and super hard. Basta hard, uy, tarang hard na ni tanan. Mo-oy na sila. Kaya, sige daw, B. Mamasa ta din yung mga comment. Hello, DGRC. Kana iyang problema, no? Dili man na kinahanglan nga. Dili kinahanglan nga sa mani iparad hala ako daw programa dito kinahanglan iparadyo ay iha daw problema dito kinahanglan iparadyo magbuot lagi mo ay gusto niya iparadyo mag di ay kamo no iparadyo niya kay gusto siya nga kamo ba dili man inyo aning kinabuhi Dili mo mag-inana ba? Balik tabi, sayang na sayang sa tabi. Sayang na sayang, balik, go. Nagyaya siya, ano dong giparadyo daw ang iyang problema? Malamang, kay nangita ka niya siya o kadaganan. Ikaw nung magbuot sad ka sa iyang kuping mechanism. This program is brought to you by... Ano? Ako no kay mag-uold ko sa inyo ang mga kuan ay mag-uold ko sa inyo ang mga kuan diri mga critic. Pwede mo manawag anytime, any soon, anywhere, basta na tanawag mo. Kaya ang pangutana diri ni Elsie, unsa may angay niyang buhaton, kasuhan ba daw niya si Mon nga pagkahuman nga giabandon na sila sa iyang anak. Nibalik karon anong kuhaon niyang anak. Dili siya apilog kuha ha, noted. Oo. Na nakita ba akong tutunlan si storya din hi ay. Niya kanya akong gipangtambag sa inyo ha, di iyapon yung panguhaon. Ay, so pag inoon na uwi. Big shout out di ay. Hello, Ma'am Edna Amper. Sa ilahang sa mga ganahay mula agdi sa may malapaskwa o oh. Last na kong laag itong malapaskwa I think last April I don't know not April pa di ay

0: Karo po ko nakabalungan na double A's of Malapasco Pavilion. Ayan, sa mga ganahan nga ka ng maglaag-laag, binakaroon, matay color na, binakaroon nga init kay ang panahon. Isa sa mga go-to places kaning naadiri sa may double A's of Malapasco Pavilion. Ayan, laagan nyo na sila yung Facebook page. Double A's. Of Malapasco Pavilion. Malapasco. Pataka na pag-pronounce chinita. Oh, balik ko na ako ha. Kung ganahan mo maglaglaag, mapabugnaw sa kainit sa panahon, magpalayo sa syudad. Yung mga ito din mo, oga. Malapasco, ala at tua, dayo ninyo ng lugaran ni. Double A's of Malapasco Pavilion. Nadia sa may... Malamang na sa Malapasco. Nati Colors sa Pikas Linya. Hello si inyo ha din ha. May hapon. Himaya o pagmaya. Dayon sulod. Kinsa ka man. Sa may tuyo o tumong. Onya nagtuba. Onya na. Pangita sa signal gamay, B. Palangga na ko. Sige na, pangita signal gamay.
1: Okay na.
0: Oh, sige. Ing na ko. Sa may tuyo ni mo. Tawa ra ba siya o? Katawa mo noon ni siya o eh. So, tiin ako ba? Kasi tuyo ni mo. Ah, wala na. Asa to banda DJ sa Daan Bantayan? Ang katong Malapasco. Double A's of Malapasco Pavilion. Nawa lagi siya ay. Ako ang langga-langga on B. Ganahan mo o kaya magpabugnaw dito mo. I think napasililain pang lugar kung taga Misamis Oriental pud ka. Naasad sila Gillas Smallville. Ay, mas cute ni o. Nature lover ka mo na yung pinakanindot ko na mo sa Misamis Oriental. Sa mga listener na mo diyan sa Misamis Oriental. Naadi akong higala o. Ako na sila Gillas Smallville. Ganahan mo nga magpa-nature. Away from the city. This is a good place. Oo, kapi-kapi din mag si Kwati. Oo, nag-stalk ko din nindot yun di ayo. Ganahan ko kay dahag mga buwak-buwak. Kaya pag-uli ang mga buwak nasod sa kumbag. Gillas Smallville. Sa mga taga-Misamis Oriental. Asa man sa ding ilang Smallville, di? Sa Zone 6 Macupa, Claveria, Philippines. Nasa like Facebook page, Gillas, G-I-L-A-S, Smallville. Huwag na magkaping-camping. Ana, ilang kabit dalun sa... Ay, ayaw na kabit! Sure lang. Mo na ha, ato ani dito, kung naman sa Misamis, pwede po sa Gillas, Smallville. Ang Gillas nila kay J-I-L-A-S. Inapod sila double A. Nakalimot ko. Basta nato yung double A. Diyan sa Malapasqua. Double A's pavilion. Unay mga afam din na, uy, basi diyan na yung kumakuan, diyan na kumakita o ka ng... Basi diha na mahunong akong single life. Kapoy na ba ako mag-inusara ko? Namang yung mga afam-afam daw dira. Anyway, balik ko na ako. Nawa na matong caller. Eh, di mo ko putol. Pangita mo daag signal mga bebe loves, ha? Oo. Kay Aaron, sad ka na. Ganahan mo ba? Isol ka ni Y signal. Oy, niya. Mag-niyaw-yaw ko diri man. Luasan na ba yung dila ko? Kita kay si Tabi. Hirap maghanap ng pera, B. Di pa nagkulot-kulot sa akong buhok. Muna, pag manawag ka mo diri ka, dapat na mo yung proper nga ka ng signal. Kaya rin ito mag-hi, hello, ana, hi, hello. Mo lang to siya. Hello DJ, kanang problema sa imuhang letter sender ba? Pwede ra gid niya unahon ng iyang anak o iyang kaugalingon DJ. Katong si Ben. Hi lang gaya, salamat gang shout out from Gillas Smallville in Claveria, Misamis Oriental and Double A's of Malapasco. new page. Hello po, Ma'am Edna Amper. Hello po, you're welcome, Ma'am. Makalingaw imong programa, Ma'am, listening from FM radio. Bitaw ko. Good PM Boss Rap og DJ ka. Kagi ko ana, dili gustong ginikana nako DJ. Wala ayo ko no pagkatao, bati ka nawong ako. Bang sinabi ay manamo. Masamang tao, Jordan. Jordan, ayusin mo to, Jordan. Ipatanggal dyan ako ng profile pic na ko na, Jordan. Yung pila nakatuig, mas nagdugay pang profile pic na mo ni Jordan kasi akong relasyon sa seaman. Nasundan na lag midrip. Anay, siguro, murag, Doc JJ, murag si Jordan, lipasana, gining para na ako. Di ba, may bayo anang panahon? Anak siya man lamang. Tao, no? Hello DJ, dili makontak ang number, ako na lang i-chat diri sa imuha. Kana si LC, actually pwede ra gid na niya mas unahon og ibutang ang iyang anak sa kaayuhan. Laluma eh. Mangayo siyang tabang sa barangay para maproteksyonan sila sa iyang anak. Nasasugod pa lang Manggi, abandona naman sila ni Mon. Kung ang iyang tumo nga mabalik si Ben sa iyaha, selfish na nga desisyon. Kay karon lang niya gipangita si Ben nga nagpait na siya. Tama asad, I agree, no? Basig selfish decision lang ni mo na LC tungod kay wala kay choice karon. Wala jud, actually dili gid mo kinahanglan si Ben from the very beginning. Imo lang siyang gamiton, uubusin mo at lalantakin lahat na pwede mong makuha sa kanya. Sorry lang. Soft lang tayo today. Huwag natin masyadong sigawan yung mga listener natin. Baka akalain nila, masamang tao tayo, diba? Ang akin lang naman, gusto ko lang naman ipaabot. Ipaabot? Ipa. Ang sabi Tagalog sa ipa? Iparating! Iparating sa inyo ang gusto kong iabot na mensahe. Na sana naman, LC, na hindi mo pipiliin si Ben dahil wala kang choice ngayon. Pipiliin mo siya kasi gusto mong ibalik yung sukli, ay yung pag-ibig na nararamdaman mo sa kanya. Muna, LC, kung imong tumong landri, LC, nga makibalik ra ka ni Ben ka nagpait ka karon ayaw, no! Pero kung ikaw, Ben, nahigugmadyo ka o namina ka karon yun nahidungga ni mo ni, yun nahigugmadyo kang LC, niya gusto mo po ka makibalik niya, narapod na ni mo. Kaya kinabuhi man na ninyo from the very beginning, nga mo ko'y appeal, anak. Pero kaya gipadaman ni LC din ni mo, lang gili akong maingon. The reason yan ang maingon ko sa ay mo, ana, LC, it's because... Lisod ka ay na, LC Manggod, oo. May mo na siya problema at the end of the day. Sakit lagi sa akong luas. Uy, sa may tambal, ani. Uyan ako. Kung ikaw pod karon ay mo problema ka kabasig kuhaon ni Mon, patabang mo ragyan ako maingon, patabang ka sa mga otoridad nga pwedeng mo tabang sa imo, ha? Oo. Ana man lamang kay wala tay may mo ana. Uy, nag-follow sa ko si Boss D Vlogs. Mo bi mo nasakyan the last time, oo. Nainakay mi og taxi diya sa may Ayala. Wa untay mo pansin ako. Ko hunungan sa mga taxi pero kay nakailaman si Boss D Vlogs gipasakay ko niya. May na lang gining makasakay ta og mga taxi no nga nakaila nato no kay di ta pasagda. Shout out sa imuha diya Boss D Vlogs. Padayon lang himaya og pagmaya para nimo amping sa kadalanan sa mga taxi driver nato ya. Take care so buhay kayo pag-uwi. I mean take care para happy, you know? Ayan, 2:40 in the afternoon.

gina akong maingon sa imong haday. Liliyo sa tip ubang mga tambag diri kay wa man din ako ni naukab tani. Makalingaw daw ang iya ako ang programa. Ana lingaw-lingaw lang gud ta diri gud. Depende ra gud ni sa kuan.

good afternoon. Gikan kay Chunahot Nuneza. Madag-umay nga kahapon ng DJ. Pasharot lang de ko sa mga kaubang operator dire sa Evergood Hubay Liluan. Nila Boss Ian Marcos Kevin Og ni Agaw Alvin. Hayag nga nagpaminaw sa X-Rated via radio. Maing hapon DJ. Gikan kay Angie Roma. Hello po. Shout out kay Sir Marvin Og ni Sir Rani nga cast sa inyuhang drama. Alright. Thank you po. Salamat kaayo. It's DJ Reyna's time. Tambag na. Sa hukuman ngayon, ihaharap natin si LC. Charlie. Ayaw! Uy, ayaw na yung tigtambag na yun. Likoy-likoy. Dito, LC, kung ako lang, no, ato isa-isa ko na imong problema din, mihi. Naman ko problema po diri. Unya na lang ako ni tagag pagtagad. Una ko na ako imong problema, dahi. Sa tinod lang, LC, sa karon mang god, dili ni mo unahon yung pakigbalik kay Ben. Pasagdi ang panahon, kung kamog yun ihatag sa Ginoo nga magbalik yun mo o para yun mo sa usag-usa, kabaw ko ang panahon yun ang muhatag, ana. Pero sa karon mang god, kung kana imong tagag pagtagad, niya imong dili matagag pagtagad ning pagprotekta sa imong anak dito sa iyang amahan nga niabandonan ninyo kaniadto, o hatagan ni mo og tsansa nga makuha ang imong anak diha ni mo, apan ikaw dili ka gusto mahitabo na kay tungod na iposibilidad nga basig niyang dili mabalik sa imo ang bata. Karon gusto ka mo abroad, ingna na imong ginikanan, ipaibos imong kaugalingon pangayog pasaylo kay nakasala ka man. Yan na, relax, time out. Di man day, basta-basta maging rapper eh. So sa katama gito, nakarecall ka, LC? I-review ra ni akong live. Importante gyud nga makigistorya sa kasi imong ginikanan. Kung ang imong tumong diri nga gusto ka mo abroad aron mahatagag maayong kinabuhi ang imong anak. Go. Anak, manggihapon ka na nila. Pangayog pa silo pagpaubos. Kay sa sugod pa lang daan nakasala na ka na mabdusan ka. Ikaduha na, na makaka. Tagang kang sala na buhat. Muna normal gyud ang kinala mo bayad ka sa mga sala. Normal gyud ang mo gyud ang karma day. Pag nagi mahitabo nga dili maayo sa imuha, but pasabot na kay nabuhat. Kanino, isa ginis ako nakatunan sa kong kinabuhi ay naka-experience mangigug laing-laing hagit sa kinabuhi. Kaya isa rin akong maingon, tanan to siya dili tungod kay ang life bitter. But sometimes it's a boomerang effect po sa unsa ato mga desisyon kaniadto. Consequences na siya. So, mostly ang ato ang kinabuhi, nagdagan na siya sa mga desisyon nato. Dili sa kapalaran lang basta-basta ha. Kay every time, sa pagkaon pa lang daan, nag-a-desisyon ta. Mukhaon ba ta or dili? Anything we do, we need decision. So most of our life na mga kuan, happiness, it's from our decision. So kana diha, day, ay nagbasulang uban, basula imong kaugalingon. Kabaw naman kung nagbasol ka, ang kuna na lang yun nga nasayop ka. Inay mong ginikanan, pangayog pa silo, aron makuha, babantayan ba nila imong anak, aron maka-abroad ka, aron matagaag nga, maing panginabuhi o kinabuhi ka na imong anak. Ayaw sa guna ha si Ben. Si Ben, mubalik na si Ben. Kung nahigugma man gito si Ben nimo, kung mubalik man galing siya nimo, pagpaubos, pangayog pa silo, dako kay kagsaan ni Ben day. Dili nimo deserve nga mubalik siya para sa salbahon na pugka niya, promise. Ako maingon sa imo, hawa mo kung nagbuot no, pero maugin na. Tungod alang nakasadyo ka day, sakit kay tayo mong gibuot sa iyaha day, human sa tanan-tanan day, gikan sa pagbuntis nimo, pag ito nimo napatilaw, sure ko. Naginato rato nimo. Kada si Monsad, dahil na kayo na, patang makailag tabang legal. Nara day, daghang pwede dampanan nimo. Mura kong maingon si mo day, uy. Basta, paminaw, gid ha. Ikuan lang ni, i-recall lang ni, pag back read ba, or unsa ba ni? Pag back read or i-review lang ni ako ang Facebook live, nara man ni DJ Reyna Chinita, naara na din ha, uy, di ramawa na na, permira na. Hindi mo na i-delete, ang pika sa i-delete na kay for some very technical reason. Mo nang, mora gid na akong maingon sa imo, ha ha? Okay na ta. Uli na ko, uy, hapon na po sa'yo. Sunod ang programang esentado. Out na ko. Ayaw!
Sa ato mga viewers online, gikan diya na asiko ano, Jovet Arisgado, good afternoon daw. Shout out ni Miss Anisita in Puerto Hardin. Hello po sa inyo, may pagpaminaw. Yes, thank you. Ito, Anisita in Puerto. Sana, may pagpaminaw sa inyo, Ma'am Anisita. Salamat. O, kayo naminaw ka na ako. Sure baka aning naminaw ni na ako? Kaya basa niya, sige, tag-shoutout wa day niya. Pa-shoutout, DJ, sa mga taga-pinamungahan. Pride, Saramosing G. Maying hapon, DJ RC. Shoutout day ko ni Boss Ayan nga lingaw, nag-duawal na minaw sa X-Rated. Bakit? Wala na po igong oras mga katropa sa itong programang X-Rated o mapuhoy na sa laing na pong higayon o sugilanon. Ato na pong siren ang laing tambaganan. Nang atangin nyo katropa o magunsa na pong gatong tambaganan diri. Adlaw-adlaw na lang gitang naitambaganan. Naitabangunon. Niya ang nanambag, utro pong tabangunon. Grabe naman, sad. Monang standby, tune in. Ang iyon sa inyong mga radyo dahil kapabilin sa pagpaminaw na apay musulod ng programang Asintado. Kauban si katropang Eric Sheras Manait. Huwag na apay lang mga programa unyang hapon, sad sa katropa. Huwag headshot. Huwag nga to ang putahay sa gabi. Ni kauban ni katropang Cinderella, ang Disney princess. Nangapatang mga programa niya taon-taon, ha? Sa akong partner sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ. And of course, atong station manager, John Limon Chavez by King. Alang sa nikay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ginyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa programang X-Rated. Dari lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!

0: Kini ang sikreto namo nga mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time on top alas 3. Atong time check, atong ka na kanato sa atong Sunthome Plus Cafe Mix.
1: Exciting!
2: Samtang magtanaw ta mag-iigala sa itong Facebook Live karong gahapon na. Kanyang muli, lipot na sa itong television. May labot na sa pagsugod mag-iigala sa pag-convene sa Senado into an impeachment court. Alas 3, mampusugda nila. Pero tunay tanaw mag-iigala kasi mag-unaan eh. Tinuod bagyong dunaw na po'y laing mahitabong kunita. Ang pagka-exon na ito lang i-enjoy kining mga kasikas ron sa itong palibot. Pag-itabo sa itong nasod, pinagis pag-inom og Sunthome Plus Cafe Mix, ha?
1: Exciting!
2: Katabang kini pagpakusog sa cognitive function sa itong utok. Andre Suya Powder, doon na pag-i-mangustin, doon na pag-i-kamunggay. Puno sa sustansya, puno mag-i-galas vitamina, tungod mag-i-galas mga sangkap nini, sama pananglit sa kamunggay, sama pananglit mag-i-galas mangustin, o ang Suya Powder, ha? Sunthome Plus Cafe Mix, mapalitin nyo sa Yes to Health Wellness Center. There is my Z Plaza building sa may Dan D. Jacosale Magigala. No, Z Plaza, igugula na ninyo palihog. Nas ubos sa XFM, ang ato magigalang opisina, ang atong tindahan, Yes to Health Wellness Center Magigala. Okay? Kanyang layo mo din sa ato na himutangan, pwede kayo mong magigala mo order via TikTok, Shopee, or Lazada. Pwede sa mo mag-iigala mo contact sa ito karong number 0915-389-5430. Balik ko na ko, 0915-389-5430. Doon ganahan mo magpa-deliver sa ito mga produkto. Ang ato mga kaigsunan ng mga produkto mag-iigala aprobado sa Food and Drug Administration, so mo yung kabalakaan mag-iigsoon. Sunthome Plus Cafe Mix, kapi na, gamot pa! Atong oras! Alas 3:01 na!
0: Seras Manait, Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
2: Libertas non isteos adid quadi volumos. Sed facera, what yos tomes.
3: Eric Manait sa XFM Cebu.
2: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kun unsay husto.
3: Asintado.
1: Exciting!
2: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon, usab ka ninyong tanan, magasugit yung Paminaw. Hello, karon nga Lunes. Nakatutok na bang tanan sa television karon? Okay, doon na yung mga live updates mag-iigala. Anig, impeachment magkakaigsunan batok ni Vice President Sara Duterte. Mag-convene ang Senado karong hapon na. Alas 3, mga kaigsunan, impuntos hapon. Ang Senado mag-iigala, gikatakdang mag-convene as an impeachment court alang unyas trial sa pag-impeach ng Vice President Sara Duterte. Ato ning tagaag pagtagad mag-iigala karong mga panahon na gumikan kay una nang nagpagawas og mga istorya si Senate President Alan Peter Cayetano. Nga doon na po dito ko noong mga hugon-hugon nga palagputon siya sa pwesto.
3: Asintado!
2: Aha. Sige, ato ni tagaag pagtagad mag-iigala karong taon-taon. Ay, dawaton ko noong ni Senate President Alan Peter Cayetano. og iyag inig iloom na lang og unsa magani dito yung mga kabaguhan, appeal na ning iyang posisyon, taliwa magigala aning ingong doon na po ipagtay og liderato sa Senado karong hapon. Si Chis Escudero kuno magigala ipuli. No? Nito nakalabay ang adlaw, Mig Sobiri kuno ipuli. Karon Chis Escudero na po kuno. No? Maga kaigsunan. Ambot og kinsag kay maayo magigala ang himong leader niya Senado. Aron muigog, muirog na ta dito sunahan. Hindi na ta magsigig hisgot og politika. Mahuma na kining ingunin yung problema aron makafocus o sabta sa pagpangalagad gantos masa.
3: Asintado!
2: Alright! Yeah, di ay balita during 2 minutes ago. Naingon diri bagigala si... Nabalita man ni diri bagigala na post ni 2 minutes ago. Naingon diri si Senador Alan Peter Cayetano. Kung nilagay ako dito ng Panginoon for an 8-day mission, tatanggapin ko yun. Ang kidamay na pong Ginoo.
1: Exciting!
2: Hala, sige. Saan ka nakakita 12 hindi mo niligaw, nililigawan? Di mo pinapangakuan na kung anuman. Lahat ng kapangyarihan around this earth ginamit against, pero they're sticking together. So it's a, privilege serving you, serving our people, serving our Senate, matod pang Senador Alan Peter Cayetano. Atong pagpakar magigalas, pagkadramaturgo aning Alan. Kung nilagay ako dito ng Panginoon for an 8-day mission, no? Unsa man tong mission na ka, Senador Alan? Unsa ka tong mission na? No? Kay Ginoo naman po imo dito karong gigamit. Nala, sige. Ato lang po ning iyan po sa Alan Peter Cayetano ning iyan pagka-Diyos nun. So, karong hapon na maghihigal, ha? Ang atong mga senador, magsulob na dito karong sa ilang room. No? Expected maghihigal, ha, karong hapon. Ang atong mga senador, maghihigal, ha, magsulob na dito sa Crimson Robes. Kanya, muling ko na kinisila isip mga huwis alang sa pag-trial. No, aning kasong impeachment against the Vice President Sara Duterte. No, tag dapat na to si Miriam Defensor Santiago eh.
1: Exciting!
2: Tingaw ang tagi kayo ni. So, sige lang, wala mas Miriam. Tanaw na to kung sa resulta nining ilang investigasyon, ning ilang itong trial, no, sa kaso mag-iigala against atong Vice Presidente.
3: Asintado!
2: Niya karumpong adlawa na served na sa ombudsman ang order of preventive suspension, batok na ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Ha? Isuspension nag-unom ka buwan maghihigala. No, ang Senate Sergeant at Arms mga kaigsunan. Pastilan si Mau Aplaska na installar po pagka Senate Sergeant of Arms murag pitura ka adlaw. Tak-tak dito or inunta kinigisuspension dito. No? Kinikas Alan Peter Cayetano. Tanahon ta ni magigala o kung sa po dito'y kaugmao na ni. Si Mau Aplaska, baga kaigsunan nga na puli. No? Ni Anto magigalang ni resign nga Senate Sergeant at Arms ni Antong Monday. Karon magigala gisuspension po human sa itabo magigalang nga pag-pamusil or katong inuntag shooting incident dito sa Senado, no, mga kaigsunan. No? So, kanusa man ito na itabo, maghihigala ni itong Mayo 13, no, mga kaigsunan. O niya, si Bato de la Rosa ni Patimaw maghihigala Lunes po ito. No? Sumad karon mga kaigsunan. So, naserve na sa ombudsman ang order of preventive suspension. O niya sa pikas gabahin ang ombudsman, nagpadana pong sabina na aning CCTV footage niya ito na itabong shootings Mayo 13. Na, si Assistant Ombudsman Mico Clavano mitugaan ng Antos Media nga nakadawat na silang kumpirmasyon na nga kining pagpasuspenso ni Mau Aplaska o kini maghihigala dito karong sabina para sa CCTV footage. Nadawat na sa Senate Secretariat manghihigala.
3: sintado.
2: So, wala rason nga ila ditong langilangayon, labi na gyud ang kopya CCTV. Nga, na, kuha gyud magigala po dito karon's video nga niingos jingoy tago eh.
1: Exciting!
2: Ganong pataguan man pong jingoy itong CCTV? O sa man pong magigala ay naso na huna din jingoy Estrada? Nga mas maayo untang mahibawan nga tos publiko o unsa gyud tong hitabua. No? Kay kita ani magigalan di taga kita dito sa kopya CCTV. Magsige lang kitag imagine ani Mary Sendrias Lamoste. ingon ana mauna ang baga taga NBI ni Tion mauna nga si Mau Aplas ka ni Posilpod. No, ingon ana ingon ni Mau. Kutob istorya ra ba? So, ang CCTV di magina magigala mamakak. Mo itong gusto maghihigalang makitaan. Now, karon nagpadag sa pina ang ombudsman. Now, I hope maghihigala nga katong maong CCTV footage. Lilipot to tayo piyon mga kaigsunan. Kay si Lorin Ligarda, sa diyang nakikistorya ning Mau Aplas ka, ningon ba yagos Lorin Ligarda nga naikopya sa CCTV ana? Ningon magigalas, Lorin. Ningon pos mau na ah. Naa siguro to, ma'am. No? Dito napita sa side sa naitabo nga to ay shooting. No? Incident. Nilitog pos jingoy nga. Itago niyong CCTV. No na magduda, magigala mga tao. O sa pa ni jingoy, di ni magigala mula ba nito sa kamaturan o kung saan nitabo? Kamaturan mag-itong gusto. To. Oh. Di magana to gusto magigalang limbungan ang mga tao. Di ba? So, atong ipagawas magigalang kopya. Pero ambot og naunsa tong pagkaunsa ang mga kaigsoonan nga na masunahon ng jingoy nga ipatago may noong kopya CCTV. Maro-maro gini jingoy Estrada. Ha? Ah. Di magigala dito karoy kini ni akarong nakabati ni Antong Maong. May pagwa siya mag-Facebook Live ato. Ha? Kay, na, diskwido hinos Jingoy Estrada ni Antong Hitabua, mga amigo. So, daghan kag imbestigaran, no? Gawas maghihigala ng impeachment ni BP Sara. Ang mga pulis maghihigala nga matod pa ni escort pod ko, no? Sa pag-iskapong Senador Bato dito sa Senado, imbestigaran pod ko, no? No? Di pulaan maghihigala ning atong mga ensyas gobyerno magsigig investigar. Da? Munda pala yung tani sila sa pagpabadlong. Maka-focus unta ang atong mga gipangswildohan ng mga public officials sa pagpangitag tiunay nga kalambuan aning nasura nga ni tiurok intog maayong ekonomiya mga igsoon. Mag-imbestigar sa pulis nga matod pa ni escort. Ambot og onse kasulti ni PNP Chief Jose Nartates Jr. mga kaigsunan. Atong PNP Chief, unya, gawas niya na wasilay plano nga ila tong i-dig up pod. No, ang kanto mga kaigsunan nga istorya nga si Chavit Singson nitabang po kunos pagpaiskapong bato. Kaya ang iya kunong yate may gigamit magigalang bato dito's Manila Yacht Club. Unya, gikas Manila Yacht Club. Dito kuno ni Dunggo magigalang Resorts Batangas. Naduhi gani karon magigalang pangan aning artistang Andrea Del Rosario. Kay kining mga netizens nga mitikuloso kayo mga kaigsoonan og mga mata. Ila man po dito karon nakitaan mga katropa nga si Andrea Del Rosario. Nagpost put together with Senador Bato. So, karon mga kaigsunan, ila ditong liliyon. Basig ni apil og tago kuno ning artista aning bato. Nausa ba ni pagkaunsaan, ha? O niya, gikan kuno dito sa Batangas, to ay helikopter nga naghuwat. Abot, kinsa po ka to helikopter mo, gisakyan ni bato, paingon magigala dito sa Mindanao. Mga tigpaminaw. O niya, katos bato, di naman to magpakita. Da? Kay, tanaw na ko magigala, di naman siguro to mubalik sa Senado. Kung panalitag doon ay may tabong kunita karon dito sa Senado kay Pulihan Senador Alan Peter Cayetano. Tanan ako sa bato, di na gito magigala magpakita. Da? Maingon kita sa bato, bahala na mo diha. Na? So, dako di maghihigalang challenge sa lideratong DILG Secretary John Bicremulia sa pagpangitang bato. Kana kung seryoso po si John Bic, mga amigo, kay after ba maghihigala niya itong shooting incident sa Senado? No? Nakitaan ba yung maghihigala sa mga hulagway na ito nga si Alan Peter Cayetano? Naapod maghihigala dito karos John Bicremulia o guba mga senador? Apil pas Joel Villanueva, nag-selfie pa o niya, nag-butang dito sign piece mga kaigsunan. Ha? Nga, kadabang, makaingon maghihigala ang guba, o sa magyuto? Gituyo lang yun to, maghihigala mo ang shooting, aron nga makaiskapos ba to?
3: Asintado!
2: Well, anyway, ato na maghihigala dito karong monitoron lang kini mga kasikas karong adlaw dito Senado, mga kaigsuunan. No? Kini maghihigala ang pag-convene sa Senado into an impeachment court o niya kini po maghihigala ang pagli-li na tos giingon nga planong pagpalagpot ni Alan sa iyang pwesto. Okay? Anya sa pikas usab nga bahin, niingon po maghihigala si Attorney Claire Castros Malacanang kaya nagpa-preskon magkaganiha. Wa ko na ito maghihigala. Di ko na ito tinood nga under attack ang Senado niyantong Mayo 13. Maunay, giingon ni Attorney Claire Castro mga kaigsunan sa iyang press conference kaganiha. That the chamber, ang Senado was not under attack. No? Anya, kineng mingon maghihigalag Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Peter Cayetano.
3: Asintado!
2: Mauna gisulti maghihigala ni ining Attorney Claire Castro. Actually, kung pananglit, huwa palang ito mag-unag pabuto si General Mau Aplaska. No? Di ganoon tato mahitabo pong sinukliag bala. Okay. Doon naman mga kaigsunay, suggestion tong uban na tong mga police. For example, niingon nga, og magpaila ka dito karong ikaw Senate Sergeant at Arms. Motubag po kuno mag-iigalang pikas ka NBI me. No? Nga nang, muabot mas punto mag-iigalang magpinusilay mo nga. Puro sa mga kaubanas, gobyerno.
3: Asintado!
2: Di ba? Gamas lang siguro tingalig mo ingon, niingon si Senate Sergeant at Arms, Mau Aplas ka nga. Kuwane, kinig, Sergeant at Arms ni Senado. Kisa mo mong naadas luyo. Nas G size building, moingon sila dito ng NPM. Aka na hinoon. Pero kun pananglit ang tubag magigala speakers pod kampo ningog NBI. Kinang lagi pod ay magigala magubat mo. Kaporo sa mo munas gobyerno. Ningon magigala General, retired General Mau Aplaska. Nga sa diha kuno mga kaigsunang iyang gipangutanag kinsa mong naadya karon bintana habig sa GSIS building. Senate Sergeant at Arms kini. Ingon po kuno magigala dito speakers nga NBI me. Pag ingon po magigala NBI me matod pang Mau Aplaska ni isa kuno silang armas ang taga NBI mo na nagpasalba siya. Ni si General Mau Aplaska ba siya po magigalag hinginom ni daghang kape mga kaigsuna mo ng kulba-kulbaan. No, mga kaigsunan. Kay, sa diyan nakita niya nga, ni paisa ko no magigala sa armas ang taga NBI. No, giisa mga kaigsunan ang mga armas gabit mis taga National Bureau of Investigation. Tanaw siguro ang Mau Aplaska ka kini, tiunan, rakrakan tani. Mo nang iyang gipaunhan. Pasalba siya. O niya, pagkaw man boss po, mag-iigala dito karon ang NBI. Ato ni abot tanan, mag-iigala ang basiyo og 32. Kabuok. No? Buto-buto yun. Twirting dagan, mag-iigala sa mga taga-NBI in town, oy.
1: Exciting!
2: Iba na yung katraka ng NBI, mag-iigala, ginubata. Ayun, sabi ito. Mura man ito, attorney, matibag share nga, ang taga-NBI sa din, nakadungog, buto-buto, giparaka na sa taga-Senate Sergeant at Arms. Perti man pag-iigal ang karate lugdagan? Ha? Nakabantay mo mag-iigal. Kaya doon naman po yung uba mga media nga nag-cover dito sa habig sa GSIS building. Oh. Ang rason mag-iigala nga no nga ang taga-NBI niadto sa GSIS building because ang kini mag-iigalang taga-GSIS pinanguluhan mag-iigala sa ila ditong may unta mga kaigsunan kana na ang head nila nga ang nadawat nilang info nga si Mator pa diri mag-iigala it both itakas ko no si Bato throw dito sa pultahan sa GSIS building no mga kaigsunan so human nga nakadawat og info ni ini ang kadto maghihigalang presidente no si President Biloso mga kaigsunan ningon siya maghihigala nga nitawag dito sa NBI no nitawag dito sa NBI kay gusto siya maghihigalang maklaro ni so karon mga kaigsunan sa dianga iya maghihigalang gi-contact ang taga NBI no ang taga NBI maghihigala ni himo pug action pinagi sa pag bolting niadtong pultahan dito sa Habig's GSIS building nag-request kini si GSIS President and General Manager Jose Arnolfo Biloso ngadto sa NBI nga magpadag agent sa ilang complex atong Mayo 36 kay nakadawat sa information nga buot kuno ipaiskapos Bato Habig mangigala diri karon pa lutson sa pultahan sa GSIS building kay ang kanago kuno magigalang senado o sa ramon sa building no ang Senate of the Philippines o kan kanang GSIS pultahan ra kuno magigalay gintang ana mao to nga nakadungog tong mga taga Senate Sergeant of Arms kaburag doon ay nag-drilling. Pero kanto, vaulting to, pagpaligun pa sa pultahan nga di maabli o magamit aron nga kanto mo iskapuhang bato. Kanya mao to, mag-iigala nga naabot na hinoon dito mga keksuras pinusilay na unsa bang pagkaunsa. Diskwido. Karon mag-iigala, investigaran eh. No, mga keksunan. Lilio ni mag-iigala o kinsag itong sayop. No? O niya, ambot o ang taga-NBI mag-iigalag buwang konbak is matibag mga keksunan ni Ingo mga wamami dito ko rin ipadang tao sa Senado. O niya, ang mga tao po mag-iigala na kadungog sa interview ni Matibag ni Ingo po nga oh, nga na mo Ingo mo, di na yung magkagway tao. Nga, nakita mo lang ito mga NBI agents nga naka butang pa dito vest mga keksunan, bulletproof. No nga, kanang namalagi, nanaga malagi ito. Based sa video na kita sa media. Ningon po mag-iigalas, matibag nga. Dito ang mga tao sa GSIS nga side. Wa sa Senado. Ay, inabogado po pagtubag ba? Wa yung kuno sa premises sa Senado. Ang mga taga NBI. Dito kuno sa premises sa GSIS. O niya, same building raman. O na nga. O gay morning sabton maghihigala maglibog yun imong kotaw ani. Yawa ta kibaw maghihigalag asa paingon ng istorya istorya. Papunta mahibaw maghihigalag do na ba kay masilutan ani hitabo a.
3: Sintado.
2: No, mga kaigsunan so karon di amang ombudsman na Enter the Dragon amo pus Jesus Crispin Remulla. Iya man kuno dito maghihigala pa imbestigaran po ning hitabo a. Labi pa kay nagpadanag sa puwina kay lilion kunong CCTV camera. Masabot, kailangan yung investigation sa flood control, ane. Alas 3:23. Monitor mo, mag-iigala ha sa mga kasikas karon dito sa kauluhan. Kaya ito ning Lilion, mag-iigala karon toton. Sa mga nagpaminaw, mag-iigala karon mga oras ha. Kaya nag-convene na ang Senado as impeachment court. Mga kaigsunan, tanaw na itong unsay sunod nga may tabo nini. Alas 3, manigisugdan. At ang oras, alas 3, 24 na. samtang sa pikas gabay no sab dris ato. Ato sab nga taga ag pagtagad eh. Kay di a nagpahigayog clean up drive dris Pasil area. Ipalaglog pakita na Double J. No, ang nakaparat mga kaigsunan kay ang mga hugaw nga nahipos di Pasil, to ra man pud magigala gilabay dito sa SRP. Wa gyud sila kasabot ani Mayor Nestor og naunsa ni. Nalimpyo magigalang SRP. Ah, tanawa, tanawa. Oh. Kita ka, gidap, kanadaan pag nagbako. Ah, tanawa oh. Nalimpyo ang SRP. Ang problema mga kaigsunan kay nahuga, sorry, nalimpyo ang Pasil. Ha? Ah, kay dunay Pasil clean up mga kaigsunan gipahigayon, nato nakalabay ang adlaw. Ang problema mga higala kay nalimpyo ang Pasil, nahugaw pong SRP, kay hugaw dito sa Pasil, tara mo pong gilabay si SRP. O sa pag-iintaw ni ato, mag-iigala ang pagpanglimpyo in town, ay. Lisod bang kayo mag-iigala dito karon sabton yun. O saong tani mag-iigala sa pagpangitag paagi nga. Kada bang, manglimpyo ta, o niya, di kita mag-iigala makadawat og saway, di ta makadawat og reklamo, sama pananglit ani nga, wapo man yung mag-iigalang gibuhat sa siyudad Sugbo. No? Kay pagpanglimpyo man, ang problema lang po mga kaigsunan kay nang limpyo lagi. No? Ang ato magaigsoon nga mga taga Cebu City Government. Pero ang ila dito karon nga basura na kuha sa Pasil, gilabay man po dinoon dito sa SRP.
3: Asintado!
2: Yayas mga nagpuyo sa Pasil, ha? Limpyo naman papalibot nila. Huwag gawin niya po na ninyo. Paita ng ingunini nga kanabita maghihigalang ga manghingusog ang atong City Hall sa pagpanglimpyo o niya ang mga tao po maghihigalas nagkanang lugar sa Sugbo magpataka lang hipog labay basura mga amigo.

0: kung dunay baha. Saan taman po ni mga kaigsunan nga diri sa siyudad Sugbo? Inigli-li ni mo magigalas na kaneng lugar. Puro naman dito simento at asfaltado?
1: Asintado!
0: Ha? Kisa ba magigalay na kanungog ka ganyang buntag? Ako ning gisgutan. Naglaraw karon ang Cebu City nga mulusad og citywide environmental initiative. Citywide. No? Lapad kaayo magigala nga environmental initiative. Pinaagi aning pagpananom og nara nga mga punuan. Onya, ang ila dito mga kaigsunan nga mga priority planting areas, kinikuno magihigalang mga city-owned and public spaces apil pang sidewalk. Kining mga major roads and highways. Lugar magihigala nga bahaunon apil na dito stamnan magihigala og nara. Onya, kining hongkira sa akong giingon. Bahaunon man puning hongkira asa man ta dapita magtanom og nara. Kini magihigalang Dan San Sianco, atubangan Cebu Colosseum, baunon man po na, magtanong po tagnara. Pagkatawa ta magihigalas mga plano nila, pero tanawang tani mga kaigsunag unsa resulta, diritas pagpanglimpyo. Guwapo kayo, dito spasil, limpyo na. Ha? Uyaw ni taga-pasil mga kaigsunan, kaya diyon ay mga sulugoon. Sila'y maghugaw-hugaw niya, laing manglimpyo mga iksoon. Limpyo ng pasil area. Ang problema, mag-iigala kayo, huwag matay kalabay ag basura. So karon temporaryong gilabay dito sa SRP. Na problema na po ang mga nagpuyo dito sa SRP kay perting baho ah.
1: Asintado!
0: Matay usaon ta magiging tao niyo eh. Ha? Masaman mag-iigala ay planong Mayor Nestor Archibald nini inabagan sa tabag, sa tambag ni Mayor, Vice Mayor Tami. Ha? Kay kung imo mag-iigala dito karong tanaw ng footage ka atong gipakita sa atong mag-iigala ang Facebook Live, huwag na magiging makita, mag-iigala mga basura niya ako na tanaw. Limpyo na, gamitan ko nagbako. Pero postahan na ito, sunod simana. Ha? Mga kaigsunan, mag- baha na po ng mga basura na lugar.
1: Asintado!
0: Di ko mo to o mag-iigalag, magpabili ng limpyo ng lugar. Oy. Kana pa di akaros pasil nga sos, Ginoo. Di masiguro tanan ang hugawan, pero pertigyong daghanang maglabay basura diha, mga kaigsunan.
1: Asintado!
0: Alas 3:30 na sa kaponon, standby! Sa ato mag-iigal ang pagbalik, sa ato mag-iigsunong mga isgutanan, karong taon-taon. Ilabi na yun ang atong pagsunod, mag-iigala dito Senado, nining ila dito karong pag-convena into a Senate court, into an impeachment court, karong taon-taon lang. Pero ato sa palotson ang atong pipila ka mga commercial, atong oras, alas 3:30, oras atong kanakanato sa Santon Vitamin C, mga katropa.
2: This time check is brought to you by Santon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
3: X FM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, nasiyok akong bumog, piging nasiyok. Nang buwa ko babumog, binog ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse

0: sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Dok, doktor, gusto kong manahimong gwapo ba pero ka na lang untang gamay na gasto na ba, dok?
3: Oh, na, ah.
2: Unsa man, dok?
3: Oh, butapad lang as mga maot.
2: Nge.
3: Ayaw!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sanfon Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisurong tindog, kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sanfon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sanfon Plus Gold Coffee Mix.
12: Sanfon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Rosa XFM Cebu, alas 3:36 na mga katropa. Atong time check, atong kanakanato sa atong Santon Plus Gold. Alright, ang atong Santon Plus Gold, mag-iigala, magkatapang ni pagpaubos sa blood pressure sa atong lawas. Santon Plus Gold, mag-iigala, usap, magkatapang sa atong mga katropa diyang donay tagas gas sugar. Maglikay nga paingon ta dito sa DLC Center. Batasan ang pag-inom aning Santon Plus Gold maghihigala. E doon na kinipalia, doon na pag-ini maghihigala, spirulina, doon na pag-ikamunggay, na pag-ini magkakeksyonay ahos para sa mga doon ay high blood niya. Santon Plus Gold, bagating paminaw, 14.50 lang ang bukin eh. Yung mapalit, direk karong South Star Drug, Mercury Drug, yes, Watson's Pharmacy, Rose Pharmacy, it is by Generica Pharmacy, TGP Pharmacy, o guban pa mga butika nationwide. Santon Plus Gold, it supports your health.
1: Masintado.
0: At ang oras, mag-iigala, alas 3:37 na. Resultas King Dragon, alas 3 Gabula, 3:96. Alright. Now, dugang kalambuan dito, Senado. Gipahibaw karon mag-iigala nilang Senador Meg Sobere o Senador JBR Sito nga magpabilan sila dito sa minority block, mga amigo.
1: Masintado.
0: So, ni Barog, si Meg Sobere. Kines Meg Sobere, maumang po ni mag-iigala diriot ka sumbagay ang Alan Peter Caetano sa una. Diba? Kabantay mo ato ang diriot magsumbagay si Meg Sobere sa Alan Peter Caetano? Kini po mag-iigala si Robin Padilla ang botog nag-uli na baka po silang Kiko diriot po. So, ang ato mag-iigala ang Senado ron, perting dibuha.
2: Exciting!
0: Now, sila si Meg Sobere o sila si JVR Sito nitingog karon lang yun pagsugod sa sesyon sa Senate mag-iigsoon magpabilin kuno sila sa minority block. Kaya kining duha ra ba mag-iigala atol sa votation sa pagpili o ignunta bagong Senate President nag-abstain ra pa po ni. Now, karon ang kini mag-iigalang minority doon ay 11 kabuk membro na samtang nagpabilin po mag-iigal ang majority og 13.
1: Asintado!
0: Or niya, wak ko na mutambong si Chis Escudero ron. No? Si Bato, wak man mutambong mag-iigal si Chis Escudero, wak po ko na mutambong. Based na dawat na ito mag-iigal ang kasayuran sa itong mga pag-monitor aning mga kasika sunod ito mag-iigal sa Senado. No? Now, tanaon tani baga kaigsunan og wa pa baka dito po'y laing mo balik. Kini ka mga bilyar. Kay sa dugang kalambuan, by the way, ang kining Senate Sergeant at Arms, gipulihan naman, kay doon naman magigalay order of preventive suspension. So, gipulihan na ni magigalag bagong Senate Sergeant at Arms. Kininiag, kisabatuingan, ani bagigalang, kuan, si Manuel Parladi. Mao dito bagigalay, officer in charge sa office of the Senate Sergeant at Arms. Di lang kay Senate President ilisan, hashtag Sergeant at Arms. Unya, karon nag-ilis po bagigala, o kinig bagong Senate Secretary. Napili na si Jose Luis Montales, nga may bagong Secretary sa Senado, Poli kang Dong Mendoza nga ni-resign po sa mong posisyon. Wa po siguro ni kasabot na.
1: Sintado!
0: Ha? Wa na. Pertibibuhan na ganito sa ibabaw baga ka-exuran kay Bab na i-resign, na po ipuli, na po mag-iigala dito karoy isgutanan baga ka-exuran kunita. So, balik ko na to na niyantong human mag-iigala sa pagpili og Senate President ang minority siyam lang kabuok. Nagpabilin dito karon mag-iigalas Kiko Pangilinan, Tito Soto, Bam Aquino, Rizal Ontiveros, Rapi Tolfo, Irwin Tolfo, Sherwin Gatchalian, Ping Lacson og Slito Lapid. O niya, karon kay ni tingog mas JBR Sito og Big Sumiri nga magpabilin sila sa minority, so gikan sa siyam nahimo na karong 11. Ang diri mag-iigalas majority black headed by, of course, mag-iigala Alan Peter Caetano, pabilin pagyapong intact. No? Wa pa tayo idea, o kini mga bilyar duha, o makamang ning unsaba. Kini, ako magduda ko, ni kung parlitag mo, balhin ganig balik ni mga bilyar. dito mga kaigsonan sa kinini akarog ingnonta minority nga kauban kaniadto nilang Rapi nilang Kiko kay sauna magigalas Tito Soto pay Senate President kini magigalas Camille Villar o kini po magigala dito karon si Mark kundili si Camille na si Camille nades Mark Villar sako panis majority. Pero sa diha, magigalang nag-ilis og liderato ni Antong Lunes, nga ni kalit nagbutos ba ito, kinay magigalang mga Villar, si Mark Villar, Camille Villar, apilpas Lorin Ligarda, ni kalit nagtabok mga kaigsunan nga, wa mananghid, apil pa po dito spiya.
1: Asintado!
0: So, upat kabuok mga kaigsunan na malhin, gikas majority black, ngantos minority. Mauto magigala nga napalagpot dito si Tito Soto ni Police Alan Peter Cayetano. Sila karon naanas majority black. Now, mubalhin pagbalik ni mga Villar, mga kaigsona ni Nakusabot. Ha? Posible siguro ang uban magigala makatumbok nga huwag ilaing gihimo ni mga Villar sa ilang pagkasenador, kundili ilag yung mga personal interests. O magsige malangga na islag tabok-tabok.
1: Asintado!
0: So, balikon ako. For the information of everybody, nag-monitor, mag-iigala ka ron. Doon na may istorya nga kinikonos Migsubiri or kinipokono mag-iigalas GB mobile ditos majority black. Hindi na mahitabo siguro po kay kinis Migsubiri. Doon na may bangi daang Alan Peter Cayetano. Mauna nga karon di ani balhin mga kaigsonan si or inota wa mo balin nagpabilin rather si Migsubiri dere sa minority karon. So kun moingon ta magiigala og donay kudita wa man ta makabasa sunahon na nining mga senador karon, pero imposible nang mahitabo sa pagkakaron kay 11 ra sila kabuok itandis 13 magiigala.
1: Asintado.
0: All right, ay pagpabinaw nila dere karong Alvin Paing yes Danao City. Ding Danao City, Alvin, sa dihang padoong ko dito sa Danao. Yan ito, nakalabay ang Birnes. Tinaw pa kaya karong Solid FM. No? Labi na dito napita tunga-tunga sa Carmen o sa Danao. Yeah, Manuel Rivera Gualberto. May pagpaminaw sab sa mga taga-city si Taxi. Niya si Sir Gadi sa AUB. Kapo niya, Mamba Aubrey, may buta, may hapon. Angie Rimo, Sir Rick, may hapon. God bless Pilipinas. Fabiano Pugoy, nagpaminaw niya sa Colon, Panganiban. Flor Delica, niya sa may Bangkala, Pulapo. Alexander Guevara, naminaw sa Joscar Taxi, body number 4813. Uy, naarap ba na yung magigalay umintos gasolina o sa diesel o mapuhon? I hope nga nakapatubil na mo, ha? Katropang Makram James, Nanay Mirna, may hapon. Aniya... Godfrey Asrana, sir, nga no, nakasulti man ka anang droga, ang angolo, ana, sir, asa ka nakakuha, ana. Asa ba ito na ang topic na isigot ang droga? Makram James, nagpaminaw, sab ni Nanay Mirna, o niya, may hapon o sab, Lorena Gabato from Basak, San Nicolas, Sherwin Vulcanizing, Brinda Cabunilas, yes, may Kim Batalisay, Joey Torino from Villa Lison, Subdivision, Bacayan, Miljon Padilla, Jomer Herasol, nagtanaw ga nakauli sa bakasyon sa Kalubihan Barili. Okay. Nadekar sa Kalubihan Barili, nakainom og Santon Plus Cafe Mix. O niya, Sir Rick, makakulba dyan na mga senador, mura na og nag-shooting sila. Jordan Lipasana, walay klarong mga senador. Oy, ilis-ilis, si Sara Boss, dili na ma-impeach kay League on ang backup always. Okay. Yes, may bakayan. Freaks Romero, may hapon. Shoutout ko sa akong amigo, si Mando Dahuya. Perbing naminaw ni Mustabok Mandawi. There's Jason Osab. Shoutout ko sa akong mga kaubanan, dress every good or ever good. Hubay liluan. Perbing nagpaminaw sa XFM. Thank you kayo. Especially sa Sintado. Kaagay ko na sa liluan, tinuod dito sa kot-kot, no? Dars, napaghihapon dito yung mga sakyanan nga huwag yun ito ang pagkuhas, nag-iya. No? Ang mga sakyanan nga naanod itong bagyong tino ba? Pasti lang, ano, huwag mo ito pa yung taong paghipusa? Kaagay ko na ito sa Bado, itong Birnish. Kasi pa yung mga tagiyay ito mga sa kinanang na padpadgi ka na tumang subdivision. Pastilan. Kasayang ba ito pus mga sa kinamahalin pa ito magigalag ipatimbang. Si Bernard Sumabong Pilonggo ming hapon, Minaw Codres by Cebu Light Industrial Parks, Basak Lapu-Lapu. Kamusta mo mo dias Basak Lapu-Lapu? I hope nga nangandam na mo sa uwan-uwan ha? Nang limpyo na mo daas kanalin nyo diha. O sa inyong retention pan. sige, o niya, saywa rato sir, kay gatoo silag maratol si Bato niya, masurrender na lang, niya kay Matan Pamaspinya, gikang Arnel Makabihag. May Elvin Kamingaw, bay, may pagpaminaw ni Modesa Agbayan Bohol. Manuel Buladaco, watching from Kalapi Bohol. Buhaton Tanans Gobyerno ni Marcos Arodi Mut. Na maotingkay ang flood control scam. Di na magsilbi. Uy, kinanglan yun ato ning otingkay yun. No? Di na magsilbi. Mag-iigalag ato lang ng kalimtan. O niya pagkauman mag-focus tas impeachment. O niya pagkauman mag-iigalag lipat-lipaton tas flood control. Ang maragidangat. Wa pa ganita mag-iigalag dito ay... Ah, kinini akaroga kasayuran og kumusta ning pag-imbestigar sa NBI ombudsman diri Sugbo. Kaya dako bayag pondo gibobo diri Sugbo mag-iigalag flood control. Ay mo kalimot ana.
1: Asintado.
0: Ah, di ba? Ibon mo lang ito, mag-iigala kay tuwag ako na kumpondo, sus tuwag butas, malabuyok, kapirting gamay ang nungson.
2: Exciting!
0: Di na pwede yun mag-iigala ang ato ng kalimtan, no? Tabang yun mong kanuna yung mag-iigala ang pasidaan, pwede kayo magsaba-saba mo niya sa Facebook, no? Mag-post mo niya. Ay, basi mag-iigala, lipat-lipat na, no? Although, di ta malipat, ane, kay always man ta nag-monitor sa isyo. Pero mahadlo ko mag-iigala, huwag ka mo, malipat mo ba? Kay, sa una na ba mag-iigalag doon ang impeachment ni Sara, pero sa kuha ninyo itong pibiro niya pagkamayo mga kaiksunan, ipanaog mo kong isista. Lagi magpalipat niya, ha? Oh, permanente yun ang tako. Good PM, sir. Shout out, sir. Long hair, gasolina. O geosilina? Carlo Batoon, Jirian, Deris Lapu-Lapu, Cebu Light, sa previous department, Elton Miller Topper Marky Garciano. Salamat. Gigan Jirian. Si Glenn Book Lumapas, ni Balina Subiri. Mario Nino Ramirez Nakwa. Shout out ko sa kunguyuan nga, naminaw ni Mokaron. Si Jesus Miras Ramirez. Update daw sa Kaliog Carcinado. Ingos tiyo, Junior, kuya ko na ay milagro may tabo sinit karong umabot adlaw. Mapunin ito nga tangan tiyo. Ako ang bungang uyuan. Di ako nung sunsag bayan. May hapon.
2: Exciting!
0: Rosavilla Villamor, Chang Sifo. May hapon. Tanang upunganon. Ay mo manigip pakapinan dito tanang upunganon sols bulsa. Di po siguro tanang upunganon mag-iigala na sols bulsa or kuya lahap mag-inikang Chang Sifo. Francilito Aragon. Rustico Habasa. Ang atong Senado ba wala naman ni klaro. Buti pa mag-resign ni sila. Okay. Tay mag-resign ni sila. Silang tanan 24 gyud kabuok. Saon man na? Das Jason paka pakataya na lang nagsiguro og paliya sir og batong. sa kanunay tigpaminaw ko no si Madam Dana Cristina Factoran og iyang anak. Si Alexandra May Factoran, may hapon. May hapon na sab, bisan dili mi kasunod sa imong live pero always may naka-tune in sa XFM. There is my gun fruit shake stool, Bus G. Kuya kung naay milagro. Sige, okay. Alas, shit, 3:50 na, magahigala. Now, nag-convene ang Senate. Praise the Lord, at least magahigala nga na dayon gayon. No? Magakaigsunan. Now, og moingon ta magigalag doon na bay shake up, so far magigala, wa pa. No? Wa pa magigalay na dawat ako, nagsigi ko dito ko refresh aning ato mga kaigsonan nga page sa XFM Cebu. Aron na sa magigala nga mapaabot tato dayon diha. Ag kinini ang kalambuan ba, mga amigo, no? Kitong mga hakaka, nga si JBR Sito, magpabilin sa pagka-independente, di na mahitabo. No? Magka-eksonan di ani tingog na og matod pa magigala. Ari gyud kuno siya magka-eksonan sa kinini ang minority, no? Magigala. Now, si Senate President Alan Peter Cayetano so far mapasalamaton kay wa pa dito karoy mga ingontang istoryang kunita-kunita o niya nagpadayon kining ilang sesyon karon. Okay? So ato na ni maghihigala dito karong kana lang ha kun parlita gwa na dito karong mga kasikas ba. Ang sunod ba hitabo ani is kini na gid maghihigala pag hisgotar or pag hisgot aning kaso. No, niinig Vice President Sara Duterte mga amigo. No, niladlaray na gini dito sa mag-ebidensya. Ang prosecution, mag-itag pagi, mag-igala to, convict Sara Duterte. At the same time, mga dipinsa, mangitag ipong pagi kung saan nila dito karoon pagdipinsa. Pero at the end of the day, at to ginis mga senador mag-iigala, ang katapusang katawa gumikan kay Nick Abots Botasyon. 16 lang ka mga senador ang gikinahanglan no? Aron mag-iigala pag inunta mga kaigsyonan pag convict ni Sara. No? Or baka mag-iigala pag acquit ni Sara, depende na ni liderato yung Peter Cayetano atong senador or Senate President karong panahon na mga amigo. So, importante mag-iigala nga, mapadayo na ni. No? Although di pa na tumatag na ugma o baka mag-iigala sa Miyerkules. Kung doon na ba mag-iigala, may tabo nga pag-kudita. Pero kini karong adlaw so far na monitor na to social media, smooth man kayo mga kaigsunan ni noon. Ang ila ditong pag-convene ang ilang sesyon. No? So, kanang kabalakang Alan Peter Cayetano palagputon siya murag di mayo siguro tingaling niya ng hunaw-naon sa pagkakaroon. Mag-focus siya. Aning sesyon karo mag-iigala o maka so good na ta forthwith. Nana ba? Forthwith. So, usap pa man. Kaya, huwag mo kita mag-iigala ilain dito karongi ampo nga. Kini mag-iigala ang impeachment, nasaka na mag-ini, na-transmit na mag-ini, gikan sa House of Representatives, dito sa Senado, sugdan talanag yun eh. Di lang kita mag-iigala mag-ya-ya-ya-ya. Da? Kasi Senador Alan Peter Cayetano, otro po mag-iigalang niingon, nga ila dito karong taralon, ila dito mag-iigalang diskotiron, hikayon kining mong kasuhan nga nitong pa dito sa ilang lugar sa Senado mag-iigsoon. Di ba pwede di nila entertainon? So, ila gining entertainon mga kaigsoonan. Now, kinanglan ang grupong Sara makakuha ginito mag-iigalang ubay-ubay nga kini sila 13 pa man eh. So, kinsa may kamangon mag-iigala ni ini o depende na ni nila kung saan eh. No, mga kaigsoonan kay sa pagkakaroon sila may nas majority. No, pwede ni mag-iigala dito karong ila mga kaigsoonan ka desisyonan. Kaya niingon na ba ito mag-iigala sa Rubin Padilla nga ang trabaho na mo di rin karos minority. Babag-babag raman mi. O niya karon kinaan na mo di karos majority Mr. Rubin Hood, Senador Rubin. So, kung sabay, bato ninyo, kay ang imo rabang pagsabot sa onas minority mo, babag-babag mo. Karon kinabalhin man dito karon mag-iigalang. Ha? Panahon, kamo naman po yung nas majority. So, ay kung inababag ya po. Iba mo yung pagsabot ni Rubin Padilla. Nga, na sila mga kaigsonans minority black, babagi sila kontos mahimo. Wa dito mag-iigala magdahom sa Rubin nga doon ay mahitabo mag-iigala nga change of leadership, nakalit sila ka himo dito majority. Now, umutan natang Senador Rubin Padilla, o sa may papel ninyo diya, karon isip majority black, Mr. Senator. No? Basig, mausap na po dito karong unaw ng Rubin. Okay, sa una, niingaw mo siya, minority me. Ang amo ditong buhaton, babag rin yun. Minority good me. Now, karon mag-iigala, unsa ba ni pagkaunsaan nga nabalhin mo sila dito sa majority black. No? Kalit magka 360 ang panahon. So, unsa may hunahon ng Rubin Padilla, for example, karon. Di lang tayo mangutana, mag-iigala Lito Lapid, kay Lito Lapid, ulis mingin ang silent. So far, ang sabaan mag-iigala din rin ang mga artistang senador. Rubin Padilla, Jingo Estrada, no? Mga kaigsunan. O niya, di ay Lito Lapid mag-iigala. hilom lang, Tito Soto pod, saba man pod. So, kini si Lito Lapi nagpabilin hinoon diri sa minority black. Pero bisan pag antos majority na si Lito Lapid kaysa una dito man ang majority, hilom. Karon minority, samot. So, kini ni ang kining grupo nila ang Tito Soto, depende na ni magigalag unsaon ni nila kaysa pagkakaroon unsi naman sila. No? Mga kaigsunan. Nya, disisayas magikinhanglan mga tigpaminaw to convict Sarah. Maglisod sila. No? Mga kaigsunan o pagkonbikto, labi na kay numbers game kini siya mga amigo. Ari po magigala sabig lang Alan Peter Keita, no? Habig nilang Senador Bongo, posibleng magbadaogon sila kana kunway kausaban sa liderato. Now, hinomdomi nga 11 karon ang minority. Watakaybaw kung pananlit og duna dito karoy buhaton ang administrasyon sa paggukod sa mga bilyar, mga igsoon. O sa paggukod baka mag-iigala, ani nilang Jingo Estrada. Nila ditong Joel Villanueva. Ha? Nila ditong Chis Escudero. Ako kay Baog, si Chis Escudero, madabanig hulga-hulga sa Palacios, Malacanang. Kines Jingoy, nagkatilaw naman yung pagkapriso. I don't talk natagam or matagam ba kanig, natagam ba ka? Kung pananglit o dunay intervention gikas Palacio. O pananglit mag-iigala o magsigig sabas-sabas, Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Nga, pananglit mag-igso, mingon siya nga, samtang ang Senado, no, mag-totok ang impeachment trial against the Vice President. Kami po dres Ombudsman, magtutok po mis pagkasikaso aning pag-file na unyas mga kaso sa mga senador o kongresista ang nalambig sa flood control, mga amigo. Ano, mga higala, tanawunon na. No? Tanawunon gina. Kay, di ay istorya di rin nakuha na kogikan from the Ombudsman nga by September ko, no? Dugaya po na niyo eh. By September, pwede na karong kasuhan sa Office of the Ombudsman ang mga membro sa Kamara de Representantes nga doon ay conflict of interest susama niya ito mga congressman nga at the same time contractor po kuno kaigsunan. Matod pang Boying Remulla, hapit na karong mahinog ang gihimo nilang investigasyon sa mga membro sa House of Representatives nga doon ay conflict of interest, mga amigo. So, posible ko no, by September, pwede na nilang i-file ang kaso, may labot aning flood control issue. So, September, ginoo ko. O niya ang State of the Nation address sa Presidente karon ng Hulyo. Tuig kapin. O niya, wapiklaro ning gisulting Crispin Remulla nga madayon gini September. Kaya kanto na ba mag-iigal ang sulting bongbong nga sa di pang Pasko? Doon na po ko no mag-iigal ay mga politikong mapreso. Niya, wapan lagi.
1: Sintado.
0: So, kini, kung pananglit mga kaigsunan o tagilid yun ang kining mga anti-Sara diya sa Senado, di gin sila kakonbiktos bisi presidente ta. O pananglit o di gin sila kakonbikto, amamotos lang yung daan magigalas Bongbong Marcos nining kalakiha. Kay bisag aninong bongbong, gukdol magina mag-iigalang Sara. No? Magkakaigsunan. Kana, kung di yun kakonbikto. Kini mga anti-Sara, diri mag-iigala sa Senado. Maingon lang ta dito, quote-unquote anti-Sara. Kay, duwa magunis politika o niya, I don't know, mag-iigala o butan-aw bagay sila dito kung sa na butang des ebidensya, ilabag ka na dito karong tagaan o igong pagtagad. Igong gibog aton kay actually kini sila di magupunin sila mga huwes kung tinuos korte nahimok mala ni sila dito karong senator judges human nga doon ay impeachment against sa vice president politiko magini sila nga hibaw mamamangigalas mga politiko no nga doon ay mga personal interests mga amigo kung ibinin siya lang basihan tanawa na ninyong timbang-timbang agmayo Pero maulig na, kaya ba ni Akeros Numero sa pagkonbikto sa Vice Presidente? Labi pa karon mag-iigala nga ang mga Duterte supporters maunay mayuriya dito Senado.
1: Asintado!
0: Now, di ang dapita, magkaigsunan ang kining administrasyon nga magigok doon sa mga Duterte pohon. No? Whether you like it or not, mao gina magigalay tinuod. Manimaos yun. Magigalas BP Sara kung siya'y makilingkod sa Malacanang. Bisan pag muingos BP Sara nga, focus niya dito karon magigalas trabaho, ang iyan ang Vice Presidente ang mugukod sa mga kawatan sa gobyerno. Adi na mahitabo magigala kay ibao ta ni mga kaigsunan nga si Sara. No? Mao na dito magigala ang mangitag paagi nga kining mga buluyagon karon nga mga opisyalis gikan sa Senado ngadto na magigalas Kongreso. Bawasan gyud niya makalingkod dito sa palasyo. Oy, by the way, kumusta man yung mga congressman na to magigala ni Anto na kalabay nga impis? Wa pa gyapon mo maningog? O sa bagay magigala inyong baruganan ato? Bubita man dito sa Bohol o ga? Naningog ba sila sa Alexi Totoro sa Banban o Mintado? Ang ato mga congressman, mura gusto ni magigala mga kongresista diri Sugbo no nga kining kalimtan lampod sa baga Sugbuanon kung unsa ilang gihimo ni Anto na kalabay magigalang votation, impeachment voting. Wa naman po baningil, magigala mga netizens. Kahit tanaw siguro sa mga netizens, magigala nga. O kung sa dito'y popular, o kung sa'y patok, magigala niya social media, ilara po dito mga kaigsunan nga. Sakyan ba? Yeah. Kalimtan lang to magigala mga dagkong panghitabo, nito na kalabayang adlaw, nito na kalabayang simana. Ayaw mo gingon na. No? Pwede tayong musakay sa bago nga mga isyo, pero di yun na ito kalimtan, labi na drisibo. Naghangit ang kongresista din yun. Naibawa na mag... O sa ilang baruga na itong impeachment voting? Ha? Although doon ay balita nga ni botar sila, yes, pero... O lagi po na ang problema sa diyang kitawag ang ilang pangan, wa magiging mag-iigala mo kihol. No? Gi-interview na ito former congressman Bibot Abillanosa. No, pagka Martis niya na mga kaigsuna, ningos Congressman Bibot Abillanosa nga. Sa among panahon sa una, Rick, o pananglit dool na among podyom, inigtawag sa among pangan mo, ato mga yung podyom, mutuin yung me. Mo yes me or mo no me. Pareha bang Kyoti Dilmar? Nga, nitingog yung Kyoti Dilmar nga sa unas 19 Congress, no ko. Karon sa 20th Congress, still the same, no. From Cebu City, 1st District. Kongresista Rachel Kyoti Dilmar. No. Oh. Anya, nganong di man kaya mo sulipap o ano?
2: Exciting!
1: Asintado!
0: Nganong di man mangigala ka litok niya na mga kaigsunan? Yes or no or abstain? Si Congressman Ahong Charles Lapu-Lapu. Nganong di man kalitok mangigala na ng tulok award? Yes, no or abstain? Si Daphne Lagon sa 6th Distrito. Ah? Si Joke Prasco, nangonsulta pa mangigalas kapitan, nangonsulta pa mangigalas mga mayor, o niya pag-abos kongreso na amang.
1: Asintado!
0: Astilan. So, mauna, flood control, balik ta. Di magsilbi nga, focusan na nato, although, mauna'y dakong balita karon, mga kaigsunan, pero di pa po di mahuman karon si Manaha. Ha? Mauna nga, tungod kay di pa ni mahuman karon si Manaha, ayaw yun maghihigalag muli ngang tanan ninyong focus ngadto sa Senado. Li, tadres kamara. Kay mga congressman, malipay ra man eh, wang isyo. Kalimtan radichos publiko. Malipay ra man eh, mga congressman. Palitan, di na mo magsigigisgot sa flood control. Di na mo magisgot, maghihigalas impeachment voting. O kung sa maghihigalag, gibuhas mga congressman, nibotar ba yun yes? Nibotar ba yun igno? Nibotar ba... Kaya ang mga DDA supporters gusto mahibaw yun. O sa mag-iinyo dito karong baruganan atols impeachment voting? Ni no bagyod mo? Or ni yes mo? Antay mga congressman, di bagyod maningog. So, mao ni maghihigalay na kong pangutana? Ha? Kay once makafocus na ta maghihigalas impeachment trial against ni Sara, malimtan o niya ditong flood control issue. No? O niya wa para bagay politikong napriso. Matay wa bagay usaw eh. Inoon, magigala doon na ni mga kontraktor na priso. Pero mga politiko, labi na mga congressman, yayaa po ni Bongbong Marcos o Bugan.
3: Aya!
0: Kaya iya ba maghihigala ni Gliho kang atong presidente niyate? Ngano ba yung taon maghihigalang niabot na mga kaigsunan almost 1 year? Magsuna siya, di ba? Atong suna, iya mo ni maghihigalang Gilitok, mahiya naman kayo. Ikaw po, Mr. President, mahiya ka naman. Hapit na mo 1 year, wapag epoy na balhogs bilangguan.
3: Aya!
0: Mahiya ka naman. No, sa man ang inyo nitong investigations flood control? Niabot na lang tag impeachment. Matay, wapag epoy na priso, magigalang kawatan kongresista. Wapag epoy na priso, kawatan, magigalang senador. Sige lang tayo mag-iigalag litok, balik-balik, spangan, aning mga politiko haon niya. Wa, pati kasiguruan, mga preso, magini sila. O magkabaos, magiga mga taxpayers, mag-iigala. Desidido pa mo mabaos o di na? O magawat na lang mo mag-iigala dito across election? Ha? O sabay, mas piliin ninyo. Nga di na lang mo mabotar karong 2028 election, aning mga congressman, nga ginudahan, nga nalambigit, mag-iigala sa pagpangawas atong panudlanan, or kinanglan yun karon kung biktoho ni sila, kung mapamatudan, basis ebidensya, nga kining mga kongresista, nakapaldo-paldo yung malita.
1: Asintado!
0: Oo. Oh. Astilan. Mura man yung maghihigala, wapa dito ako rin klarong asa paingonin nga flood control issue. Nga, diri maghihigala sa ombudsman si Buying Rimulyan, iingon rin by September ko no. Sa September, maaaring kasuhan ng Office of the Ombudsman ang mga membro ng Kamara de Representantes na may conflict of interest. Nganong adto pa man magigala September? Ha? Kay matod pa po ni Buying Rimulyan nga by September, posible na kunong mahinog na kineng gipahigayon nilang investigasyon maghigala. Susog, mangga pa na diya, ombudsman na Jesus, butangin na karburo. Aron dali nang mahinog. Astilan. Ay, naghana kayong interesado, mag-iigala, dresog mo ang mga congressman. Kaysa gini dito nilang bigit aning flood control scam.
1: Asintado!
0: Nakakomersyal na ba kung alas 4 WG, wapa? At ang oras, mag-iigala sa XFM Cebu. Alas 4:09 na kapon atong time check. Hatod ka na kanato sa Vision X Plus.
4: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malino na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw.
5: XFM.
6: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
7: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
10: Ako si Mike, usara konsensyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
8: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Ay, unsa man itong?
5: Ah, tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot ng atas kalibo? Dari ko uton ko na imong brahan, ha?
3: Ah, ito ang kagilog. Ano nun?
5: Di agin niya. Tag sa kalibo.
3: dong, kagilog ka na dong. Ay, dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nasa ubos dong, naitsiki niya. Ay,

0: Altika, mula mata hanggang paa.
1: Visionex Plus.
0: Ito ay may lutein,
1: beta-carotene,
0: vitamin E, at zeaxanthin.
1: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako'y sa ka-call center agent, tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gi-free time mag extra energy pa para sa akong point. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
11: Oras sa XFM Cebu, alas 4.15 na maghihigalas kahaponon. Atong time check, hatod ka na ka nato maghihigalas atong premium D3 soft gel capsule. Doon na kini maghihigalay virgin coconut oil, malunggay oil o vitamin D3. Maing kay Iparis maghihigala sa Santon Vitamin C o sa Santon Plus Gold. Ito ning giniinom, maghihigala, kininga mga produkto. Usani dito sa atong gisaligan. Ibigan kay makahatag kininato dito karong dugang enerhiya. Nindot pag yun ang imong pagbawas, matagbuntag, magkapalig-on pas mga kabukugan. At the same time, maghihigala, makafocus tas trabaho kay igsuunan. Ningon ka dito karong maghihigala, digestion problem. Kini, makatabang sabli, maghihigala sa digestion sa imong tiyan. Premium D3. 15 pesos lang ang book nini, maghihigala. O saka soft gel capsule ni siya. No, mga kaigsunan ng like sa uban. No, nga, kini maghihigala. Soft gel capsule, tubig, murag tubig or something, yung ana ang sold sa iyang soft gel capsule ni ana. Unlike anang ingunta Santon Plus Gold or baka ka nang atong Santon Vitamin C. Kini maghihigala, like ni siya. Pwede na ganin na maghihigala, tunlon lang ni Moditso. Mga kaigsunan, pundo lang kaglaway diya o niya pag 1-2-3, so okay kayo. Ha? Kumbati kayo. Ang premium D3, mga kaigsunan. O niya, ipakita palihog Double J ang update dito sa Senado. Di ana, mga kaigsunan, ang mga senador na to nag-solve na. Rob, mga kaigsunan, o niya nanumpa na. Isip mga senator judges, mga higala.
1: Sintado.
11: Di aday magigsoon si Kwan, no? Di aday si Senator Chis Escudero. Das picture diri magigala. Initially kagani, wa pa kuno magigala si Chis karon di ana. Mga kaigsoonan. So, si Bato de la Rosa re wala. So, sa mga naminaw karon, datanawan ni ninyo atong graphics. May 18, 2026. 28th Congress, first regular session. Mo ni. makita niyo tanawa bagigala kinsa ni dito karon ang mga nanumpa ng mga senator judges matito agis tumoy kayo bagigala ito lapid o gitoyo baka po din nila tungkol sa pagkahilomon aneg Lito Lapid o sa kabagigala verdict aneg Lito Lapid si Lito Lapid o niya naasunod ni Lito Lapid Erwin Tolfo o niya Bam Aquino o niya tuapos Jinggoy GBRC to o niya sunod bagigala tapad po ni ining Joel Villano ganun nagtapad na Joel bagigso o si Jinggoy
9: exciting
11: ha tuas Lito Lapid ang tapad ng Lito Lapid Rafi no si Rafi. Okay, unya tapas loyo bagigala tos Mark Villar mga kaigsuunan. Ang diage sa tubangan, si Chis Escudero abogado, Loren Ligarda, Pia Caetano abogado, Tito Soto unya Ping Lacson, no? Pila ra mo ni sila kabuk abogado diha bagigala sa Senado. So maura na. Ingos si lumapas breaking news, Senador Jinggoy gifaila nagkasong plunder sa Ombudsman Bayan's flood control scandal. Kuya mo bali ning mga Villar Chis o Villanueva kay gisampola nas Jinggoy. Salamat. Amo na kung giingon kaganiya. Ako nang tanawon dito karon katropang hi lumapas ang imong ga comment, no? Kalabot ani. Kaday sa ngano man nagsulob gid ay. Okay. So ang ayan kay Jinggoy bagigala mahimong senador ha? Senator judges ha? Gisuloban na Jinggoy Estrada. May tagdi ni masuloban po dito bagigala t-shirt nga pi. Ha? Ayan! Ay, diyana, video magigala ng gawa. So nga, gwapo na kay pahimong Jinggoy. Kay huwis na ganyan siya. Ano, makita ni mo magigala's picture? Tara, picture off. Pero kinig comment ni Hilo Mapas paila nagkaso bastilan porbida ang kanang iyang robe di ba ka na mailisa dito color nga orange niya doon ay tatakpi
12: ayaw
11: si Gerson ADL katropang Eric if ever mailisan ang majority sa Senado do you think impeach si Sarah 16 senators makabot kaya tanawono na siya kinig Gerson kanakon panalitag mo intervener lagi ang palasyo da kaysa pagkakaroon, unsira mo na sila. Kanya, si Sayas magikinanglan. So, kinanglan doon na mag-iigala dito interventions palasyo. No? Kana kung mo intervener ang palasyo. Which I think, sa akong tanaw, no, di lang ta magbinaot kay politika man eh. Posible yung doon na intervention, pero ang palasyo, manghimakak na po na sila mo ingon nga, wapang labot na ako eh.
13: Sintado!
11: Gikang Gerson EDL ni. O niya, si Rudy Salas. Good PM, sir. Dari sa YouTube niya, itong pabasaw ni. Shoutout ko sa taga Matabaw, Tubigon, Bohol. Matabaw, bago pa muna pista niya sa Tubigon, no? O niya, Matabaw, Tubigon sa Igot Family o Mante Family. Gikang Dari Tisa, always watching sa XFM Cebu. Thank you kayo. Sa mga nagtanaw sa YouTube, no? Sir Rick, duwa na siyawa o mga panuway. Duwa siyawa o panuway. Pero bisan pa man mag-iigala, kini sila nakigduwa dito siyawa. Or may puna sila magpalayos Ginoo. Iba Brad Norman Imarli. Si Jeb lumayag niingon, orange mo'y sakto ng t-shirt ni Jing. Orange ko. Dini ka ganaan na nangisulob nga robe niya nga. Masa'y color ani. Hadlok sila makalingkod balik ang mga Duterte kay dili na sila kapaldo og malita. Hadlok sila mabuking sa mga anomalia. Hangtod karon why alibyo bias flood control. Mao ni akong giingon bagigala Martin Romualdez mga kaigsoonan. Niingon gatos Martin Romualdez nga di ni pwedeng ako ray maginosara oi muti urok. Sa to magigala giingon ni Martin Romualdez nga di ni magsilbi nga kining ga ako ra I will not go down alone. Spoko mo na. So si Martin Romualdez nahibaw ni magigalang daghan sila. Ang problema lang ron kay si Martin moy usas giinitan sa administrasyon nga wa kadupa ang iyang igagaw. Magigala. Wa kadupa or di ganahan mo dupa kay maduhig po siya.
13: Sintado.
11: Kanto lang mag-iigala, oh. Wa pag gini mawagta sa kung una-una, kantong mga malitas kwarta o kantong tip, kantong kanto ito nagpatong-patong at nagsakalibo dito sa lamisas DPWS, nga gipakita ang Bryce Hernandez. Sus, purbida, malimot mo ato. Ay itong kalimti in town, kay grabe itong kinawata yung mga amigo.
9: wa sila naningog batod pang Macram James. Ah, ang mga congressman diri si Boss Rick Aron, naa kunway sila rason nga wa sila mo yes. Aron di sila magkontrahan ni Sarah. So duwa po na nila. O niya, malipay ka si Sarah dito, gibuhat nila nga wa mo dipinsa sila nga itong kumare. Nalang ni Ikuan? Ang kumare gani dito mag-iigalas buhol, oh. Si Banban umintado ni Tingong mga nigyon. Talawan din mag-iigal ang kaliwat lapu-lapu, may pagkaliwat na guhoy. So diri ra gini mag-iigala makuan ba? Ah, matugkad na to. No, Macram James, di sangon pag-unsa. No, nga, matay, ang tinuod gud nga isog ng mga bisya, taga Bohol.
12: Anxiety!
9: Di ko, tanaw na ko, murag di mo pala ganas Brad Norman Ibarles Bohol sa RF Taxi.
12: Ayaw!
9: Nga nung di man maningog di mga kaliwat lapu-lapu. Oh, may pag taga Bohol si Alexi Totor, ningog no. Ningon, mag-iigalas ban-ban og no. Nibarog yun sila. Gikan sa ilang pag-yes, nato nakalabay ng tuig, nakaamgo siguro sila nga, sayop tong gibuhat nila. Nya, hadlok po siguro sila initan karong umabot Mayo. Ah, sorry, nigabot sa elections 2028. Ah, kay, mag-usa na lang taong Bohol, kumpaliktag di na sila dito mag-iigalay muda sa rindas pagkabanan, mapildis Aris, madamay pa sa Aris. Ah, mapulihan mag-iigala ng Kapitolyo ang 15 bagong gobernador. So, at least mga kaeksyon ang change plan sila. O, di ba? Salbar, lipay, mag-iigala mga bulanon. Ang resibo. Ang mga takasibo, mag... Una-una pa, matayo sa mani, malipay tao, masukuta. O, matiklaro kung sa dito karo yung feedbacks mga kongresista.
12: Ayaw! Exciting!
9: So, karon, whether you like it or not, matay, di gin mag-iigala isog ni taga-sibo. May pantaga-bohol, mag-iigala ang kaliwat na guhoy, kaya nitingog yung no!
12: Ayaw!
9: Diba, katropang Frex Romero, taga Edgar and Lance Tiloin. Ah, di agaras Yossi Mambaling, may pagbabay ko. So, gas ay santado niya.
12: Exciting!
9: Ingos Edmond Tabirara, nagpauwahi lang na si Rick, si Senador Lito Lapid, aron siya murapido sa mga senador kung magkagubot. Magkagubot na sila. Sus, listok, list mistake. Kini si Senador Lito Lapid, mori... Itayar na siguro nis politika nga wagi na himong kontra Senado. The most friendliest senator. No, sukad ba sukad, mga kaeksyonan? Lito Lapid lang.
12: Ayaw!
9: Iman ka mag-iigala ni Adtong nakalabayng Lunes. Ah, sorry, ni Adtong nakalabayng Mayo 13. O sa patungan lawa? Oh. Sus, ni Adtong mag-iigala nakalabayng Mayo 13. Alas 3.59, niuli na. Huwag ni siguro ron mga iksono ka. Karong alas 5 o ka alas 4.59, muuli na po ni. Yaw. Lito Lapid, mga kaiksonan, early bird o niya, early out.
12: Ayaw!
9: O niya, kinig Lime Insider sa YouTube. Nagpaminaw na ito mag-iigala si Gary Magalios. Sir, may hapon. Kumusta naman na itong Maharlika investment fund nila? Wa na may balita. Kana, nahilom na mga nina. Hasta ito magigalang pagpamaligyag Bulawan, nahilom po.
12: Ayaw!
9: Pero mo lang gini, no? Sa una, magigalang Sibaw, kining, yun-ining, Taliano Gold. Kanto magigalang mga unsa pa itong mga anomalya sa unas. Nakalabang pinili ay... daghan yun magigalang wa maminaw ni tatay. Oh.
12: Ayaw!
9: Resulta, perteng mahaya, no, mga kaigsunan. Ang nakaparat pag yun, kaya gipagkukod pag yun maghihigala si Sarah.
13: Asintado!
9: So, why kabutangan, skalagot, mga kaigsunan, ang mga SACOPS unit team? Tungod aning hitabu akarun. Alas 4.20, size na sa kahaponon. So far, maghihigala ka nang pakita lang na ito, mga kaigsunan, nga nagsulob na sila silang rob, no? Latest ni magigala nga panghitabo dito sa Senado. Ato ni tanawon magigala ang mga uban pa o Sir John Bick Remulla. Doon na istorya nga palagpoto ni Isip Secretaris DILJ pero ang Palacios Malacanang niingon nga wa pa may info ana. Agoy.
13: Sintado.
9: Meron pa siguro na yung palagpoto ni John Bick Remulla. Okay, bida. Sus. Ah? Niabot na lang magkakaigsyon ng impeachment trial. Pag kadakop ni Atong Ang.
12: Exciting!

0: Ah, kadecha kay maragwa pa matop, wa pa mahuman ang iya dito karongga. Kini ni ang pagpanirbisyos publiko. Okay. So parang nagbabagong isip nito ah. Ah? Minsan napapaisip ako na tapusin na lang ang termino niya bilang senador. Or sometimes kapag may nasabi na out of context na parang I feel na they don't deserve him. May mga ganun ako, no? Matod pa sa asawa. Niya, kininiaga. When I said they don't deserve him, I'm talking about those who say bad things about him. They do not deserve him. So, gisapusap na magigalang Mariel. But there are so many people, the Muslims, the indigenous groups, ang daming people na umaasa sa kanya. Kawawa talaga sila. So, karon, di na ako na. Murag doon ay nakatambag ni Mariel Padilla nga ayaw po ritsog-ritsog tabi na niyong baba kay basi dito mga sipya ta. Lisog kay di mo dagas, Robin Padilla, makuangan ta. Alas 4.29, Kuya Carl Omiga. Ah, kung sa'yo napanday nga balaod ni Lito Lapid, Kuya Eric. Ato nang liliono niya, ha? Kuya Carl, nakitas mga reports sa itong mga kaubanan. Standby. Kanabas Lito Lapid, nag-usik-usik nung lang naswil. Sila na, ibotar naman na siya mag-iigalan ni Daog mag-iapon na itong Mayo. So, nagpasabot ang daghang ni Higugma ng Lito Lapid siyang pagkahilomon. Arita ni Benji Talisig de mi responde sa sunog dito mag-iigalas tihiro ni na disgrasya, patay. Reports Benji Talisig, ane?
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Dagang sila masod ang mga bayan ng anahipos sa dagbayan sa Mandaue dahil ito ang paingon ng unta. Nga moresponde sa sunog ng miulbo sa dagbayan sa Mandaue niya ito ka-adlong Sabado sa alas 9.5 tag na sa gabi, Mayo 16, 2016, umalibang ka sa likon gabahin nga dala sa barangay sentro sa dagbayan sa Mandaue nagkalas, nanuta sa mga hitabo. Ang biktima nga si Edison Cabunog Ramos, kwenta kinada, nga taga-chamba-chamba, pusok ka. Labo-labo City Cebu kaysa kanisakop sa Osaka Private Company, Osaka AIT Personnel. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Mandaue City Police Office, kinimo ang binima ang nagsubay sa dalan, Umano Avenue, abang pagabot na. Sa likon, gawin sa barangay sentro, dawin ang kini o kontrol ang yang gibay ni motor, maong dibang ang kini. Sa gada din ha, atubangan sa CICC. Sa mga hitabo, matod pa nga nalabay ang kini biktima nga naigo. Sa lamppost, gisuwayan pa o pagdala. Sa tabalanan, apan, patay na kining miabot. Report sa Mandaue City Police Office, katapag magkalimot gabo sa Bagaplas, ganunay, sa Santone Herbal Oil. Makatabag hindi, labi na katundo ni mga panuhot sa lawas. Sa Santone Herbal Oil, hindi mo sa Yes to Health Incorporated, mabalit sa Parmasayag Butika sa iyong lugar. Alas sa Gasyang Pilipino, para sa Pilipinas, si katapa, Benji Talisik, XFM.
1: XFM Report.
0: Sa lain balita, giingon tigama kunog arma sa Danao na dakpan kinis kapulisan. Reports June 14.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Yes, nasikop sa kapulisan, gining gituan nga tighimo ni Gaarmas dito ni sa dakbayan sa Danao at ni sa implementasyon sa search warrant dito sa may sitio Gundayan, Barangay Masaba, dakbayan sa Danao. Kagahapon ni Mayo 17, 2026 ang gining dakpan, giilang si Marjon Batuon Castro, 38 anos, residente sa Maugga lugar. Ipahigayon ng operasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office. Umusap sa pagkapanguna ni Police Lieutenant Noel Bautista o sa direktang pagduma ni Police Lieutenant Colonel Joseph Cruz Carlet at kauban ang Danao City Police Station. Sa report sa kapulisan, pinaagi sa search sa warrant nga gi-issue ni RTC Executive Judge Maria Josefa Pinza Ramos na pinitsahan niya itong Mayo 14, 2026 alang sa paglapas ng R18-591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok ni ka-suspect. At sa pag-search sa kapulisan, ito siya ang parimay na recover sa mga operatiba kining tulog ang mga shotgun o sa kakalibre 45 ga armas nga walay serial number, mga magazine o daghang nga mga buhi nga bala. Nakuha usab sa mga pulis kining kanilang materyales o ekipo nga gigamit kuno paghimo og armas sama sa welding machine, bench grinder, handrail, metal plates, firearm patterns, o nakalinlaig ang mga pisan ini mga armas. Matapas ka pulisan, doge nagi panglatawan nila kining kasuspek ipanidan. Tungod sa aligasyon ng pagpanarbaho isip gunsmith, si paghimo ni inig mga armas hapsay. O malinawan pa, matapas ka pulisan, ang ilang pag-implement ini search warrant. Gibot niya kusap sa kapulisan nga nagkugtabang ang mga operasyon sa pagpugong sa pagkatag ini mga loose firearms o pagmintinar sa kalida o hapsay sa sugbo. Nakining suspek, itanggong na ni karon sa Danao City Police Station, samtang giandaman na mga tukmang kaso. Mga katropa, ayaw kalimut magtumarog santon vitamin C, ang alkaline vitamin C. Alang san kay

0: Usang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa. June 14, XFM News.
1: XFM Report.
2: Sa laing balita, mga nasunugan sa Tihirong iplanuhan ni Mayor Nestor Archibald ng ipahimutang sa building at banks barangay hall. Reports Crystal Joy Filerca.
1: Live Report.
3: Nga gipahimutang karon sa gym sa Tejero Elementary School ang 247 ka pamilya nga nawadan og panimay human sa niulbong sunog sa sityo Silangan, Barangay Tejero ning siyudad sa Sugbo niadtong Sabado sa gabi, Mayo 16. Kundiin adunay mga tent nga gipangmontar aron ilang kapuy-an. Apan tungod kay dili usab igo ang lugar aron sa pagpahimutang sa tanan mga biktima o gamiton usab ang mong eskwelahan ilabi na nga hapit na mag-abli ang klase, giplanuhan ni Mayor Nestor Archibald nga ipahimutang sila sa usa ka building nga himutang at bang sa Tejero Barangay Hall. Sigun pa niya nga ang mong building wala paggamita maong makig-negotiate siya sa tag-iya ni ini aron nga dito una mupuyo ang uban sa mga nasunugan.
4: Naay building tangan na natutent. Sa pagkakaroon na agyapon na sila dito nag-tent. But that's too cramped. Lisod kayo. Lisod gan kayo mga tao dito. Masakit sila.
3: Gusto usab ipasusi sa mayor kung anong adunay nagkural sa nasunugang dapit nga mo hinungdan nga naglisod sa pag-agi ang kabumbiruan.
4: Nakita sad nako na lisod kayo pagpaong ang kayo because some of the areas, especially naa sa atubangan sa dalan, kural. Okay, I think kung naa ng main street, okay? Ay mga balay-balay. There's so many balay na sa tubangan. But I think there are about 4 portions of the main street ni Coral. Today, I will be asking the city legal office and also the Dilwog to visit that area. Kung kinsay nag-Coral, anak. Yet the defense is actually naagyot sa gutter. So ang gutter, ato ba yan ang sa gobyerno ba yan?
3: Ipasubay usab ni Archibald sa City Assessor's Office kung kinsa ang tag-iya sa mong luna ug ugaling kung sa gobyerno, posible nga adunay ipahigayon nga reblocking. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Sa laing balita, basura sa baybayon sa Pasil, 90% ng nalimpyuhan. Reports John Limin Chavez, Viking.
1: Live Report.
5: Gipahibaw ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga anaana sa 90% nahuman ang ilang nagpadayong coastal cleanup operation sa baybayon sa Barangay Pasil. Matod sa mayor nga rekong kausaba na ang makita sa lugar tungod sa pagtinabangay sa Cebu City Government, DPWH, Barangay Pasil ug Barangay Ermita. Dugang niini nga gilauman nilang mahuman na ang nabiling 10% suod sa pito ka adlaw pinaagi sa padayong koordinasyon sa mga ahensya ug barangay.
4: So kung maagi mo din na karon 90% the garbage that are actually there for so many years, natangtang na nato. And we hope in the next 7 days, we will be completing and removing all of those. But the challenge now would be the garbage that is coming from the different barangays and from the coastline.
5: Ang tipik sa pamahayag ni Cebu City Mayor Nestor Archibald, kahinumduman nga una nang nakontrobersiya ang basura sa baybayon sa mga lugar, hilabi na ni adtong nagsingabot ang sinulog ingon man ASEAN Summit, sanglit daw sa gitabunan kinig mga tarpaulin aron mataguan ang kasamtangang kondisyon ni ini nga napuno sa basura. Gibutyag sa mayor nga human sa clearing operations, adunay pahigayon nga dugang proyekto ang DPWH alang sa long-term waste management solution sa nahisgutan nga lugar. Mga katropa, aron mas mapalig-on ang immune system pagtumar og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa. John Lay by King, XFM News.
1: XFM Report.
2: Las 4:37 samtang. Okay.

0: Arita sa mga messages o na magigala sa uban, no? Well, magwata nila. Si Brian Sumalinog, salamat sir nga tagsalami makasunod si mong program kay naguba among radio dress shops tabunok. Okay. Niya si Lito sir, si Lito ba? Mura man nag lusay, asang bawd to ah. Mubuka lang ang baba og manguyab. Sige, iyahan po na. Niya si Clarion Peter, di na may tabo nga mubali ng uban. Uy, kay bisan og mapriso pa na sila karon, makagawas ragya po na inig presidenteng Sara. Mas naay mubali pa doang sa majority. Anong sure magkagawas ning mga preso karon? Kung naay mapriso, Clarion Peter. Kung panangliit dito karoga, bukat yung ebidensya, pagawasun lang tungkol kay Kalyado. Dili, ngon anak, bagihigala ang kininiag kuan? O sa pa, panggobyerno na to. Diba? Mga congressman nga nakapaldog malita, mga senador nga nakapaldog malita, gokdon, mabayari gusto bagihigala sa uban nga kinalan gokdon ni mga senadora. Gokdon ni mga kongresista. O niya, kung palita bagihigala o magkadaong Sara, pagawasun na ni Madao, Sara Duterte ng kalakiha. Diba? Wag ko ka tuhog sa iyag but pasabot mag-iigala nga kini mapreso nga kawatan pagawaso ni Sara. Kabati po na ng kalakiha o mao na madaot mag-iigala ng Duterte, ana. Dari sa YouTube mag-iigala ito i-check ang itong mga katropa dire. John Paspi. Paminaw po, may pagpaminaw ninyo diya. O niya si Rib Kage, may hapon from Dawis, Bohol. Niya dere mag-iigala sa may nakwa mambaling si Rampi Cabanero. May hapon, greet ako happy birthday ni Chanley Cabanero. Yan pag-umang ko, nagsaulog siyang adlong natauhan karon. Si Janet Sotes o si Hat Bin. Niya Elena Natolia. Watching live, Sunrise Pardo. Dili na ma-impeach si BP Sara, sir. Postaan na ipata. Okay. Lilibet Labra, PM sir, nakinomdom ko. High school pa ko, nag-clean up drive food medias pasil. Until now, need pagyudlain maghipo sa ilang basura. Wa ginahimo ang mga barangay officials diha. Na, ambot lang. Okay. Maunin na itabo, mag-igala. Doon ay clean up drive diha sa pasil. O niya. Ang problema kay basuras, bahuara ba ng mga basura na kuha sa pasil? O niya ito, agibutas si Sarpe? mga on mag-iigala dito sa El Curso Dapit, no? Mga kananan din Dapita, inigab. Apak sa hangin, Brad Norman Ibarli, paingon dito, mga ka-exonas El Curso, imbes lami kang ihigob dito sa boss, tinuwa, mag-iigala, ma'am, sa murugato na yung soka. Dotske, nangita na kunos ayuda, mag-iigala, asa ng ayuda. Astilan, abot lang, baga ka-exonan, huwag ang ayuda mo, apo. Kumusta na kanawat na bagay ng mga treasury members dito sa ayuda, wapa? Nahilom na, no? Mura po mag-iigala, blood control, aga, ayuda. Ramon Habonero des Abocado Mambaling. Kining kang Lilibet Labrang pangutana, huwag inahimo ang mga barangay officials, matihapit na bang eleksyon karong Nobyembre? Ang saka mag-iigala ay buhaton sa mga barangay officials na mobili pa nila ang mga botante. Ilabi na numero uno ang kanang pagpanglimpyos ilang barangay. No? Ikaduha, mag-iigala sa mga kining barangay nga gihugpaan mga kaigsunas, mga illegal nga sugal o drugas. Ang saka man ang mag-iigala pagsulbad kanang uban nga mga krimen, for example. Di ba? Ako kasabot o saan pagpangulitaw sa mga barangay kapitan diha. Lay, siguro tingali, no? Ang ilang estilos pagkapan niya nga. Kung ako'y magkapitan diri sa Pasil, kung ako'y magkapitan diri sa Suba, kung ako'y magkakapitan diri sa Ermita, maghisgot na sinaglain dito mga agenda. Dili nang maong kalimpyo o di na maghihigalang krimen o unsa pa na diha. Good luck ninyo diha. Tinood na sir kay magman ko sa SRP kada hapon, taas ang linya sa garbage truck. O tiaw mo na, gikang gari magalios. Magman ko na sa SRP kada hapon, taas ang linya. So, o sa transfer station or naargid gibutang diha kay og transfer station lang na kinahanglan di na mangigala magdugang basura diha. Transfer station raman. Pero ko palitag mauna na dito bagong nabayanas basura na. Ato mangiyon-giyon dan dito sa White Road niya yawan o niya gibalhin na hinos isarpe na mura gidangat. Rinaldo Labrigas, may hapon Sir Rick. Angay ana si BBM Dakpon na Romualdez o saldi ko. Okay, sabot niyang tulo kana. Sige, o niya, pasakang kaso, kotobs, mahimo, mga higala. O di gani, i-impeach bumbong. Di-impeach bito nagsuwe, o niya, probida, mga higala, nahibo mo lang takay, wa ko noy, not sufficient in grounds and in substance. Libuga, gining. Libuga, yun, abot lang. Pasakang impeachment si bumbong. Not sufficient in forms and in substance. Ang kagsara, naa, mga higala. In form and in substance. Paglingo-lingo, mag-iigalas, Martin Romualdez, matay por bida. Saan naman yung tao ni? Si Bons Gumapak, like Dilima, hinay ang ebidensya, nakagawas man. Okay? Sige, sige. Anya, watay kong oras, mag-iigalas atong pagparaguban, Dodgy Claim, nagpamina na to. Just a thought. Dua Ragyod og City Skylines or Sim City, karaan? Na dito'y basic understanding sa pagdagan sa city or even barangay level lang. Tuod, PC games siya pero nindot ma-immense or ma-immerse po ato bago nga mga leaders or pang-refreshment sa nangaraan lang unta. DJK, mayong pagpamino ni mo DJK. Kuan ko ni tawag ko, dua era ko ninyo, City Skylines or Sim City. Okay. Ito na mag-iigala dito karang i-offer or itanya siguro ni waga oba na itong mga specialist nga nag-hito o mga keksos duyan. May pagpamina po doon, nibalik na sa Toyota Mabulo. Ngihigang top 1 mga keksos ng agent. Joseph Anthony Cabase from Toyota Mabulo. Minaw ni mo di idol. Og at the same time, boss, ibog hambiling kapikas diya. John Sukwahi po, happy birthday, Eric Katubig. Shout out dress to you, Tamabulo. Happy birthday, Eric Katubig from John Sukwahi. Amo, di na dekaro si Kwan, idol Joseph. Ang oras, magigala sa itong pagpanaguba ni Gatog Tulumanon o niya magdoog tagbalik ugma puhon. Ingo Senador Bongo, magpabilin ko na siya ditong impartial as the Senate convenes as an impeachment court, stressing his role as an impeachment judge, matod pa niya that the truth must come out during the proceeding. Kana, Senador Bongo, agadas pamulitika. Kana ko palitag mo to mga tao ni mo. Inga impartial gyud ka. Sa kay batiyo bagiiga lang Sara ko palitag si Bongo mo siyang impartial ko hawak kay napigan. Exciting. Oba na ko diri bagiiga lang Jumin Jimenez sa newsroom sa Almi Mata og the same time manager John Levin Chavez Mikey. Ay tunog ba po sa mga taknag samang istasyon? Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Eric Siras Manait, manamilit ang magpasalamat sa pagkanayon ninyong pagpaminaw, pagsuporta, katropa mo. Exciting!
1: Asintado! Asintado!

0: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higo niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
0: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko, pero usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaypektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listeners consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Crew ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, untob ng alas 5 sa kapunon mga katropa, tingkapi na! Santon Plus Coffee Mix, ha?
2: Exciting!
1: Ang kape, mga katropang, dili gyud ka mag-hang dito, dili mag-hila, bimuang diyan. Kuto ni Lubas Atay, tungkol kayo, wala ni caffeine, mga katropa. Kape, nga tambal. Hindi ganinis mga bata, kaya wala caffeine. Hindi ganinis mga bata, handling a coffee. Pakusgon ang cognitive function sa ito ang utok ani mga katropa para makalima, makalikay taniya ng problema kanang itong magpanglimot.
2: Exciting!
1: Ano na suya, rich in protein, anti-aging, at kape. Pwede nila ito bitaw mga dunay constipated ito ng mga katropa. So pagpagawa sa hugaw, ha? Kinini ang kape-kape lang mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Bawas na gid mo sa saktong oras. Huh? Mayroon pagkini mangustin, yung sa anti-inflammatory properties, kini ang anti-cancer, at ito ang kapi. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa! Kini na pasingot at nasad-sad na!
3: Ali-ana!

0: Class XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 5:34 na sa kapunan mga higala. Kini nga itong time check na hatag kina sa sa Premium D3 Soft Gel. Hatag na itong mga higala o gadugan enerhiya, instant energy sa Premium D3 mga takaw. Balik ko sabi sa toal mga kabukutan, ipon. Diyan dali rin kayo abikugan po. Kanunay yung makasinati o pangbikog mga higala. Maayo po ning Premium D3 alang niya na. Nagaan kayo mong lawas pre buyag. Kung markag Premium D3. Kung niya kong ipari sa parang kung na gold. Kapo. Kapo. Ito. Premium D3 atong tumaroon mga kaswapa. Ang instant energy. Yan, may hapon mga katropa, may hapon. Basta pa sa mga naglungag din ha. Sa mga naglungag, nagluto, may hapon yung panan din ha. Katropa din ha, sinisikay, luto, may hapon. O bandahan ng talas 7 sa gabi sa itong programa Sunset sa Katropa with DJ Boots, DJ Jens, and DJ Dwight. Comment ito din ha mga katropa. Dinusin katropa ang Lito Dacoro 100 book heart. Thank you. Ayan. And also katropa ang Lorina Gabato, may nga hapon. And aminaw ko rin niya sa may basag sa Nicolas, no? Sa may Sherwin Vulcanizing, shout out ko no sa Kogbana Jojo Gabato sa Kamarin Vito Ming Danilias. Salamat DJ Butchway. Sa payan Tabirara Edmond na address may naminaw address RE Glass. So may kalubian later. Exciting! Jovet Arisgado, good afternoon. Katropang Josephine Pakulapa. Dinaso may kuan. Naminaw sa may Bulacaw Pardo. All the way siya sa ni Gikas Bulhoon. Shout out sa kong bala nga si Elmo. Og Sony Optima. Jello Cubics. Dira sa may Isabel Leite, RJ Sator. Shout out din na boss. Ang Japan ako umigo. Ang big ang Japan na katropa ang RJ Sator. Ako ko gali. Ano ito ni DJ Yes, boss? Ang mic, boss.
1: Okay. Yes, may hapong katropa din sa may punta yung ganyo sa itong mga salingan. May pamaminaw diha. Huwag ako pasalamatan no, last week di sa may Kanabuhon Ronda. Thank you so much sa GB Light and Sounds, owner of Boss Eric Blanco and Cap Ayong Morales, and to all Morales family, thank you so much, Cap. Marami, salamat.
0: Ayan, commercial sa ito mga katropa ha. Ayan, mabalik ba itong programa? Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 5:37 na itong time check. Atun ka na Tony sa Santhon plus Gold Support Self.
2: XFM Sunton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay dog aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Sunton Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, suabi Drew.

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santol Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Ma, mabdos ko, ma.
5: Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh.
4: Ma, dahil sa kanyo, si congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipacheck up tika, ma, ha? Ipacheck up tika.
5: Ayaw!

0: Uy, babe! Gising!
1: Laging bitin!
2: Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
1: Mag-turbo!
0: Uy, yes!
2: Turbo Supplement for Men!
1: May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagbatagalan!
2: Turbo Supplement for Men!
0: Mas lalakas ka pa!
3: XFM.
4: Oras XFM Cebu Philippines Standard Time alas 5:41 na.
5: This time check is brought to you by Vision X Plus Soft Gel Capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata araw-araw.

pasingot, yun, pasingot, pasingot. Greet mga katropa, mga nag-comment kaginihan, no? Katropang Nila, Carbon Tanopan. Dito ako sumay Cortez Bohol. Pasingot ako na siya dito kayo. Yes, si katropang Lorna Margarita. May hapon, DJ Butch. Sad-sad sa katropa. Watching always from Sambagdos. And now in Australia. Sige na katropang Lorna Margarita. Joyce Ligaspi Hizim. Shout out naman yan. Dito sumay Dugya Asayo.

by si Bago, Barangay Lamak, Pinamungahan. Sumangakan ni Yazaris family. Sa crew po kuno ni DJ Jan Snow. Kasi David Baruman. Salamat po. Of a Jan Jan Mini Sounds. Salamat kayo sa tinibok manobos. Sa fiesta sa pagpupos. Diyo ko ni Tagadog lang po tayo, boss, ang tinibok manok kung gini mo kita.

Classics FM, Cebu, Philippines, Standard Time, para sa 9 na magkatropa ating time check at kinatuloy sa cellphone plus gold, no? Mga doon na karoon may bukul-bukul sa lawas, mga katropa, doon na mag-Twitter, mag-sis, no? At mga katropa, mag-mabay na nag-sis, ilang matres, sis, kasi nag-suso. Inilugan mga higala, kahit sa gilison sa tuang cellphone plus gold. Hilison, iyapig yung i-balance ato mga hormones. Kasi hindi na sa pamahilis na, hindi na bubalik ang ato ang mga bukul-bukul sa lawas, mga katropa. Nakatagas yung presyon sa dugo, demas diabetes, kasing-kasing. Yan. Kung sa to ang mga immune system, mga katropa, ang sabon, mas po. Pagyansa. Pag itong mga food supplements, kaya lagi na ito yung mga gipangkaon. Doon na yung mga gipanginhang na yun itong lawas, mga katropa, nga dili makuha sa ito mga gipangkaon everyday. Cellphone plus gold supports. Help. Ayan, DJ Kawai.

0: Shout out lang ko sa ni RJ Sator from Juanos Minglanilla, Cebu, sa Sator family. Salamat, boss, niya.
1: Gago, si Rumiana. Basin kay Sator, niya ako kay Kator.
0: O niya ni DJ Cyro from Nagaday, kanatagiya sa KJ Light and Sound. Salamat sa pag-invite ako pag Juan Sabado. Okay, mo.
1: Alright, commercial sa tama katropa. Mabalik pa ito ang programa Kasansad sa katropa. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:11 na mga higala. Kini katong time check, atid ka nato ni sa Premium D3 Coffee Mix. Nagkapeng gipatambo sa Stevia mo na safe ni atong mga katropa nato din hanga. Bawal lang kayong mukuhan taon og mga matamis nga pagkaon nga doon ni asukar. Doon ni asukar atong Premium D3 Coffee Mix. Doon ay vitamin D3. O niya, mo ni, nakanindot ani. Doon ay ampalaya, spirulina, o kape, nga baka po huwag tanggit sa toog mga duka, no? Ano niya, gistivyahan lang. Huwag asukar, mga katropa.
2: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung kopi dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Paminaw mong tanan! Sa akong mga sakop, kinahanglan walay usa ka ninyo nga mamakaka, kay mo ka na ang kontra sa akong buot din eh. Kaya ang pagpamakak, nako kayo ng saas, Ginoo. Timan ina ninyo.
8: Ay, sir, sir, sir.
7: Unsa man?
8: Ay, sir, ay nagita na mo, sir, naningil ko na si mong utang.
7: Tingnan nga, wa ko din eh.
8: Ay, namakak lang ito, sir.
9: Ay, ah!
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Aisel Complicado, si Balab Anteke. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
13: Samsung Plus
11: Herbal Oil.
14: Sis the Pain.
15: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas ka kayo mawala ang pain.
14: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
16: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga

0: FM.
1: Oras sa XFM sa Philippines. Standard time, alas 6. This is 6 na mga katropa. Itong time check. Hatid ka na ito ni sa Sis the Pain. No? So, mga doon ay bunghat. Pero na, pas mo. Kaping ut ang ilong mga katropa. Hilanap na. Tumar mga katropa. Sis the Pain. Gama! Say yes to health. Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.

mga nag-comment kanina, mga katropa, sinin siya kayo na po tola doon live, no? Mga nag, nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-usap na po tag live. Mga nag-

sa XFM sa buong Philippines. Another time, alas 6:31 na, mga tropa, sa gabi yun. Another time check, hatod ka na to sa Sunthone Plus Herbal Oil. Oh, mga katropa, inarong gabi na, pangawal sa buong na mga lamok. Oh, kining atong Sunthone Plus Herbal Oil, pamahi na all-in-one. Ah, mosquito repellent, and of course, maayon is mga, doon ay panuhon, mahul, ganahan mo magpamasahe karon sa inyong mga asawa. Mga bana, mga katropa, kasi mo'y gamitan ninyo. Sunthone Plus Herbal Oil. Humot ka, guys, ha? Kamari mahong tiguang humot siya niya buwan gid bu kada bitu mudaptom gid sa imong kaumuran ang bugnaw ang paminaw ni nakig da kada bitu dayon kan tuog no niya kuang iha plus mga katrama pa sa likid ta mga tuog bugnaw kay tong lawas ibit humot kay istran Sunthon Plus Herbal Oil gama sa yes ma'am may gabi idea sa mga nanihapon na ito nga katropa na ito niya sa mga taxi drivers no. Tanan na lang mga drivers karo mga tuwara nga nalihapon diha may pagpanihapon at mga tropa oy nalimot mo paghipos yung mga inay hay halay pusa halay pusa basigla inay mo hipos ato delikado na ugla inay mo hipos mga katropa ayan no di ano po da ubay-ubay na po ni nag comment din sa to ang bagong live no na black na ganina yan yung disco basta music ng mga katropa na ma-block kita. Di mauyunan sa Facebook. Arita mga katropa ni Altea Bato Balake Potilias. Good evening. Watching from Negros Oriental. Ato mga katropa sa Negros ha. Sa mga naka-tune in po din na sa XFM Gihulgan. Naka-tune in sa XFM Kanlaon. Maying gabi na itong tanan. Nakapanihapon na ba ang all? Yeah, may gabi ni Eljan Himida. Dol, shoutout me ni Dodong Damski. Hindi Renanti Damski. Sali, sa kalambatang driver. Chab Rem. Chang Sifu. Mauni akong gihuwat. Mauni akong gisert. Sad-sad na po. Mayong gabi ni Hadi Jibuch. Solid na minaw. Diris may Magtan Island. The legendary of Balandra. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Katropang Lorna Margarita, share down. Salamat kayo. Nakatulog itong live kaniya. Fit

0: Narita DJ Jayans, boss.
1: Yes, I wanna greet no happy birthday ni Junjun Lopez na sa may Talisay. Pag shout out ay sa pamilya ni sa may Lawaan Alcantara ni Analisa Malabago o sa anak ko na si Jenna May and si Dora o si Mama Tia at Pa Marsing o sa pamilya ni sa may punta yung ganyo. Rachel Scotton and shout out also Julibs Jokela and also shout out ni Boss Edgar Mongso di sa may Basak Lapu-Lapu and she and Ace may paminaw niya sa Albert Calaitan Sounds may paminaw and Jumar Solon and Arman Pipito and Arman Otordos di sa may Lawaan. Thank you, pre.
0: Ayan, salamat kay Komersyalan sa natin mga gala para arin na punta ni DJ Playa sa Mix of R&B. Oras sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6:34 na itong time check. Kinato sa Sunthone Gold Coffee Mix, mga katata. Di ay kape ay, dililan niyo basta ang kape, tambal, at the same time, makapaputi tungod kaya doon ay glutathione o collagen.
2: Exciting!
0: Yan, ngilngig na katihan mga katropa. Pero limpyo sa itong mga atay. Gusto ka na basta hinlo itong atay, limpyo mo na itong dugo. Ang epekto, puti itong palit. Yan na rasya.
2: Exciting!
0: Yay, kape. Yan pala yan, mangustin, spirulina, kape. And yan, doon na bagay glutathione o collagen mga katropa. Gama sa Yes to Health, Sunfone Gold Coffee Mix.
3: XFM.
4: Boots! Ngayon ko umili ko sa kanil ba yung sildo? Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
5: Oday?
4: Ngayon kanil mo, no? Si kumpari, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako!
6: Ayaw!

0: Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Iba ang Nazin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang Masin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids ng nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng kini. Adunay dako ng ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit na sa mga butika.
1: Taxi driver, pila di ay patag sa metro bay? Pila ba yung kumplitihan di ay?
2: Astang buang nga ba'y nakalimot mo ni Kukun sa metro?
1: Mo ba? Prihas di ito ba'y? Nalimot si Kukda sa Kupitaka?
2: Ay!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras XFM sa Buffalo Beans, Thunder Time, alas 6.37 na atong time check, mga katropa, hatod ka na to sa Windsor. Win from within.

0: dan nak makan terompah kering. Dah tak asal pula tungidan. Ada pekuan nama tumbar nama dia nak santun plus gold mengaikal lah. Usah kat orang suman nyu kaon. Mana pada hapun nama saya. Para maka unum nama saya mga mintinan. Santun plus gold. Ikaw ang pirming una support help. Final greetings mga guwapo na to mga DJs be. Sabay una ninyo nina. Ay, manamilit na ta.
1: Ano ta? Pre, plug-in ako pre. Sad sa katropa this coming May 23 Fiesta Celebration Camagayan Veriros Carcar Beats by DJ Yas and DJ Lois Sicano powered by Alberca Light and Sounds. Special thanks to Boss Studio Alberca. This 23 and 24 Kogo Numanhog and Gibaliwan Carcar DJ Yas, DJ Chan East, DJ Jermil. And shout out sa itong mamigal sa Season Mix Lab. And special thanks to working committees and DJ Chan Ace.
0: Ayan. Yeah, si Gilbert Amagna. Hello. Si Ersan Avelia. Shout out from Bulacau. Si, ay, kamo ni Gilbert. Ba't ito malaki? Wala na ka? DJ Playa? Ay, go. Ano sa mga kay? Kaya salamat kayo, ha? Ano mga DJs? Pagkat ito pa DJ Playa and DJ Jayan. Nakaigaw panahon. Upanapot pohon. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa.
2: DJ Boots.
1: DJ Gians.
3: DJ Playa.
0: Katropa mo!
4: Exciting!

0: Mga katupa, exciting!
1: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Pusimilisa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir.
8: Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer.
7: Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata.
8: Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
7: Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
2: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 8:05 na sa kagabi. Oh, ladies and gentlemen, ato gatak na, giatod ka nato sa atong Santon Plus Gold. Di kita masipiat sa pagpahimang, no, sa atong mga hinigugma, nga mga kaigalaan, kasilinganan, atong mga kaigalaan, mga kapwa Pilipino. Importante gud ba ka tropa ang atong lawas, kalimti, gayod ayaw, ayaw, kalimot, gayod. Importante gud kayo natong atong ampingan. Kay wa gyud reserve in town niya kita. Ado lagi panawagan sa labaw mga kagahom. Kun palitag di nato muto og panawagan sa atong presidente. Ora kinsa may nay awtoridad ha? Arita sa panawagan sa atong labaw mga kagahom kay kita mga pinayalan sa atong lawas mga katropa. Wala siguroho nato atong gagalingon. Ha, kining atong sitwasyon karon wala bay klaro ni. Mo na nga atis itong kagalingon, itong siguruhon, itong lawas, atong paligunon, pinaagi sa pagpahugot sa ato ang immunity. Atong immune system, pinaagi mga katropa sa atong Santon Plus Gold. Silan katropa, Jubin, ubay-ubay na yun ang nakapahimo sa pag-epektibo ani asa kag malunggay ang palayang mangustin, garlic ug spirulina. Mga nag-una nga gasa, gikas kalikupan, gihiusa, gibugkos mga katropa. Aron nga mapaabot yun sa atong lawas. Ah, grabe gyud nga gikinhanglan nga phytonutrients pagpalig-on sa atong immune system. Itakboy, isawilik kini mga toxins nga hulga sa atong maing panglawas. Niya kantong nagipaminaw na gihambit nga balatian. Suway niyo makatropa kay kung natural ang ato ang approach sa atong natural nga lawas, natural pud nga mahanaw atong balatian. Santon Plus Gold.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Siya nga nagapabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda, nalang kaniya sa pagtingog. Di na makahimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda, nalang kaniya sa pagpakahilom. Subuk, Kabisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Kumusta ang tanan? May gabi ka na itong tanan? Welcome na usab sa itong pagmanuuban. Pinaagi ining labing gikahinaman. Gikahinaman magyuding atong headshot. Headshot. Ding adlaw karon na Lunes, May 18, 2026 na mga katropa. Sa gihapon kami ang inyo mga sulugoon, mga ubos nga alagas kahinan. Si katropa Greggy, napay giatiman nga importante kayo nga gimbuhaton buluhaton. Nang magmanuuban lang gihapon ta mga katropa with same excitement and intensity. Ning atong pag-saw sa mga isgutanan, mga nag-una karon nga mga discussion, mga isyo, may labot sa atong lungsod, ingon man atong nga mga lungsuranon. Ako na isikat tropag attorney Paul Gino Lopez. Headshot. Alright, alright! Ladies and gentlemen, welcome! Tempa mga katropa, ato sa unahon ni o pagpaambit ning ato ang tuluman nun, pinaagi sa ato apod nga social media platform. Katong makaigsuunan na ato ang laminaw karon through our Facebook Live. Mahimo gyud nga atong ipaambit ni atong i-share. Laminaw karon si katropa ang akong bunga ning classmate nga may laki kayong magpapatigayon. Katropa ng Ryan na Paray. May gabi eda, sir. Dos Dimpoles. The Pastor and the Machine Gun. Tara. Sa pamamahayag na malupitan sa hirap at ginhawa. Ha? Laging andyan pa sila nindutan eh. Tambalang di lang kagwapuhan ang hatid. Kung hindi, tunay at totoong balita pa sila.
1: Exciting!
0: Salamat katropang listat at dinog sa imuhang pagdasig. Pamangka tropa kay ako sang i-share niya gamay nga kind indulgence. All right. Nagang salamat katropang listat. Naapod man katropa si katropang Henry Palmes Fabon. Enjoy po and good evening. Chang Sifu, mayong gabi Attorney Paul, solid the Minaw diri sa may Pechupak from Makchan Island, the legendary family. Family Tree City, Pastila. Mausa ni mo, gitig-gitig ni si Tropag Chang Sifo da. Chang Supak. Mayang gabi, Attorney Paul. Yung si Katropag Sir Ryan. Anyways, mga Katropag, kumusta man tantanan? How are we? Kumusta nga to ang gitawag sa Tagalog o pagmamasid sa ating kapaligiran? We are experiencing mga katropa na nagyod aga gitawag bitaw nato og political nga environment ato nagyog masinati kung adlaw pa ni mo dapat ning sa tong planet grabe gayod kayo mga katropa kini nga political fever karong mga panahon na grabe kayo saon mga wala magkasinabot ning ato ang mga namunuan sa tong paggamhanan maglibog na tag-asa ta musunod. Unya, karong adlaw kayo mga katropa, di po nato ni masipiat sa pagisgot. Kaya, nana, ang gikahinaman sa uban o gikalagutan po sa uban, hitabo na yun, ang pag-convince sa ito ang upper house at ang Senado mga katropa acting as the trial court sa paglilitis sa impeachment complaint against ni VP Sara. Nagkumbina niya, makita mo mga katropa karon, nagsuot na sa ilahang mga sagradong sutanang ato ang mga pinalangga ng mga senators. Yeah, this is right after how us lang kita sa grabing kaguliyang atong niaging simana. Sabi, kaguliyang ba ni? Maglagot ba ta? O nga makatawa ba ta? O unsa ba? Mag-uol ba ta? Nagsago lang niya itong ipamina ron. I don't know, gadi lang, og palitag pagkaon pa ni, og lain-lain atong kanon, pasod sa itong tiyan. Maglain ba itong tiyan? Ha? Og karon, og ipasod sa itong otok, di ba ka maglain ang atong otok, ani?
2: Ay!
0: Sa umlagi nga. participatory government man eh. Kinahanglan lang kita maging sayod. Nya, kinahanglan lang kita mo participate kay. Ito kita wag ta makatropa og Republic of the Philippines. Kikiniga Republic at tropa ng Juven Jimenez. Kuan man eh, representation, representative government. Problema lang kay usay, mohungaw man ang representative. Mahimo mang representative. And there are a lot of thieves, mga katropa, sa ato nga pamunuan. Munang ato yung mamatikdan, mga katropa, sa lihok sa ato ang mga elected officials, nag-unag yun ang karwahe kay Ses Caballo. Kita na mo ganang tartanilya? Ano man na nauso karon? Abi magani na kumubalik na katropag Jubin, kining tartanilya, gumikan atong pag-grabbing saka sa precious ato ang lana. Ning balik-balik naman sa nag-ubos mga katropa, pero musaka na sad. Abi na kung gamubalik ng tartanilya, pero ang bot lang, walang po siguro yung kabayo na habilin karong panahon na. Mali na kalisod po. Hindi kang kitag tartanilya nga mag-una ang karwahe kisas kabayo. Ha, pakitae ko niyo. Pakitae ko katropa ang Sir Johnny Lopez o Ryan Paray. Kung tartanilya gag-una ang karwahe kisas kabayo. So muna karon, muna yung nakalisod kay glaring naman sa God, kining ato mga opisyalis. Ang naka-advantage mang God ning ato ang representative government kay na representation ang mga tao. Aro madayag yun ang gahom sa mga tao. Gumikan kay matod pa sa ato ang kasulatan mga katropa sa ato constitution. Government emanates from the people. Authority emanates from the people. Nagikan yun, nagsumikad yun sa mga tao ang gahom. Kaya mga katropa, ang essence ana is government of law and not of people. Ang problema karon kay wa na may balaod ang gisunod. Ako na itabo karon o. Gikan lang ning hawas ang issue ato nga gaming pagdagadaga ni Senator Bato in town. Paso dito sa Senado. Kanya, nainangutaan na niya. Katropang Jubid, katropang Gregging, naminaw ka ron? Ano pong ginagawa nyo dito? Piting, ulbuas yung kaspa. Sa limang anong ginagawa nyo dito? Senator siya. Katong absent pa siya, gipangita siya. Gi-question siya nga nung mudawat sa sweldo nga waman siya itong tungha. Niya karon ning tungha na po siya. Pangutan-o na po siya nga nung ning tungha siya. Pero ang nga punto, yun manguta, mga kaigsunan ko sa pangutan ha, nga no of all this time, kadto man siya ning tungha at tong tungura. O, so ning lutaw na gyud ang kamatuoran. So mapuni nga, siguro siya kabantay sa iyang parameter in asking, in answering questions. Itawagan na ikuno siya ni Senator Alan Cayetano. Kaya adunay mahitabo nga change of leadership sa Senado at is mapusdan ang iyang boto ni angkon po dyan mga katropa. So, siyempre, politicians acting as politicians na mag-dako kang impluensya kung ikaw mo'y presidente ka Senado. Asa ka, you are the second highest official of the land. President, vice president, senate president. So, dagan yung gayong mga mag-mangandoy, maglaraw, nga makalingkod. Ambot lang ka si Senator Rubén Padilla, magkaigsuunan ko, kung naglaraw mo po siya, Kaya karon gi... Kung ano po, katropang Janice Baba, ginudahan na po nga si Kiko Pangilinan. Ha? Muna po kuno'y, kung ano po, bright na po po na eh. Ang problema po, nag-iluminong mara na si Duterte Lapid, ganahan po na siya mag-sinit president. Ang pinakalisod, anak. Oh. Lisod po mga katropa, mag-preside ka, hindi ka mo tingog. Kaya karon na, ang giingon mga katropa, na-assign mga kuno na siya sa committee on library. Iba mo, committee on library? Ganang nga silence? Sugod ko kag-library, di ba? Ha? Silence, mag yun na. So, muna karun. Unya, ang giingon, mga katropa, because sukwahi sa giklaim ni Senator Bato nga nang balik siya para mo trabaho, usang kabutangam ni kabad-kabad naman po siya glayas. Kung trabaho yan tuyo, di natuwa naman siya ning uli at on the following night, naunta siya mutungha, purunta siya karon sa pag-convene, isip nga impeachment court. Wala naman po. Kaya ang iyang pag-exit dito, nagkabad-kabad mo po siya dagan. Maglibog sa ta, kita nga mga yano mga tao, unsa mo gyud sakto ani kay makit-an man po dito sulagway nga mismo ang secretary sa DILG si Rimulya, atong amigo gwapo. Ingon si Rimulya nga nasa dito para yang hupayon, husayon ya, niya mga tropa, nag-istorya man silang senator Bato dito. Unya karon, muingon na po si PNP chief nga ilagi pangita as wanted. Saan kabutangan niya ang ilang labaw, secretary of the ILG nga mo'y head over PNP ning anto. Niya wa ganin niya si Kupa si senator Bato. Iyahang gikasabot ang gilamano dito silang Alan Peter Cayetano, silang Rubin Padilla, senator Bato. O pinikpikay silang abaga dito. Unya karon, pag iskapo na gingala na ning iskapo. Ano na usab man ni mga katropa himo man iskapo? Ingon si senator Alan Peter Cayetano, di man siya angay tawag iskapo kay wa may warrant. Unya karon, ang DOJ miingon nga nay warrant. Pero ang secretary sa DILG miingon nga way warrant. Unya karon gipangita na nanay mga karatulang nga wanted na si senator Bato kaluoy sa dintaon. Una nga maglibog na ta ni. Sa magyoy tinuod mga katropa. Mo lagi na kog sagol-sagol atong kanon maglain atong tiyan. Sagol-sagol sa atong paminawan ang mga prinsipyo maglain sa atong utok ani. May pag ari lang ta sideline atol ani silang obserbaran mga katropa. Unya karon. Nag-convene as impeachment court ang ato ang Senado. Usa kabutang nga makatropa maglibog man ta. Kay nganong wa man tungha dito nagsakit baka ang tiya ni unsa baka? Wa man dito si Senator Chase Escudero. Unsa man siya naglagon siya nga dili siya mo gipili kay unsa ba? Kauban na sa sila unsa man ning kabutangan ni. So, absent si Senator Bato og si Chase Escudero. Unya, along with that, ladies and gentlemen, adunay may tabo na sa changes of leadership sa nagkadaiya nga mga komitiba. Nalipay kong dako, mga katropa. Ang Committee on Basic Education, tama na kang Bam Aquino. O, batanon niya into education po. Daghang nalipay ani sa iyang leadership. Siya nag-handle ani nga committee ba? Committee on Basic Education. Usama ni sa ito, gikinhang lang gustong nasod. Kaya batod pa ni Gat Jose Rizal, ang mga bata, maoy mga kabataan. Mga bata na rin noon. Ang mga kabataan, dili ang mga kuan, ang mga bata og buot ha, mga katropa? Ang mga kabataan, ang pag-asa ng bayan, ingon si Gato si Rizal. Unya, bati ra ba kayo atong statistics karon sa kapasidad sa atong mga tinun-an? So muna nga importante gyud ginatay maayong leadership in terms of education. So gi kuan na, kuhaon na mga katropa kay syempre na may lahugay gyud kay bag-o man ato ang kuan, lead sa maong Senado, upper house. Ihatag mga katropa ni Senator Rubin Padilla. Hindi kayo. Is malipay ta. Asa ka mga katropa, pag dili ayos tinuod, mahitabo na siya. Kay nanay mga advance nga agenda si Senator Rubin Padilla, inyohang idol. Nigitawag sa ato mga uso karorga, terminolohiya, idolens. Idolens niya, kaya asa ka? Naunsang kabutanga. Wago ni siya mga katropa na bright ni si Senator Rubin Padilla. Uy, nagtuo mo, yano-yano rin eh. Wago ding salir mga katropa ang kiha bato kaniya. Kanang gitawag bitaw o kuan? Kudkubinage? Wala na eh. Kanang gitawag o bigami? Kanang magminyo ka karun, magminyo na po kaglain? Bigamous marriages, wala ding salir. Bright kayo. Nag-usab og relihiyon. Asa ka mangita ng mga pamaagi? Ang laki ganito, Hana. So karon mga katropang iyahang announcement, dagan po ang lipay. Kaya iyahang tangtangon, usbo na po, balik na sa sinugdanan. Katong akong naandan nga paagi sa pag-eskwila. Huwag ka mong mga naminaw karon kinis Boss D Vlogs. Unsa may kuan? Unsa may inyohang kuan ani? Inclination ani? Mubalik tas karaan katong kinder o dayon grade 1 up to grade 6 nya high school first year up to fourth year nya wa na ang senior high. Mo na ibalik ko ni Senator Rubin Padilla. Pagkalauta sa generation nga natimingan atong senior high ay mitawan. K-2-10. Pagkaaligre, ladies and gentlemen. But anyway, Arita. Mami Lorna Margarita, good evening. The battle between good and evil. Paita, gobyerno. Why asinso? Tinuod na katropang listat. Wagi asinso tani. Kay unsa ang pag-asinso nato? Unsa ang pag-asinso tong gobyerno? Nga, imbis unta nga, mutikang ta. Aron mo abanti ta. Nabisi mo ta sa atong kaugalingon. Nabisi tag-ayad sa atong kaugalingon. So kung lawas pa sa tao, o kung pukot pa ni, nangisda ka, nabisi ta o ayos atong pukot, gadagan kang gising. Nakalimutan nga ang gamit sa pukot pagpangisda. Kung lawas pa ni sa tao, unsaon yung pagunahuna o plano sa kinabuhi, kung ang imong lawas, nagsangkiig, sakit. Ha? Wa kay plano eh. Ikaw nung kasuway ko nung kagbagsakit imong lawas, sakit imong tiyan. Niya magkuob-kuob ka, pungko ka rito. Itong puting trono, niya dayon, kuob-kuob ka. Uy, anaday na nihapon ka rumeng panihapon nyo diha, pangagda mo. Oh. O niya, magkuob-kuob ka. Magunahon na ka kaunsa kay akong buhaton sa ako ang gamay na tigom, ha? Asa ka kung mo-invest, muana ka ka. Magpingit-pingit ka kasakit. Dili, uy, wakay advancement nga mahimo. Wakay lakang. Ha? Wakay lakang nga mahimo. Wala kay kining asinso nga imuhang dangatan kay wa man internally gubot man kay ta. So karon magisigota og mga international nga mga investment program, mga investors panalitan atong palapdan ang atong turismo. Usaw man nato nga nabisi matadirig impeachment, nabisi ta ba katropa og trukis. Kung sakto ba o dili, dakpon ba senator ba to o dili? Eh? Sa'yo naman untang yun kaayo kay objective man untang yun. Kung objective lang kay na may balaod nga sundon. Saan man po laging nga mag-una laging atong interest kaysa sa tumong o rason nga nung naglingkod tadi ha? Malang ikaw, boss de vlogs, maglingkod gani ka high position, ayaw yun o unahan yung personal interest. Nga, ato yung tanahon, kung unsay rason nganong naglingkod ta diha, ha, atong ipadangat gyud, atong idapat gyud sa kuan sa mga tao ang services, ang reason nganong nata diha. Kay mo manay rason nga naglingkod ta diha, di kay uy naunsa personal interest. Oh, karon ba ka tropa, as we speak ipakita gud ka tropa Juben ang panghitabo karon kay to na dito mga tao. Nagilalis na, lain-lain nga sektor, lain-lain nga panawagan. Ha? Tanaw mga katropa. Karuning hapon, pag-convene mga katropa sa atong upper house as impeachment court din ako. Dari mga panawagan, is nanay o, init good kayo karong panahuna, pero ningawas, alat, dikit, kayo tano. Ano sa mga? The Senate is under attack from me. So, ah, sa muni Kaitano Patalsikin Youth Against Kurakot. Kaitano Sara Litisid Bato Aristuhin. Oh, mo po ni ilang panawagan. Kaitano Patalsikin. Kung sa magod po ni si Senator Cayetano under attack o nung sila niya dayon ni Manhiman, iyahara mo na yung Sergeant at Arms po nung pabuto. Anong sa pagkabutaga? Oh. Oh, tanawan niyo mga tropa, oh. Huwag po baka nisuhuli ni mga tawahan na. Huwag po pumutahan na, ani. Nanay, oh. Init kayo. Kuyapan ka rin di, anay. Oh. Kisa maning gopahon katropang Jubin, yung kita dia. Sana, oh. Yung ipukusan mo ganyan yung gopahon dia, oh. Unsa maning yung daman silag buwak? Unsa maning, buwak ni isminatay, lagi da dia. Oh. Karong jadi adlaw, ah. So, kada. Uban pa mga katro pa atong isgutan sa atong pagdabigan ng atong tulamanong karon. Headshot. Ato naman na isgutan kining protective custody. Wala man gyud sa constitution mga katro pa kining protective custody kini po Senator Alan Peter pud ba kay bawo na man gud siya ani. Abogado man si Senator Alan Peter.

immunity against arrest. Headshot. Provided mga tropa nga ang salaod rapod nga iyang nahimo nga dakponon siya are those crimes nga not more than 12 years imprisonment sa ato pa prison correctional sa revised penal code. So, number one, senador ka. Unsa may mga ingredients? Unsa may mga elements aron nga maka-avail ka ining parliamentary nga immunity? Number one, you should be a senator. Sa ato pa, elected ka. Number two, you are present in Senate while the Senate is in session. Ang Senado nasa session. Number three, mga katropa, nakahimo kag salaod nga ang iyang igpapataw nga sintensya dili mulapas og 12 years nga pagkapriso. Kana ba mga salaod nga di mulapas og 12 years nga pagkapriso? So, kinahanglan na tanan nga ingredients, nga elements. Sa ato pa, absent one of those elements, panalitan og di na in session ang Senate, ang Senado, pwede nakadakpon. Bisan pa og ang imong salaod nga nahimo is imposable with a sentence not more than 12 years. Kaya di naman siya in session. Ikaduha po, bisan pag in session na, nakadiha, ning tambong kasisyon, unya ang salaod nga imong nahimo, by virtue of a warrant, is imposable of more than 12 years, pwede gya pong kasikupon. Headshot. Muna ang parliamentary nga immunity. So, di yun siya ingon nga total, yun siya nga protection against or impunity. Kanabang di na ka madutlan o silot o pagtaral sa hukmanan, gumikan lang kay honorable ka. Di na mag-iingon sa konstitusyon. Nya, in addition pa mga katropa, naagid tay gitawag og incorporation clause sa atong constitution. Ambot og familiar mo ani si katropa Ryan Paray, ako classmate man ni. Ako man yung classmate sa kuad sa law school. Bright man kay ning tawhana. Dapat ba si katropa Ryan Paray diha? O may gabi da, nyor, attorney Ryan Paray. Incorporation clause. Nga sa ato pa, matik na ato nga clause mga kaigsuunan ko, gisulti dito nga ang generally accepted principles of international law automatic na siyang absorb as forming part of our constitution. So kining crime against humanity, kung kuani siya kining genocide o crime against humanity, gumikan kay member ta sa ato ang international community, ato nang giisip nga part na sa ato ang lagda. Muna giingos itong constitution. O gawas pa mga katropa, naputay balaod kining RA 9851 nga nagmandal gyud makaigsuonan ko nga mo-cooperate gyud ta sa pag-extradite kung kinsa toy na isyuhan og warrant of arrest even if it is issued by the external state or international community. Susama so, ning kang senator Bato karon. Mo na nga matinga bitong kuning senator Alan Pitir Cayetano. Cayetano. So putaw. Takahiluwas ani. Kalimtig yun ayaw. Matinga ako kay ngunong ingon man siya. Nga ang escape is not a proper term. Because dito escape ang gibuhat ni Senator Bato. Kaya may warrant. O siya'y warrant. Siya'y warrant siyang mata. Nalang'y warrant. O regardless kung unsa giunsa pag obtain na nga warrant, mo claim mo karon nga ari itaral sa ato ang hukmanan, it's a different matter. Ang ato dere is natay balaod og di na kita mutuman sa tong balaod wa na gintay kapadulngan isip nasod mo na. Unsa na ni ato apuro na ni pangwarta ni ato ah. Unya nagpahimos na lang punis kagubot sa mga tao kini mga tawhana. Oh, wala mag-ilog na sila sa pisto niya kaya na magulid ako kayong perks. Oh. Yung may ingon karon nga, dili to escape. Yung anong ni-escape malagi to. Pero sa bikes bahin po, miingon ang head sa PNP, o oh, nag-iingon rin oh. Nga si PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. Ning order na siya internal investigation sa
allegation nga usa kon

0: ka pulis ning escort ni Senator Bato de la Rosa out of the Senate compound. Siyempre kinanawagan ba yung Senator Bato, former PNP chief bayan ni, so nagin ni siya in provincia. Pero ang nagkalaugaw manggod po kay ang mismong secretary sa DILG, dito manggo naglamanuhay man sila dito atong gabi una. So kinsa may itong tuuhan karon? Ha? Ang PNP chief karon nga naglingkod, nga naingon, investigaran to katong police nga ning assist, allegedly ning escort ni Senator Bato. Nga, kung tutuusin, mura man to gitolerate ni Senator, Senator naman, ni Secretary Rimulya. Pagkabogtil, bayan niyo. Wala, maglibog na taan eh. Oh. Kunya, si Senator Bato, kato ba nga, kuwadiha, nag-isip na ano yung murad na silag mga Ginoo. Ay, ang giingon, balik na siya, kaya nakonsinsya siya, kaya dugay siyang absent. Nya, karoon mo naman po siya pakita. Pag-sure mo daw eh. Di kita patuntuan yung mga tawhana, kaya sa ako nagkaingon, ang personal interest lagi nagpasulabi yan eh. Kanya, at the expense of the people, kikita ba yung mga katropa, bisag unsa pa kakapubre diha, ya? Bisag unsa pa imong status sa imong kahimtang, remember nga kita, nagbuwis ng tanan, kanang imong gipalit nga commodity, nanay on top of it, natay bat, ana. Ha? Pagka, kinanglan nga, di kita mo pa tudto ang mga tawhana. Ang problema na po lagi kay kinanglan na agyoy mo barog ba nga leader atong presidente nga atong panawagan yun eh, nga mo barog kinanglan nga tol iron nga crooked na magunay ato ang klasis gobyerno karon, wa na igi sanong bitaw, wa na na straight kanya. We speak about execution of the law, executive magyun eh. Oh, hasta si Senator kuad sige na ni Robin Padilla, investigaran saan kay person in interest ko no, pag-skapo. Mubalik po ito ni pag-skapo, nga naingon si Alan Peter Cayetano, no less than the Senate President, naingon mang dito iskapo. Pagka naunun saan naman taan yung taon. Pero kana mga katropa, ato na niyong sundan, nag-convene na sila karon, ngayon mapugha sila. Ngayon mo po sila, tanawan, tatawagod katropa, jubin ilang may tsura, nag-sulob sila ito ilang sutana. Violet gasutana mga katropa. Ngayon kayo, mga hurado. Honorable, your honor. Kung address ta, mo ingon tani, your honor, Robin Padilla. Your honor. So, kana mga katropa. Tanawang tani, kung unsay dangatan na niya itong nasod, eh. Okay, nako. Taon-taon, para ba itong sulod nga pinili ay in taon? Oh, now. Ang ayan kayo? Ang ayan kayo? Natanawa ninyo? Oh. At least ka karon. Waba ka ninalain si Senator Chisis Udero ga gikuan man eh. Atiman man nila dayon kini impeachment. Kaya ang iyang forthwith ba sa una, reasonable time. Kini, gatiman dayon. So, on the other hand, in fairness to Senator Alan Cayetano, iya po ning giukay na yun. Pero tanawin na po nato magkatropa kay, anyway, televised mo po ni. Objective mo po nilang ukay yun, tanawin ni. Pero this is happening while our nation is navigating, mga katropa, sa grabe kalisod karon sa atong ekonomiya. Nabising ato ang mga kadagkuan sa pagtaral, paglitis, kagubota. Internally, we are sick. Kung lawas pa ta, masakit tang dako. Unsay atong sakit, stage 4. Cancer atong sakit. Autoimmune. Muna nga, maglisod yun din taong tag-abante. Ha? Noon sa akong taman nga, inyo mo na yung mga pinili ni mga tawanan. So, kana mo ato ang tagaag pagtagad niya sa Pikas Bahin. Ang ato ang kontrata mga katropa sa atong BRT. Kining naagyod sa ato ang mismo sentro sa atong syudad. Padong gyud sa atong 20. Why di taga Cebu ga, di kasuito ana. Mao gyud ni ato ang landmark kining 20. Narabay ning kuan karon. Ning gawas nga balita nga i-upgrade gyud ning ato ang kuan ato ang 20 Usminya. May na i-upgrade kay nabiyaan na tao sa high sa mga LGU diri sa ato ang palibot. ang naga perting ninduta, oh.
1: Sana.
0: Kanya, kita mo oy silbi kining highly urbanized nga syudad. Maghambog ta sa tug income. Oh, niya dayon ang ato ang pinangkamin nga kining ato ang lugar diha nga pinakasentro. Ha? Landmark nato sa syudad. Wa ato natiman. Kanya nay ato BRT baka tropa. Ambot lang kay wa man gyud ni natiwas niya karong September na malalay ko to pagkontrata ni. At least nga kita mo dahon-dahon diha nga mga kuan gud. Mga plata gi puro magdahon. Natay matan-aw day ni gawas nato. Malingaw tay nigli-li nato diha. So, unya sa pikas bahin. Problema lang gihapon ng atong basura. Pastilan. Kining basura baka tropa gawa na untay laing padulgan kundi ang paglabay. Problema na karon ang labayanan. Sa uni atong syudad, basic mo nantani nga mga services. Amoy nakaliso din taon sa doy. Wa gyud tay gitawag bitaw og foresight yan ang proactive no nga approach sa atong pagda sa rindas panggamhanan. Kikini nga basura dugay na ni problema ha. Og wa to nag landslide or a garbage slide og basura dos binaliw. Wa po lagi na tino natan-aw nga wa na po to nagsubay dai saktong lagda based on the environmental og other nga mga kining ECC nga mga compliances, environmental compliance certificate nga mga obligations wa na nasunod og wa nahitabo ang trahedya di malili karon mga katropa. Tungod ani gi-suspend ang paglabay basura diha. Pastilad na koy kailag appeal dahin taon sa search and rescue eh. Unya, ninghunong siya mga katropa sa iyang pag-participate. Na si amigo ay, picture siya diha. Yung ato ang kinanglan din nung anad the picture nung no? Practice nag-silpian ni Panlita mulan sa dahil. Parang may bawaan yan, anak ta diha. No, kay inisod man kayo katropa sa subin, ugman hata niya, di ta mapicture. Ang bawaan yan, anak ta. Oh, ano na practice dito adi dahi. Oh, si amigo. O baho na ko na pero iya yung giagwanta niya at least niya na i-picture kay atron di masayang
1: sana
0: di masayang ang pagana. O tanaw mga katropa, so gi-suspend sa Cebu City ang paglabay og basura ang dapita gumikan sa trahedya. Nahimo na ning imbis nga landfill, nahimo na ning dump site, wala na tarong ni oh na karon asa man ilabay ang basura. Wa nay mudawat mga katropa sa basura sa Cebu City. Unya, other LGUs, gihangyo na nga pwede bag itambak dito basura sa Cebu City. Nakita ta ditong tabakanan, layo-layo pod. Unya, dili pa visible. So in the meantime, kay mo mo asa gitambak atong basura? Ha? Ubos pag dumala sa atong mayor. Nga invite environmentalist. Dito ras SRP man hinoon. Oh. Tanawa mga katropa oh. Makatawa ka. Ganun makatawa man tato ni. Paminaw, paminaw maayo. So gi tunan nagdeliberate ang konsiho upon investigation sa appropriate agency of the status of our binaliw landfill. Na value na ni mga katropa. Karon pag ukay nila, ilang giimbestigaran, nagdiscuss sila, nagdebate sila. Wa man sila kabantay nga samtang nagdebate sila, gilabayan naman dai sa usab. Pagkaligre. Ila pa ganing gitino kung sakto ba o comply na ba? Okay na ba sa DNR? Wa, na hangbay ra. Nang labay na tagbasura dito. Pero, mupon lagi. Kaya kung di ta mo labay is binaliw, asa man sa dato ilabay? Gipatag naman nato dito ng SRP. Wa naman tayo kalabayan. Pero inani unta ba na may mga remedyo unta sa balaod? So, kini nga mga matters unta to, tanawa ka, magbutang ka di basura. O niya, what is other country doing? Nung sige buwan sa ubang nasod. Basic naman kay ini na may mga technology karon nga mag-reduce aning basura, mahimo siyang ashes, mahimo ang abo ba? Mahimo magaling abo ni atong lawas, kung krimeta. Kalipa ka mga plastik. So, mahimo ning abo. Mahimo na yung gibuhat sa uban. Na yung mga approaches ani. Na yung mga technology nga daghan kayo. Unya, ang ato ang mga high officials, di mapun siguro sila ignorante. Kay unsa may purpose anang mato sila glaing nasod. Nga, kuan man na, kining benchmarking may tawag ana. Tanaw nila kung unsay mga technologies, advancement dito. Nga pwede na ito i-adapt sa atong nasod, sa atong syudad. Oh, nga, wadyo ka kita adig basura. Nga aspect, nga importante man kayo ni. Giunsa man sa ubang nasod ni. Sayon ra kayo. So, kano ni abot pa man taning puntuha. Nga, grabe ka-advance na sa panahon. Unya kita uhaytas panahon. Oh. Ay ko ing na makatropa nga ang reason nga nung wa tay ato ang ekipo ani nga muhili sa basura kay natay gi-cater ani nga negosyante na sad nya makapahimosta. Oh. Ug kamo na mag-ego da unsa inyong opinion. Pero ano di man ta maka-come up og inana nga technology. Wa di tay kapasidad di ay. Di day ma-justify ang pagpalit ana, pag-avail ana, ang pag-procure ana ng mga ekipo nga it is meant to address a very basic service. Basic kayo ga serbisyo alang sa katawhan. Lisod man kayo kitang tanan sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, kita'y mamalit og mga ekipo aron hilison atong basura. Di man na pwede na. Na magyun na sa general services sa ato ang syudad. So standby ko mga adlaw mga katropa kay atong hinabion ug mas gabi ini. Atong hinabion si konsihal. Si konsihal Panday, ha? Kailan mo ni konsihal Panday? Kaya siya ginisupak ani nga gibalik dig tambak ang basura diha. Ato siyang pangtan-on kung nabatay plano sa itong plano kay kung di ta mulabay di ha, siguro kasabot po ko sa huna-huna sa mayor. Ang atong ilabay dito sa Kilis Nustar. So man, musugot mo? Atong ilabay sa Kilis Nustar atong basura. Apit tilisura na. O, pero nga nung di man ta makapalit, muna akong question. Nga naman, nga kinahanglan pa man nga atong idam nga to sa privately owned landfill ang atong basura. Why can we not procure for ourselves atong kagalingon? Natay kagalingon nga ekipo aron nga mo hilis ani nga basura. Nga anong kinahanglan man nga naay partnership sa private nga mga personalidad? Ha? Di punta maka-blame sa siguro basig dakog amot pon, mo po nakalisod. Mo na di haron. Mo na yung giingon nga makuna laging karwahe kisas kabayo. Oh, nya ang og di na mo hatag og sukli ang atong kalikupan. Di mo na pwedeng inana ra sige. Ang naitabo mga katropa, trahedya. Katulaging akong nahimamat. Apil siya sa search and rescue. Kibaw mo, grabe. Muragi, gilaksi akong dugan na minaw niya. Ingon siya nga, grabe attorney. Apil ko sa search and rescue. Dito yun. Pag ukay yun na mo pipila, dili ra laom. Di ra laom, madungog ra yun na mo ang tingog sa na dito si ilaom na tambakan. Nga usaon man nga, bugat man kay itong ning kuan ning datog nila. Pero nakaginhawa ra sila, makadungog mi sa ilang pakitabang. Pero wa man mi mahimo kay di man madana mug arsa katong grabe kay kabugat sa tuniladag basura og kana nga kining infra, kana nga atop, ana nga struktura gading pusdak nga tunila. Wa man tay ekipo. So usa man yung gibuhat. Wa gyud min himo kay ila ko nung gi-report sa ilang head sad sa search and rescue kanang nag kuan raman kipat-kipat raw ang mata. Nya unsa man lang to mahimutang ra gyud to pa-picture mi dito. Asa ka mangita na? Lisod yung kayo. Asa kagkita ka na yung naginhawa sa ilaw? Madungog ni mong tingog. Malili ni mo, paslaita ni makita ni mong naong. wa kay mahimo. Kay di ka makaarsa atong gibug-aton sa structure gani datog dito ag basura. Wa pay labot na sa grabe kayo ga infeksyon ug baho ana. Oh. So mo na atong pangutana. Pila naman ta katuig syudad, highly urbanized ang Cebu City. Unya mismo atong basura di ta maka dispose ana properly. Wa tay atong kagalingon nga kuala na kining ekipo. Di din na basic. Besulti ikaw kung unsay basic, kung di na basic. Mayor, Mr. Sir. Stilan, importante siguro po nga nang kasabot ang ining emergency siguro po. Oy, emergency sa nga procurement ba? Importante na, oy. Pwede naman guna. Malabi ta sa ato ang kursihal. Mga kursihal, di ha. Kanya, maingon ta nga, kinhanglan ta ni. Paggahin mong pundo, kay aron, ato na ning ma-properly dispose yung atong basura or sa ba natay kuta nga gihuwat usa ta mo palit og ato ang kagulong ekipo. Ayaw! Lisod kayo na. Ha? So, kana mga katropa. Muna'y nakapait yun. Kanya, ato na yung mabati kay maglisod naman. Ang ato ang tighaol og basura, di naman kayo mo haol. Kay, asa, maglisod lagi asa na ilabay in taon. Kub-kub na natin sa atong tugkaran, ani? Aron ato ilabay itong basura dito. Ato ka oras, alas 7:50 na sa gabion. Atong time check ba, katropa, gatun ka nato sa atong Santone Plus Coffee Mix. Hindi akong giinom karon Santone Plus Coffee Mix. Di ko makapangagda ninyo, kaya naman mo diha, nako dere, o sarap po ni. Pero pila-pipila ka sa siya, kung maari mo dere, atong matilawan kini atong Santone Plus Coffee Mix. Pero nani sa atong mga nag-unang mga butika. Napuntay ato ang clinic diri sa ubos atong Sibyaanan. Yes to Health Clinic. Napoy libre nga consultation. So wa nyo makatropa kay lisod kayo i-describe ang kalami. Basta lami gani lisod yun na i-describe. Magsagol mga katropa ang kining kalami sa malunggay. Katong bata pa ko, di kay kumukaw na ning kamunggay. Bitaw ka ng tinuwang nga kamunggayan. Pero anam tag-edad, ato nang ma-appreciate ang lasa sa dahon sa kamunggay. Niyagi pakapinan o duga sa mangustin. Unya na ay soya nga mo'y tinubdan sa portina. As kang lamia, anti-aging mga katropa ang atong Santone Plus Coffee Mix. Lami pa, puno pa kaayo sa nutrisyon para sa itong lawas. Santone Plus Coffee Mix.
1: FM. Santone Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usa ba ko kaangkor? Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimaintain ang Santone Plus Gold. Ako usab, gigamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako. Sinati. Tungod nini, kada adlaw, hindi na akong ginagamit kining Santone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santone Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santone Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Santone Plus Gold gamita.

0: Mix.
1: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
2: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
1: Ay, nakapalit yung gas.
2: Oo,
1: nakapalit
2: yung
1: gas. Nagiday basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
2: Dito sa baba.
1: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
2: Oh, Yestrel na ba yun?
1: Para makasure yun dapat
2: na
1: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
2: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
1: Sukat nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix.
2: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong palpitin. Muna akong gimintin ka ron.
1: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nagkatabang si mong balatian?
2: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa kamahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, eh. Sakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin ang kabuhi.
1: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, eh. Phantom Plus Gold.
2: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamo nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh, dako ka.

0: Galing sa mga butika nationwide. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 7.54, 7.55 na sa gabion. Mag-ibig pag-intake mga katropa sa akong real laundry. Standard Philippine Time. Aga, mga katropa, itong time check, gatod ka nato sa ito ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kung tabang mga katropa itong Turbo, katropang Jewel sa Kilon. Familiar kay si katropang Jewel sa Kilon, ano itong Turbo? Because she understands kining chain of command. Katong makaigsuna nato nga sweet to aning chain of command. Kinsay di kasweet to anang chain of command diha?
2: Sana.
1: Kinahanglan makasweet to aning chain of command ha. Kay atong lawas kining atong ulo mo ni nagduma sa management sa panglihok sa atong lawas. Mo na ako isa akong kamot gumikan kay nanay nerve nga ning mando gikas akong ulo ana. Mo na chain of command. Mabito ning atong ulo gingan lang ning ulo. Unya ka lang leader sindikato, tawag po nag ulo. Pero mga katropa, at times na mong kuy lain pang ulo. Katropa ga minaw si katropa la Leo Rojas nga usahay dili mo sanong sa chain of command. Tanan nga partis lawas, makahimo man, isas tiil, isas pikas tiil, wara-wara ang kamot. Pero kini nga particular nga partis tong lawas, usahay na siya tendency nga insubordination, ha? Insubordination. So ito kay si katropag, wala di, si katropag Jewel sa Kilon. Kay, nako, binigranggos DOH, sawa pa rin yung retire. Batalon pa unta, pero retire na. So, muna, mga katropa, nga atong siguruhon that our body and members of our body will be in alignment kung unsay mando sa atong ulo. What is the directive of the head? Mumanita, bustong nasod ron. Muna nagtibulaag ta kay wa may chain of command. Muna nakalison. Sige lang, kay ato ding di sa tamag komentary dere. Arista sa Dr. Bo, mga katropa, importante maguni, katropag Jubin, kay kuan manguni nagtangag manguni og nagdignidad ha kay usahay makatauan ta katropang Leo Rojas na minaw si Inday klang may gabi dak lang
2: sana
1: si Pastor kuan sad Pastor Halel may gabi Pastor Halel daghang salamat kining ato ang Turbo natural gyud ni inya of course confined goodness kami niyo on lang mga katropa ha onya sigurado gyud ngani kabuntag maka pangapita gitimplahan ta sa atong asawa niya ato ang kwilyo sa atong sinina plansado plansa
2: sana oh
1: tanti ba katropa kay kuan ni gibalikos ni nga ugat kining Turbo makag pabuwas ka giugkat gyud didto sa dako nga suba sa Amazon aron lang gyud nga atong ma-deliver ang ato ang mandit Turbo Dietary Food Supplement for Men. Alright, back to the ball game. Good evening, katropang Femstineps. Kumusta naman ka, ma'am? How are you? Glad to see you again. Ato ga ipaambit atong tulumanon karong kagabion. Naapod si katropang Leo A. Rojas, Reverend. Ambungan sa ning akong amigo dito nanukad sa summer. Although, di kaita baka fluently speak waray, pero ang ato ang mga tigpaminaw sa summer, makasabot ragyon sa ato ang lingwahe. Pinag atong liliyon ang ato ang facial ilang liliyon atong facial expression baklaro ra gyud ha Jesper Lopez moral si George Garcia ray gapili anak nila naman siguro'y wala pili diha torni murag si George Garcia ray gapili anak nila si George Garcia mo ba ana di na siya ma'am Jesper si Jewel sa Kilon ingon siya why effect tong pag-adto sa Japan sa waste to energy torne okay ni guwapo kay ning technology ha mo ni guwapo karon ka technology kining waste to energy renewable ba ang imong waste ma-converted into energy pagka ninduta na dili kay magsigit ang tapunog nya mahimo ng bukid ang basura nya wa gyud nahimo na Nindot kay ni. Pero nganong wa man ta nakahimo ani? Wa man ta nakapalit ani? Tungod ba kay watay kwarta? I don't think so. Muto watay kwarta eh. Or wa lang ta nakahuna-huna kay inana ta kapulpul, usa ba? Di po siguro man kay gisuonan ko. Mo na nga kinahanglan kining atong ministry diri sa radyo, naman tayo microphone ato ning gamiton aron hagiton ning ato ang mga namina ron. Ha? Kay asag mubalik na lang tag eleksyon. Unya dayon. Ang ato ang advokasiya is on safety and environment. Unya karon atong basura why kapahimutangan. Oh, isura kayo na. Unsa watay na. Ikapakita na sa mga tao. Ha? Maikog ta na. Rosa Villa, Villamor. May gabi, Ato Dipol. Ang salamat, Ma'am Rosa Villa. Naminaw po ba katropa si Cheryl Amarilla, Ma'am Che? Kumusta ko ni Ambungan Elmer Amarilla? O niya, si Ryan Paray, Gidim Lopez. Alvin Kadusali. Dagang salamat, Ben. Kumusta diya sa Negros? Atong mga kaigsuonan diha, kumusta? Palihog kong paabot sa ato ang pagtimbaya diha. Time pa ba katropa kay video? Time pa. Nawagtang ato ang kahimanan dari. Dara. Oh. Putangte kay ni nga di mawagtang atong kahimanan kay gisgo trabatag kahimanan sa basura dari. Joey Nunez, may gabi Attorney Paul na watching with my lovely and beautiful wife. Tinood yun na, kaya nakita ko ani. Kanya ikaw ang bungan sa kayo ka, Sir Joey Nunez. Mami Ling, Rilian Nunez, dari sa Cordoba Exciting. Daga salamat. Glenn Mojado, good evening, El Ancasman Salay. Good evening, Attorney Paul. Daga salamat, Han. May gabi di ha. Okay lang, Attorney Paul. Daga salamat, Ma'am Femstineps. I'll see you tomorrow, Ma'am. Kanya, atong suwayan. Ato namang initial na hinabi ang secretary ni Konsihal Panday. Aron atong makisayo ta, kung unsay dangatan ng atong basura. Kay lisudig, balik niya sa tutugaran kung di matarong o dispose. Mas makapaldo man di ay. Man ato ni, basta maki... sakto na! Sakto na imo katropag Joey Lunyes. Makapaldo man, sakto po kay kausaram kong paliton, kining ikipo, kining waste to energy. Na, kung natay partnership sa private, mas makapaldo. May nakalison. Benjamin Romano Birilla, may gabi, attorney. Maung walay kwarta ang gobyerno, attorney, kay nahurot sa kurakot. Tinood na. Muna kita, we should involve niya, vote wisely. Pud lagi, no? Kung inigbutar sa NATO ba? Ari ra gid ta sa lesser evil kay ilison. Wa man gid. Sige lang, ampo lang gid taon ta nga nara gyoy maayohon. Sige lang kay mag research ko man kay gisuonan ko kung sa may maayohon, what is the upside? Sige ra tagisigot ani mga negative. Usay positive pod atong isigutan. Kung natay ma daw-daw da nga positive. So far ako nakitaad nga positibo sa atong dakbayan, ug ingon man sa atong nasod. Ang effort ra gyud sa ato ang private sector. Pribadong sektor na to, mo'y nag-effort. Pero in terms of kinibitang muduyog ang public nga facility o ga development, muduyog sa development nga gihatod sa private sector, murag kuya Igman, ako tanaw.
2: Sana,
1: wa kayo. I hope mo makaabot sa ato ang mga nagdumadiha. Nga kining basura, this is very important, nga necessity ni. So, ma-justify ra gyud kung adunay emergency ani nga resolution. Klaro lang gyud pod nga emergency usay kung emergency ma-abuse man gud pod. Klaro lang gyud pod na sakto nga market research. Aron nga mahuman ani problema ha. Katropang Jerry Boy Pasagdan. Gikan nanukad gikan sa Tipadilla, Cebu City. Jason C. May gabi, my brother, kumusta na ka? Anyways, mga katropa, ato sang i-check si katropa ga Eric Amaro, grade 11 nga HIV drug suspect. Kuani high value individual ni. High value individual target. Di ni siya HIV ha. Sikop dito sa CCPO mga katropa, Cebu City Police Office. Atong i-check ang dugang tali katropang Eric Amaro. Live report. Live report.
3: Katropaga, train po ko lang.
1: Good evening, sir.
3: Katropa, suki na kasab sa XC Farm, Cebu, 18.3, ha? Di naisip kabahin sa pinag-usap ng ipag-usigan kampanya batok sa illegal nga drogas o ang pinag-usap ng pagkatuman sa simultaneous anti-criminal law enforcement operation o sa Kaleo, malampusog na sikop to surveillance operations sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit, CDEU, sa CCPO, aga kiniusap ka grade 11 na student nga kinipog matod pa HBI, individual nga target na sikop nito kung sa paglapas sa Kinipog Republic Aga 965 o kuning comprehensive dangerous drugs sakop 2002 alas 6:35 ang takna sa gabi on
1: Katropag Eric Katropag Eric grade 11 pala edad
3: kung na hinunin siya 18 na hinunin
1: ay 18 na
3: legal age na hinunin Katropag Attorney Paul kining si alias Jane no kining si alias Ray nakuha ali siya og more or less no gituha ni gidaneng drugas 30 gramos dili standard drug price value na 204,000 ka pesos ug malabaw sa aga buybust money nga 200 pesos aga kining maog dan pa matud pa usap ni sa kinipog Budigero kapayo ka itong mga Antony Paul kinig sa kabatanon ni Moralag Gabag at ibigil niya ang giling droga so diba ka napuibaton niya naman itong maugid no inadakpan ka itong mga Antony Paul magkakahigalaan na napas na klarin karoon sa CCPO custodial facility diin kuha na either ugma no ang kinipog sa kauga kaso sa ba hindi iniangas si Custody Police Office pinangulohan ni Police Colonel George Ilana na nagkanayosap nga ang mga malapuso nga ito illegal drug operation na nagsayod sa Japan sa di mataroga nga kinipong dedikasyon sa kinipong pagpatuloy sa kapsay ingon man ang ibatok sa nagkadiyang kriminalidad dili na usab sa supuang CCPO matupos sa niya nagpadayon sa pagtuboy po silang mandatos pagmintinas kalinaw kahusay sa tagi siguro ang kaluwasan kaayuhan sa katawahan sa dakbayan sa Subo. So Park Tupang Attorney Paul mga kilama ito kasikasigikan sa Cebu City Police Office mga katropa basta kape nagisigutan sa mga gabi ina hadula po mga lakaw na ito mo yung trabaho hindi ay kape nga magkapa-energize yung at the same time mutambal pa mawas yung mga balatian magkakilasan ito plus comments ng ginama sa Yes World Incorporated alang sa Ligyosang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Eric Amaro XFM News
0: XFM Report
1: Daga salamat katropang Eric Amaro sa imong report samtang sa pikas bahin na adig sa illegal nga numero buwag nga gipang pusasan atog i-check agadugag detalye ani katropang Benji Talisik
0: live report
4: Daghang salamat sa mga nahipos mga balita gikan sa kapulisan sa Dagbayan sa Subo tulong ka mga giingong koordinator sa illegal nga sugal nga sweatless o STL ang apil sa 12 ka mga napusasan sa managlahi nga operasyon sa usa ka semana nga pagpangrud dakop karong buwan na sa buwan sa Mayo o na napusasan kini usa ka amhan dalagpan kini sa alas 4:50 ang takna sa hapon ito adlaw galunes Mayo 11, 2016 dito kini sa Purok Kamaya sa barangay Taytayan sa Dagbayan sa Bugo ang menabahin sa probinsya sa Sugbo ang napasasan nga si Jerome o Jorem Montillano Maitom Kwetanyos Minyo koordinator nga taga Purok Kamaya barangay Taytayan sa nasigutang sa Dagbayan na sila nga ang mga operatiba sa Provincial Delegation Unit kung PIU yung higayon o joint operation uban sa Bugo City Police Station o gamresulta sa pagkasikop kang Maitom. Si Maitom ang naghulagway ng dagong koordinator sa illegal nga swertes. Sa narikabro siya ba, kang Maitom ang mga blistahan sa dagang pangalan ng mga gitwa mawiti gribitan ng doon sabi kaniya, Osaka Bundle nga intermediate pa. Doon ay mga nagkasuhat nga number combination tal set kwarta nga mabuto sab ng doon sa 3,000 pesos. Tulog ka mga bandol sa staff, doon usap daghang number, combination, ingon man, ballpen. Dahil usap ang ipusasan, nga koordinator gihapon, usak inahan ang napusasan sa alas 9 takna sa gabi sa Milabay nga adlaw. Dito kinigihapon sa barangay Taytayan sa Nasikuta, Gadagmayan, si alias Mabali.
1: Katropang Benji!
4: Minyo usa ka koordinator o kasamtangan nga nagpuyo sa Nasikutang lugar. Anak ko ang kiniugduha ka mga bandol nga talisit ubay-ubay nga mga gambling papinalyas, kwarta nga 880 pesos. Gito ang mga pusta sa illegal sa Suertes na bosa sa Losaba. kining Osaka Luan, Eskwela Singuan News, minyo kayong Osaka Asher, o taga-barangay Tatayan, sa Dakbayan sa Bugong. Nasagpit gikan kang Luan ang kwarta nga 200 pesos, gikan kanyang gituhan. Sayang nga, o kanyang gituhan sa posisyon, ang 200 pesos nga halin, dagang gambling papanalyas, samtang laing koordinator usap ang napusasan o nasikop sa barangay Tatayan sa Dakbayan sa Bugong, si Alias Fe, 24 anyos, minyo nga napuyo sa nasigutong lugar, nakuan, o dagang gambling papanalyas, pangalan sa mga tao nga gituhang mauitig rimitan kaniya sa illegal number shortest game o gakwarta nga 810 pesos samtang wa usab maka-ipsot sa PNP si Kabulusan kini Osaka alias Aida Petros Anyos Minyo Osaka Asher nilagpan sa Aida sa miaging gabi dito sa barangay Lamag sa lungsod sa Binawanghan ang dilagpan nakuhang kini og baybay nga mga gambling papanalyas ang nakuha ingon man pusta nga kwarta de usab kaamahan nga nag-asher si alias Gabriel 21 anyos ano ba sa alas 6:30 ang tag na sa gabi nito adlaw ga Webes Mayo de Carosi de Smilba Sainz dito sa barangay Katmon daan sa lungsod sa Katmon nasa kmedikan ka Gabriel ang nalagang para gamitin para panalas ligip na ang mga posta nini nga mabulosab sa 520 pesos sa laing hugna nga operasyon batok na sa illegal nga sugal nga suwertes ang nilagpan sa kapulisan si Reyna 32 anyos o sa kadalaga nag-usher o nilagpan dito sa barangay Katmon daan sa lungsod sa Katmon na kuan kini o mga gambling para panalas o 120 nga kwarta o sa 48 anyos o sa babae ang napasasan ang nilagpan ilang nga si Lorna kinsa nag-usher o sa nga taga-barangay Tabili sa lungsod sa Katmon na kuan kini o mga gambling para panalas nilagpan ka nga Lorna ang dagang gabi panelyas o 150 pesos na kwarta na dagbalosab kiniusak ka Arnold 19 anyos ulitaw nga taga barangay Makaas sa lungsod sa Katmon kuhaan kuhaon gihapon wala kuhaan gihapon o mga gambling para panelyas wala usab kasibat sa kamot sa mga polis si Calvin 35 anyos minyo o taga sitio talisay barangay Bablasyon sa lungsod sa Buloon nasagmit kang Calvin ang mga gambling para panelyas
1: upay din eh
4: o kaya man sa ilegal sugal lain pa ang nabasasan na nag-asya kaya sa usa kainahan na nagpan ni sa alas 5:30 antak na sa hapon neto adlaw nga Bernes Mayo kasi 2000 Brasais dito sa barangay Alawihaw lungsod sa Badyan si Rofa 34 anyos minyo tagpuyo sa nasigutang lugar na nabasasan sa mga operatiba sa Regional Intelligence Division on R97 sa Piero 7 kun nabdan kini nga nag-isyo kung doon ay mitaya dihang gipangitaan kini ubang nagkwento nga nagtugot gikan sa PCSO wa nagapresentar si Rofa nasagpidikan kaniya ang nga dagang gambling papanalyas o ginuman posta nga 150 pesos ato sa gihimo operasyon sa mga polis o sa kapersonal sa King Dragon Gaming Amusement and Corporation gibunalag kahoy sa igsuon sa dinagpan samtang katapos ng dinagpan ining Osaka Anami, magkakaroon anyos.
1: Anami.
4: Nag-asosap o taga-barangay Banhigan sa lungsod sa Badyan, daghang gambling para panalyas, nakuha o posta nga kwarta. Yung man, ang kanyang 150 pesos ang mga nilagpan. Magkatubang kini o kasong kalabasan sa RA 1987 o kanyang kalabasan sa illegal gambling o kanyang sweaters. O na lang ipaybaw ang PCSO ng King Dragon Gaming Corporation. Kung amusement corporation lang ang itugutan nila nga magka-operate sa Suertes Hotel, Luko Provincia, sa Subo o Gua na ilaan pa. Report sa Kapulisan. Katulad pa magkalimot gihapon sa Bagapas Kalanay sa Santone Herbal Oil. Magkatabang kinila, binagatun doon ang mga panuhot sa lawas. Santone Herbal Oil, hinimo sa Yastuhal Incorporated, mabalit sa Pamasag Botica sa lugar. Alas sa Gios ng Pilipino, para sa Pilipinas, yung katulad pa, Benji Talisik, Excellent News.
0: XFM Report.
1: Daghang salamat ka tropa ka Benji Talisik. Bidyo ubay-ubay gitong imong gipakinan landa nga nadakpa ni nga illegal gambling. Tanawa mga katropa kining atong gobyerno. So na ay legal gambling. Na apoy illegal gambling.
2: No. Sana
1: pero pareha ra gambling. Anong na legal man ang legal, ganong na illegal man ang illegal. Kana may ato ang angay masayran. Sa ato pa tinuod gyud ang giingon nga dili tanan nga legal, moral. Ha? Dili po tanan nga moral, legal. O tanan nga moral, legal. Kaya depende subjective na kung unsay atong gituuhan nga moral. Ilahi rin ang opinion. Pero kinig gambling, pareha maning sugal. Pero na illegal, katong waning kuha og franchise. Gwapo ba yung negosyo? Ha? Grabe nang negosyo eh. Grabe pa nang negosyo ha kaysa patanto ka. Kaya pa 5, 6 ka. Asa ka? Oh. kolekta lang kada taya mo. So na kay pangbayad pilago na mo taya nya dayon. Pilay makadaog ana, pilay ganan siya ni mo grabe kay. Usahon ta man nga may franchise. Apply sa tag-franchise. Sundugan yun naman itong mga kadagkuan, mga congressman. Ano yung mga teknik? So, sa Picas Bayad, mga katropa, dahil lulong gituang hubog. Naparog na eh, pastilan. Itong susihon unsay dugang Italia ni katropa, June 4.
0: XFM Report.
5: Yes, naangon, gininguso ka, Lolo. Ito ang hubog ni, napantok ni sa usatasimintadong dalan dito sa lungsod sa Minglanilla. Alauna ni sa kadlaon, Mayo 18, 2026, dito sa may barangay poblasyon, Ward 4, lungsod sa Minglanilla, ang gining maong Lolo. Giila lang sa alias nga Roy, 60 anyos. Residente ni sa resikutan ng lugar. Matod pa sa mga saksi, pasado alas 10 gabi, naana nag-standby kining biktima sa maog dapit o gituhuan, nga grabe ni kahubog o gani matun pa. Doon ay nakasaksing giingong namuak pag ini og mga butilya. Gilabay niyang lingkuranan sa Lepids May Nalinda o balot apan. Nakasayan gini traffic personnel sa Minglanilla Municipal Hall o nanawag gini sa command center ganto sa MDRRMO. Gabikan kay nagkadugo na kining ulo ni Roy. O mani mapantok ini ga seminto. Girespondihan na yun gini sa mga sakop sa rescue team o gihatod ganto sa ila hinuog panimay. Mga katropa, yung kalimut pagdumarog, Santon ba vitamin C, ang alkalain ka pa vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
0: XFM Report.
1: Pero salamat katropa, June 14, samtang sa Picas Bahin. Diyan naman katropa, ato yung gisgutan karon. Kuan mangguni. Prevailing mangguni karon nga issue yun. Kinig current trend yun eh. Issue yun eh, nga angay nga sulbaron karon sa atong dakbayan. So naanay lakang karon ang atong panggamhanan, may labot at basura. Atong i-check ang report ni katropa Cristel Joy Villarca kay gimugna nga Waste Crisis Task Force. Gitahasan ni Mayor Nestor Archibald sa pagsusi sa binali o landfill nga labayan og basura. So at least mga katropa nga naay task force dyan nga gitahasan. Tanaw tani kun unsay parameter sa mandato ani nga maong task force. Atong i-check ang dugang detalye ka tropa ga Crystal Joy Filarca.
0: XFM Report.
6: Gitahasan karong adlawan ni Mayor Nestor Archival ang gimugna nga Waste Crisis Task Force sa pagsusi sa sitwasyon sa Binalio Landfill. Kung posible na bang makalabay ang syudad tungod kinhuman naman ang kontrata ngadto sa Luginsan. Iyang gipasuta ang mga gikuptan nga dokumento sa kumpanya nga nagpadaga ni ini ug kung unsay mga requisitos nga gipangayo sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR. Usa-usab sa ipasusi sa mayor kung unsa kadako ang maong landfill o kung igo ba ang gidako ni ini sa mga basura nga ilabay sa syudad matag adlaw. Matod ni Archival nga kagahapong adlaw unta ang target date nga makalabay ng syudad ngadto sa Binaliw. Patungod sa kadaghan sa mga concern sa paglabay og basura ngadto sa naasuing landfill, iya una kining gihatagan og katin-awan. Gitingwa sa mayor nga sa sunod nga mga adlaw mabalhin na ang mga basura nga kasamtang ang gipundo karon sa South Road property.
1: Yay!
6: Ibutyag si Archival nga kung dili posible ang paglabay og basura sa Binaliw landfill, mobalik na lang sa paglabay og basura ang syudad ngadto sa lungsod sa Aluginsan.
7: Dili gani angay nato dagdag-on, we will have to have another alternative and again we will be going possibly to Aluginsan. And it will cost us a lot of money. 6,700, that's 4.2 million a day.
6: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
0: XFM Report.
1: Dala salamat katropa ka Crystal Joy Filarca sa Cebu Report. Kita atorni mag-adto ta sa laing nasod, mususi ta dito, giunsa nila paglambo, ilang nasod, ma-amaze ta. Pero mga politikos, mga adto, kunuhay seminar, inig-uli nila, walay ma-report. Kaya ang ilang pag-adto, waldas regyos kwarta, muna yung nakalisod.
2: Sana, oh.
1: In the guise ra of seminar or benchmarking. Pero wa, yun. Pero kung una kay gamay ng uwaw ba, kinang kita mangkaadto taglaing nasod. O suway mo kaadto dito, inigdunggo na to sa itong nasod makaingon tap pastilan. Kaluoy ba po ang tao ng Pilipinas? Kaluoy ba po ang tao ng si Boy? Asa kag guwapo atong airport. International airport ato, guwapo na. Pero aginod nimo sa kenan padong kadri, ari nakapadong aginod ka syudad or kung asa imong location, agi ka sa main road, anong highways lapu-lapu. Iniglingi nimo, awa gyud, hinay-hydre, hinay-hydre to. So, mo na nga atong asihan mga katropa. Aw kadtong mga konstituwente nga wala na plastar nya bantang sa kining pananaon sa ato ang mga bisita, matawag silang aisor. Hugaw kay pananaw. Muna nga, gipahotel lang usa kay aron nga.
2: Sana,
1: At least nga, di sa sila makahay-hay dito sa ilang mga gipanglabhan. Tapos dan. Oh, niya, ang sao man na. Wata, igo, ratang silbi kuan. Ato rang giilad ang ato ang mga bisita. Niya, gawas pa atong giilad atong mga kagalingon. O nya kining mga lugar nga grabe kayo informal settlers. O atong tabunan og mga karatula aron nga naatay mga advertising. Agod pero ato kung kitabunan kay mauwaw man ta. So kanara atong basihan nganong karon ra man ta mauwaw, di ta mauwaw sa tong kagalingon, di ba? Yung ako'y mayor mga katropa, panaugon ko na magkapitan inyong area of responsibility. Territorial geographical jurisdiction. Siguruhan ninyo nga secure, limpyo. Di kay tanan magsalig pa lang kuad gining DPS sa dakbayan. Isod kayo na. Nya na kay performance matrix. Ipakita sa mga tao kinsay pinakahugaw nga barangay. Eh, unisod man kayo na. Igura tawag ko honorable pero dishonorable lang ato ang watay gipakwagyod. Nya. Disod ra ba kayo kay inig pangampanya? Grabe kuwang nalang kabuton ang langit, mga katropa, ang kabituunan o buwan. Grabe kita mudag pasalig. Nya, di ito, ang atong interes lahi. So if you don't really meant to serve, wajog kay tiunay gud nga tinguha sa pag-alagad, ayon lang tuga-tuga. Isu kayo, mabulaga tanay ni abos panahon. Tanawa ka ron, oh. Atong basura, mubalag ka sa alaw ginsan. Nya, 4 million kapin man di ito kada adlaw. Oh, ay, spatos payong. At least na gastuhanan. Kay dagan kitang kwarta. Pero nga nung di maligita makahimo, ana, o kinim sustainable nga solution, Mayor. Nga, di man kutubra karong adlawa, karong simanaha ang basura. Nga nung magsigi matagliili, ani nga, kining landfill nga, di man yun siya sustainable. Ha? Daggan kayo og mga breaches in terms of compliance sa environment. Wa dita kay bawo ana. Tiil way ani. So mo na mga katro balita palabi kay basin og daggan atong uban ani. Pikir ta sa oras katropa nga Edit Lopez Ledesa, may gabi ida det. Kumusta na mga det? Pa shout out di ay ko sa akong uyab na si Iris Claire Mendoza. From Mr. Benjamin Romano Abirilia from Sitio Upper Barangay Tagbibi Hindang Leyte Atorne. Salamat Benjamin. Joy Nunez, Jason C. My brother, kumusta na ka? Jerry Boy Pasagdan. Nabida po ba katropa si katropang Pastor Oliver Nacion o si Pastor Manuel Maning Ambos. May gabi ka na itong tanan. At piki na tas oras atong partner sa Master Control, katropang Juven, the manager Jimenez. To station manager, katropang John Lee Viking. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyo nga ubos nga lagad sa kanginan, ako si katropang Atty. Paul Gino Lopez. Manamilit, gihapon sa pag-ingon kalimti, gayod ayaw-ayaw kalimot. Nga ang kaluwasan, bugtong makaplagan lamang di kang Hesukristo. Kay wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katawhan. Alang sa atong kaluwasan. Headshot! Dalang salamat sa inyong pagpaminaw. Good evening everyone and God bless everyone. Katropa mo. Exciting.

0: Pagain yung nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Ma, aligre mo din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
5: O nga, kinsa bang bayotang nga tumakusukay mong syagit?
4: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Aya!
6: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gamingod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktik.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.32 na tungkura sa tunay kaninyo sa Premium D3 Instant Energy. Premium D3 Instant Energy, manalipod sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, kabaghatag ang kaluya ni ini mga katropa, tungod kay ang Premium D3 Instant Energy, magkapalig-on kini sa imong immune system. Panalipdan ang imong lawas sa atakes, bakterya o virus. Ha? Kina itong immune system sa lawas, mga kaigsunan, mo ni mga sundaw nga muproteher sa itong lawas sa atakes sa bakterya o virus. Muna nga para dili ka maluya, dili ka masakit mga kaigsunan, inom og Premium D3 Instant Energy kada adlaw katropa. Premium D3 Instant Energy, inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar, pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyo kini mapalit sa Yeswell Clinic Store, gana may mutang sa Buscabay na itong Sibianan, dire sa G Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa.

0: Sogbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dong Tolomanonang Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Inigap niyo ang kurman katropa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Makiguba na kaninyong hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Nining adlaw, mga katropa nga Martes! Sa 19 sa bulan sa Mayo tuig 2026.
1: Good morning!
0: Now, tarang kamo sa Kapiskay sa Malawa sa iyong pagpanikay sikay! Samtang nanikay sikay, kamo niya ito yato na kaninyo mga pagitamu din sa ato sa kauluan o sa gawa sa nasod kagahapon o karon. Sa ato mga kaigsunan, particular sa lungsod sa Balamban. Ito na yung kwentro dito may gala sa giingon ng mga drug surrenderis. Ipalik mga katropa sa ilahang naandali. Kung pinusila yung mga katropa, doon ay misukol o doon ay namatay. Atong pamatiyon mga katropa, aghipi sa kapulisan sa lungsod sa Balamban. Sa iyaha mga katropa nga mga pagpasabot. Mahitungod sa rason sa ilang operasyon. Tutusap kini sa mando ni Mayor Ramos mga katropa. Sa lungsod sa Balamban mga igala or amos. Pulis sa Colonel, Lieutenant Colonel Burlat mga katropa. Atong pamatiyon katropang rapra. Iyahang mga rason sa ilang operasyon misangko ngadto mga katropa sa pagkamatay, pagkasurrender o pagkasibat sa ilahang gioperasyonan mga igala.
3: Mayong ito, Kapintan, kini itong mga sakop sa Balamban Police Station, labi na itong mga intel personnel na bayga. Pinagi sa Cleo, ang gipakandak sa itong higher headquarters. Nag-loonsan na sila kampanya batok sa mga tao nga na ay warrant of arrest. So, na sigmatan sa tropa, nakaka-receive sila until intelligence information nga ang kining si
4: Gian
3: Dorado ay naa dito sa ilang balay. Kini si Gian Dorado na siya warrant of arrest.
4: Kaya kung siya nagtutong i-disipal kung kwenta siya nagtutong gilento po ito nga nagpasaga sa kaso.
3: Trabaho pa siya sa Virginia.
4: Okay.
3: Sa kaadya kaso.
4: O siya nito po sir, after nga pag-serve sa warrant of arrest.
3: Pag-serve sa warrant of arrest ato mga sakop dito sa ilang malay, tuwad na dito ang subject na kuha nila. Serve nila ang warrant of arrest. Or along the, while they serve sila warrant of arrest, pagpadayon na nila uli, niabot na yung duha ka tao na literal na pahimot na ito, si Richard Dorado o si
4: Frederick
3: Hero. So, na ang duda siguro sa nilang duha, sila ang
4: tuyo,
3: ipangita. Ilang i-pusil na yun ako sa nato katropa. May nilang gani sa best lang na igawa ito sa katropa. So, sa katang i-pusil na ito mga tropa, ilang i-depensahan nila pagalingon ni return file sila para ma-protectahan nila ang pagalingon. So, kung ito man, naigo ang usa sa akin yung kakatawag si Frederick Hero.
4: Si Frederick mo ay sa itong murag
3: na musil.
4: Expired.
3: Oo, niya. Si, while si kini si Richard Dorado, nakadagan siya. Hindi gugod sa itong mga tropa. Fortunately, wala na na-abdan. Pagka tanaw nila nga si kini si Frederick Hero na ay samad, nadali silang nanawag ang ambulansya para dalawang si Frederick Hero para maluwas pa. Fortunately, pagabot sa pangiran sa ospital, gideclare siya sa
4: D.Y.
3: sa doktor nga gagawin na kayo.

0: hasta na mag-outdoor lang. Kani kang Frederick, kang Richard, o niya, napotosyon nga kami si Marnel. O say, usin sila ng mga tao kung itong bisa ng mga mental gatherings.
1: Kini silang tinutulo si Frederick Nero, si Manman.
0: Marnel.
1: Si Richard Dorado. Base sa itong nalakap na information, apin siya sa grupo ni Rachel Artaco. Itong HBI nga, una na ito
0: na encounter. Last week, Ebon?
1: Yes, last week. Noted ni sila ng mga tao niya. Apin po ni sila sa inigang ng kalihukan ni Rachel. Downline sila na maligyan sa sila ng mga butang.
0: Yeah, asa ko. Inapugyan ko, sir. So, makonsidera nga, ang kanin tulo, mura ni sa kanang kwan, kumbaga, kumpensa kasi sila nga, kaya ito, may tapo.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Si Police Lieutenant Colonel Ruel Borlat, mga katropa, ipi sa kapulisan sa lungsod sa Balamban, mga igalan. Pasabot silang operasyon nga misangpot nga ito, mga kaigsunan. Pagkapatay ni Ato Frederick Irog, mga katropa. Nagumikan kay Santa, nag-search, nag-selfie sila, mga kaigsunan, sa warrant of arrest. Ni Ato nagatubang o kasong qualified theft. Inangawat, mga kaigsunan, dito siya gitrabuhan, Virginia. Nabot ako nung kinigduha, mga igala. Si Frederick Irog o katotuang usa, mga kaigsunan, ay namusil gato sa pulis tungod sa pagtuog ya sila may subjects operasyon. Ano ay sayop niya, mga igala, kinanlan yun ay mong pagtuog sakto. 42 minutos na, mga katropa, nagkalabay sa alas 4. Padayon gapon ka mo nagpamatinig at tugtulumanon. Exciting Pilipinas!
3: Good morning!
4: Uman sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Ruel Borlat, mga katropa. Atong sayron gika ni Mayor Amos Edwin Cabajo sa lungsod sa Balamban. Ayang direktiba may tugon sa operasyon sa illegal gadrugas. Kinagtutukan sa hipi sa lungsod sa Balamban. Tugon sa pagtutok, mga katropa. Walang budag kong matas, mga pulis tinutok. Resulta pag yun kinis pagkapatay sa usa, mga kaigsunan, sa matupan na musil gato nila. Atong pabatiyon, mga igsoon, si Balamban Mayor Amos Edwin Cabahog, mga katropa.
5: Good morning, no? Ang akong order na sa polis, labi na yun kay Colonel Borlat, since from the start sa iyang pag-assign diri sa Balamban, ako gingay ko niya nga kanang drugs good, about sa drugs nga ma-monitor o niya ma-controlled ang kundili ma-dimagin na ito ma-totally abolish ng drugs. So, ang ako lang ma-minimize lang kung pwede at ma-control mo ng tungod to the leadership of Colonel Borlat. Active kayo na rin itong mga pulis, yun, labi na sa mga intelligence. Sigigo na sila o operation party sa drugs. So, mauna nga, ang kanang mga nanukol, mauna na yung mga notorious kayo doon sa Balamban, bang ilado na kayong muna yung sila distributor. O nga, kana, andan na gina sa ilang kaugalingon nga, o naamay dakop. Murag sukol, anak, sukol na gina sila. Kaya di man na magpadakot ng buhay, kaya di na nun gusto mapriso. Kaya kapuya naman ang puyos prisuhan. So, mauna nga, impingis po sa mga kapulisan, mabuto kay Stikas, mabawas po sila, kaya ibaw naman silang musukol kaysa sila pa'y makuhaan. Muna yung nahitabok na naagit po, kanto, Surrender lang din na sila, huwag tarong inig-suot sa polis, di man na sila nahitabo nga magnanang na ipinusilay. Kaya ang polis, on mo sa ng polis nga at as much as possible, di sila saan gusto nga itabo nga inanang naagyo na makuha ba ka ng dugo nga mabanag yun nga na kinabuhi makalas. Di man sana sila gusto nga na ilam sa ng gilikayan. Pero ang manog namusil na itong ilang dakpunon ng ilang ang ilang saingan na ni
0: target
5: namusil na itong una, di sila mabawas maunang ang kanang sa polis kung gina honest to goodness gina ilang operasyon nga ang ilang purpose na nga makuha lang gina nila madakpan, madasa presinto, mapriso pero
2: exciting!
4: Si Balamban Mayor Amos Edwin Cabajo.

0: ingon magigala sa kaso panahon pang presidente Rodrigo Roa Duterte, misukol man. Pero wala to musukol mga katropa. Igarit ang Police Lieutenant Colonel Daruel Burlat mga igsoon, sila may giunhag pusin. Sigibawsan mga igala, nga nung nag-una-una. Itabo mga katropa, patay noon siya.
1: Good morning!
2: Exciting!
0: Size minutos na kalabay sa las 4. Barangay Captain Camilo Padayugdog sa lungsod sa Malamban. Siyasong Barangay Captain Camilo Padayugdog magkakatropa sa lungsod sa Malamban. Itugaan nga kining tulo Agos Frederick Cairo. Ingon man mga igala si Richard Dorado og si Marnil da Mercader mga katropa. Mga drug surrenderes din sila panahon pa. Presidente Rodrigo Roa Duterte mga kaigsunan. Diya pa di ay mga nahabilin, mga rimnan. Atong pabatiyon si Biasong Barangay Captain Camilo Padayugdog. Sayahang mga kasayuran ihatod kanato mga katropa. Hitabo dito sa Biasong mga igala sa lungsod sa Malamban. Kamirsultag pagkamatay, pagkapatay ni Frederick Irog mga katropa. Pamatiyo na to si Barangay Captain, Biasong Barangay Captain Camilo Padayugdog mga igsoon.
3: Kuan kini tulo si Jian, si Richard gato ng kasimat, o kani si Frederick, o kani si Marvin Mercader. O si di mga background sa tung barangay.
4: So unas tanan sila may buntan, sa mga masok kaya tagpasulon may buntan. So may tapo nga po sir na kabayan ni Jian na kaniya Dorado. Na ay coordination ng polis na ito nga mag-serve sila.
3: Warrant of arrest.
4: Warrant. So, ang pag-abot na sa area, walang gina, na ay certain man, si Richard Dorado,
3: Pidiray,
4: na mag-arigar na nagpaputo. So, wakang kudya sa itabo, mamay istorya sa polis. Kana si Frederick, kana namatay, sa ako lang ang ikasunti sir, maayag lang tao siya. Kana ang managad, magkasugat ni, isa tabo. So, ang background na sir, kuha na siya. Grand surrender sa atong barangay. Aron na ito, na si Bitio na mo, na muna nang napa-langkler, na-doctor na siya, pag-graduate. Limpyo na iyahan ko sa barangay, naka-graduate na siya na rin.
3: Is it drug surrendery?
4: Risk drug surrendery.
3: Okay.
4: So, kana si Richard Dorado, si Marnil
3: Mercader,
4: is drug surrendery na po na sa itong barangay. Reported na, pero dagler na sila. Is one drug surrender.
3: Si Gian?
4: Si Gian, wala na siya ma-one record.
3: Ayon si Gian kayo, nag-respagol ang kwarantana o sito ka doon siya yung agaw kung tigitabuan niya ito, tungkol kinapildi sa sabo, mo't ang kwarantana, mo't ang ikapit, ayon punta sa itigitabuan. Muna ang
2: warawad na pares. Exciting!
1: Good morning!
0: 50 minutos na mga katropa na kalabay sa las 4. Inyo nabati mga kaigsunan ang Barangay Captain sa Biasong sa lungsod sa Malamban mga katropa. Naglagway nga to sa tulo ka mga nalambigit. Sa operasyon sa itong kapulisan, may resultas pagkamatay na itong usap Frederick Irur mga igala. Frederick Iro. Samtang usa mga kaigsunan nakaiskapo. Ang usa mi surrender mga higala. Ngano mi surrender man ni mga kaigsunan si Marnel Mercadel. Ato siya pamation mga igsuan si Marnel Mercadel. Ya Marnel Mercader mga higala alias Manman. Katro pagrap-rap mitahan sa kagalingon. Tugod rapod sa tabang ni Barangay Captain Camilo Padayugdog mga igsuan. Ato papatiyon mga higala si Manman.
5: Ito mga bigyo talisiko sa XFM. Ano nakadali?
6: Tungod sa voluntary surrender ng karma, sir.
5: Tod, ito siya pangalan mo?
6: Marnel, sir, Mercader.
5: Marnel?
6: Mercader.
5: Ito din mo?
6: 30.
5: Okay. Dito ka ng medhan mo sa mong kagalingon?
6: Hindi lang gusto nga mabot ang punto nga higayon, sir. Ano may wala? Hindi na may wala. Mabot punto nga. Patay na ta. Hindi na ito sa pamilya.
5: Okay. Kasi ikaw, yung sila sabi ko yung nakakuan. Na grabos mo ito, na-abil mo ka.
6: Ang gandang mo nilang operation dito sa Cero, sa Labagan.
5: Yeah.
6: Kabahe ni Jean Dorado niya. Oto nga, nabot sa Higayon nga. Dihapod na ang uban nga. Suspect ka uban ako, parang yan yung kabahe na mo sa kumbungan. Natol nga. Isukol mo daw na si Richard. Si Frederick Irog. Naman sila yung mga armas.
5: Mga armas, ganing armas nila Frederick Richard yung naman na.
6: Ilahan sa lang pinalit, sir. Kanang kang Frederick, diretso na nagugulikan niya. Ako nang ibaligyan niya itong pag-lison sa inanglan ba. Napalit niya na nga Higayon.
5: So si Frederick, ang imong armas, ipalit ni Frederick.
6: Oo.
5: Ano imong ibaligyan?
6: Tungkol sa inanglan po, sir. Bugas, mayroon sa balay. Wala mong ganyan na inaingon nga. Yot na niya bayad eh.
5: Pilihan
6: niya yung sabot eh. Unsa, may paligyan ako niya, sir.
5: Yung pilihan ito
6: niya? Idaw na niya, pilmiro o size.
5: So, kuha pa siya ka ng kuhan?
6: Kuha pa siya 5 gani.
5: Garo kayo sa Frederick na matay. Wala niya, di na kadugo niyo?
6: Sir?
5: Si Frederick na matay, man, di na kadugo niyo?
6: Di na, wala na, sir. Wala na. Tangawuro.
5: Pwits na?
6: Pwits na.
5: Uso, si Frederick, uso, si Frederick, uso, si Batro na niya, ang armas yung magipalik.
6: Napon na siya eh. Kaso sa on na po, sir. Kabahin sa drugs mo. Balit siguro sa na siya.
5: Ikaw nga nabog armas po?
6: Hindi mo namalit mo po itong mga Higayon na nabog kwarta, sir. Para case of emergency, watay magamit. Natay magbuhot, magpaligya, magkwarta ba. Dili na siya purpose nga. Sokol, ano?
5: Huwag ka na nabigit po sa...
1: Exciting!
7: Good morning!
0: Manman Mercader mga katrupa. Tagiyas armas nito Frederick mga higala. Yang ibaligya mga kaigsunan. 11,000. Itahanan na gidaunan sa 6,000. Tangan patong 5,000 mga katrupa. Ito mapaningil niya mga higala. At ito paningil ng minteryo mga katrupa. 54 minutos na nakalabay sa alas 4. Dito sa kauluhan, Senate President Alan Peter Cayetano nanumpa na. Is a presiding judge mga katropa sa impeachment court. Matog ni Vice Presidente Sara Duterte mga kaigsunan. Atong pabation mga igsuan. Ang pagpanumpa ni Senate President Alan Peter Cayetano isip pa presiding judge mga katrupa sa impeachment batong ni Vice Presidente Sara Duterte. Ubo sa itong batakang balaod mga kaigsunan. Kung ang presidente gani mga katrupa ang i-impeach mga higala diya sa impeachment court, ang magsilbi nga presiding officer sa impeachment court mao ang Chief Justice sa Korte Suprema. Pero parang uban gani mga higala ang impeachable official sama sa vice-presidente, Nagasakop sa tulo ka Constitutional Commission, Kumilikua o Civil Service Commission, igon man Ombudsman, Korte Suprema mga kaigsunan, ang presiding officer ni ini mga igala mangang Senate President. Panikirod sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte, si Senate President Alan Peter Cayetano, nanumpa isi presiding judge sa impeachment court mga katropa. Di ang atong resibo, pamatia.
7: Please raise your right hand. Impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. I state your name.
8: I, Alan Peter Compañero Shram Cayetano.
7: Solemnly swear.
8: Solemnly swear.
7: That in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
8: That in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
7: Now pending.
8: Now pending.
7: I will do impartial justice according to the Constitution.
8: I will do impartial justice according to the Constitution.
7: And laws of the Philippines.
8: And the laws of the Philippines.
7: So help me God.
8: So help me God.
0: Good morning! Sunumpa na mag-aigala is si presiding judge sa impeachment court si Senate President Alan Peter Cayetano. Ug ang lain pang 22 na mga senador, mga kaigsunan. Sunumpa na sila mag-aigala. Tanawa ni ilang isulob katrupang rap-rap nga robes kitang City Mail rabang usaan eh. Sigur sa itong nahibawan. Tungas milyon kong budget mga igala alang 65 ka mga robes. Sa Senado mga kaigsunan or sa mga musalmot mga katrupa. Sa mga senator judges. 24 man tani sila kabuhog niya kuwangan pagyugusa kay si Bato ni absent. Sa sintag 5 kabuhog ilang rooms basin katrupang rap-rap o matang senador anin na tagurha o tagutlo baka hasa. Ay parawan ay laba-laba ba? Hindi mga kaigsunan sa ginugayon sa impeachment trial. Morning ato mga senator judges. Tumpa na mga igala isip judges sa impeachment court mga igsuan. Sa wala pa ang impeachment, wapa sila manumpa mag-convene ang Senado. Isip impeachment court mga katropa. Klaro pa sa duha ka mga senador sa GB Ehercito. Mig subiri mga kaigsunan. Ang ilang posisyon o asa ba yun sila? Independente or minority? Ilang pag-independente mga kaigsunan, ilang nag-ilisan pag-minority? Atong pamatiyon ang rason ng duha ka mga senador mga katropa. Tapo ng atos minority mga higala para sila mag-independente mga katrupa. Unaho na to mga kaigsunan si Senador Mig Zubiri sa iyahang pagklaro kunyano nga dili na siya or wa na siya mag-independente kun dili mitapo na siya or kung ngano mitapo na siya gatos minority mga katropa.
9: With the permission of the body,
0: si Big Subiri sa katropang rap-rap. Si Quanto katropang rap-rap, majority floor leader Joel Villanueva. Onya, katong osa si Mig Subiri, ito talagukinol kini.
10: Binatigos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. Thank you.
11: Thank you, Senator.
2: Exciting!
1: Good morning!
0: So, mag-minority na siya maigala si Senator Mig Subiri. Senador GV Ejercito. Isa gihugun-hugunan mga kaigsunan mutapon sa majority. Tua mga igalas minority. Atin yun makuha mga kaigsunan makudita. Si Senador Alan Peter Cayetano mga katrupa. GBR sito senador sa Pilipinas at upabation katropang rap-rap sa irason kung ano nga nag-bibiyasis pag-independente o nag-tapon siya nga to sa minority mga katropa. Okay. So, si Joel Villanueva ni siya katropang rap-rap. Si Joel Villanueva to. Kini si Mig Subiri ni siya katropang rap-rap. Katong usa si Kwan. Kini niya Senador GV Ejercito. Iksuon may galang Jinggoy Estrada. So, ato ang pamatiyon po nagiyahang Kwan. Wala po niya katropang rap-rap. Niya si Senador GV Ejercito mga katropa.
11: With 23 senators...
0: Kuwani, pagdeklarar ni sa quorum sa session, kini. Wa may audio katropang rap-rap. Kaniyot sa akay, di madungog si Kuwan. Wa may audio.
11: Independent or will be with the minority?
12: Yes, For now, Mr. President, I'll be with the minority.
11: Okay.
12: But again, I would like to thank you for for the respect. And we will all still be friends. Yes. No matter what. Thank you, Mr.
11: Thank
12: President.
11: Thank you, Senator.
13: Good morning!
0: Okay. So, si Senator J.V. Ejercito, mga kaigsunan, mag-minority daw kuno siya mga katrupa. Tuta mga igalag sa majority floor leader sa Senado alang sa referral na mga kaigsunan sa article of impeachment niya to sa Committee on Rules mga igsun diya si Senador Joel Villanueva mga katrupa.
9: Permission of the body, the articles of impeachment have been referred to the Committee on Rules. May I respectfully move to refer the articles of impeachment to the impeachment court. I so move, Mr. President.
11: Is there any objection? There's no objection. It is so referred.
9: Mr. President, may I move that we suspend the session to convene the impeachment court. So move, Mr. President.
11: If there's no objection, we will suspend then convene the impeachment court.
14: Mabibili.
0: Okay. So, okay. So, nahuman na ito katropang rap-rap.
13: Good morning!
0: Kamoto mga kaigsunan. Yan na, impeachment trial na mga igalan. Vice Presidente Sara Duterte gipadalhan na o writ of summons mga igsoon sa Senado alang sa impeachment trial niya mga katrupa. Tunay siya ay lima kaadlaw o wata masayop mga kaigsunan niya pagtubag. Una pulo kaadlaw mga kaigsunan sa pagtubag sa impeachment ma complaint niya gipasaka batok sa Vice Presidente mga higala. Senador Jinggoy Estrada o kanhi DPWH sa Secretary Bunuan mga kaigsunan gipasakan o plunder mga igsoon.
13: Exciting!
1: Good morning!
0: Pasakaan sila kasong plunder mga kaigsunan. Doon ay bagong mga komitiba sa Senado mga igala. Pero wa pa may committee sa Blue Ribbon Committee.
13: Wow!
0: Ang mga katrupa si Kinsay Molingkod. E isip chairman sa committee, sa Blue Ribbon Committee, mga kaigsunan. Sa paglingkod ni Ping Lacson, ang Blue Ribbon Committee na himong whitewash committee. Nice minutos, magagatropa, nagkalamay sa lasingko. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna! Bangon na si Mo! Good morning na si Mo!

0: Selamat pagi.
1: Jerry, Silio.
2: Anxiety.
3: Good morning.
0: Ay, selamat pagi. Gatong Arnold Poseidon. Ingon man gato ni Cesar Olivar. Ni Sir Joventino Boy Nadela. Dia sa may Gabi Cordoba. Ayoga, good morning ninyo dahil. Ayo pagalantaw ni gato magtulumanon. Ingon man dito sa California sa Amerika ni Sir Michael Mike Sigi Canada. Mayong udto ni mo dia Sir Mike. Ni Alvin Bunghanoy. Ay, good morning ni Bill Cardabasolo ni Jose Gerlito Mar de sa Idabanga Poblasyon. Idabanga Bohol. Ingon man nga to ni Ma'am Flor Delica. Shout out sa akong mga anak ug mga apo katropa Jerry. Iris Bahayahay, Bangka, Lapu-Lapu City. Mga apo, mga anak, may good morning ninyo. Gikas inyong lula ug mama, Flor Delica. Good morning ato Eugenio Boy Tagsip. Yes, may sityo Kamansi, Kinasangan. May good morning atong Atan alias Ichoy. Dennis Constantino ni Enric Malaga. And Jordan Lipasana. Good morning da sa may Bakaya. Christopher Sanoria, good morning po gatong Ansoy Kumidoy. Sa Corilla Bohol, ingon man gatong Phil John Padalia. Ay, good morning. Indot kayo musukol ang mga drugista sa mga pulis. Oy, unya mamatay sila ba? Kung mapriso, ra sila inig magkaguha. Mag-drug lord na po na noon. Pag-bill card mga isoan. Ay, good morning ato ni Randy Perez. Ito niya, happy birthday sa akong mama Lina diya sa may barangay Lunang, Hilungos, Leyte. Ikaga Randy Perez. Si Arvin Habas, galantaw na ito mga katrupa. Good morning katrupa, Uncle Zelger, na ay bagong update. Ang Philbox murag nagka-feel man ko paglihok sa yuta diri sa Norte area. Watching from Mahawak, Medellin, Cebu. Arvin Habas. May paglihok mga kaigsunan. Kapantay sa lihok na. Ang ibilin ka dyan eh. Galantaw na to mga kaigsunan. Ahaha, Mix and Estrada, no way to both of you. Ipatigbabag yun nilang Senador Subirig Ehersito ang principal kaysa prinsipyo. Atong pang Roberto Tabulong mga kaigsunan. O niya si Richard Lumaad Balimbing Ambutlong. Balimbing ako no matod pang Richard Lumaad. Klaro kayo, nakamalita sa nigduha ka senador. Balimbing. Listening here, Ibabaw, Cordoba, Cebu. Salamat, gikang Richard Lumaan. Good morning po, gato ni Ma'am Arlene Placini. Sa Luman Mandawi, o ni Jerry Yan. Nga taga Buena Vista, Bohol. Aparicio family, good morning, gikang Jerry Yan. Maayo unta nga si Senador Marcolita atong mahuman na ang investigasyon sa anomalya sa flood control project o ang magkadawas sa minalita nga kwarta gikan sa buhis sa mga tao gikang Eugenio Boy Tagsip. 11 minutos mga katrupa na kalabay sa alas 5. Ato sa i-check mga katrupa gatuang mga presyo sa palalitos merkado. Yan as itong linya magigala. Si Katropang Eric Panuno Tamaro.
1: Live report.
4: Ayo ga buntaga Katropang Suki na kayo sa XPM Cebu 8.3 na ibuntang tagaroon din may MC Brioni Street no sa Carbon Public Mark Katropang Cherry. Din atong sayron no mga precious gapos tagud na gapos to na kay ko ana karon katubag mga kaigalaan no sugod na ron pag pizza di pilikro katubag Jerry mga kaigalaan po sa katong mga magsayugi swilduan so arita diri katubag Jerry magpunta na ta sa kini poga presyo arita ta sa asang pahirag ka tapang sir. Okay, marag ka-brabrar ka ba, ya? Narita sa inipong bugas kung ni... kung ano ba ron? Iubos-ubos sa pambugas on rin ka tapang sir, mga kigilaan po, da? Ay... Dos may tapon, no? Tulad to, ya, mga mubo-mubo ng presyo sa bugas na rin. Pag-untala ko lang, Dari, eh. Narita, Dari. Sir, morning! Tanaw-tanaw rin ko kung sila, please, ya? Nadiri sa nataron diri sa may Erwin Erwin na Gugmonga store katropag Jerry mga king diri sa may kining MCB Union Street no so galador diri katropag sir so well binta-binta na lang no kay mga bilabay usab ng semana butong tinta karon 65 kasos per kilo niya ay Dine Ivory sa Sinta Princess Villas Quinta niya Japanese rice 65 katropag sir mga kailan Manila rice 54 Sakura 52 Iloilo rice 55 Phoenix and Nanduming 52 niya local rice pala 153 si Nanduming 50 per kilo Jaguar 50 per kilo katropag sir mga kailan niya red rice 75 mais katropag sir number 16 si Tinta nihit gapon mais on sir no nihit gapon kayo katropag sir uban mga tinta idos gani no stinta wag yo kayoy mais katubag cherry makakahigalaan pod munggos 95 pesos matag kilo nya tapol nga kining pang katubag cherry nga isagol bitaw sa pilit no 120 ang kilo nya ang pure pilit 58 per kilo katubag cherry sa kwan sir bugas nga humay unsay pag karon usos morga pod gamay ra pag usos. Ay, dakon pag-usos. Ang gining mga tag-60, ang gining Jaguar, si Nanduming, o ang Phoenix. Tag-60, ani, karon squinta na lang, katropang seri, o squinta idos. Ang biya. Ang pagla, pagkatong pagmahala na, 60. So, ang Princess Bia, pa na lang rong katropang seri, squinta na lang. No? So ang kuan Gandro Glide Every 65 and 60 katropag Jerry baka kahigla. So binta-binta na lang ron sa unsa man kanang dinagan supply. So kahit pagawa sa Queen Bee. So lami ang Queen Bee ha. Lami niya mura sa og kanang pilit-pilit nga murag kuan nga premium rice pero barato kaysa katropag Jerry. 48 per kilo. Unsa ni local rice or kanang imported Vietnam. Lami ang Queen Bee katropang sir mga kaigilan. O sara siya ka kuan sir, murag variety wa siya lain nga. Okay. Ang katong ipanghatag bitaw katropang sir sa kining Cordoba ha. Queen Bee katropang sir pero kuan long grain nga lami na pod siya katropang sir. Kay nagatilom sa dato ato masang giisuwayan ko sa lami Queen Bee katropang sir. Lami pilit-pilit muras o ganang mga kining humot siya marag kanang ganador style bitaw katropang sir mga premium rice good pero sa presyo nga barato kayo 48 per kilo katropang sir mga kaigalaan pod so kusog ning Queen Bee karon kusog ang Queen Bee mo ni kasagaran katropang sir mga kaigalaan pod Queen Bee nindot na siya og kini pong variety o kana bang classic katropang sir salamat sir sa Erwin Gugong Junior katropang sir mga kaigalaan niya gikan sa kinipong bugas. Ngita diri mga lamas ka sa pangsiri or tanong daga. Arita diri. Sir, maning. Napagutan na ito diri, bi. Ma'am, samok-samok pa niyong magkanalay, bi. Ni Sakarong, utanan wala. Maura ka po. Bilang kilo sa Taisari? Tag 60? O, sa isinta. Maura pong bugas ka sa pangsiri, no? Ang kwan? Batong? 90. Ang kwan, ma'am, inadad ka bakong? 90 gapon. So, why pagsaka, katropang Jerry, mga kaigilan po sa presyo sa mga kining utanon po, no? Ang lamas, ma'am, ara, wa mo nakakara? Ni os-os na. Oh, good, katropang Jerry, sa mga mangumpray, Bombay. Pila ng kilo ron? Ani? Sa isinta, ang ahos? 120. So ni os-os ka princess. Salamat mama. Sa tingnan mo mama. Ash, Stella, Stella. Si salamat mama. Mga to ka princess. Ito mga nakuhaan og karon no. Kining price, market price kumbaga ka princess. Ning kamuntagon na sa ato ipakita ka doon si Rhea, ni ilog na gyud ang kahayag. Ikas kang ito. Kung ano gyud, katulang siya, makita na ito niya nga padong na gyud mo to'y hakaw. Kumbaga, katulang siya, ang haring adlaw. Sa mga nga, sa ato mga katulang, mubiyahi niya, ha? Nga, either padong na mamalit pang kikilar, di baka kanabang digig ko mo kwan po, kinangasulan mo kaon-kaon, inig buntag sa di ay kapi nga magkabusog mga katropa. Girema sa Yes Incorporated, makawa pag-isun yung mga balatian, kapi nga tambal sa 2 Plus Coffee Mix sa umot na may sustansyado, tungod sa manggusib, gamunggay, o soya powder. Nangapin na mo, nanambal pag-in mo mga katropa. Alang sa Nikiusag Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa sa Merkado, magkabuntag sa iyo katropang Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Salamat kadrupag Eric Panuno Tamaro sa mga report. Oh, os-os na magay gala ang presyo sa bugas mga kaigsunan. Okay, good morning. Ito ma'am Elena Natulian. Magnaglanta na ito sa ito sa YouTube channel. Diyas man Royal Sunrise Pardo mga kaigsunan. Okay, good morning po. Ito ni Sir Rigner Hinturiluso. Tiroliso. Ay, magmaniho, sir. Si driver, magkakatropa, si Sir Ray Rigner. Yeah, good morning, katropa Jerry. Minaw kini sa taxi, katropa Jerry. Adto me, doktor. Shout out sa taxi driver. Minaw sa exciting Pilipinas. Ika ni Ma'am Lobiswina. Nagbaniho niya sa kanya si Boy Alida. Naglanta po dato o si Noy Binoy. Mayog good morning. Stand by sa itong pagpanayo, sa itong pagbalik sa exciting Pilipinas. Balita. Kumala ni pipila ka importante ng mga mensahe. Stand by.
1: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Extel by 33 years taga Marco de. Kini akong tutunlan ning namugay ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani ko kamarog tambal. O to ning damo ko sa Santon Plus Gold. Maayog gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na po kong tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo to ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
6: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: niyo ni Alicia. Nagtiniin na lang.
1: Ay, ay, ay.
2: Ay, ay.
3: Exciting!
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi ako Sir Ice gito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
4: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Sip on. Gahi nga ubo. Mag premium D3. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug Moringa oil. Premium D3 adunay taas nga MCT o medium chain triglycerides nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag premium D3 ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Hey. Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo. Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas ang lakas.
6: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
13: Santan Plus Herbal Soap. Okay,
14: Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
13: Santan Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Santan Plus Herbal Soap.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sa Patera

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.26 na tugura sa Turgenio sa Premium Death 3 Cofemex mga katropa. Premium Death 3 Cofemex ang kapi katambal, kapi labian, kapi antioxidant, kapi maka-reduce mong inflammation o maka-increase mong mental clarity, maka-regulate mong blood sugar. Kapi mga katropa maka-paligon sa gabuk ni mong bukog o kapi nga 3-in-1. Kaysa Premium Death 3 Cofemex mga katropa, naka-santon ka na, naka-kapi ka na, naka-premium Death 3 ka pa.

0: Ahora to mga balita, mga kaigsunan. Ito ay check sa nato, doon ay flash report, mga igsuan. Si Katropang Binji Talisik, mga katropa.
1: Live report.
2: Yes, good morning, karaban dyan, may buntag. Live na din mismo sa may akinig B. Rodriguez sa barangay. Akinig Habig dyan sa barangay Gondolupi ng atong gabi sumukain. Nagatabog naman dyan sa may tatay karaban dyan. Doon sa matatayan, kung gigang ka sa may kanilang B. Rama Esquina B. Rodriguez. Doon ni, no? Kaling sa Rama o kanilang panamay ni former Cebu City Mayor Michael Rama karaban dyan. Kaya mo ba may nga medyo nakahatid dyan o katrabig kamay tulosan sa kanilang paghigda dyan sa akinig tunga kapahin sa dan giingong nakaidong hubog kini mo ba base sa dugong impormasyon o yan adre naghigda medyo na may pagkabali na bayhan kay Mimis Paputi nakasuri siya kay nangko karon diri itom nga sleeveless tapos nakapalda o kanang gray color na pay pag nya gana iya chinilas
0: natulog ra na siya kay tropang Binzi
2: base sa impormasyon natulog na siya nakatulog ni ang kini mo ang babae
0: ano na po na siya matugas tunga wa Di ba klaro istorya niya?
2: Okay, pwede na lang. Sir, pag-iasin ko na, sir. Kasi nahita mo gagawin. Kasi nahita mo gagawin.
3: Nisa ka niya sa icon ako. Sa icon. Ikan sa icon niya. Sa kaya gahilak niya sa permi. Okay. Ambot, pero wasa mo pagkasi. Kung sa problema niya, mga. Wala din. Hilak niya sa permi. Binakonsuman. Love life. Nung problema. Financial. Kung sa mga mga ako ikat. Makatabang ko niya mo. Niya naman siya, ang siya, maghikong siya, kaya wala pa nang gamit ang iyong kinabuhi. Uy, sa misa, doon kayo niya siya, sutiyan ka na ko, sutiyan ka na ko, agumban, sutiyan ako nga ko, ano, maghikong siya, kaya utang ko, 60,000 na sa kasino, nasa utang nga, 60,000 sa kasino, hindi na siya kabayad, hindi siya kabayad, mapriso, kaya ako, no.
0: Kasino man.
3: Kasino ka.
2: So, bigyan sa icon, ang siya mapahatod.
3: Pletihan din ang plate, kwarta pa ngayon mo, yung kwarta. Sincere naman ito, mag-gatos gyapon ka. Alakabot gyapon siya yung pamiting. So, abot ito sa kwabiyanihan, ah, di na ito, maipaigo yung plate gihati sa kwa. Ipaigo, rasad.
2: So, niya pa, abot din,
3: ni. Ako, ako siya din, ha. Sa maambang, maambang yung school, ay. So, ayaw din, miga.
2: Okay, ba?
3: Ang kinabuhi ko, ang kanya itong kinabuhi. Special kanya itong kinabuhi, niya maghihikog ka.
2: Sige, sir.
3: Okay. Hindi mo yun, mga mga mga naog. Kasi naog ka din eh. Sa biyay lang ko din ko yun. Ikat-kat mo na din ah.
2: Oh yeah?
3: Oo, hindi ko mga paglay ko siya.
0: Uy!
2: Sinan, magigala.
3: Ako siya mamaman siya. Ako siya mamaman. kung wakli naman, kasi maghikaw mga ka, may bilin ko ninyong bag, ninyong sandal, para di ko madamay ninyong, biyaan, di ka din na. Ito nga, nilag ka ako, kanangita, polis, kita naman, pero para magka-assist, matabang na ko dyan eh.
2: Siya, pagabot yung mga, babalik, nahin na
3: dan. Ito, yung hindi ko mag-ipolis. Ito, pagbalik na ko dyan, biyaan na ko nga niya. Dahil po itong,
2: itong
3: Corsair, o dyan, ito, sa barok. Ako, nagtawagan ako, nagbadas mag-isipin na,
2: naman eh. Sir, pangalan mo, sir?
3: Lester.
2: Okay. So si Lester ka naman dyan ang driver sa Morog, isa king inyong mabumahay. Taga sityo, banaya, abayanihan, sityo, puro bayanihan, barangay Kiyot.
0: Motor yung isa ka, ay, motor to Lester.
2: Ah, kung kamagin?
0: Motor ang gi-drive to Lester.
2: Yeah. Oh, yes, ka naman dyan, motor. Motor na siya, ang yung icon, nanis ko, ang yung matabalagay nga na yung utang, nga matubay niya nga dako yung utang mabuda sa 600 agon 603 mil, no?
0: 600 mil?
2: 603 mil.
0: Ha?
2: 63,000. Ay, ang utang matubay ka naman dyan sa casino.
0: 70 mil?
2: 63,000.
0: 65,000?
2: 63,000. Yes, Garaman Jerry. 63,000, no? Ang yang utang niya. Hindi siya makabayad. Ma-pre-sell siya. Matod pa, Garaman Jerry. Garapail.
0: Huwag na presos utang. Ay,
2: huwag! Basta di tagap kabirma.
0: Inigmata na na ina, huwag na presos utang.
2: Huwag! Okay, as si Lester, kung nga yan ang GBI Direct, kinangita sa police para mag-assist o kayong matanod sa barangay. Actually, kaya ni Andrew Barangay Gadulo, pagkata Pancheri, kung niya mo ito nga pagbalik yan, mo na naghigda, ay bagto, manilig siya, niya natog, yung direct ni Popay, kata Pancheri.
0: Na, huwag yun na siya bumata, nahinanog, umayo po na siya.
2: Huwag! Ako din ko nga ahali kagising panganya kay basi kay lagad kita basi kay tagakiyot man eh.
0: Bayanihan dako da may basak bayanihan ta taas man ang bayanihan basak
2: mo na ang ngayon.

0: Nai og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa tong mga mata. Ano na kini lutein, beta carotene, vitamin A og zeaxanthin. Alang ko sa Pilipino para sa Pilipinas, kinakatropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
1: Good morning.
3: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Nagaton sa tong tag na 41 minutos ug 5 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Iyong idlas nga scammer ug top 8 most wanted person sa Central Visayas. Nagakpan na yun. Detalye sa report, sero na ito ginipinagi sa pagpamati ni Katropang Eric Mahanunot Amaro.
1: Live report.
4: Katropang Jerry, makakigilan upat sa matod pa upat katuig na pagtago-tago. Aning usak Filipino-Chinese katropang Jerry nga babayi nga matod pa. Kilagway ni usak sa camera na hug na yun. No? Sa mga kamot sa balaod usab pinagi sa kinipog pagkanakop. Di nakadakarup niya mga sakop sa Criminal Investigation Detection Group CIDG Cebu Field Unit. Atol ni sa gipagayin na upland pagtutugis katropang Jerry din. Ang mausap na suspect nga si kinipong Michelle Gochu alias Michelle Lim Gochu 44 anyos ang pangidaron sa Filipino-Chinese kasamtang ang nagpuyo sa may Real Street Barangay West Ormoc City Leyte na dakpan ni katropagajer sa atog kinipong CITG diin tungod sa kasong mga kalapasan kining istapa katropagajer subay sa kalapasan sa Article 315 nga giluwatan sab ni Honorable Kwan ni Juan Cabares, giluwatan ni Honorable Judge Jodilyn Hugo Tapia Min Chavez presiding Judge RTC 59 Toledo City katropaga Jerry din ang mausab nga kining warrant giluwatan ni adto pag Enero 23 unya wa ni piansa katropaga Jerry lang gyud to mga kaso aning suspensado kining Article 315 RPS revised penal code amended by PD 16 89 istapa swindling no kaya giluwatan usab ni Honorable Roben Fermin Altabar presiding judge sa branch 29 Toledo City Cebu pinsan po ni Mayo 15 to Bill 23 no way piansa aduna usay warrant ang suspect sa kasong istapa pinsan po de og buwan sa kining Agosto 16 to Bill 23 sa gihapon katropang sir ang ikapat nga warrant Tobares ani sa kasong istapa katropang sir magigilan giluwatan ni Honorable Judge Anaclito Dibalucos no presiding judge diri sa RTC branch 17 Cebu City pinitsahan og Agosto 14 to Bill 23 gapigitugot nga piyansa katropaga Jerry mga kahigalaan o lain usab nga kinipog kani warrant no kasong istapag hapon so bayo bay ginig na kinipong scam matod pa kini nga maong Filipino Chinese nga babae suspect katropang Jerry kay napon siya laing kasong istapag isuan po siya buwan tumares ay Honorable Judge Merlo Pasco Bagano presiding Judge RTC Branch 14 Cebu City katubang seri September 4, 2025 no sa waga po ipiansa niya katapusan ng isyo ng award of arrest katubang Jerry kasong istapa giluwatan ni Honorable Judge Estela Almasinco Caruso presiding Judge RTC Branch 12 Cebu City pinitsahan Nobyembre 13, 2025 samtang ag kinipong napon siya award of no? Kasong perjury ug istapa katropaga Jerry mga kahigalaan diin naisuhan po ni og kining kani siya kining award of arrest no ni Judge Stewart Ramon Himalaluan presiding Judge RTC Branch 7 Cebu City katropang Jerry niya doon na niyo piyansa nga 80,000 pesos gitugutan usab nga makapiyansa si Choose ni Honorable Judge Freddy Riveral presiding Judge RTC Branch 87 sa Mandaue City sa kasong istapa. Gihapon katubang sir, gihatubang nicho sa piyansang 108,000 pesos nitong kwani ang award of arrest giluwatan Marso 14, 2023. Usa sa mga nipasaka kaso kang sumatod pa katubang sir kining subuanon nga si Kaiser Tan no o man sa matod pa mailad sa suspek sa kantidad nga 200 milyones pesos sa kinitubok ang ihap din na dagit sa blitso ngad pagkantan katropag Jerry atul sa iyang pagpangilad sugod 2022. So far katropag Jerry mga kailaban ito kasi kasigikan sa atog CIGG Cebu Field Unit mga katropa basta kami nisigutan di ay kape kinipong naigod mo mailat mga katropa kay palambuan yung cognitive function memoria mga higala basta kape na good for heart memory immune system Santong Clasco Max ang kape nga tambal. Alang sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
5: Good morning!
3: Salamat katropa, Eric Panunod Amaro sa mga report. Nagatong sa tugtak na 46 minutos o 7 segundos na mga katropa nagkalabay sa alas 5.
1: City Hall Report.
3: Mayor Nestor Archibald, adunay gimugna nga programa para sa mga buskers or street performers. Subay sa pagdakop sa usa ka 68 anyos nga buskers mga katrupa. Detalye sa report sa Ronato gini pinagi sa pagpamati ni katrupa Crystal Joy Felerca.
1: Live report.
6: Gitinguha karon ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga ang tanan mga buskers nga nasa kadalanan tapukon sa usa ka lugar sama sa plaza ug playground ug dito magpasundayag sa ilang talento. Ang maong programa sa mayor na mugna human sa pagdakop sa 68 anyos na si Ireneo Vidal kinsa nagpatukar sa iyang harmonika sa Colon Street ug gidakop sa Cebu City Anti-Mendicancy Office atong Mayo 7 tungod sa pagpanglimos niini. Mato ni Archival nga imbis nga diha sila sa kadalanan, mas maayong tapukon sila matag Sabado ug Domingo.
7: Well, also, makakuha sila of certain amount of money. Either ang city government muhatag niya, or it could be itong ilang max. So these are things nga itunan pa. Kapingon nga, sige, nagkato na silang tagaan as a music entertainers. Kanya, ang parts mo'y muhatag na. That could be that.
6: Sugda na ang maong programa karong Sabado, ug usa sa gimbitahan sa Mayor Mao si Vidal. Gitun-an pa usab karon kung ang maong kalihukan makalapas ba sa ordinansa sa syudad o kung ugaling makalapas man, aduna na'y alternatibong plano si Archival.
7: So this is something we need to consult with the legal office kay kung dito mo magod, tatlo na to sila sa parks, kung yung magbutang sila ng tao, kung yung may magbutang ng kwarta, it might be an interpretation na nangay sila kwarta. So that is against that law. So kung ang interpretation na magbutang sila o parks, nawa sila ng nangayo, kung yung really na against that ordinance, then we might stay as it is. Pero kung ang interpretation na magbutang sila ng tao,
6: para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
5: Good morning!
3: Salamat katropang Crystal Joy Felerca sa mga report. Nagatot sa tugtag na 49 minutos ng mga katropang nakalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report.
3: Napatay, naka-escapo, mitahan sa police operation sa Balamban mga kanhi drug surrenderies. Detalye sa report sa Ronato gini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talese.
1: Live report.
8: Dagang sila pagkababag na Jerry katropang Rafael imbis ko ni pagsebrota o ganyan ay nga want arrest na pabato sa suspect nga doon ay kaso qualified theft kay kinihuman nga kinilihan nga makaris pagkumpart na siya agaon kaya bumasab sa 64 mil kumasab sa kinilihan pagkabildi sa kanyang parang ang kinimaog na ang ginipagsyo ng mga branch sa po sa pinusin human na gipapusil kanyang mga polis sa Balamban sa usa sa mga isuon o kanyang kaoban sa kanyang maog sa mga branch na branch na ginagawain ni Biaso Maricampaign na Camilo Panayoglog sa Luzis Balamban na kanyang tulok ng mga kanilang bigin sa drogas o mga drug surgery sa panahon ni former President Rodrigo Duterte dihang isugan ang pagpagangon ay nagdugas sa nasunda si Richard Braddock at ang nagsibat si Frederick Quiroc at ang namatay o ang imitahan nga si Marnel Mercader alias Manman, nagmalapusog yun ang may ginawa naman ni Balaong sa remediation and re-education process. Ubus sa gibatuman sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kong Badag sa Badag Barangay. Ang panasunta sa Badag sa Barangay Biaso nga nibalik sa inigal ng kasukal sa lugas sa Nagrado o Mercader. Si Rog, wa nila mamonitor apan doon ay mga pagduda nga wa kini nagbuha sa yagam sa barangay o posible dito sa lain barangay nibalik sa pamamalian ng lugas. O na lang nga yankon si Marlon Mercader Carabajeri nga nagduwa sila o illegal nga kilukan sa drugas o si Richie Artaho mo ilang kumpahanan si Artaho ang una nang nagkalas sa Pinusulay Tali Balambang Polis sa Bilabay ng Isimana inihuman nagdusin ang usar kahapon sa operasyon patut lang kang Jiho de Villa dito sa barangay katuod sa Mausaba lagi po nga lungsod at itong nag-isimana si Jiho mo ay private sa pagpusil patay kang Rocky Villamor alias Bagi niyatog mayo justice mo ibasahis sa barangay katuod ihapo sa Balamban aman ang hotpost operation patog na kang Divila disampot sa Pinusulay human na musulis si Artaho patay si Artaho sa tanagpan si Divila si Artaho malagpasa sa Pinti nga mo ay usak kadago nga duwa sa lungsod Balapatro Brown ang mayag ni barangay kapitin o ganiblaso by kapitin Kapilo Pariyugdog.
5: So wakang ko dyan sa itabo, mama istorya sa polis. Kana si Pederic, kana namatay, sa ako lang yung kasunti siya. Ngayon din ang tao siya. Kanya managad, magkasugat ni, isang kamot. So makrawan na siya, kuha na siya. Drug surrenderer sa atong barangay. Aron may bawal na si Bitte na mo, muna nang napa-lankred, nandagtred na siya, pag-uing graduate. Limpyo na iyahan ko sa barangay, kay naka-graduate na siya na rin.
9: Isip drug surrendering?
5: Risk drug surrendering.
9: Okay.
5: So, kana si Richard Dorado, si Marnel
9: Mercader,
5: is drug surrendering ako na sa itong barangay. Reported na, pero drug clerk na sila. That's one general.
9: Si Gian?
5: Si Gian, wala na siya ma-wala yung record.
9: Ang isa ni Gian kayo, nag-respato lang po ng tala.
8: Ni ang Camilo Paridog, ang Kapitan Biasong sa Balamban, Cebu. Kaya pa yung magkalimot niya pa sa magkapas, ganun rin sa Antonio na Balawal. Bakit ang magkili, lamin na katotan yung mga panahon sa labas. Sa Antonio na Balawal, hindi mo siya to her, kung palit at mabalit sa pamasyong butik na sa lugar. On board sa patrol, kaubay ni katropang genre rin ba alam si Quezon Pilipinas para sa Pilipinas. Inyong katropa, Benji Talisi,
1: XFM. XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat katropang Benji Talisi, XFM Report. Nagato sa itong tagnak, 53 minutos o 37 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Ito ha, kagitudlong drug personality na dakpan. May gayong bypass operation sa siyudad sa Naga. Detalye sa report sa Aeronato, ginipinagay sa pagpamangati ni katropang June Cator.
1: Live Report. Live Report.
10: Nasikop sa gilusan ng bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa City of Naga Police Station. Kining duha ka mga lalaki nga giingong nalambigit ni illegal nga drugas alas 11:02 ni sa gabi ni adtong Biyernes, Mayo 15, 2026 sa Barangay Lutak, Dakbayan sa Naga. Ang mga nadakpan gilang nga silang Robinson Baron Bartido, aka Dodoy, gihulagway ni sa kapulisan nga usa ka street level individual nga mao'y subject sa ilang bypass operation 38 anyos, adunay kaipon walay trabaho ug kining ihaga kauban nga si Janley Villejo Juarez, 22 anyos, ulitaw, walay trabaho, pulos mga residente sa buong barangay. Matod pa sa kapulisan nga kini si Dudoy, mao'y subject sa bypass operation human kini gikaingong naging transaksyon o ginadiling drugas ngadto sa pusher buyer nga pulis. Na-recover gikan kanila. Kining lima ka mga pinakiti nga gituha ang Cebu nga dunay timbang nga 3 gramos nga dunay standard drug price value nga 20,400 pesos. Base usab silang investigasyon nga kini si Partido mupalit matod pa og Cebu dito sa barangay Mambaling Dakbayan sa Sugbo ug iyang ripakon aron matudpa iyang ibaligya sa iyang mga regular nga mga parokyano sa barangay Lutak aron makaginansya. Ay kini nga mga suspek samtang gitanggong karon sa custodial facility sa City of Laga Police Station samtang giandaman na ug mga kasong ipasaka bato kanila sa pisikalya. Matud pa sa kapulisan nga kini ilang pagpanakop sa mga suspitsado kabahin gini silang hugot nga kampanya batok sa ilegal nga drugas ug kriminalidad sa Dakbayan. Mga katropa, ayo kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM.
1: XFM Report.
2: Exciting!
11: Good morning!
3: Salamat katropa, June 14, mga report! Nagato sa tugtag na 55 minutos o 47 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Alang sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon, kauban na itong weather forecaster sa pag-asamagtan, katropa mo. Weather forecaster Patrick Climaco. Sir Patrick, good morning!
12: Hello, Sir Jerry. Good morning. Good morning. Good morning. Sa kumusoking tignamina, ugman niya ang tong pinakalitin. Para karong adlaw, 19th of May 2026. Ang ITCZ or Intertropical Breeding Zone, yung manusapan tayo, kapikar sa mga southern Mindanao. And para sa totoong forecast ng Weather Commission din sa Visayas, may kita makasin natin yung tao. Partly cloudy to cloudy mga kalimutan. Yung buwan namin ay isolated rain showers or thunderstorms, labi na sa hapon. Or sa gabi ito ng 6 degrees and 2 ni Agni, posible na makasin natin ang mga flash flood. Walang slides, lalo na sa mga kusog ng mga pag-alang. Alam ko sa itong hangin, ito talaga tambin ng kayaan, lagay natin sa sila kahit makasin natin ang kinay, ngayon sa kasarangan ng pag-uro sa hangin. Bigyan sa kailangan, ito sa mga kailangan, at ating sa karagatan sa Mandalawan, ito sa kasarangan at itong mga pangagod. At itong karagatan, kayo mo ito og niya, yung mga nasa unsay ka ng kayo sa buntag, nga kita sa 20 meters, and mo kung nasa naman po rin, yung kasi 20 sa hapon. Ang atong temperatura sa Mandalawan is nasa 27 to 33 degrees Celsius. And itong heat index forecast is possible sa mabuta to 41 degrees Celsius and sa nasa danger category ng atong posible na makasin natin ang heat count and heat stroke and para po nito umalikay at naman yung pagod ng tubig sa lugtaw tiyahe na sinin na agin and magandang tagadong sa inyong sa manang kalo kaya yung mag sunscreen ang atong haring adlaw pwede silang sa ganitang alas 22 sa buntag and sa lugtaw po niyo niyang alas 5 yung ganitang naiwi sa hapon and hindi lang tagot ubi ka natin sa mga kandiyas si pagkasamagtan. Tipi-tipi-tipi-tipi-tipi ako o bayong buntag na itong kanan.
1: XFM Report!
2: Exciting!
11: Good morning!
3: Ang pagbarabana sa kahimtang sa panahon ay nagpupuasiga itong tulmano ng Exciting Pilipinas Balita. Alang sa nagyausap Pilipino para sa Pilipinas, ang kanyang katropa-katropa mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr. Marabilit sa pagingo. Balik kong mapuhol sa samagtag ng istasyon alas 4.30 at alas 6 sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: Nemo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeel din nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect ka.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 8. Oras sa Dunkalato, Sunthorn Plus Gold. Ang inyong panglawas, mga katropa, siguro in town ka na nga malayo sa mga balatian. O kung doon na naman ganin mo'y gihambin nga mga balatian, ipalayo ka na, mga katropa, pinagis pag-inom sa epektibo garantisado. Gabaga sangkap organic palia, malunggay, garlic, espirulina. O ang superfood nga mangustin nga dasok ni ining Sunthorn Plus Gold. Mao kini ang gimintenar, mga katropa, sa kantong atong kaigsoonan na sugamak sa stroke, taas og BP o high blood, bagay ka tropa, hypertensive kung tawgon. Aga dunay taas og blood sugar level, bagay ka tropa, kantong diabetic ka. Mausad ni agi mintinar og lakip na niya na ang kantong atong kaigsoonan nga dunay mga seas o bugon-bugon sa lawas, mga katropa. Ang Sunthorn Plus Gold na pamatud-ana nga epektibo, garantisado base sa mga testimonya nga giluwatan sa ato nga kaigsoonan nga naghambin og mga sakit, mga katropa, og ilang na sugatan og natagamtaman ang kaayo sa Secret of Health nga mao ang Sunthorn Plus Gold, mga katropa. Ang uban gamintinar na ni kausa, kaduha, katulos sa kadlaw, ang kantong wa pa, mga katropa, atong gidasig gamusod sa 30-day test sa Sunthorn Plus Gold. Ang pag-inom sa Sunthorn Plus Gold nga sunod-sunod, way palta, tulumanon, mga katropa, kada adlaw nga tanan, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi, usa ka oras human mukaon. Kinanglan huwag yung sipyat, mga katropa. Kung masipyat ganit ang usap, balik tangan to si square one. Ang ato nga Sunthorn Plus Gold, epektibo garantisado, mga katropa, gani gidasig mo sabdaan nga sa di pa musuod nga to sa day one pag inom Sunthorn Plus Gold, mga katropa. Kinahanglan nga magpa-laboratory examination mo. Kay diha sa resulta sa lab test, makita ninyo ang tinuray nga kondisyon sa inyong lawas, mga katropa. Ang estado sa inyong lawas, unsay tag-as, creatinine, cholesterol, BP, sugar, uban pang tag-as, diha nga aning pangidaro na to karon, lisod. Di na pwede mga tag-as ka na, mga katropa. Paubsa na to, mao na nga inom sa Sunthorn Plus Gold, himuha nga tulumanon, mga katropa, way palta, way sipyat, sunod-sunod, 30 days, o niya inika 30th day, mas mayo nga mupaubos gapon mo, mga katropa, sa lab test. Diha sa resulta, inyo makita ang dako kayo nga diferensya, mga katropa. Pero kinahanglan nga diet o exercise. Kaya lisod kayo sa ako, nag-ingon, mga katropa, balik-balik nga unsa may kapuslanan, Sunthorn Plus Gold, doon niya, kadaho magkaon, magsigi kag coke litro. Hotdog din mo, digin mo binlan imong silingan diha. O niya, imo sa sugat ka na adlaw, mga katropa, humba, o niya, di yung kamutirag, unod, at yung baboy nga petik tambuka. Diskwindo ta na, mga katropa, bisang usa ka pagkakarton ka Sunthorn Plus Gold. Ang inyong tumaro, di yun na magka apektar niya sa inyong panglawas, mga katropa, kay delikado kayo. Diet o exercise mo atong iuban sa Sunthorn Plus Gold, mga katropa. Anam si uban good rap nga di ganahan magpa laboratory test ba kay inigsuod nila sa lab kay ba biya gud ayon nga kuha din tag dugo niya paggamis kuha sa dugo rap kay injection man onya napamantay mga kailaga mga mahadlok og injection, mga katropa, mas mahadlok sa injection kumpara sa ilang asawa. Mo na nga di mabalaka kay ang inyo diha nga pamati mao may dako kay diferensya, mga katropa, kog punga kayo, gikan mo sa inyong kwarto, padong salang, antos kananan, o niya, kaon, humagkaon, mga katropa, dritsos TV, tanahon niya, hagok na yun. O magka, may laga, mutanog TV, humagkaon, dritso na yung katuog, mga katropa. SSB na, sakit sa baboy, mga katropa, mo na delikado sa kayo. So, inig-inom ninyo, sa tuluman nun, balik 30 days, mga katropa, kanang kapunga ninyo, kana nga kapuya ninyo, kana nga kining kakutasan ninyo, mga katropa, bisag mo saka laghagdan, bawa na. Pulihan na skapiskay sa panglawas. Ang inyong kaabtik manumbalik mga katropa. Ang inyong kahimsog lawas maigmat kay mo. Ang inyong reflexes mga katropa murag batanon. Mao ka na ang diferensya. Mao ka na ang madulot kakayuhan sa Secret of Health mga katropa nga mao ang Sunthorn Plus Gold. Usapay niyo kipaabot. Kumpraan ha. Sunthorn Plus Gold. Ana sa pinakaduol nga butika diha sa inyong lugar. Naanatanan mga katropa, Rose Pharmacy, Mercury Drug, 360, Watson, naanatanan mga katropa. Uga sa mga butika, mga farmasya nga naa sa inyong lugar. Now, ang problema karon kaya kumprahon man eh. Sa atong kaigsunan, ilabi na katong nakasuway na, o niya katong na yung mga kailang, doon ay mga sakit, mga katropa, maumani ilang ipangregalo, ngantos probinsya. Ilang mga pamilya, ilang pariente, binahas kinabuhi, ilang mga silingan, mga katropa, ilang mga kaila, ala, ay mong kabalaka. Kay ubos ning atong Sibiana na himutang ang Yes to Health Clinic na sa Z Plaza Building, Dana Kusalem, Tapads Barangay Hall, Zapatera. Kinarton nga Sunthorn Plus Gold ang anaa diha, mga katropa. So, anha mo o anha mo pangumpra kay di gyud mo masipyat diha. Og bit-bit sa kinarton ng Sunthorn Plus Gold og uban pang mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Ang nakanindot kay basta adlaw Domingo libre ang medical examination. Pasabot ang mga doktor nga naa diha kada Domingo nga tanan way bayad mga katropa. So kadtong inyong naandan dito nga tag 500 bayran kay mag parisita mo, pa-check up mo, pahiling mo mga katropa og tan-aw ga naunsa inyong lawas na mo'y gipamati adto sa Domingo mga katropa. Libre nga medical examination. Kini nga programa, pasalamat ni sa Yes to Health mga katropa for making Sunthorn products number one diha sa inyong kasing-kasing. Sunthorn Plus Gold!
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Ikaw kako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
1: Salus Popole est Suprema Lex. Ang kayuhan sa katawhan mo'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Mga katropa, kumustag may buntag? Welcome sa atong tulumanon.
0: Sikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
1: Ning adlaw karon nga Martes, Pizza 19, Buwan sa Mayo, Tuig 2026. Kamusta nga panikaisikay diha, mga katropa? Inaot na, kamus kapiskay nga panglawas? Akong birthday greetings, ganito sa mga nagselebrar sa ilang adlaw na tauhan karong adlaw. Nagunaan na akong anak, Sandy Margo, mga katropa. Happy, happy birthday! Yung mga minahals kinabuhi sa Brihala, i-greet mintras na sa iyo pa mga katropa. Ipakabiya nga doon silang trabahuan. O asa sila paingon karong adlawa. Kanto sa simbahan, aro pasalamat mga katropa sa laing tuig nga gihatag sa labawang makagagahom. Unay pinaka-importante, bisan pa man nga huot-huot gudrog mga panahon na mga katropa, gumikan sa krisis, medyo apiki gita karong mga takna ah. Ang importante buhi mga katropa. Kay samtang buhi ta na ay paglaom. Sa Tagalog pa mga katropa, habang may buhay, may pag-asa.
0: Kasikas.
1: Kumpati lang atong panginabuhi. Importante na sumatarong mga katropa. Dili pinaspasan apan pinasingtan. Dako ng garbo na itong makadata ni Ana ng itong gipaning kamutan mga katropa ngadto sa atong pamilya. Ilabi na ngadto sa itong mga anak mga katropa. Itong mga drivers karon, gadrive o taxi, motor, habal-habal, e-bike, jeep, bus, kumbate lang! Naminaw ron silang mga radio mga katropa. Ang uban diha silang transistor radio, karang bit-biton pa ba? Ganahan kay maminaw sa mga pinakaway nga mga kalambuan mga katropa. Mga balita, mga isyu gisgutanan. Magitaw nga na nga murkinaraan pagigyapon dito Bagos probinsya na pagin abigon na paminawon mga katropa. Tuga kasap kayo. Mao ni karon da kumpati lang gyapon ta. Ang mga sidewalk vendors na la nang ladlad na sa ilang ipangbaligya karong adlaw. Tigmingaw sa doon, kaya wa may klase. Saon man. Samot na, perting mahalas mga panaliton porbida. Ang bugas mga katropa sulbong sa gihapon sama sa presyos produktong petrolyo. Krudo, kerosene, gasolina. Saon man nga. Hilig mag yung gubat ni Donald Trump mga katropa. Bao mang yung namatan ini niya. Among-among lang ba? Lalangon tayo magubat nito, di tayo mapiktahan. Saon man, mawag man yung geopolitics mga katropa na makapiktar socio-economic condition sa mga nasun, ilabi naman, nasun pre nato mga katropa. Nga usa ka developing country. Just imagine na lang, developing na kita, kalisod pa ganit, samot na tong underdeveloped pa mga katropa. Kanto mga nasun nga naa sa Africa. Sus pa ita yung tawag kahimtang hindi nga linin to, no? Kaya kita na rin, nagsagubang pa man. Sa kaya na itong paliton mga katropa nga uskalibo ka dito, karon 3,000 na. Ingon ana ang inflation din sa ato. Labi na sa atong rayon mga katropa Central Visayas. Grabe yung ipikto. E kento lagi pagsugod, pasgubat mga katropa, Pebrero 28. Suod sa semana nga doon si kaduha. Samot na pagka uskabuan na yun, Marso. Sus, asa ka dito nga balitag bugas mga katropa, napay 30. Hinangas gubat mga katropa hapak sa sintay grabihan man ka mahal bugas na may magunang natin bugas rap kaya gikas bugas pwede man ito ga sulaan og mantika og toyo pilag asin rap paya madaginot ka mga sundan dilata kumbatil bisag dilata pwede pagkabahala singunan na kapait mga katropa sige lang padayo nagyapon tayo ni kaya mauman mga katropa ang ato nga missions kinabuhi ang pagpaangay o maayong kaugmaon sa atong mga anak, pagpa-eskwela nila, ang paggiya nila, ang pagtudlo nila nga yukbo sila sa labawang makagagahong nga maoy gabuot aning tanan, ilabi na ang paghatag og maayong panglawas nga ikapasalamat yun na kada adlaw. Karoon lang ganing adlaw mga katropa. Praise the Lord, kaya nakamata ta. Daghangwa kamata ron ha, tibo kalibutan. Dunay sakit. Kunya, gikalitan lang mga katropa nga natakbuyan niya kung unsay gihambin o niya wala pamatas gino. Ito na sila gihampo yung taon nga kapahulayang dayon sa ilang kalag mga katropa. Pero kita, gihatagan tag chance gino. Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos. Salamat kayo. Wala pasabot nga ba gusto pag yun si gino o nga mag-antos na mga katropa. At gustos gino o nga mukumbati ta. Muna nga kung paghatag og gibug aton nga kumbate lang ta sa ato nga paningkamot niya, paningkaisikay o sa ato nga mga ginagmayng negosyo atong trabaho niya, atong ampingan mga katropa kay mao ka na yung gabuhi na to ilabi na ang atong panglawas lawas may puhunan na to ini mga katropa kay wa man tay dagkong negosyo kita nga mga yano nga mga mamumuo ato ka nagtarungon ang atong trabaho adi ta magkamuritsing diha aron magpabilin pata sa pagtrabaho mga katropa o makahatag tag panginabuhian atong ma paningkamutan mga katropa kay mao kini gigikanan in town sa atong pagsuporta ngadto sa atong pamilya. Og bati na sa Ronnie Karen Tude. Gusto man sir jogging dehas Mandani Bay. Gikas London Marathon sila nga brother Radnico mga katropa sa Storm Studio. Uban nilang sis, yung mga kauban din sa pagdagandagan o pag-bike-bike o sa mga katropa. Dito ba sila London? Pag-ampo nila. Nakalingkawas yun mga katropa. Nakahuman yun. Finisher sa London Marathon. Hindi na basta-basta. Dating lisura musuda na mga katropa. Majors ka na. Pasabot ka nag-dagan nga sanctions. Tibo kalibutan mga katropa sa mas Boston Marathon. Hindi lang basta-basta makapil kay mudagan ka niya. Kasi di ka kabos cut off, ikaw lang galangay-langay mga katropa. Maabtan ka gabi. So mauna na qualifiers. Mauna sila si Ronnie Carantude. Ang mga professional athlete na. Kumbaga mga katropa sa itong standard, di na mabangbang. Ning tuwa sila dito niya. Mao sa ning ang naka-inspire sa dani mga katropa bisan sa naghinangat na pangidaron pare nato mga katropa ang health, fitness and well-being. Mao ay giuna. Mao sa ning importante kayo kay sa ako nang giingon mga katropa lawas ang atong punan. Ang ayan nga atong ampingan. Kumpati niya, mga runners sa GRT, itong mga kauban, mga katropa. Naminaw sa Binatoron, Santiago Oralde, silang Mark Kevin Revilla, Kelvin Boyles, andito niya kao. Ang mga kaubanan na ito, mga katropa, naaroon na nagan, dias may City de Marie, dias sa El Curso, dias Mandawig, Lapu-Lapu, mga katropa. Kung gasa mo na himutang karon, nagdagan, naglakaw, nag-exercise, samtang naminaw ning atong programa, ala. Pati lang, importante nga naasa tayo mabawaan mga katropa samtag nag-exercise tayo ng mga orasa karon. Joey Nunez, pa-shoutout ko sa kaga amigo. Taguon lang nato sa pangan. Lovely John Chad Alcano. Gikang Joey, kumusta diha? Evelyn Gadiane, mayong buntag Arlene Artaho. Salamat kayo sa iyo ni kabuntagon, may duyog na ito mga katropa. Jordan Lepasana. Always exciting, there is Bakayan, Igop Santon Coffee Mix. Salamat kayo, Sir Jornan. Indot kayo ni nga itong pamati, barap ba? Kanang mabaho ta nga, di lang kitang duha mo'y naminaw ining akong programa, rap. Itong tuluman nun, kita may partner dari, kahit sa kayong kitarang duha. Good morning, shout out sa 45th reunion sa CCC. Morning eskwilahang mama pa sa Wapang Yusa sa Bu Central Colleges mga katropa. Diha nag-nursing akong anhing mama in town. Ang akong iyaang pinalangga, iyang manghud mga katropa nga tuwa na ron nag-base sa Texas. Si Auntie Chona Malikay Dalak. CCC ni Kadeanto. Karon University of Cebu. Silang si Ronnie magtapo karon mga katropa ang high school batch 1980-1981. This coming May 30, 2026 adto sa Uncle Tom's Cabin Hotel. Tang lingawa na, no? Lingaw, gigi na magtapok tag mga high school ba, nga mga classmates. Magtapok sa bitaw meron sa Don Bosco Batch 97, among section sa Section 4C. So, ni-confirma na ito ng mga classmates, Architect Liartes Tabo-Tabo, Ryan Ross Gamalio, Jericho Garcia, Flynn Dolino, Kevin Roa, Ayan Gufer Villacorta, maabot ko ninyo ha, kinipasalig mo, Jason Cudilla, Richard Mercado, Ilgiga. Itong mga classmates, ang uban, Tomas Gawas, mga katropa, JB Pilapil, ito na sa Canada, Sean, Shannon Chongbian, ito sa San Francisco, ang uban ng mga classmates, mga katropa niya, busy po rin uban. Di ay Vice Mayor's Dumanog, among classmate, si Wado Hika, ang maguwang sa Mayor's Dumanog's Gun-Gun Hika. Bosconians up to, mga katropa. Ang Bosconians, magtapok may karon, mga katropa. Namo sa hinumduman itong among bago lang mitaliwan ni taon, ng perting pagkasura. Ang classmate, si Carlo Borromeo. May he rest in peace. Kamayong tao mga katropa. Magtapok mo yun niya, mag-uniform eh sa mga high school. Nakapalit pag yun mo, mapapagyan mo namang uniform. Sa Don Bosco mga katropa, katong puti ka t-shirt o niya, v-neck. O niya, na-ay lining na blue. O niya, na-ay logos Don Bosco. Mauro mga ganyan, nga nakasimple. Ang among uniform eh mga katropa. Maunay among dress code. Karong gabi eh. Wat ko ninyo, my friend, ha? Kaot nga ubay-ubay ta dito. Mac White Sweater, kumusta? Agalamian kay Nature's Rohani. Order gyugog duha dito mga katropa. Human ko makatilaw, purbida, gipangita sa mga bata. Ang Nature's Raw Lechon. Kumusta diha? Mayog pagpaminaw, Mac White Brad. Ronnie Ponsica Generalaw, diha sa Sitio Puso, Buhisan. Perting tugnawan, hindot yung mga lugar, panahon sa kainit ba? Ay tungo sa kabaga, sa kahoy. Naapa man di, murag man-made forest, mga katropa, pastang hindutag yun. pag-alkontra sa heat wave. Pero di mo ma-heat stroke na, magkumpiyansa. Karong mga adlaw, grabe kang kainit na to. Mupalo nga dos 40, 42, ubat 45, pamagani mga katropa, degree Celsius. Delikado na kayo na. So mas mayo, inom o tubig pirma. Palandong, pasa ang inyong o kung gikinhanglan mga katropa. Ayaw yun mo o kinig baba niya sa init. Kay hilabihan ka, delikaduha in town, karong mga adlaw. Rohelmina Ana Gakusan Incorporado. Kamusta diha sa Clippers Drive, Barangay Kiyot. Ay kung mga silingan ang hao dito sa La Vera, ha? Rolando Munisit. Manay ngilngi kayo silang Jerome Lee. Silang Noy Roger, ha? Mayog pagpaminaw ninyo. Inigliko si Chu Greenbelt, pasaka na mga katropa to. Dito ang retreat house sa University of San Jose Recoletos. Diyan ay mutang silang Lando. Si Destunga-tunga, mga katropa, ang number one councilors, Barangay Kiyot, ang kinapalanggaan sa tanan. Konsihal Nugnug Conde. Brad, o sa atong mga Brad sa Alpha Caparo, long live ninyo niya, brother. Salamat kayo, Nugnug, nag-organize na po karun sa iyang liga, mga katropa. Baguhay lang na humantong liga sa kapistahon dito. Karun, liga sa summer. Sangguni ang kabataan, iyang gisuportahan mga katropa. Ang mga batanon kayo, huwag kantong nagpabatanon-batanon. Tama akong kinugos mga katropa, linudas kasal. Mogi ulion, ang bangkiitang siman mga katropa. Mogi ulion kay magduwag basket. Champion na ba itong miyagi? Kanindot kayo. May nakanindot mga katropa, basta na ay leader, basta na ay mo-organize, na ay manguba. Maunis Konsyal Nugnug Conde. Dako kayong pasalamat sa mga taga-Kiyot ya, sa iyang liderato. Good morning, kaninyong tanan. Margie Makilang de la Cruz. Nindot yung programa, Attorney Ray. Salamat tao kayo. Na-appeal na dyan. Thank you kayo, madam. Mayog buntag ninyong tanan diha sa imong kauban mga naminaw. Madam Margie Auric Kabahar. Thank you pa shout out sa Ron Battle Gapon Altea Bato Malaki Puntillas. Watching from Negros Oriental. Kumpati tadi ha. Salamat kayo sa mga taga Negros nga nagsunod ng atong tulumanon. Paul Sab, good morning. Albaran Gerald. Ang pagpapinaw niya, Brad Erica Abanggan. Mga kasikas boys, mga katropa, Kevin Abare Caballero. Kamusta sabi niya? Si Kapitan Arnold Kambunga. Diyas Barangay Pahina sa Nicolas. Mga mamtikon kayo, mga katropa. Diyas Madam Pipino, nag-subay sabi nato karong buntag. Si Attorney Rani Montesclaros Park. Kamusta niya, Attorney Ran? Pamping sa kanunay mo niya. Si Mayor Ernest Herrera, brother, kumusta niya? Ayog pagpaminaw, apil ba sa kakainig exercise karon? Ugos paminaw kay laay man. Samtang ka-exercise, pero may mag-walking mga katropa. Naamo niya ni Mutangs Maria Luisa Subdivision, masugatan ninyo ning wailaing guwapo. Taas, saktog barog, cute. Ako ng Brad Ernest Herrera na. Good morning diha, brother. Jonathan Leonard Zakal. Bos ko niya na to nga batchmate, mga katropa. Good morning. Konsihal Nanay Bangbang Kaumeran. Das Barangay Kalamba. Di na ganyan ba Bangbang nga, Nay? Ikaw na ganyan diha. Good morning ninyong tanan diha. Salamat kayo. Keith Adrian Go Semilla. Onsray Forever 21. Itong numero sa balutas una, mga katropa. Watagipad. Pati lang kita. Salamat kay regards sa Papa ni Maria Konsihal Semilla diha sa Barangay Guadalupe. Palangga sa kayo diha, mga katropa. For the longest time, nangalaga diha sa Barangay Guadalupe. Amping mong tanan diha. Sofa Briza. Badi Earl, ang iyang buutan kayong bana. Nas New Zealand sila, nagtanaw karon. Good morning ninyong tanan diha. Salamat sa paghapit sa man. Mayong gabi eh. Dili morning dito sa New Zealand, gabi eh karon. Alfie Upaw. Ayong buntag niya, Pao. Mark Anthony Concepcion Goles. Mayog buntag niya ninyong Brad Rusana. Stephen, mayong Pagpaminaw, salamat kayo sa inyo paghapit ng ating program. Boss John, shout out ko. Watching from Southern Leyte. Pagkangiligan is Brother John, ang kinalamian diha sa Southern Leyte, mga katropa. Kreatibok ang Leyte yun, apil na sa Marbilinan. Kanang chukumoda, maugigay mo, mga katropa. Boss John, huwag yun namulong isa mo pagkaon dito, mga bata, kung asawa. Pwerteng lamias, gihatag boss John. Salamat kayo ninyo diha di Idol Ben Di Paz. Kagatong Municipal Administrator St. Bernard, Southern Leyte, mga katropa. Lanog-lanog tadi itong napita, Irvin Cabales. Tulit siya. Basta niya, kaya... Kayadong sa Albuera, Leyte. Naminaw na ito dito sa Albuera. Kumusta mayong pagpaminaw kaninyong tanan? Auntie Eva Magna Gialon Mara. Kung iyaan mga katropa, manghod ni Anhing Papa, silang Koldodong niya. Wala ni sila nag-celebrar sila 37th anniversary. Nagkanindot kay Sudungon mga katropa. Usa ka sulundon kayo ang relasyon mga katropa. Mga bata na nagko na, nanasad ilang kagaling pamilya. Palampuson o malipayon kayo. May pinaka-importante sa tanong. Magbakasyon naman silang ante. Ay sad makabalik din he mga katropa aga tibuok ka pamilya kaya kung maigagaw dugay nang wa ka balik diri mga American citizen naman ni sila tanan. Good morning kaninyo ga tanan Chester Brian na Suntu Sidad Roger Langido Ruiz. Good morning diha amayog pagpaminaw kaninyo tanan Arnold Abalo watching from Bulacau sa Cebu City. Salamat kayo. Itong takda, alasayos, 34 na.
0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: Sa gihapon, mga katropa, tungnuntan ang mga pinakawahing kalambuan. May labot ang lungsod. Og ang kinatibuk ang nasod nga Pilipinhon. Dinhi sa atong tulumanon.
0: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
1: Mga nagpungasi ka mga isyo, nagbaga nga mga hisgutanan, naguna nga mga balita, mga katropa. Ato ga nuntan ka na. Aliwa ining pagsugod sa impeachment trial dito sa Senado.

Erna, sabi ang kabuutan, kaya na magkikatropa. Akong igsuos masunarya. Good morning, ninyo dia sa Kapitolyo. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Ilaho kayo mga chairmanships, mga katropa. Of course, ang issue nga dunay laing kudeta. Isgutan mga ito nga dunay 3 si kaadlaw lang nga nahimo nga Senate President, mga katropa. Ubasin ma... lupigan ni Senator Alan Peter Caetanos pinakamubo nga Senate Presidency. Nagwa gyud madayon mga katropa kay ang minoriya nga naga numero og siyam mga katropa samtang 13 ang mayoriya, apil ang 30 block, naduga nga duha kay ang duha mga katropa mauto ang mi-abstain atol sa pag pabakante sa tanan nga mga posisyon sa Senado mga katropa, apil ang liderato sa Senado. Katubagi move ni Senator Joel Villanueva ang sa unahan pa mga katropa mipakita og puwersa si Alan Peter Caetano nga miisa ko nung kamot be. Katong gusto nga mailisan na ang Senate President. Pag inihapay siya asa ba 13 14 dito ni landing 13 mga katropa. So pagbalik dito after recess dito sa Senado mga katropa, mi move si Villanueva na to declare all seats vacant. Ya pagurya-gurya sa Kiko Pangilinan, unsay pasabot all seats, unsay pasabot all seats. Ni pagurya-gurya mo na resulta check up anong kag Sharon Cunita suna. Ano ba ni ka pikas in town ni Sharon Cunita bagay katropa? Alias Kiko Pangilinan. Apin sa sila magsumbagay ni Ruben Padilla. So pagurya-gurya. Abogado man eh. May siya ni pagurya-gurya. Wa mo salir pagurya-gurya bagay katropa. So mauna nga ni shift ang mayuriya dito sa Duterte Block. Ni uban mag mga bilyar nga magsuon. Ni uban man sa silang cheese escudero bagay katropa. Niya ang Caetano sibling. Ngayon ang Duterte Black, Ruben Padilla, si Bongo, Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa. Baboray gitungahan. Kibaw, babong kentog ginakop nila ga NBI driver kuno ay mga katropa. Nagpositibo sa gunpowder. Presidyo, ingon pa ka why presidyo sa NBI dito? Kay gipa stand down sa presidente mga katropa. Kadili pa-serve ang warrant. O niya gipasalig ni Patibag na why NBI oy? Why NBI dito? Kanaunsa ba dito nga NBI driver? NBI volunteer. Kuno hay mga katropa, kanon pa kong volunteer sa NBI? Ano mang nagpositibo o gunpowder? Isa ko mo to mga katropa ga naipista dito silingan. O niya nagpabutog kwitis. So dito ni pabutog yun sa iyang armas ni Fuego mga katropa. May lain nga nung mag-positive gunpowder residue. Ito nag-nuntan ni ato getulumanon karon mga katropa. Samtag sa pikas gabahin. Ito pagkainita na yung kawas politika. Lininyahay binadlisay na yun mga katropa. Pamahayag ni Senador Migza Zubiri nga maumani ni abstain, nag-neutral-neutral man ni mga katropa. Suma pa niya nga nalamdagan ko no siya. Bida sa Senador, eh, karoon pa ka nalamdagan. Karaan, hindi mo niya. Mauni mga katropa, ito ginuntan nga mga balita, mga kalambuan karoon. Samtang JV Ejercito, may ingon sa siya nga, sige lang, ari lang ko sa minoriya mo align, pero migo lang diya punta. Ay, ito. Ano na mga istorya o nagagasabot ba? Duwag Julin, mga katropa. Oni nga si JV Ejercito o si Mig Zubiri to as minority mga katropa. So 13-11 ang atong ihap karon. Suma total 24 ka mga senador. 13-11. Kabaw na mo sa leaning ani nga mayoriya mga katropa. Ang leaning ani of course paminaw ta sumapag bunggo nga adi mangko mo laban nga Duterte. Adi mangko ka naga maga kining piyong-piyong sa ako nga makita nga ebidensya unya. Kung naay ebidensya. Di man ko magpabungol-bungol kung naay mapaminaw nga ebidensya. Pero kung naay ebidensya ko no. Tuwa na. Ibao na ta sa paingon mga katropa. Unya ibutang na to kini minoriya. Unsir man nakabuok. Sa atong batakang balaod aron makonbikto mga katropa ang usa ka impeachable officer kinahanglan og 16.

0: 16 ang magic number ni anak mga katropa. Kay kanang numero 16 sa 24 ka mga senador, maunay mo correspond sa 2/3 vote. Nga anaa diha mga katropa sa Batakang Balaod. Ang atong gitamdan ani di naman na kining suwat-suwat lang. Di naman ni mata-mata mga katropa MM. Ang atong gitamdan ani Batakang Balaod. 1987 constitution nga nagmando nga kun mo konbikto man gani mo o ga impeachable officer sama ining mahitabo karon nga si Sara Duterte sa iyang pagka vice presidente kinahanglan og 2/3 vote. Ang 2/3 vote 16 na kabuok. Ang minorya karon 11 kabuok. Asa sila mo po og 5. Puro man na i-axe to grind sa bliha mga katropa. Butang na, hindi lang na tamang pagkaroon ning nun. Prinsipyo giling tanan, politika ni. Alaming klaro lang. Gani, i-acknowledge ka na mga katropa nga usakin ka legal, quasi-legal. Giklaro na itong aning Miriam Defensor Santiago sa una. Quasi-legal, quasi-judicial. Legal, maging tanan. Quasi-judicial eh. Pasabot, galingkod sila diha. Ang mga senador, maoy mga huwis. Maoy mga mahistrado, mga katropa. Muna silang garob eh. Kinsay, di angayan mag-rob. Agad say, tanaw ninyo ato, mga katropa. Quasi-judicial o quasi-political. Okay, panaghanan man eh. Panaghanay man. By the numbers, maghihapong binutuhay ni mga katropa. So, 16. 11 ang minorya karon. Asa sila mo po og 5.
1: Kasikas!
0: Ako na maklaro, diha. Maglaruhay na lang ta, diha. Kay, kumbaga, sa politika, mga katropa, public service, guwapo kayo na paminaw. Pero ang personal o politikanhon nga interes, mga katropa, di yun na ito masalikway, diha. Di na lang ta magpakaruning nun, kay wa man ta na tao gahapon. Not born yesterday. Niya politiko sa mga katropa, kay bawo sa tanang duwa. Nisood sa tanang duwa. So kay bawo tao sa bisan gusto ka mutingog mga katropa, mapunggan lang yun mutingog. Kay tungod politika. Mao na ilabing klaro diha. Ako ba, di gimanggir maningog. Kay membro ma silent committee. Nakabitaw tayo mga kaila diha nga purbida. Mo tingog lang yun, huwag mo ingog present ma'am. Yun makigdebate unta mga katropa maunay tahas sa mga politiko ilabi na ang naas legislative branch pero silent committee man sila 11 sila dire wa man ay bilig hapon mga katropa bisag panalitan si Lito Lape di na mo tingog bisag kagubot kaguliang dito sinado wa gitingog mga katropa why reaction pero makabutar gihapon yan na aman siya ng kalinyadas minoriya, counted na siya. Unang counted na sa iyang pagkahilumon mga katropa, 11 sila dito. Asa makaglima ini karon. Ito nang hatagag pagtagad din sa atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Mga bilyar, gilutos na diha sa SEC. Huwag ang ilang kumpanya, di ginapwede. Duha na kabuok diha sa Camilo si Mark. Kung yes, Mark, naanad ba yung naghilom-hilom? Sabi, yan ay panultihon nga. Tahimik lang, Smart. O niya, Cheese Escudero, asamot na mga katropa, ginutan. Now, pinaka-latest, human sa kining kudeta sa Senado. Awa na, gahapon, tuan ay recommendations, Department of Justice. Plunder o graft and corruption, ang ipasaka, batok ni Jinggoy Estrada.
1: Kasikas!
0: So, sabi, pasabot, ana, igmakalusot, pareha to ni Bong Revilla, mga katropa. Ha nga, prisuhon diha, non-bailable offense. Lain sa diha, mga katropa nga, pag uyug yun sa mayuriya. Cheese Escudero, gikasuha naman na. Lauren Ligarda, nasakita na mga katropa, kaya ang Solar Philippines ay anak ng kumpanya. Maong gigukod sa kuno karon kaya, hindi yun kuno, maong gigukod. Kay kuno, mo diha ang kuno. Wa magkasubay franchise agreement, mga katropa, nga musupply igong solar energy agantos mga kumpanya pinagkagigrason mga katropa basta politika suod gikas politika open book na tanan binirahay na mga katropa basta dili kamo aliado niya labi na sa administrasyon
1: kasikas
0: mo na ron ay kung ginabiyaan niya ang anak mo sanong-sanong las Lorin de Garda bisag ilutos na dito si Kongresista Leandro Leviste ang iyang anak na ikunis-kunis sa dito sa Batangas mga katropa kay di ay kaalyado kayong ilang atbangs politika dito ang mga rekto si Lucky Mansano bitaw giingon bitaw to uban ni Vilma Santos nga gibubua nitong Gardiola og pundo mga katropa aron na mailaho na gyud. Ah, mahimo na yung balwarte kada kita tibuk ang Batangas. Wa magid mo saler kay tuwa mang malivista dito. Pero dihado sila karon kay si Ralph Recto mga katropa pao na mahinuoy na himong executive secretary si Vatman. Iligay mang buwis. Hindi man kung makapikto sa iyang kwarta. Ilang pundo mga katropa kining buwis. Pero kita, perteng igoa eh. Perteng targita na to, mga kabus, mga katropa. Mauni aga mga developments de karon. Kaya maglisod yun silang po-po diha anang lima. Aron madugang mahimong 16. Aros pagkonbikto na nganto kang Sara Duterte.
1: Kasika! Kasika!
0: Duterte Black, solid man na. Di man na nila matarog mga katropa. O niya, Joel Villanueva, pwede mo siya nang laguta, kigi-appeal man ang hukod sa flood control project. Ang ipangitaan, mag-inagbuslot mga katropa. So, di na mamalhin. So, maunig ingon nga pag balipas mayoriya mga katropa, pag balipas hangin, o niya, nahimo ng Senate President si Alan Peter Cayetano, ang ingon sa mga nakasabot, impas ng impeachment. Ito nang nuntan din sa atong tulumanon mga katropa pila ang mga chairmanships committee. Kadaghang mi alma sa minoriya mga katropa. Pahayag naman ito sa Bam Aquino. Kadaghan ko na siyang paningkamot bahin sa Natas Edukasyon kasi chairman's committee on education. O niya karoon di na mo nag-iingon na Bam nga wither lang. Kamusan bitaw sa inyong panahon? Ingon na anak masan. Wither lang. So mas kayo mahatagang committee ba mga katropa? O niya dili parihag direksyon. Sa directions majority mga katropa. Sa gingon pas parliamentary rules and procedure ang subay ginta sa mayoriya. Mao na pinaka basic niya mga katropa. Majority rules ang prinsipyos demokrasya. Pero paminaon ang minoriya. Pero kuto brasas pagpaminaw. Importante mapaminawan mga katropa, dili kinanglan mapatuman, mapaminawan. Pero ang maghaod ang mayoriya mga katropa. For the longest time ining administrasyon na kamo bitay mayoriya. Maghihapon. Suma pa mga katropa, daghang kay mga bills ng mga pending, padayunon lang. Hindi na tayo mga ingon na. Kung bills lang, kapila na mo nagbalik-balik na pagka senador, wapag yun na ng human niya. Kung buot ninyong madali na, isos pila rin pagdali. Sambot pa sa taong saon na mga katropa kay bisang kining dakbayan sa Sugbo, maura maghihapon, sangguni ang panlungson. Highly urbanized city pag ganin ni mga katropa. Kung gusto ka mapatuman yun ang imong palisiya diha, ma-align ka sa administrasyon, unya yak-ani mo ng imong bill. Gikan sa pag file mo first reading mga katropa, hangto na pag public hearing, ngadto na sa pagpangayong mga committee report, gikinanglan ikaw mabuhat niya kay dagan sa kay mga tapulan ni mong mga kauban. Gusto lang, mamirma lang sila diha, pero ilang kredito nga ni file silang committee report kuno. Bisag di mo sila gahi mo. Sa ang imong interes, mapalabang. Ang mahimong ordinansa ang imong katuyuan, mga katropa. Bala na diya nga, di na ipatumas mayon. Basta importante nga na kay ordinansa. Muna na rin yun na, mga katropa. Tao man, nabigla mo siya ni sila. Kaya, wa sila ganaw. Puwa na din na uyon ang kadaghanan, mga katropa. Si Senate President Vicente Soto III. Kay Mika kayo. Pulihan yun ka diya. Atong taknala size 49 na.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kapika na may Santon at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Botch, kung sa kanito yung apelido ni mo?
4: Kanapang pirmi ni mong kapta ng mga basis tirba, o niya, gamito ni mo, igdayin mong katog.
2: Sabi pa yung apelido, ang palaya?
4: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
2: Aya!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
7: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: inyong pamanit o panagway ang gi-bit-bit ining Sunthone Gold Coffee Mix. So, ay igod ninyo magkakatropa. Di ba lami yun kayo ni? Nga kapipirtig yun nga nanam kayo ang inyong matagamtaman mga katropa. Daghan magyong tagkapi nga nasuwayan. Pero kining Sunthone Gold Coffee Mix, lahi yun siya. Tungo sa tingali, kay dunay glutathione o collagen. Pero gawas niya naman, di ba natong makita ang kanang atong matilawan nga perting pagkalamia sa templada mga katropa. Sunthone Gold Coffee Mix with glutathione o collagen. Kumprahan na di as pinakaduol nga tindahan sa inyong lugar. O kung naunahan mong pangumpra mga katropa, Yes to Health Clinic, ubos din atong Sibyanan, Z Plaza Building, daan ako sa Lemtapans Barangay Hall, Zapatera. Kinarton nga Sunthone Gold Coffee Mix ang inyong mapalit diha mga katropa. Ang nakanindot kay kung mamalit mong Domingo, libre nga medical examination. Pasabot ang mga doktor diha, way bayad. Magpa-check up mo, magpa-resita mo, magpa-healing mo, magpa-examine mo kung sa sitwasyon sa inyong lawas mga katropa, libre na way bayad. Ang inyong naandan nga tagkinintos mao lang na edad adere sa Yes to Health Clinic. Nga inyong pa-check up dito para sita mo sa doktor, wa may bayad dire, ari lang mo unya i-appeal na idugang na sa inyong pagpalit sa kinarton na Sunthone Gold Coffee Mix. Ang libre nga medical examination mga katropa programa sa Yes to Health, pasalamat for making Sunthone products number one diha sa inyong kasing-kasing.
1: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Now, di ananing mga chairmanships, mga committee sa Senado, mga katropa. Mauni, gikalagutan nila kay wa naman sila maapil karon. Sa una, makinumdom ko desang gunian, mga katropa, og mayuriya mi. Ang uban, nga naas minuriya, oferan mga katropa, unsay ilang gusto. O, mauni ang mga komitiba nga nabilin, asay inyong pilion ani. Ang uban sa nila nga tasanay sa gihi. Basta sa garbo mga katropa, di mo dawat. Ihatag na lang ko na nila sa mayuriya. Mas maayo. Mas dali isang trabaho. Kay importante, gi-operan sila. Dito si Nado mausad na itabo mga katropa. Pero di pwede nga magpabilin sa ilang mga komitiba ang kining mga minoriya nga mga senador. Mauna ni Ron, nga silang Lauren Ligarda na anas culture and arts, basic education, nga nagkisikisis Bam Aquino ani kay iyag yun unta. Pero kinis Bam, kadugay ng politika ani sa iya pang mga ninuno, mga katropa. Kasambot man siya, wider-wider lang. Nga no, sabi taong gilangay-langay, sabi na ni Muria Bam, unsa may mong mga ipang-introduce unta. Kung ginalian pa tanan ni mo, at paglingkod pa ni mo, nauma na unta na ron. Balaod na unta na ron. Ah, di na siya taka-ingon aning, di has basic education, di has natad sa edukasyon, mga katropa. Ikaw lang gihapon ang mulingkod, ikaw lang gihapon ang manguo, di na na pwede. Kay ang mga ana-alinyadas Liberal Party, mga katropa, kinsaman. Sila maning Bam Aquino og Kiko Pangilinan karon kay dito sa Ubos Bay Balauranan tuwa man silang Laila De Lima.
1: Kasikas.
0: Man sila may align sa administrasyon. Mao bitaw ning kahibulngan kayo ang mga panahon karon bagay katubag nga murag ilang gitabangan ang mga Duterte kay tungod kontra kay nis politika ang Liberal Party og kining grupo nilang Marcos. Pero karon mga katropa gausa sila. Gausa sila ining ilang tinguha karon nga mupalig-on sa politika. Makaingon tag-ingon ana baka kaligo mga Duterte no nga tabangan man gyud mga partidos.
1: Kasikas.
0: Ang dugay na kayo nag-alkontra mga katropa. Tiya mo na si Chris Aquino lang gani dani ila magibisita dito. Nilaga Bongbong Marcos mga katropa, First Lady Liza Marcos. Ila man gyud gi atiman dito niya. Ato bay mahinumduman nga mga amahan ani. Mao ba yung nag-alkontras politika panahon sa diktadorya, mga katropa?
1: Kasikas!
0: Kaya ito si Senador Benigno Ninoy Aquino, mao ito'y ngilngig. Mao ito'y saludo kita ato, mga katropa. Why nakasunod? Why nakasunod? Kumbaga, pag isgot sa liderato, isgot sa matang sa pag-communicate. O pag-hikap sa kinabuhi sa katawang Pilipinon, layo rin silang tanan.
1: Kasikas!
0: Kasikas! Muingon tas ba mo, maog na ang mga katropa pero layo rin tinuod. Mauning nga, di siya ka kamahay. Kay gihatagan sila higayon mga katropa. Di ang uban

0: ang mga committee ni ibang hatag, silang Caetano, Pia, silang Bongo, mga katropa na nasa health, si Caetano nasa ways and means, si Villanueva na asa TISDA, kay TISDA man mangunay ni siya. Si Jingoy Estrada nas National Defense and Security, sa ako na appeal din security mga katropa, hindi ka preso ining Jingoy. Kaya nagausan man diha og rekomendasyon gikan sa DOJ paingon ngadto mga katropas pagpasaka og kaso nga graft and corruption apil na plunder mga katropa kasikas binag-ura pero mao man ang kamatuoras politika ato nagpagadawaton so atong analisahon ang tanan mga katropa base ining mga ultimate facts kumbaga kining mga nang hitabo karon nga wa na tay mahimo gawas kong makapiansa si Jingoy Estrada mga katropa kay non-bailable offense pero pwede makamupursigi diha og file kag motion na nga mupiansa ka tanaw diha kung ligon bag ebidensya mga katropa kay kung ligon adi gyud ka magapiansa kung di sab ligon di lang ka mukagyo mga katropa pwede ka makapiansa diha si Marcolita diha sa public services pero kaning target yung Marcolita mga katropa kasi may nagalingkod zona ang Senate Blue Ribbon Committee. Mao gini karon nga suma pa medyo interesado sab kuno Pia kay Tano. Tanaw lang nato ni unsay development unya ini mga katropa si Ruben Padilla, Muslim Affairs and Cultural Communities apil na public information. Mao ni ang mga lahugay diha sa kining komitiba sa Senado mga katropa ining pinakaway karon nga mga balita. Samtang ang impeachment court mga katropa miluwat na og writ of summons batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Kasikas. Well, that is a matter of procedure. Natural na mga katropa nga siya ang respondent, siya ay gatubang isuhan gyud siya og summons pag paadto niya ngadto sa Senado, hinangat mga katropa ining iyang impeachment trial. Kay mao man ni ron ang bahig mga katropa, mga maestrado ang Senado, ang ga-preside mga katropa, Chief Justice sa Supreme Court, ang mga ga-prosecute ang ubos by balauranan o House of Representatives, doon ay mga kongresistang mga haniti kayo, walay labot sa rin doon. Itong ako'y papiliin diha mga katropa, purbida, weakest link na. So pwede sila mutap o mga private lawyers sa naandan ng mga impeachment trial mga katropa, sa uban ng mga opisyal, sa miagi ng mga administrasyon, private lawyers, kantong yung mga haniti kaayos litigation, mga katropa, kikining uban diha. Idiom itaw nga kitad, kantong sa House Committee on Justice, mga katropa, mga abogado man to tanan. Halos-halos andin to, abogado man to, mga katropa, pero tanawa, ang proceedings, nagkamuriching. Gumikan kay mga abogado to, mga katropa, nga wa to, kasimhot o korte, wa magitingan ito kakita o korte. Kay pagka-abogado nila, gamiton naman nilang titulong abogado, mga katropa, adagan des politika sa baluarte sa ilang pamilya. Mao na mga pamaagin, nag-abogado. Ang kanang mga cabinet secretary, mga abogado mo na. Tanawag ang Department of Energy karon nga unta ang ibutang niya, technocrat, mga katropa, abogado ang ibutang, politiko pag yun. Away, alamag. Nagkamuriching karon atog nasod, mga katropa, taliwa ining energy crisis. Abogado manas ka rin. Sharon ka rin, mga katropa, abogado. O niya, mo nang first district sa Iloilo, tulo ka buok niya, mama, papa, egzoon niya, mayors, tulo ka mga lungsod. Na ay congressman, mga katropa, na ay mga gakupot o mga posisyon, ang iyang egzoon, kanhi Secretary of Health. So siya po, mga katropa, medyo puno naman dito sa first district sa Iloilo. Ang naghimo sila og party list para sa mga uuma. Siya milingkod, siya katuig. Hindi ko no. Mauna ang klasis politika din sa ato. Mauna kung kini nga mga sitwasyon, gani mga katropa, nga nahimong katawanan atong party list system, o girape, panamastamasan, gihimo lang agianan sa mga dagkong politiko, kay maura man siya maka-afford mga katropang mamalit. Nga magkakuha ining threshold votes aron makalingkod sila diya. Isip first nominee mga katropa may pa, wag tango na lang. Wa man yun din, nagpalanog sa tinuoray nga tingog sa katawan. Tanawag na diyang mga representante mga katropa ng mga party list. Tinuod ang sektor marginalized. Tinuod ang sektor underrepresented. Tinuod ang sektor way tingog diya sa hawanan, sa bay balauranan. Pero ang pangutana, ang mga representante nila, tinuod ba yun, ngagikan ni anang maong sektor?
1: Kasikas!
0: Mga politiko, gabang dagko eh. Ha? Mga nagpuyo sa political dynasty, mga katropa.
1: Kasikas!
0: Huwag po hinungdan. Ang mandato, ang tumong og tuyo ni anang party list system. O, to sakto to si Tatay Digong Suna. Nga impaso na ning party list, huwag tango na ni.
1: Kasikas!
0: Kay maoni, gihimong agianan sa mga dagkong politiko nga di pa matagbaw diha. Nga sila, tanan, tibuok pamilya, gakupot, nagtagutlo, tagupat ka mga lungsod. Ang kuwang na lang mudaga nila ang ilang katabang o ang ilang mga iro. Maoni, maghimong daghan kayong party list. Aron ila nasag ipa-appeal diha. Aron mas mudaghan sila diha sa House of Representatives.
1: Ay.
0: Di yun paigo mga katropag usla ang duha. Dugangang yung bayo. Abot ka nung yung mga tawhana nga naaman ta ni mga titulo. Pwede man ni mag-practice silang profesyon. Pwede man ni sila manginabuhig tarong. Pwede man ni sila manarbaho. Ganun niya. Pwede sa magnegosyo. Pero tibuok pamilya na as gobyerno. Pakauwaw naman ni tao. Wala na lang yung kailaing mahuna-hunaan niya. O diya, sa yun, ramagay, kay kada tulog ka tuig, magtigom ka lang mga katropa, parehay nilang tinigom, gikan silang malitang na dawat. Gikan silang mga pranjik, na house show mga katropa. Substandard, ang uman, ghost pa. O, makapalit yun silang mga buto.
1: Kasikas!
0: Sino ito magpagaroning nun, pinalitay mong yun na pinalitay yun na mga katropa. Mauna nga makasustiner yun sila. Ining ilang sige diha paglingkod sa posisyon, bisag why na himo. Bisag way mga pos, bisag way mga hinungdan mga katropa.
1: Kasikas!
0: Di ani ang writ of Sobons nagmando sa Vice Presidente Butubag sa mga reklamo nga nakabutang diha mga katropa sa Articles of Impeachment. Naaman na, kanang Articles of Impeachment mga katropa, naaman na sa batangang balaon, sabi betrayal of public trust, graft and corruption, culpable violation of the Constitution, other high crimes. Wag yun nila pasailua si Sara. Gikompleto yun nila nalang tanan mga katropa.
1: Ay,
0: bisan way igong imunin siya, sumapang din Rufus Rodriguez. Kantong ilang katawanan kayong mini trial kunuhay. Nga, fishing expedition. Nangisda, nanagat mag-imunin siya mga katropa. Pero wala, gibutuhan na sufficient in form o sufficient in substance.
1: Ay,
0: itang laugawa. Tama o ni. Agi kinahanglan nga tubagon is busy presidente sud sa napukadlaw mga katropa human nakadawat siya sa maong nga somos. So mao na diha aga latest mga katropa tuga panghinaot nga makatubag dayon og busy presidente ni in compliance due process mga katropa patubagon man gyud na siya diha og angayan lang sad nga iyang tubagon kay sumapa ready naman ang defense team mga katropa. So atog tanaw kung say mahitabo ini samtag kita din hey, mga yanong mamumuo nag-ilaid sa kakabus mga katropa samtang ang atong mga politiko perting lingawas mga tabaghak daggo.
1: Sikas! Kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Atong takna alas 7:09 na.
1: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
0: Good morning, Richard Celestial. Itong mga suod diha sa judiciary, mga katropa. Payog buntag diha, J.I. Taburada Pads. Ilang Mike Vasaya, Attorney Acevedo. Yes, Court of Appeals, Attorney Matildo. Kumusta diha? Mayog pagpamino. Salamat kayo sa inyong pagsunod nining atong tulumanon. Lloyd Ivan Arujado. Good morning sa Arujado Kahipe family. Diha sa Ubka 3, Barangay Quiota. Lanog-lanog tanihang napita mga katropa. Salamat kayo mga silingan. Silingan ako diha sa Greenbelt Drive. Kuya Fred Culina Del Mar. Shout out Efren Nino Francisco. Happy birthday kuya. Thank you kayo. Mayog buntag Margie Makilang de la Cruz. Naminaw si Ernesto de la Cruz mga katropa. Napugas og mais. Usog kayo dres mualbual. Nagkanindot kayo diha. Bisita niyo sa bus dako. Gimingaw na ko diba? White sun mga katropa. Pero tinginduta ligid-ligiran sa mga bata diha. Igligong dagat. Kamusta mo diha? Mualbual. Ang banayng Tabanaw. Mga suod mga katropa. Si Anhing Jesse Tabanaw. Andres Acaso Jr. Dias Dumaguete City. Kumusta diha ang Duma Get Me? James Tines, Les Batangas, good morning. Salamat kay Santiago Oralde, Alma sa Avedra Buog. Ito masuod niya, Suba, Pasil, Sawang. Juvie Karyat, may pagpaminaw. Konsihal Randy Baliguat. Good morning, Noble Oliver Solehon. Brother Sir, mayog pagpaminaw niya, Delmar Artaho. Ang Tagias Building, mga katropag, di takasaka, drig, di taka good morning. Ito kay suod niya, higala. Mark Anthony Apura Brad, mayog pagpaminaw ni nila. Sa Barangay Inayawan. Kinapalanggaan sa Inayawan, mga katropa. Kanunay nag-uba na to, Konsihal Lito Comendador. Ay lain diha, mga katropa, ang sinaligas katauhan sa Inayawan. Malambuon kayo, ubos liderato sa ni Attorney Kirk Brian Repulio, mga katropa. Nagsuon ni Konsihal Lito, si Madam Evelyn sa Yan-Yan Slaughterhouse. Salamat kayo kaninyong tanan sa inyong suporta di as Barangay Inayawan. Doc Odi Camarillo. Iya okasyon gahapon kanindot kayo. May panagtapog sa Banay Camarillo, mga katropa di ZVD. Good morning kaninyong tanan diha sa CVD. Maayog pagpaminaw. Doc Odi, mga katropa, labihan ka kugihan eh, nangalagan sa katawan. San pa ba? Nuhas gobyerno. Mga medical dental missions, mga katropa. Kinig fishing competition. Ban pa nga mga duwa niya. Sundang pa ito. Mga gikalingawas katauhan, mga katropa. Kanto ba buagita? Atong balikan ang mga kalingawan sa karaang panahon. Mao ni girevive ni Doc Odi, mga katropa. The culture and the arts. Ilabi na diya, segundo distrito. Salamat kayo, Doc Odi Camarillo, sa CVD. Sa inyong paningkamot, malingaw ang katauhan. Joel Monsanto, good morning. Kamusta diya, Santiago Oraga. Mayong pagpaminaw, Attorney Jigger Heverola. Mayong pagpaminaw diyan yun. Ampings kanunay, kamog Colbadjon Igos. Kinigar sa Colbadjon, imingaw na ko ninyo diyan. Amping mo sa nunay mo, albu-al man ito yung isgutan. Antuka ta dito, Nyor. Amin ito yung rest house, Colbadjon dito. Watching from Compostela, Cebu, Sir Joel. Salamat kayo, Sir. Junjun Alviar. Kamusta, brother? Long live. Ay, ikaw ba ni Brad Jesse Tiham? Minaw itong maigsuon sa Alpha Caparo. Long live, brother. Amping mo sa kanunay dito. Alas 7:14 na.
1: Sikas, kauban si Attorney Ray Gelon. XFM.
2: XFM.
1: Santo Blas Road.
3: Ako si Don sa Kamaestra.
4: Magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Blas Road. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Blas Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapil na gani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix. Wala ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tingman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Ma, ma, nako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasa yung atubangan niyang gidaladala.
2: Unak, mabita nang akong lingkuran kay para mamatay.
1: Lopig di ka niya ay ama, kay isog kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
3: Ay ama!
4: Exciting!
0: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas ni may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, among try, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
0: Yeah! Turbo woo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Seven Plus Herbal Soap.
9: Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis.
7: Seven Plus Herbal Soap.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
12: XFM.
13: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:19 na. Ag atong oras, hatod ka nato sa Premium D3.
0: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon. Kasikas Express. Balita.
13: Og karon saan ay sa mga balita sa adlaw Martes pitsa 19 buwan sa Mayo tuig 2026. Dinhi sa ato pag-serve sa warrant miabot si Encuentro. Usa patay.
0: Kasikas Express Balita.
13: Sa kauluhan, Senado nag-convene isip impeachment court. Bato kag Vice Presidente Sara Duterte.
0: Kasikas Express Balita.
13: Sa gawasan nasod, Iran Giwarningan ni Trump aron daw wato ng peace deal.
3: Kasikas Express Balita.
13: Sa business news, presyo sa gasolina at diesel, busa ka na sab.
3: Kasikas Express Balita.
13: Sa health news, paglikay sa risgo sa breast cancer.
3: Kasikas Express Balita.
13: Sa XFM Trending, upat kababay na tagak sa rides periyahan dito sa Bilar, Bohol, tungod kay Sigig Salvi.
3: Kasikas Express Balita.
13: Sa sports news, Shai Gilgeous-Alexander, ikoronahan pag-usap isip NBA MVP.
3: Kasikas Express Balita.
13: Sa showbiz news, Kay Abad, may paambit sa iyang cancer journey.
3: Kasikas Express Balita.
13: Sa balitang ekspesyal, mayor sa California, gipriso kay Spidey ay si China.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang lokal, balita sa lokal.
13: Og karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, patay ang usa ka lalaki human sa engkwentro batok sa kapulisan nga nag-serve og warrant of arrest dito sa Barangay Biyasong, lungsod sa Balamban. Ang biktima, gilang si Jay Ann, 27 anyos, walay trabaho, residente sa mong lugar, subject sa warrant sa kasong qualified theft. Ipagawas ang warrant ni Judge Hazel Miranda Caraballe. Doon ay rekomendasyong piyansang 40 mil pesos. Suma sa kapulisan. Ipatuman sa mga operatiba sa Balamban Police Station. Sa balay sa suspect ang warrant o sa ilang pag-abot, nagpaila sila isip mga pulis ug may pahibaw sa ilang tuyo. Apan samtang ipatuman ang operasyon, giingong kalit nga gipabuthan ng mga pulis sa mga kauban sa suspect nga giila nga silang alias Richard o alias Fred. Igsuon ni Jayan, parehong residente sa maong barangay. Napugos ang kapulisan sa pagbaos. Di naigo si alias Fred, daling gida sa Cebu Provincial Hospital sa Balamban, apan gideklarang dead on arrival. Doon siya kapulis sa pag naigo sa bala, apan maayo na ang iyang kondisyon. Nasikop si Jayan, og samtang nakiskapo si Richard. Na-recover sa crime scene ng usag ka 45 caliber nga armas. Doon ay tulo kabuhing bala. Og na po kagramos nga gito ang shabu nga mukantidad og 68,000 pesos.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang lokal, balita sa lokal.
13: Sa laing balita, itahasan ni Mayor Nestor Archival ang gibugna nga Waste Crisis Task Force sa pagsusi sa sitwasyon sa Binalio Landfill. Kung posible na bang makalabay ang sudad tungod kay nahuman naman ang kontrata ngadto sa Aluginsan. Iyang gipasuta ang mga gikuptan ng mga dokumentos kumpanya nga nagpadaga nini og unsay mga rekisitos nga gipangayo sa Department of Environment and Natural Resources. Usa-usab sa ipasusi sa mayor kung unsa kadako ang maong landfill o kung igo bang gidak-on nini sa mga basurang ilabay sa syudad matag adlaw. Matod ni Archival, Domingo unta ang target date nga makalabay ng syudad ngadto sa Binalio. Apatungo sa kadaghan sa mga concerns paglabay o basura ngadto sa nasong landfill, iya una kining gihatagan og katinawan. Gitingwas mayor nga ang musunod ng mga adlaw mabalhin ang mga basura nga kasamtangang gipundo karon diha sa South Road Properties. Nibutyag si Archival, kaya kung dili posible ang paglabay basura sa Binalio, mabalik na sila sa paglabay basura ngadto sa Aluginsan ug dako na usab ang magasto sa syudad.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
13: Sa balita sa kauluhan, nag-convene ang Senado isip impeachment court. Alang sa paglutos kang Vice Presidente Sara Duterte, may kalabutan sa mga aligasyon culpable violation of the Constitution, graft and corruption, o betrayal of public trust. nagsulob og maroon robes ang mga senadora samtang nanumpa sila ang mga huwes sa impeachment court. Human madawat ang articles of impeachment gikan sa House of Representatives. Namatikdan nga wa mitambong si Senator Ronald Bato de la Rosa sa maong proceedings. Ngayon nahitabo samtang nagpadayong issue sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kalabot sa anti-drug campaigns administration ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Si Senador Camille Villar, isip pinakabatang senador, mao'y nag-administer sa oath ni Senate President Alan Peter Cayetano na mao'y nangu sa pagparumpa sa ubang mga senador. Human sa pag-convene, ibaw ni Cayetano na mag-issue og writ of summons Bato kang Duterte.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang Nasyonal.
3: Balita sa Nasyonal.
13: Sa susamang balita, magpagawas ug writ of summons ng impeachment court sa Senado Bato kag Vice Presidente Sara Duterte. Human na aprobahin niini ang impeachment nga mo-convene isip impeachment court ang Senado. Ang writ of summons nagbando kini ang mutubag sa mga reklamo nga nakabutang sa articles of impeachment lakip ng gingong betrayal of public trust, graft and corruption, culpable violation of the Constitution og other high crimes. Kikinhang lang mutubag si Duterte suds na pukadlaw human madawat kining maong summons kung mapakya siya magpadayon ang impeachment hearing dito sa Senado. Kung mutubag siya, tagan siyang 5 kaadlaw sa prosecution gikan sa House of Representatives aron na mutubaga sa iyang depensa.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang Nasyonal.
3: Balita sa Nasyonal.
13: Sa Pikas Bahin, opisyal ng Mifebao si Senador Juan Miguel Zubiri o Senador Joseph Victor Ercito sila kabahin sa minority bloc sa Senado sa pag-convene sa Senado isip impeachment court. Kainumduman sa may aging semana, duha ka senador ang may abstain pagboto. Tali kag Senador Alan Peter Cayetano o Senador Vicente Tito Soto III. Human sa ilang deklarasyon, si Zubiri o Ehersito na imong ikanapong ikaunsing miyembro sa minority bloc. May appeal sila sa minority gilangkuban ni Senate Minority Leader Soto, Senador Francis Pangilinan, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Rafe Tulfo, Erwin Tulfo, Lito Lapid, Panfilo Lacson, o Sherwin Gatchalian. Ang maong paglinya, nagtimaan sa opisyal ng kompositions Minority Black, tang nagpadayon ang dagkong kalihukan sa Senado.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang Nasyonal.
3: Balita sa Nasyonal.
13: Gip-aprubahan ang lista sa committee chairmanship sa mga senador. Lakip sa mga posisyon mao ang musunod. Senador Loren Ligarda, Culture and Arts ug Basic Education. Senador Pia Cayetano, Ways and Means, Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking ug ang Energy Committee. Senador Bongo, Health and Demographics, lakip na ang Sports. Senador Joel Villanueva, Higher Education, lakip na ang Technical o Vocational Education. Senador Jinggoy Estrada, National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation Committee o ang Games and Amusement Committee. Senador Rodante Marcoleta, Public Services Committee. Senador Robin Padilla, Public Information and Mass Media Committee, Bas Cultural Committees and Muslim Affairs. Ang maong pag-aprubah kabahin sa reorganization sa mga committee sa Senado karon nga sesyon.
3: Kasikas Express Balita
4: sa International.
3: Balita sa International.
13: Nagpagawas og bag-ong warning sa US President Donald Trump ngadto sa Iran. Nagkinhanglang dalion ini ang peace deal o wa nay mabilin sa ilang nasod. Nasuta nga nabutang sa langanin ng peace talks human gingong wala maghatag og konkretong concession ang Estados Unidos ngadto sa Iran. Matod sa Iranian media, Gusto sa Washington nga usalang ka-nuclear site ang pabilin nga operational sa Iran nga ipaubos usab ang stockpile sa enriched uranium ngadto sa Amerika. Padayon ang tensyon tali sa Washington ug Tehran human sa dagkong opensiba sa puwersa sa Amerika ug Israel batok sa Iran. Sugad pa itong Pebrero 28 ng tuiga ang gubot nakapekto sab sa Strait of Hormuz. Kasi ka importanteng rota din mo agi ang dulan 20% global oil exports na mo iusas sa hinungdan sa pagsaka sa presyo sa enerhiya. Samtang wala pa ipamahayag ang Iran bahin sa bagong bahad sa Amerika.
11: Kasikas Express Balita sa International. Balita sa International.
13: Sa susamang balita, suma ni German Finance Minister Lars Klingbeil na ang Group of Seven mao ang gustong forum ano nisgutan kung unsaon paghuman ng gubat sa Iran. Matud niya, dako ang hulgas nagpalayong kagubot sa global economy ilaminas pagbabag sa Strait of Hormuz nga usa sa pinakaimportanteng rota sa oil exports sa tibuok kalibutan. Dugang ni Klingbeil nga kinanglan mahimo nga mas independent ug mas resilient ang Germany ug Europe sa aspeto sa raw material, enerhiya ug supply chains tungod sa sunod-sunod nga global crisis. Samtang suma ni Klingbeil nga ditugtan sa Germany nga matabunan sa Middle East crisis ang padayong gubat tali sa Russia ug Ukraine.
11: Kasikas Express Balita.
13: Ang atong international news naghatod sa itong takna alas 7:32 na.
11: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
12: XFM.
14: Daghana ang nituo nga naayo sa Santone Plus Herbal Capsule.
15: Marino, sorry sa kong admito. Hindi ko na sakit. Dahil mo ito ni inong poob Santone Plus na wala siya. Normal na akong pangini. Hindi na masakit akong poob. Pasalamat ako na naayo sa Santone Plus.
16: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
14: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
17: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
18: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
17: Ngano man?
18: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kuto.
17: Mali na nga kape ang imong giinom.
18: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
17: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
19: Atay, o sa din English, unggoy tay.
20: Ay, kasayo na nanak.
19: Amo. Bataka, malaga tay. O, ingon na mong maestra tay, kay monkey.
20: Kung laki.
19: Nge.
20: Ay, am.
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
21: Available sa mga butika.
22: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyo. presyo magaan. Samsung Plus Herbal Oil
2: Sister Pain.
20: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kod ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
21: Symptoms persist, consult your doctor.
23: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
24: Samsung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
25: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
26: Abli na.
25: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
27: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
28: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Ko Baby Wipes, the only wipes na aking

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 7:38.
2: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon. Kasikas Express, balita.
4: XFM Business News.
1: Sa kasikas sa patigayon, presyos gasolina, diesel, misaka na sab. Si katropang Crystal Joy Felarca, sorry po.
5: Gianunsyo sa Shell Pilipinas Corporation og bagong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sugod karong buntaga Mayo 19. Sa advisory, mosaka og 1.21 pesos matag litro ang gasolina samtang muusba usab og 2.82 pesos matag litro ang diesel samtang mukunhod hinoon og 2.11 pesos matag litro ang presyo sa kerosene. Kini na ang ikaapat nga sunod-sunod nga semana sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug ikaduhang semana alang sa diesel. Sumala sa industry source, naapektuhan ang presyo tungod sa nagkagrabing geopolitical tension sa Middle East. Sa miaging semana, misaka og 47 centavos ang gasolina samtang mikunhod og 9.57 pesos ang diesel og 13.30 pesos ang kerosene. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
4: XFM Health News.
1: Sa kasika sa panglawas, paglikay sa risgo sa breast cancer. Suginlanta ni katropang Ana May Perez.
6: Gipahibaw sa mga doktor nga padayon nga mosaka ang kaso sa breast cancer sa kababayenan, hinungdan nga gidasig ang publiko, ilabi na ang mga babae nga magpa-check up ug mammogram aron sayong madiskubre ang sakit. Matod sa mga eksperto, ang breast cancer usa sa kasagarang klase sa cancer nga moatake sa kababayenan, apan mas dako ang tsansa nga mamaayo kun sayong matambalan. Lakip sa mga posibleng sintomas niini mao ang bukol sa dughan, kausaban sa purma o gidak-on sa dughan, sakit pagtulo sa likido gikan sa tutoy ug ang panit nga murag na mula. Gani girekomendar sa mga doktor nga regular nga mag self breast examination ang kababayen-an ug magpakonsulta dayon kun adunay mabantayang kausaban sa ilang lawas. Gidasig usab ang pagmintinar og himsog nga lifestyle sama sa hustong pagkaon, regular nga ehersisyo ug paglikay sa sobrang pag-inom og ilim na makahubog ug pagpadigarilyo aron maminusan ang risgo sa breast cancer. Mga

0: sa balita sa paugnat sa kusog. Shai Gilgeous Alexander gikoronahan pag-usab isip NBA MVP. Ang NBA updates dalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na inyong libreng bets sa windsor.ph. Si katropang Gyro Viking sa balita.
1: Ginganlan pag-usab ng most valuable player sa NBA si Shai Gilgeous Alexander sa ikaduhang sunod nga season. Ang star sa Oklahoma City Thunder, opisyal nga gipahibalo isip MVP, pinaagi sa televised announcement sa NBA kagahapon. Gipasalamatan ni Gilgeous Alexander ang iyang mga kauban sa team tungod sa ilang suporta nga nakatabang aron makabuot niya pag-usab ang maong dungog. Nakuha sa 20 City Annews nga Canadian star ang 83 ka first place votes gikan sa mga sports journalists o broadcaster sa North America nga nagtala kaniya og 939 points. Napildi niya sa butuhan si Nikola Jokic sa Denver Nuggets og si Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs. Nakahimuusab si Gilgeous Alexander og average nga 3.1 points og 6.6 assists matag duwa samtang gitabangan niya ang Thunder nga makarecord og 64-18 nga standing og mangulo sa Western Conference. Apil na usab siya karon sa elite nga grupo sa 14 ka NBA players nga nakadaog og back-to-back MVP awards kuyog nila ni LeBron James, Stephen Curry o Michael Jordan. Alang sa natural nga suporta sa immune system o natibukang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniya inyong katropang Gyro Viking, XFM News.
2: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
3: Isang araw
0: atong i-check ang kasika sa gawas. O sa kahimtang karon sa kinatibok ang Metro Cebu area sa natad sa trapiko, si katropang Eric Amaro sa report.
2: Live report. Live report.
0: Katropang Eric, good morning.
4: Good morning. Good morning, mga kapatid. Good morning, XFM Cebu 8.3. Nagbadas-badas sa karon diri sa gikan ta sa kinipong South District going to North District. Ato pa ng tunay. Nya gibisita na tong ubang mga major repairs diri sa Cebu Caroga Buntaga. So far so good. Basta pag-aalinaw, pagbadas-badas na itong mga tulay, mga kahigalan. Kaya lagi pa may klase, unya, medyo malmal. Pagkapon, aga, akinig, produktong petrolyo, katulad nga, attorney, mga kahigalan mo na nga, wak kayo, ganaan mo, badhas, ha, sa ato usap nga, nakita o ingon man kuno kayo kayo light traffic base po na sa ato kapag check sa Cebu City Transportation Office Based Control Operation diin so far to mga dire gani no nataron sa Birama kung tingklas ini porte ni diring uuta sa kining dalan kadto mga dire magakahiglan pero karon normal ra kayo no light traffic lang kadto mga dire maga kahigalaan po no likewise ito sa kinipong igabot ni Mos may kuan po da kinipog Birama nga or Envacaso crossing Birama nya diri po sa may downtown area nya kita kina katropa dalan Colon no diri sa may City Hall area mingaw ra gid katropa diri normal agdagan sa trapiko SRP area so far kinipog normal lang agdagan sa trapiko light traffic lang katropa diri magakahigalaan no og direpot sa kinipong may Pentos Menia Circle, no? Osmeña Boulevard, mingaw lang, katropang aduri, magakahigala at flowing rakyang dagan sa terapi ko, bengon is my capital area, Iscariu Suite going to my kinipong barangay Lahog in Apas sa area, Talamban, Banilad Road, so light to moderate rakyapon dagan sa terapi ko, matod pasok ya, base control operation, katropang aduri, magakaigsunan po, da, og doon na lang kayo mga higa yun, samotag kining ato mga kaigsunan, magkasabay lang yun, samotag stop ang red ang kuan po, traffic lights, so diha ra niya, pero panahon sa go signal, mahawa na po, da, gihapon, da, or da yun, katropang ato rin, magakahigalan. Base po sa pag-check sa Cebu City Transportation Office, CC2, base sa ila po ng mga na respondihan no ng mga kinipong kasikas sa kining mga accidentes kanila ng katropang atin mga katropa so far so good no kay kining pong wakitay mga dagko po kayo ng mga disgrasya kato mga ito eh, magkakailan sa mga kining mga disgrasya ng mikotlo o kining kinabuhi ang uban gani na sito na niya sa karsada kato pang ito eh, magkakailaan po dyan. Ang ilang na kuan lang yun, no? Nakana bang natala katropang attorney kuan pag ini sukad karong buntag murag wa gyud, no? Ang kagabi ilang gini katropang attorney last nila kagabi 11:12 PM, no? Sa Mabay reported road crash ni P. Rodriguez the pitis may Vicente Soto Memorial Medical Center MC versus pedestrian mo ni na last nila kagabi katropang attorney nya kuan na hapon na ang isunod alas 4:15 ang dagdag gapon this may SRP tunnel southbound lane, no? Pero dali ra pud ni nga na kini pong responsibilidad sa ato sa mga CCTO personnel sa mga adre. So karong adlaw wap agi, no, why natala nga panagbangga ng atong CCTO pasabot, mingaw kayong mga kadalanan katong mga adre, mga kahigalan, hawan kayo. So less ra kayo ang chance mag-sinki diha. Kining bumper to bumper situation negative katong mga kahigalan. Oy, so, mga kuropa, di mag-salig gapon ning mingawan tong mga kadalanan, mga higala, basig magduka mo diha. Di ay kape, mawa inyong duka magiglan, mawa inyong kagutom, at the same time, mawa pa ang inyong balatian. Ang sambog nini, mangosteen, kamunggay, o soya powder. Asa pa mo, dain na inyong kape na, magpalpit yung kasing-kasing, nervyoso mo, magkasakit mo. Aritas kape nga tambal ginamas, kasaligan ng Yeswet Incorporated, Santom Plus Copper Mix. Alang sa Ligusan Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropas, lagas, trapiko, matagbuntag sa iyo, katropang Eric Amaro, XFM News.
2: Kasikas Express, balita.
0: Salamat katropang Eric Amaro sa imong report naghatod sa itong oras alas 7:53 na.
2: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Sa kasika sa showbiz, kay Abad may paambit sa iyang cancer journey. Si katropang DJ Reyna Chinita sa report.
5: Exciting showbiz chika sa Adlong Martes, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, Kabisayan. Good morning, Sugbuan, and good morning, mga katropa. Anya na po ang laing showbiz chika. Gibutyag sa aktres nga si Kay Abad nga na-diagnose siya sa breast cancer niya atong 2025. Apan karon, gideklarara nga cancer-free sa iyang doktor. Sa emotional niya nga vlog, nga gipagawas niya atong Mayo 17 isip kabahin sa iyang birthday celebration. Gidokumento ni Abad ang iyang isa katuig nga pagibisog batok sa sakit, lakip na ang kahadlok, stress, brain fog, melasma o strictong diet ato sa treatment. Nagsugod ang iyang health concerns niya atong 2024, human kanunay magsakit ang iyang tiyan o nadiskubring adunay gallbladder stones. Human sa operasyon, gisugyot sa iyang doktor nga magpamamogram siya. Uban sa iyang bana nga si Poje Castillo, ni adto siya sa ospital sa Cebu City alang sa test diin na discovering really suspicious ang nakita sa iyang dughan nga adunay sintomas sa breast cancer. Pagkasunod adlaw gikumpirmara sa breast surgeon nga positibo siya sa breast cancer og adunay masa sa iyang dughan. Nakadesisyon dayon ang magtiayon nga sa Singapore magpatambal samtang nangayo si Abad og pag-ampo og suporta gikan sa pamilya. Sa ulahing bahin sa vlog gipakita niya ang iyang mga treatment og medical check-ups uban sa suporta sa pamilya og higala lakip na si Paolo Contis. Human sa usa ka tuig nga pagigbisog gideklarara na karon si Abad nga cancer free og official na nga cancer survivor. Yes, katropa, pabilin nga tagaan o gahigayon nga i-check ang kaugalingon na aron malayo sa mga sakit, mga katropa. Apan kong ang inyong problema sa inyong labing-labing ni misis. Ayaw kalimot nga dunay Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe, and effective. Para kanunay satisfied si misis, mag-turbo. Dahil sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa showbiz balita sa XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
6: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
0: mayor sa California gipriso kay spy diay sa China. Si Katropang Rayback sa report.
7: Miresign na siyang pwesto ang mayor sa Southern California nga si Aileen Wang ug magatubang sa kasong paglihok isip legal agent sa gobyerno sa China. Giakusahan si Wang niadtong Abril sa usa ka kaso mga katropa sa pagserbisyo isip illegal nga representante sa langyaong gobyerno. Gipasanginan siya nga nagtuman sa mga gusto sa mga opisyal sa China, lakip ang pagpakailap ug mga artikulo nga papuro sa Beijing nga wala niya ipahibaw sa gobyerno sa Estados Unidos sumapas balaod. Ang 50 anyos nga si Wang napili isip konsehal sa dakbayan sa Arcadia diyan niadtong Nobyembre 2022. O gikan sa 5 ka miyembro sa City Council diin puli-puli ang pagpili sa mayor. Ang Arcadia na himutang 21 kilometro amihan ng Sidlakan sa Los Angeles nga adunay populasyon nga kapin 53,000 ka residente. Diin kinaghanan mga Asian ug daghang Chinese residents. Matud sa federal officials, miuyon si Wang nga muangkon sa felony charge nga adunay posibleng silot nga hangtod na po katuig nga pagkabilanggo. Base sa plea agreement, si Wang ug ang iyang kauban nga si Yao Ning San nagtrabaho alang sa mga opisyal sa People's Republic of China gikan sa ulahing bahin sa 2020 hangtod 2022 pinaagi sa pagpalapnag sa propaganda sa China sa Estados Unidos. Pastilan. Anyways, sa atong mga katrupang kalalakinan, para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo safe ni mga katrupa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipay inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
8: Kasikas Express Balita.
9: Pulong sa kaluwasan.
10: Pulong sa kaluwasan.
0: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan. Uba ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
11: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Mateo 7 versikulo 11 nag-ingon, busa, kung kamo bisan sa inyong pagkadautan, mahibalo man ganing muhatag ug mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa kaha ang inyong amahan nga anaa sa langit, nga muhatag ug mga maayong butang ngadto sa iyang mga anak nga nangayo kaniya. Higala ang atong pagsalig sa Diyos, nagsumikad sa atong kaalam mahitungod kaniya, sumala sa iyang pulong. Kini gumikan kay dili kita makahimo sa pagsalig sa mga butang nga wala kita nasayon. Ang mensahe sa kasulatan nga atong gikutlo karon, nagdugang na usab sa atong kaalam kung unsa ang Diyos sa atong mga kinabuhi. Giawhag kita sa pagpamalandong nga kung unsa ang atong pagmahal ug pag-amuma sa atong mga kaugalingong anak. Mas labaw ang pag-amuma ug pagmahal sa Diyos nga atong langitnong amahan dinhi kanato nga iyang mga anak kay siya hingpit, matarong ug mas mahigugmaon kung itandi kanato. Sayri nga kunway ginikanan sa saktong panghunahuna nga maghandom nga makaangkon og sakit o balatian ang iyang anak. Ang langitnong amahan nga mas mahigugmaon, labaw nga dili gayud gusto nga kita makaangkon og balatian o magantos sa kawadon. Igsuon tuuhi nga ang balatian og kawadon dili gayud gikan sa Diyos. Ngani si Kristo mianhi aron kita maluwas sa ato mga sala ingon man sa bisan unsang balatian o kawadon. Tuuhi nga si Jesus didto sa krus maoy nahimong bayad aron kita malukat gikan sa tunglo tungod sa atong mga sala. Dawata karon si Jesus sa imong kasing-kasing isip imong manuluwas ug imong masinati ang hingpit nga kaluwasan sa Diyos alang kanimo.
8: Kasikas Express Balita.
0: Ang pulong sa kaluwasan mo hingpit nga nagtakop ning atong tulumanon.
8: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: At ang musunod nga tulumanon, Bullseye. Sa nga nilang usab, kinatibuk ang persa sa XFM Cebu. Pinangaluhan sa itong station manager, John Lay Biking. atong news director Philip Serujano, atong mga kaubang news reporters ug news writers, atong partner dres Master Control Rap Rap Baring. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong ubos kalagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon. Dalay gun ang Diyos. Katropa mo! Exciting! Yeah!